0917-244-2777 o kaya naman sa 0918-944-7891. O kung hindi nyo po nakuha yan, mag-login lang kayo sa Facebook page nyo at hanapin nyo yung ating pong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Yan, okay? Now, matapos po yung baha na gumunaw po ng buong planeta, ang pamilya po lamang ni Noe ang natira. Alam po ng Panginoon na magiging masama ulit ang tao sa lupa, no? Subalit ang Panginoon ay nangako na hindi na po daw niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan po ng baha. Now, sa kabila po ng mga nararanasan po nating mga pagsubok at hirap dito sa mundo, patuloy tayong sinasamahan ng Panginoon at tayo po ay iniligtas. Alam niyo, napakaganda ng nakatala dito po sa Genesis 8:21. No? Ano po ba yung binabanggit dyan? Sabi po dito, at nilanghap ng Panginoon ang mabangong samyo. At sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Alam niyo po, napakahalaga ng isang pangako. Ang pangako ng isang magulang ay nagbibigay po ng katiyakan sa kanyang anak. Ang pangako po ng isang kaibigan, no, ay nagpapatibay ng kanilang tiwala. Ang pangako po ng isang pinuno ay nagbibigay ng pag-asa. Ngunit madalas, no, ang mga pangako po ng tao, ito po ay nabibigo. At nagbabago ang tao, nagbabago ang sitwasyon, at yung mga promise dati ay hindi na natutuloy. Pero ang ating Panginoong Diyos, hindi po siya nagbabago kailanman. Pagkatapos po ng baha, tumayo po si Noe sa isang mundong winasak ng kasalanan. Nasaksihan po niya ang paghatol ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ngayon ay masasaksihan din naman niya ang kanyang biyaya. Nang maghandog po si Noe ng isang alay, ipinahayag po ng ating Panginoong Diyos ang isang pinakadakilang pangako dito po sa kasulatan. Na ang sabi po niya, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao. Alam niyo po, yung pangako po na ito ay hindi lamang para kay Noe. Ipinakita rin ito kung anong uri ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Isang Diyos na ang kanyang mga pangako ay tiyak sapagkat ang kanyang likas ay hindi po kailanman nagbabago. Kaya maaari po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ang kanyang pangako hindi po talaga nabibigo. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no, sa English, Genesis 8:21. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Ulitin po natin. Genesis 8:21. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake. Meron po tayong ilang puntos na ating po makikita dito sa teksto po na ito. No? Meron tayong anim. No? At gagamitin po natin yung word na pledge. No? Ibig sabihin, panata o nangako o pangako. No? Pledge. P-L-E-D-G-E. Pledge. Ano po ang ibig sabihin nun? Letter P. Purpose, no? God's promise are based on His purpose, not our performance, no? Talaga pong meron pangako ang ating Panginoong Diyos, no? Meron po pinagbabatayan ng ating Panginoong Diyos. Yan po yung talagang makikita po natin dun sa plano ng ating Panginoon. No? Letter L, love. God's love is greater than His judgment. O ang pagmamahal po ng ating Panginoon o pag-ibig ng ating Panginoon ay higit sa kanyang paghatol. Okay? Letter E, established. Every promise of God is established forever. No, ang bawat pangako ng ating Panginoong Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya nga, maaari tayong humawak doon sa pangako ng ating Panginoon dahil ito po ay nananatili. Hindi po ito nagbabago.
Yung letter D, daily providence. God's daily care demonstrates His faithfulness. No? Ang pang-araw-araw na kalinga po ng ating Panginoong Diyos ay nagpapatunay ng Kanyang katapatan. Okay? And G, grace. No? God's grace gives hope beyond judgment. Tapat po ang biyaya ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay ng pag-asa higit pa doon sa paghatol. No? At ang panghuling letter E, eternal covenant. God's promises find their fulfillment in Christ and eternity. No? Walang hanggang tipan. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay natupad, no, kay Kristo. No? At ito po ay walang hanggang buhay. Kaya naman, titingnan po natin, no, ito pong pledge, no, isa-isin po natin ngayon. Ano po ba yung pinakauna? Letter P. God's promises are based on His purpose, no, not our performance. No? Yung pangako ng ating Panginoong Diyos na kabatay doon sa Kanyang karakter, no? Hindi ito nakabasa, batay kung magaling po tayo o tayo po ay expert o marami tayong talento, hindi po yan. No? Tayo po ay tatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon, hindi sa dahil na karapat-dapat po tayo, kundi tatanggap tayo dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, dahil sa Kanyang karakter. No? So, tingnan po natin yung unang teksto, Genesis 8:21. Although the imagination of man's heart is evil from his youth. No? Talagang ang iniisip yung puso po ng tao ay talagang masama mula pa sa kanyang pagkabata. Now, pansinin po natin ang nakakagulat na katotohanan. No? Alam na po ng Diyos na magpapatuloy pa rin ang kasalanan sa sangkatauhan. Gayunpaman, ipinangako pa rin niya na meron po siyang habag. No? Ang kanyang pangako ay nakabatay doon sa hindi nagbabagong karakter, no, ng ating Panginoon. Ang layunin po ng ating Panginoong Diyos ay hindi pigilan, no, ang tao, kundi siya po ay anyayahan na siya po ay humingi o sumunod sa ating Panginoon. Ito pong sabi sa Romans 8:28, God works all things together for good to those who love Him and are called according to His purpose. No? May layunin ng ating Panginoon. No? Ito po ay ninanais ng ating Panginoon para tayo po ay makaranas, no, ng katuparan ng Kanyang mga pangako. Dakila po ang plano ng ating Panginoon. Hindi po ito nagbabago. Yung pagmamahal niya noon, yun pa rin ang Kanyang pagmamahal ngayon. Kaya nga kung titingnan po natin, no, dito, God's promises are based on purpose. No? Meron pong purpose ang ating Panginoon. Ang sabi sa Desire of Ages, page 32, the plans of God know no haste and no delay. He carries forward His great work according to His own purpose. No? Kaya nga, tayo, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, ang plano po niya ay batay doon sa Kanyang karakter. No? Maring nagkaroon tayo ng problema, may kabiguan, no? Tayo po ay iniisip natin para tayong iniwanan. Pero alam niyo po, ang plano ng ating Panginoon, timetable ng ating Panginoon, ay hindi katulad ng timetable natin. Mas mabuti ang plano ng ating Panginoon. At kung titingnan nga po natin, kung kayo ay babalik tanaw sa inyong mga nagawa, makikita niyo po, no, na maraming mapagkakataon na ang pagkilos ng ating Panginoon ay mas mabuti kaysa doon sa mga iniisip po natin. Okay? At ang sunod po yung letter L, no? God's love is greater than His judgment, no? Ang pagmamahal po ng ating Panginoong Diyos ay higit pa sa Kanya pong paghatol. Alam niyo po, ipinakita ng baha ang katarungan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ipinakita rin dito sa Genesis ang Kanyang pag-ibig. Bagaman karapat-dapat muling hatulan ang sangkatauhan, pinili po ng ating Panginoong Diyos ang awa, ang Kanyang pag-ibig, ang nanaig, kaysa sa agarang pagwasak.
Now, dito po sa Lamentations 3:22-23, His mercies are new every morning. God's compassion

Oh, so John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. No, God so loved the world that He gave. No, binigay po niya yung kanyang bugtong na anak para tayo po ay iligtas. Ito po ay napakagandang pangako ng pag-ibig ng ating Panginoon, punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga pag-ibig po na ito ay talagang makikita po natin kung paano ang ating Panginoon pinangungunahan ang kanyang ang langit, no? Langit na bayan kasama ang heaven at ang earth, no? Talaga po ang ating Panginoon ay hindi po siya nawawalan ng pag-ibig dahil ito po ay kasama sa kanyang karakter, no? Huwag po natin ipagkamali na yung pagtutuwid ng ating Panginoong Diyos ay parang pagtanggi sa atin. Ang disiplina po ng Diyos ay bunga po ng kanyang pagmamahal. Naalala ko tuloy yung ang aking lolo noon, no? Kapag ako po ay pinalo, siyempre nagkasala ka, ikaw ay pinalo, siyempre ako po, tumatakbo ako doon sa lolo ko. Ako po ay nagsusumbong, no? Tinatanong niya, bakit ka naman pinalo? Kikwento ko naman kung bakit ako pinalo, dahil ganito, ganito. Kaya naman pala eh, talagang papaluin ka kasi ayaw ng tatay mo, ayaw ng nanay mo na ikaw ay lumaki na masama, no? Kaya nga ako po ay, ganun po talaga, ha? Ang ating Panginoon, ang kanya pong mga dinidisiplina ay may pagmamahal. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po yung letter E, God's every promise is established forever. No? Nananatili ang pangako ng ating Panginoon magpakailanman. Alam niyo po yung mga pangako ng tao, ito po ay may hangganan. No? Pero ang pangako ng ating Panginoong Diyos, wala po itong katapusan. Kapag sinabi ng ating Panginoon, gagawin ko, no? Tiyak na gagawin ito ng ating Panginoon. Okay? Sa Numbers 23:19, God cannot lie. No? Talaga ang ating Panginoon, hindi po siya nagsisinungaling. No? Ang kanyang sinabi ay kanyang tinutupad. Ganun din sa Hebrews 10:23, no? Hold firm to hope because the one who promised is faithful. No? Mahigpit daw po tayong pangawakan natin yung pag-asa sapagkat ang ating Panginoon, siya po ang nangako. No? At ganun din, sabi dito sa Ministry of Healing, page 122, every promise in God's Word is ours. In His promises, we have the assurance of His unfailing love. No? Lahat po ng pangako ng ating Panginoon ay nasa sa atin. Sa kanyang mga pangako, no? Makasiguro tayo na meron itong walang hanggang pag-ibig. Yan. Kaya nga po, basahin po natin araw-araw ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos. No? Palitan po natin yung pag-aalala natin, no? Ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo sa kasulatan na kanyang ibinigay sa atin. Tandaan po natin na yung pagkaantala ng ating Panginoong Diyos ay hindi ito nangangahulugan na tayo po ay tinanggihan. Alam niyo po minsan, no? Tayo po ay walang patience. Talaga pong naiinip po tayo. Sino ba naman ang gusto maghintay? Pero alam niyo po, kapag tayo ay naghintay sa ating Panginoon at nagtiwala lang po tayo sa ating Panginoon, mas higit pa doon sa ating pong iniisip, no, ang gagawin ng ating Panginoon. Okay? At ang sunod po, yung letter D sa ating pong acronym na pledge, God's daily providence. Yan, demonstrate His faithfulness. Alam niyo po, pang araw-araw na kalinga na ating Panginoon, nagpapatunay na ang kanyang katapatan ay talagang lubos. Sa Genesis 8:22, ito po ay in-explain po dito ang patuloy, katibayan po ito, no, ng pangako ng ating Panginoong Diyos. No? May mga panahon na pagtatanim, panahon ng pag-aani, mga tag-init, taglamig, araw, may gabi. No? Patuloy po ang lahat sapagkat ang ating Panginoon ay tapat. No? Sa bawat sikat ng araw, ay tinutupad ng ating Panginoon ng kanyang mga pangako. Sa Matthew 6:26, no, ang ating Panginoon, kanya pong pinapakain ang mga ibon. No? Kung inaalagaan ito ng ating Panginoon, paano pa kaya tayo na kanyang lubos na
minamahal.

Kaya nga, ang ating Panginoong Kristo, nananatili po siya, no? Na nagmamahal sa atin. Nandun siya sa langit na bayan. Naghahanda ng dakong kalalagyan para sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay magtiwala. Wala pang napakong pangako ang ating Panginoong Hesus. Lahat po ito ay nangyari. Ang pinakahuli na lang, no, na siya po ay babalik, ito pa ay hindi pa nangyayari. Pero dahil ba hindi pa ito nangyayari, ay hindi na ito mangyayari, no, na napako na ang pangako ng ating Panginoong Diyos, no, kailangan tayong maghintay. May mga signs, no, ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po sa Education, page 99, the same power that upholds nature is working also in man, no. Yung kapangyarihan po na talagang humahawak dito po sa mundong ito ay yun din ang kapangyarihan na gumagawa, no, sa atin. Atin po mapanghahawakan yung pangako ng ating Panginoong Diyos dahil siya rin ang patuloy na gumagawa para sa bawat isa sa atin. Okay? At ang sunod po doon sa ating pong acronym na pledge ay G, God's grace gives hope, no? Ang tapat na biyaya ng ating Panginoong Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa atin, no? Hindi po nagtapos ang kwento sa baha. Nagsimula po sila, no, sa kanila pong bagong kabanata, no, ng kanila pong buhay na puno ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, no. Nakapasok si Noe, no, sa daong at siya rin ay nakalabas nung binuksan ng ating Panginoon ang daong. At siya po ay nakatayo doon at nakita niya, no, na mabuti pa rin ang ating Panginoong Diyos na sila po ay iniligtas. Sabi po sa Ephesians 2:8-9, no, we are saved by grace through faith, no, naligtas po tayo sa pamamagitan po ng biyaya, no. At ito po sa pamamagitan ng pananampalataya din po natin. Sabi po sa Titus 2:11, the grace of God brings salvation to everyone, no? Talagang tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Dito naman sabi sa Ministry of Healing, page 161, grace is an attribute of God exercised toward undeserving human beings, no? Ang biyaya po ay kaugalian o karakter ng ating Panginoon na ito po ay pinamamalas niya doon sa mga taong hindi karapat-dapat. Kaya nga, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong mabuhay ng may bigat, no, sa ating po mga puso. Tanggapin po natin ang kapatawaran natin, Panginoong Diyos. Magpakita rin po tayo ng biyaya sa iba. Magsimula po tayong muli, no? Kung tayo man ay tumalikod sa ating Panginoon, tayo po ay humarap at lumakad patungo sa ating Panginoon at tanggapin po natin ang patuloy na biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kayo po, ako ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Ang nais lang po niya, tayo po ay manumbalik sa Kanya. At ang pinakahuli po yung letter E sa ating pong acronym na pledge, no? God's eternal covenant ends in Christ's victory. Yung walang hanggang tipan ng ating Panginoon ay natupad, no, sa ating Panginoong Hesukristo. Alam na po dito sa Genesis 8, hindi po lamang tungkol kay Noe. Itinuturo din po nito ang ating Panginoong Hesus. Yung handog ni Noe, no, nung siya po ay nakalabas doon sa arka, ito po ay larawan ng sakripisyo ng ating Panginoon. At yung bahaghari ay nagpapaalala po sa atin ng tipan ng ating Panginoon. Yung krus ay katiyakan po nito. No? Sabi po sa 2 Corinthians 1:21, all God's promises find their yes in Christ. No? Lahat po ng pangako ng ating Panginoon ay nagkaroon ng oo, no? Ay katuparan sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Revelation 21:4, God's promises, a new earth where there is no more death, nor sorrow, nor pain, no? Ang pangako ng ating Panginoong Diyos doon sa bagong lupa na Kanya ibibigay po sa atin. Wala na pong kamatayan, wala na pong kalungkutan, wala nang pag-iyak o sakit. No? Ang pangako ng ating Panginoon na
binigay niya nung nagkaroon ng baha ay talaga pong ito ay magaganap, no? At tayo po ay binigyan ng kaligtasan sa magitan po ng pagkabayubay ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga dito sa Patriarchs and Prophets, page 107, "The rainbow above the throne is an assurance that God is true and that in Him is no variableness, neither sorrow nor shadow of turning." No? Yung baghari daw po na nandun sa taas ng trono ng ating Panginoon ay nagbibigay kasiguraduhan ng ating Panginoon ay totoo. No? At wala pong pagpabago ang ating Panginoon. At hindi po siya bumabalik doon sa kanyang sinabi. No? Kapag sinabi niya, ito po ay totoo. Kaya nga, mamuhay po tayo na nakatuon tayo, no? Doon sa walang hanggan. Si Kristo po ang katiyakan ng bawat pangako ng ating Panginoong Diyos. Ang pinakamaganda po ay darating pa. You know, ang bahagi ng pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon ay hinihintay pa po natin. At mangyayari ito sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, matatanggap po natin ang buhay na walang hanggan. Okay? So, tingnan po muli natin yung ating pong acronym. No? Letter P, purpose. God's promises are based on purpose, not our performance. No? Kaya nga, kung titingnan po natin, hindi natin kaya na gawin ang mga bagay kung sa ating sarili lamang. Talagang nakadepende doon sa promise ng ating Panginoon. Okay? L, love. God's love is greater than His judgment. No, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay higit pa doon sa kanya pong paghatol. Okay? Letter E, established. Every promise of God is established forever. Lahat po ng pangako ng ating Panginoon ay nananatili magpakailanman. And letter D, daily providence. No, God's daily care demonstrate His faithfulness. Ang pang-araw-araw na kalinga ng ating Panginoon ay nagpapatunay ng kanyang katapatan. Letter G, grace. God's grace gives hope beyond judgment. Ang biyaya po ng ating Panginoong Diyos ay nagbibigay ng pag-asa na higit pa doon sa paghatol. And letter E, eternal covenant. God's promises find their fulfillment in Christ and eternity. Lahat po ng pangako ng ating Panginoong Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, dito po, nang lumabas po si Noe sa arka, pumasok siya sa isang mundong may bakas pa rin ng kasalanan. Hindi nagbago ang sangkatauhan, ngunit na natiling tapat ang ating Panginoong Diyos. Ang kanyang pangako po doon sa Genesis 8:21 ay hindi nakabatay doon sa kabutihan ng tao, kundi sa kanyang hindi nagbabagong likas. Now, ganyan po ang pledge ng ating Panginoon. Tayo ay makakaasa sa plano ng ating Panginoon. Ito po ay mananatili. Yung kanyang pagmamahal, hindi po kailanman magbabago. Ang bawat pangako ng ating Panginoon ay mangyayari. At ito po, sa pang-araw-araw na pagkalinga ng ating Panginoon, tayo po ay tinatawagan na magtapat sa Kanya. Tanggapin ang Kanyang biyaya. At patuloy na tayo rin naman ay magtapat sa Kanya, tanggapin ang pagmamahal na Kanya pong binibigay. Tayo po ay manalangin. Hamanayin banal Diyos na nasa mga langit. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyaya na inyong binigay sa bawat sa amin. Panginoon, maraming salamat sa inyong pangako na alam po namin na hindi po ito nabibigo. Marami pong salamat na nauna kayong nagmahal sa amin. Maraming salamat na binigyan niyo kami ng pag-asa. Maraming salamat na ibinigay ninyo ang inyong anak para kami ay tubusin sa aming po mga pagkakasala. Panginoon, pinupuri po namin kayo at itinataas ang inyong banal na pangalan. Tanggapin nawa po kami sa umaga po ito at kami ay samahan sa buong maghapon na kayo lang ang siyang aming pong bigyang kapurihan. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan at mga taga-subaybay, saan man panig po kayo ng ating bansa, sa Pilipinas o saan man po sa mundo. Muli po, nagbabalik po. Ako po si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ako po si King.
2: Ngayong umaga, July 21, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob, pagbabagong simula at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie.
3: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahapamangkan. Ako naman po si Rose.
0: Mga kababayan, babalik po kami. At sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang binagong buhay.
1: At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a short prayer.
0: Samahan niyo po kami sa isang magising panalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, kinikilala po namin kayo bilang aming Panginoon na lumikha. Kayo po ang lumalang ng langit at ng lupa. Kayo po ang may hawak ng aming buhay. At kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito, nais namin italaga ang aming pong kwentong tatalakayin. Samahan niyo po kami sa aming pag-usap at maluwalhati po kayo. At mas maraming mga tao at mga kababayan namin ang maliwanagan at maakay namin sa paglakad sa tamang landas ng buhay. Pagpatawad niyo po kung saan kami nagkasala at nagkulang. Inialay po namin ang oras na ito sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa ang binagong buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor? Kin, Ate Rose, nasaan po kayo ngayon, Pastor?
0: I'm back. Actually, kararating ko lang midnight dito sa office. I'm back in the office. Galing tayo ng New Zealand, Australia, Papua New Guinea. Naglingko din tayo doon. At marami tayong mga engagement. At balik tayo sa ngayon, sa office. Kagabi, kararating lang namin, madaling araw. Kaya medyo pagod na pagod pa sa biyahe.
2: We're grateful na kahit na despite your busy schedule and alam namin na pagod kayo, Pastor, you're still here with us. Maraming salamat po, Pastor.
0: Siyempre, I don't want to miss, itong segment natin. Napakaraming mga magagandang kwento na gusto nating maging inspirasyon sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya ayaw na ayaw ko talagang ma-miss itong ating programang ito.
1: At si Ate Rose din, na-miss din natin last week. Busy ka, Ate Rose, ha?
3: Yes, Sir Kin. Nakaraan ay wala ako sa last nating broadcast dahil doon po sa awarding ng DSWD sa lahat ng FRs livelihood dito sa buong Oriental Mindoro. Ay maaga pa yung program namin na nasimula na last 8. Kaya po ako ay wala.
1: Maraming salamat, Ate Rose. At maraming nabigyan ng mga naging beneficiary ng ating mga livelihood projects, no? At yan. Siguro, Ate Rose, maaaring ipakilala natin ang ating panauhin ngayong umaga.
3: Yan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Ang kanilang komunidad noon ay pugad ng armadong grupong NPA kung saan siya ay lumaki kasama ang mga miyembro nito. Sa murang edad ay naipakilala sa kanya ang armadong pakikibaka hanggang siya ay tuluyang naging bahagi nito. Matapos ang matagal na panahon, ay namulat din siya sa katotohanang walang patutunguhan ang dahas upang siya ay, yun din ang dahilan upang siya ay sumuko. Sa kasalukuyan, nagsisilbi bilang isang peace advocate at board of director ng Central Luzon FR Circle sa miyembro ng Bukod Kapayapaan Federation and Corporation. Aking ipinakikilala si Mr. Alin Agmaliw. Kumusta, Sir Alin?
4: Good morning, Sir Alin.
2: Good morning, po, Sir.
0: Good morning, Sir Alin.
1: Hi, Sir Alin.
0: Parang nawala si Sir Alin natin, yung mukha niya.
1: Kakaroon ng
0: technical,
1: Baka mahina yung signal. Sir Alin, okay lang po kayo?
0: Nawala yung kanyang audio at nawala yung kanyang video. So ito si Sir Allen ay nasa Central Luzon, ano?
1: Yes, sir.
0: FRCL.
1: Opo. Meron silang FR organization doon. At isa si Sir Allen, ang tagal naging miyembro ng Armadong Grupo tong si Sir Allen, no? Kasi bata pa lang nakikita na niya yung mga miyembro ng Armadong Grupo do sa community nila. At parang bahagi ito ng community nila. As in, dun sa, nung panahon na yon parang pinamumuguharan talaga yung lugar nila ng mga NPA, sir. Kaya, ayun, parang nakakasalamuhan nila. At, ayun, sa murang edad, parang naipakilala sa kanya yung armadong pakikibaka.
3: Ganyan talaga, Sir Kin, kapag ang inyong community ay nagiging himpilan ng armadong pakikibaka mula sa maliit, mga bata, in-organize na nila yan upang ipakilala ang armado. Kaya mayroong tinatawag na sectoral organizing sila, ang armadong pakikibaka. Lalo't higit kapag pinahintulutan yan na sa ating komunidad ay sila ay makikipamuhay. Ano po? Kaya maagang bagay pang mga kabataan, ito ay kanilang hinumubog na sa kanilang mga layunin ng armadong pakikibaka. Kaya katulad ni Sir Allen, malamang bata pa siya, na-involve na siya sa ano ba talaga ang armadong pakikibaka. Dahil nakakasalamuhan niya, pwede sabihin, nabibigyan sila ng mga pag-aaral sa kanilang komunidad. Natutuan po ano mga gawain at ano ang armadong pakikibaka at ano ang maitutulong nito sa kanilang komunidad. Kaya,
0: alam mo, natin. Ang gustong-gusto ko dito sa mga istorya ng mga, ano natin, yung mga FR natin na nagbalik loob, sila yan, no? After makapagbalik loob, nagpapatuloy yung kanilang advokasya, ano, kagaya ni Sir Allen, ano, nandun sila sa, siya yung direct board of director ng Central Luzon, you know, FR Circle, miyembro ng Buklod Kapayapaan Federation. Nakita natin na talagang yung passion nila to serve the community, to serve humanity, yung mga former FRs, ay nandyan pa rin yan.
1: Sir Allen.
0: Napakaganda ng kanyang background, ano, talagang nature.
1: Ayan.
0: Yan, Sir Allen. So, narinig mo po ba kami?
4: Yes po.
0: So mga kababayan, live po tayo ano, sa Adventist World Radio Manila 89.1 at we are featuring po ano, ngayong araw na ito ang storya po ni Sir Allen
2: Agmaling.
0: Siya po ang director ng Central Luzon FR Circle.
1: Isa sa mga board of directors, sir.
0: Board of directors, ano po, ng FR Federation. Ng Buklod, under ng Buklod Kapayapaan pa rin, syempre.
1: Yes, sir.
0: So, Sir Allen, ano, without further ado, gusto naming mapakinggan yung maganda mong kwento. Pwede niyo po bang i-share sa amin ngayong umaga yung inyong buhay, yung kalagayan ng inyong pamilya at lugar, yung bago pa po kayo makabahagi, ano, naging bahagi ng armadong pakikipagbaka. Sino ba si Sir Allen dati? Allen, ano ba yung klase ng komedya na meron? Yung bilakihan ninyo, Sir Allen?
4: Sorry po sa lahat.
1: Apo, sa lahat po
5: sa mga nanonood at sa oras na ito. Bago siguro yung kwento ay nais kong magpakilala sa inyo. Ako nga po si Allen Bataw at Manny. Ako po yung bunso sa Katulikara Kapit. At na rin kami sa ina. At kasalukuyan kaming nangyarahan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. So, kanina po yung may itong background na nalakay ni Taro ay totoo po yun. Kung magsisimula tayo sa pagkalakay doon sa ano talaga naman ng pamilya ko, kung pamilya bago akong na-PA, ay masasabi kong isa kami sa pamilyang pinakamahirap o manggagawang bukid, pati kung tawagin namin sa kilusa. So, pag sinabi pong manggagawang bukid, sila yung pinakamababang sektor ng lipunan. Walang sariling lupa at kami umaasa lang sa pagkakaingin kasi nung mamatay yung mother ko is iniwan na kami ng tatay ko sa akin. Pero lang, yung lola talaga kami, yung kakapatid. kung sa hirap ng buhay talaga ng mga tao, kung napakahirap ng sitwasyon mo din bago ako na-recruit. At tama rin sinasabi nila kanina na yung aming pamayanan, ito pa pa rin ang karangalan, ganito ni Basiha, ay may tuturing na isang basing guerrilla kung tawagin. Ganun kasi ang pagtawag namin sa Kilusan, kapag ka-organisado at naka-establish na yung organization na mismo itinayo ng Kilusan ay basing guerrilla kung tawagin. Kapag ka nasa basing guerrilla kayo, lahat yon ng sektor na nandoon sa pamayanan is mulat doon sa aral o doktrin ng CPP-NPNDF. So, sa madaling sabi, yun na yung kinamulatan ko. Lumaki na ako na mayroong presensya ang armadong grupo doon sa lugar namin. At halos lahat kami doon sa pamayanan na yun ay masasabing hindi na bago doon sa presensya ng armadong grupo. Ito nga yung CPP-NPNDF. Yun po. So, kung ilalarawan natin, yung pinanggalingan kong uri ay nasa manggagawang buhay na po at napakahirap po na aming buhay bago po ako ma-recruit.
1: Opo, Sir Allen. Thank you po. Sir Allen, dun sa community na yun, yung normal sa inyo, yung presensya ng mga yung mga miyembro, no, armadong grupo, no? Sir, paano po pinakilala sa inyo yung ideya ng armadong pakikibaka at paglaban sa gobyerno, sir?
5: Bali, yung kagaya ng sabi ko kanina, dahil basing guerrilla yung lugar namin is may mga pag-aaral, pagpupulong na isinasagawa, pinapatawag yung iba't ibang sektor. So, nakapagod po kami yung mga bata, nakapagod yung kaumbayahan, magkasara. Ibang sektor na naroon sa pamayanan.
1: Bata, sir, ilan taong kayo nun?
5: Grade 1 pa lang ako, sir. May mga bata. Mas marami dito, sir, yung mga kantang revolutionary o yung mga progressive song na pilit nilang isinasasali na dapat yung mga kinakanta namin, hindi yung mga burgis na mga awitin na madalas napapakinggan sa labas. So, talagang ang isang basing guerrilla kasi ganun siya. Yung parang pumulma ka sa isang kaisipan na dapat bata ka pa lang. Kami mga bata, mostly sinuturo sa amin yung mga kanilang revolutionary.

0: at a very young age.
1: Oh, grade 1? Mm-hmm. Grade 1 is 7 years old?
0: 67, huh? Yes.
1: Diba?
2: Yeah.
1: Oh, ito nga yung ano eh. Yung parang this is what the government and others is warning us about, pati sa international community. Ito yung parang alam natin terror grooming, sinasabi yes. nila. Kasi ang alam natin terror grooming, yung mga parang very subtle na ano, na paghuhubog sa mga kabataan para mag-armas, gumawa ng mga karahasan. Parang alam natin, ang pagkakaintindi ko, parang siyang subtle, parang hindi siya lantaran. Pero ito, sa experience ni Sir Allen, dun mismo sa community nila, parang formal yung pag-aaral nila. Anong grade 1 pa siya. So, parang hindi to tama para sa mga bata of his age noon. Di ba?
2: So, kasi nga siguro, Sir Kin, nung panahon na yon, talagang yung community nila exposed sa presence ng ganitong mga presensya. Di ba? Yung presensya ng armado, ng mga guerrilla groups na ganyan nga, exposed sila, welcome doon sa community, malaya na nakakagalaw doon sa community. Kaya, yung mga panahon siguro ni Sir Allen na yun, ano, nung bata pa siya, talagang hindi pa ganun ka stable yung campaign ng ating government at mga ginagawa ng ating gobyerno para sa ating mga pamayanan na talagang ano, na-expose sila kasi walang presence ng police, walang presence ng gobyerno, walang presence ng military. Sila yung nandoon sa community. Okay. Kaya napakahalaga yung presence at talagang engagement ng ating pamahalaan sa mga local communities natin.
1: Opo, kaya nga po nagsisikap yung pamahalaan na abutin pati yung mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged areas natin para hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari, no? At nagsasama-sama ang bawat mga ahensya ng pamahalaan. Hindi lang mga ahensya ng pamahalaan, pati yung mga CSOs natin, nagtutulong-tulungan para sa isang whole of government, whole of nation approach para labanan yung mga ganitong pangyayari.
0: Tama ka dyan. At ngayon, maraming salamat Sir Allen sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Mamaya, makikinig pa natin ang testimonya ni Sir Allen. Kaya sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Allen kung paano siya nakabalik sa landas ng kapayapaan kaya't manatiling nakatutok dahil kami magbabalik matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli, kasama po namin si Sir Allen Agmaliw ng Central Luzon FR Circle. Sir Allen, gaano po kayo katagal sa armadong grupo at ano ang dahilan ng inyong pananatili dito?
1: Opo, Sir Allen, medyo matagal. Sa nakwento nyo, medyo matagal kayo naging bahagi ng armadong grupo, no, sir? So, sir, yun, bakit, ba't kayo nagtagal doon?
2: Ang talagang dahilan, syempre, lahat naman ng tumagal sa kilutan is yung doktrina na inabot ng aking kaisipan kung gaan sa paraling. Yung dahilan kung bakit ang mga full-timer na TPP, NPA, NDF ay tumagal sa kilutan kahit na mahirap. So, ako, personally, is masasabi kong nung time na yun ay naniwala ako na yun yung solusyon o yun yung makatarungan na dapat gawin bilang isang kabataan o bilang isang mamayan, dahil pinapangako nga ng aral na ito na yung pagbabago ng lipunan tungo sa mas maunlad, maayos, yun kasi yung ipinapangako ng doktrina na kapag ka naging socialist system tayo, ay magiging mas maayos, mas maunlad yung ating kalagayan. At lalo na kami na nasa poverty line ng mga sektor, magiging pare-parehas. Sabi sabihin lahat yun, pinaniniwalaan ko na mababago yung aming kalagayan, mababago ang kalagayan ng mga maraming mamay na mahirap kapag nanalo ang revolusyon. So, kumunindigan ko yun.
1: At ang solusyon lamang ay armadong pakikibaka. Yun ang naitanim sa inyong isipan noong panahon na yun, no, sir? Simula nung bata pa kayo.
2: Yes, sir.
1: Opo, no.
3: So, kasi nga, syempre, napakahirap talaga, ano, na yung galing ka sa hirap, mahirap ang buhay, tapos gusto natin na umaluan yung ating buhay.
1: Opo.
3: So, ipinapangako ng ideology, ng kilusan na sa paraang revolusyon, sa armadong pakikipagbaka, makakamit natin yung kaalwanan ng buhay at may ahon sa hirap yung ating mga mamamayan. At syempre, lahat naman tayo talaga, di ba, sino bang hindi nangangarap na magkaroon tayo ng maalwan at mas maayos na pamahinan, di ba, mga kababayan? Kaya siguro ito yung panahon ni Sir Allen, na yung idea na to na kailangan ipagpatuloy para makamit yung pagbabago na gusto natin na mangyari sa ating bayan.
1: Opo. At, sir, tagal na, no? Parang ilang taon kayo? Ilang taon kayo doon sa armadong grupo, sir?
2: Nagsimula ako, sir, 2002 hanggang 1992 hanggang 2001.
1: 1992?
2: 2002. Yung full-time, sir. Kaya yung part-time ilang taon.
3: So, kumilos ka sa Central Luzon, Sir Allen?
2: Yes po. Dito lang po ako sa Central Luzon kumilos. Palipat-lipat ng probinsya, pero hindi ako lumabas ng Central Luzon, sir.
3: So, matapos yung mahabang panahon ng pagiging kasama ninyo sa armadong pakikipagbaka, maitanong ko lang po sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, ano po at interesado po na nakasubaybay po sa kwento ng inyong pagbabagong buhay. Ang tanong ko pong sunod, Sir Allen, ano po yung naging dahilan upang iwanan nyo naman ang ganito pong mga pakikipaglaban? At paano po kayo nagbalik loob sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan?
2: Number one, ako sa tagal ko sa Kilusan at matagal din akong kasapi ng partido, ay may pag-aralan ko na hindi na mananalo, hindi kayang manalo ng revolusyon dito sa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
2: Base sa sariling pag-aral na, sabi ko, hindi mananalo, hindi kayang manalo ng revolusyon na ito. Kaya yun yung number one na dahilan kung bakit nagbago ako ng pananaw. Kung ganun lang din na hindi mananalo.
3: Naisip niyo ba na mayroong ibang dahilan na pwedeng hakbang na gawin kumpara sa armadong pakikipagbaka?
2: Yes po. Nasa isip ko na rin yun kasi nagtatalo na yung kaisipan ko nung magulo na kasi may problema sa Central Luzon that time. Yung biyakan ng olive sabi ko si naka-hire na sa party committee.
1: Biyakan,
2: na nagkaroon ng action. So yung patigalik sa kaisipan ko kung bakit nakapag-isip ako ng kung ganito yung kalagayan ng partido
1: biyakan, sir. Ba, sila mismo naglalaban-laban doon mismo sa loob ng organisasyon na yun, sir.
3: So correct, sir. Faction siguro, factions.
1: Opo, so parang ano siya, example siya, no? Ito nga sinasabi natin, itong laban ng NPA against the government, parang Pilipino laban sa Pilipino. Eh, ito pala, sa loob mismo nung organisasyon na yon, naglalaban-laban sila. So, sobrang, puro laban na lang. Mm. Diba? Puro, lahat gusto maging tama. Lahat, at nga, ang gamit nga, karahasan, upang patunayan na tama sila. Parang, sa tingin niyo ba, Sir Allen, may mas maganda bang solusyon sa mga problema ito kaysa mag-away-away tayong lahat, kaysa daanin natin sa karahasan yung paglalaban natin sa pinaniniwalaan natin, Sir Allen?
2: Ako, sir, personally, maraming paraan kagaya po ng aming ginagawa sa ngayon. Maraming pwedeng pagpapakita ng isang malasakit o pagiging makabayan na hindi kailangan gumamit ng karahasan. Siguro, sa mahabang panahon na merong tayong problema sa insurgency at halos 5 dekada na merong armadong paikibako, wala namang pagbabago na naganap mientras ay nagdulot ng maraming pagkasira ng mga pamilya, buhay ng mga kabataan at marami pang ibang mga nasira ng mga ari-arian ng gobyerno. So, totally is, masasabi nating hindi siya nakatulong. So, isa yun sa dahilan kung bakit diretso na talaga yung pagiging liberal ko sa Kinusan noon. Kasi nagtatalo na sa isip ko noong that time na yung mga bagay na yun. Pinagkukumpara ko yung karanasan ko sa Kinusan, sa tagal ko sa partido at saka yung nakikita ko sa paligid. Kailangan ko lumabas para makita ko talaga yung kakaibang panig. Kasi doon sa loob, pag nasa loob ka, isang panig lang, puro document ang pabila ng mga bata, puro makaisang panig. So, hindi mo nakikita yung ibang bahagi o ibang problema o ibang way ng buhay. So, ganun siya.
1: Opo, balik kung nandun ka lang, yun lang, kung ano lang sinasabi sa'yo, yun lang yung pinaniniwalaan mo. Mm-hmm. Para nagkakaroon ka ng, ano yun, yung makihitid yung pananaw.
4: Perspectives.
1: Vision, ganun. Diba? So, kung ganun yung pananaw mo, kung isa lang naririnig mo, paano mo gusto mo lutasin yung problema ng pangkalahatan? Kahit yung kahirapan, napakalaking problema niya. Paano kung isa lang yung makikita mo, isa lang maririnig mo, paano mo masusolusyonan lahat? Eh, ito nga, pinagsasama-sama natin ang mga ahensya ng gobyerno upang tugunan lamang itong problema na to, itong armed conflict, no? Para maraming hindi lang maraming tulong na dumarating, iba-ibang perspective yung makikita natin na nitong problema na to, no? Hindi lang iisa yung naririnig natin, kundi lahat. Tama ako, Sir Allen?
2: Tama, sir. Tama po.
1: Ayan.
3: Siguro dun sa isang point lang na gusto kong ma-share, no? Kay doon sa reflection ko doon sa sinishare ni Sir Allen, nakita niya na may mga gustong pagbabagong mangyari sa pamayanan, sa pamahalaan. So nakita niya na yung epekto, maraming nasirang buhay.
1: Opo.
3: So sa pinaglalaban nila, maraming nasirang buhay. Tapos yung return, hindi ganun ka yung changes ba?
4: Mm-mm.
3: Yung gustong mga pangyayari, yung kumbaga sa isang business, yung return of investment, hindi worth it eh.
1: Opo.
3: Mas maraming nasirang buhay, may maraming naapektuhan. Yung gusto nating pagbabago sa paraan na gusto ng nating pagbabago, yung paraan ng revolutionary, yung pakikipagbaka o armado pakikipagbaka, mas maraming nasisira at nawawasak. So hindi siya nakita ni Sir Allen na hindi talaga siya yung effective na approach sa change na gusto nating mangyari sa ating pamahalaan. Tama po ba, Sir Allen, yung ating analysis dun sa scenario ninyo?
2: Tama po.
3: Mas maraming damages, no? Daming collateral damages na talagang almost on the record, ilang thousands of na buhay yung nawala for the last more than 5 decades ng armadong pakikipagbaka, di ba? Hindi worth it yung armado na gagawin natin para sa pagbabago na gusto nating mangyari sa ating bayan. So I think ito yung liwanag na nakita ni Sir Allen ano, sa kanyang testimony, sa kanyang pagsishare sa atin ngayong umaga.
1: At Pastor, naalala ko yung sinasabi ng mga kasamahan natin dyan sa National Security Council, no? Yung mga kasama si Sir Jonathan at Sir Joel. No ideology is worth a single Filipino life. Parang ganoon. Parang sayang ang buhay ng bawat ng mga Pilipino kung ilalaan lang natin sa mga ganitong ideolohiya.
3: Pero alam niyo, in fairness, yung truth kasi, yung liwanag kasi progressive, eh, di ba? Progressive. Kaya we cannot blame naman ano for the last more than five decades ng armadong pakikipagbaka. Pero I think itong mga testimonya ng ating mga kasama na nagbalik-loob, this is a wake-up call and this is very enlightening. Now we have to change our approach. No, iwanan ang armado, hindi effective ang armadong pakikipagbaka para sa masolusyunan yung gusto nating pangyari sa ating gobyerno. And the truth, you know, kagaya ng ating ano, progressive. So naliliwanagan tayo ang gobyerno natin mismo, nagigising din ang ating gobyerno, 'di ba Sir Allen? Totoo naman, 'di ba? Na somehow ano sa mga nangyari for the last 5 decades sa ating bansa, ang ating pamayanan ay unti-unting namumulat sa katotohanan, unti-unting namumulat sa pagbabago na dapat mangyari sa ating bayan. So, kaya I think this is very timely ano sa ating 21st century na to. Talagang timely na magkaroon tayo ng reflection, mag-isip tayo, epektibo pa ba yung ganitong approach? May pakinabang pa ba? O sira lang, pagkawala ng buhay, pagkawasak ng tahanan, pagkasayang ng mga kinabukasan, ang nangyayari. So, kaya salamat sa mga reflection at mga pagsishare nyo, Sir Allen. Ano? I think it's time na magising tayo sa katotohanan na ang armado, hindi talaga solusyon na nakita natin for the last so many decades, hindi talaga solusyon sa mga pagbabago na gusto natin.
4: Tama ka dyan, Pas. Tunay nga yung pagbabago, hindi naman talaga kasi ito madali. It's really a progressive thing. Kaya nandito yung NTFL-CAC para i-remind tayo na hindi lang dapat security yung pinaprioritize natin, but we also must prioritize yung opportunities, yung livelihood, and to give hope to these people that the government can help us, they will aid us kung ano man ang mga problema na kailangan nating i-address.
3: Yeah, kaya, sir. Yeah, Sir Allen, mabalikan ko lang, sorry Ma'am Cassie, ha. Naging mahirap ba sa iyo yung muling magsimula ka at magbagong buhay nung magpasya ka? Naging mahirap ba yung transition mo?
2: Sa karanasan ko, Pastor, bali po sa una medyo mahirap kasi syempre yung pagbabalik mo sa society is yung pagtanggap sa iyo ng komunidad. Ang kapaligiran mo, talagang kilalaan na dating ganon. Pati sa pag-apply ng trabaho is pag nalaman na dating
3: NP, ano, may stigma yun.
2: May pakiramdam ako na parang mayroong discrimination, hindi parehas yung opportunity para yung trabaho na gusto mong pasukin. So, yun. Pero later on, bandang huli, syempre na unti-unti naman at naging maayos din naman ang lahat.
1: Po, napakahirap na. Lalo na, kinamulata mo na yan, no, sir? Yung ganyan na yung pagsama sa armadong pakikibaka. Kasi bata pa lang si sir, kasama na niya mga miyembro ng NPA doon sa community nila, no, sir?
3: Yes. Alam mo, mahirap talaga yun. Siyempre, mag-apply ng trabaho. Siyempre, mag-check, mag-background check, information, ano ba buhay niya. O dati to armado. Siyempre, may reservation talaga, no? Pero napakaganda ng programa natin ngayon, ano? Meron tayong mga stakeholders, may mga organizations tayo, may programang pamahalaan na kapag ka dati kang armado at nagbalik loob sa gobyerno, ngayon iba na.
1: Opo.
3: Special accommodation, may special treatment, unfair na sabi ng mga regular citizen natin eh. Unfair eh dun sa mga sabi nga nagbalik loob, mayroon silang nakahanda talagang programa ang gobyerno, may trabaho, may mga livelihood, may mga ayuda, basta nagbalik loob sa gobyerno. So, siguro during the time of Sir Allen, medyo mahirap. Pero ngayon, mga kababayan, ano, nakikita niyo po, may mga abangding ang simbahan, iba't ibang organisasyon, niyayakap talaga yung ating mga kababayan na nagbalik loob. Wala na yung stigma, nandun na yung concern, nandun na yung genuine concern natin na sila ay maakay natin sa bagong buhay.
1: Opo, tama ka dyan, Pastor. Kaya nga, puspusan talaga yung mga proyekto ng ating pamahalaan upang matulungan ang ating mga kababayan na nagbalik loob na para magkaroon sila ng isa pang pagkakataon, yes, na magkaroon ng payapang pamumuhay sa, yes, sa ating dito sa ating lipunan, payapa at produktibong pamumuhay para sa lahat. Kaya nga meron tayong mga livelihood program katulad nung binabanggit ni Ate Rose kanina. Kaya wala siya last episode na mahagi sila sa mga beneficiary ng ating mga livelihood program sa Ate Rose.
0: Yes. Malaking tulong. Yung sinasabi po ni Sir Allen na napakahirap sa simula. Yung kasing usapin ng yung komunidad, kasi ayaw ng komunidad na kapag bumalik ka sa komunidad, oh, nandito, wanted ka, madadamay kami. Yun eh, yung point na yun. Tapos parang pakiramdam mo kapag ikaw bumalik, parang wala kang kakampi. Kapag usapin naman sa paghahanap ng trabaho, di siyempre, kapag ang pangalan mo ay naka-red na sa government, ibig sabihin, hindi ka basta-basta makakuha ng police clearance, ng NBI, kaya may record, paano ka makakahanap ng trabaho? Diba? Kaya ibig sabihin, napakahirap sa simula niyan, lalo't higit. At maging ikaw, kasi yung trust mo sa kaharap mo, sa paligid mo, paano mo ito maibalik. Kasi natatakot kang ma-isolate, takot kang kung anong mangyari sa'yo. May, kumbaga, may pangamba lagi. Pero napakabuti pa rin talaga ng Panginoon dahil ngayon ay dahil sa EO, ano, sa EO 70 ay tuloy-tuloy na ang mga partnership ng iba't ibang agency para talaga bigyang pansin ang mga issues at mga usapin hinggil sa mga nagbagong buhay, Sir Kim.
1: Opo, tama ka dyan, Ate Rose. Kaya yung mga sinasabi nila dati na kapag ka sumuko ka, may mangyayaring masama sa'yo, walang katotohanan po lahat yun. Bagkus ay tutulungan pa kayo makapagbagong buhay. Kaya po sa mga kababayan natin, sa mga dating kasamahan nila, Sir Allen, Ate Rose, na nais nang sumuko, maaari lang po tayo, maaari lamang ay makipag-ugnayan tayo sa ating pamahalaan, sa ating mga local government, sa ating kapulisan, ating kasundaluhan, at meron din tayong hotline from Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ito yung samahan ng mga dating rebelde na ngayon ay mga peace advocates na at nagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran para sa ating lahat. Ang numero po ng BKFI ay 0955-443-8778. Uulitin ko po, 0955-443-8778. Maaari makapag-ugnayan lamang sa binigyan nating numero sa mga para sa ating mga kababayan na nais nang sumuko. At meron din tayong hotline para sa Adventist World Radio Manila. Maaari rin po tayong makapag-ugnayan dito sa numerong ito, 0918-944-7891. Uulitin ko po, ang numero ay 0918-944-7891.
3: At syempre, Sir Kin, ano, yung mga gustong direct kumontak sa atin, ano, kina Ate Rose, at sa akin personally, yung akin pong number, ano po, personal ko pong number, ano po, WhatsApp, you can contact me, plus 63-917-5716-517. At sundan niyo po yung aking programa tuwing Linggo, ano, 4 to 5, yung ating AWR 360 Cares. Yan, nandyan po yung ating number. You can directly contact us or ating mga station na ito, ang ating station ito, para po sa mga nais pong humingi po ng tulong para sa mga pagbabago ng inyong buhay na gustong mangyari. At matulungan po natin kayo na may-assist.
4: Ayan, kaya sanay marami ang napakinig sa napakagandang pagbabahagi ni Sir Allen. Manatiling nakatutok dahil magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Sir Alin Agmaliw. Marami sa ating mga taga-subaybay ang nantig sa kanyang pagbabahagi ng kanyang kwento, mga kapatid. Ma'am Cassie, pwede po bang inyong mabasa?
1: Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po ni Miss Jovita Manayan Palma, good morning po Pastor Robert. Sabi naman po dito ni Sir Angelo Redaha, every Tuesday, choose to be happy. Yan, tama po yan. We need to be grateful. We need to practice gratitude every day of our lives. Mapamaliit or malaking bagay man, kailangan natin maging grateful dito. At isa sa mga masugid nating taga-subaybay, si Sir R. Christian Roda. Sabi po niya, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Sabi rin po ni Miss Lucy Quiabang, good morning Binagong Buhay Program. God bless. More blessings to your ministry. Maraming salamat po sa inyo. At sabi rin po ni Miss Nene TJ Susarno, amen and good morning.
2: Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat.
1: Sabi po ni Mr. Carmore Balyadares, good morning Pastor. Robert Bassett Dulay, good. God bless your ministry as AWRS SSD leader. Ayan, may mga bumabati po sa inyo, Pas. At sa iba
3: yun, from Taiwan, nasa Taiwan yan. Listening from Taiwan.
1: Happy listening and or watching po from Taiwan. And last, sabi po ni Sir Arnulfo Rolda, I love AWR Dasma Cavite, from Dasma Cavite. At sa lahat nating ng mga manonood at tagapakinig po natin, magandang umaga po sa inyong lahat at mag-iingat kayo. Okay. Ayan. Ate, siguro ipagpatuloy na natin ang ating talakayan ngayong umaga.
2: Ano po, Sir Allen?
3: Oo, nasa ilang mga minuto na lang yung natitira natin. So, samantalahin na natin yung pagkakataon.
2: So, ayan o. So, Sir Allen, ano nang ano ngayon? Ano nang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Bilang isang produktibong mamayan at isa ring peace advocate, anong mga activities o mga pinagkakaabalahan nyo?
3: Sino na ba si Sir Alin Agmaliw ngayon?
2: Ayan.
4: Bali, isa pong sinabi ko kanina na isa ko sa organisador ngayon ng BPFI at meron po kaming itinayo na mga regional federation ng FR. Aming patuloy na pinangatiwaan at hindi pa namin inakabot ng mga kasamahan namin ng mga lalagyan. Matagal ng surrender na hindi pa rin napapalog dito sa organization para nang sa gayon ay nagkaroon kami ng extension sa iba't ibang mga bayan na saan ay magtatagawa din sa drive awareness at kapatahan lalo na at iba pang sector na vulnerable sa resources ng kabila. So, kami po ay nagpapatuturo, tuturo sa mga silahan, sa mga komunidad at maging sa ating mga kasundalan at kapulitan ay hindi rin po kami maramot na magbigay ng informasyon mga tamang guide na kakailanganin ng mamayan ng ating kusan para sa kaayusan. So, yun po doon po na ating panahon sa ngayon. Masasabi kong napaka-sarap mag-iintip pa rin na wala kang kinaalala at mas na kami po karahasan pares ng kudo sa dating ginagawa namin na sa buong akala namin ay tama sa paraang marahas
3: So sa ngayon, tuloy pala ang laban ni Sir Alin Agmaliw. Ano? Nagpapatuloy yung pakikipaglaban niya, yung advokasya na ginagawa. Pero wala ng armas, Sir Alin. Ano? Mas produktibo, mas nakakatulong sa pamayanan sa at mas malaya ang nakakadalaw ngayon. Kaya nagpapasalamat tayo no, sa lahat ng mga suporta, sa lahat ng mga tumulong at nag-facilitate, lalo na sa Buklod Kapayapaan na incorporated, siyempre. Na talagang inaalagaan ang ating mga FRs, ang ating mga kababayan ito na nagbabagong buhay. na ipagpatuloy nila yung kanilang mga advokasya para sa pagbabago sa pamayanan na malaya na ang kanilang pakikipagbaba. Pero tuloy ang laban sa malayang paraan. At walang armas.
1: Ayan. Maraming salamat po Sir Allen sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Mayroon ka po bang mensahe sa ating mga tagapakinig ngayong umaga?
4: Apo. Bali siguro para sa akin, para po maiwasan yung malawakang sa taganap po namin na at yung iba't ibang karanasan po ng galing man sa kanilang galing sa mga malalaking universidad ang pinakamalit po na gobyerno o pangatlo ay sa loob ng tahanan. Kung merong ayos sa tahanan, kung merong nagjajay sa mga mas dito mas maganda kung merong setup na hanggang lalo na pagkakulihin na lang panapanahon o dapat palagi na kinakamusta sila kung anong pinagawa nila sa school, inoobserbahan kung may pagbabago sa kanilang mga pag-uusali. Doon talaga yung establishment yung pamalit na gobyerno para sa akin. At yung mga gobyerno, yung dapat niya makapagpaupo tayo ng mga totoong makabayan at makatao ng mga leader natin. Pupwesto dyan sa matataas at pupwesto sa ating pamahalaan. At sa ngayon naman, nakikita ko ay maganda ang sinatakbo ng ating programa agencies ng ating gabunan lalo na itong NTFL Cup. Para sa akin, isa ito sa sandata na sana magpatuloy kasi yung problema natin sa insurgency bagamat sabihin natin medyo napahina na natin pero kailangan natin para yung sa gayon ay makamit natin yung kapayapaan. At siyempre, isa pa yung isala natin yung ating mga anak doon spiritual na part kasi sa amin honestly sa CPPNP kasi hindi naniniwala yan sa Diyos. Isa yun pagkanasan tatahan ng spiritual na paniniwala yung ating mga anak o sa loob ng isang pamilya kakaroon sila ng respect at status sa Panginoon na makakatulong na malaki para may direksyon nila yung kanilang buhay at ang nagkakaisip yung mga bata. So, yun siguro, sa aking mga kasamahan, ang pagkakating sa Diyan ng ating mga mensahe, marami pang paraan ng pagpapakita ng isang pagiging makabayan, hindi tayo mas marami tayo pinapayagan tayo ng ating kalimutas na gumawa ng ating mga karapatan. Basta lahat nung nasa kinatakda ng batas na hindi tayo dumalampas doon, pwede naman natin doon kasi nasa democratic laban tayo. So doon natin ibuhos. So maraming salamat sa ating mga pinagpapalaman. Salamat po siguro ang ating ibabahagi. Sana ay
3: ang ganda, no?
1: Napakaganda po ng sinabi ngayon ni
3: ang ganda ng panawagan niya. Ang ganda ng panawagan niya yung narinig ko ng tama. Magsama-sama tayo, yung mga kasamahan pa natin diyan. Magsama-sama pa rin tayo sa pakikipagbaka, ano? Pero sa malaya na. At wala hindi na armadong pakikipagbaka. Ang ganda ng panawagan. Mga kasama, gusto kong i-share sa inyo, mga tagapakinig natin, ano? Gusto kong i-share sa inyo yung text sa Philippians chapter 2. Sabi rito, verses 3 and 4, let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Ganda, no? Consider daw natin yung iba na mas better than us. Let each of you look not only for his own interests, but also for the interests of others. Ito po yung biblical principles na nais ko pong iwanan, nais natin iwanan sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po, umagang ito. At maraming salamat po sa inyong pagtutok. Mahalin natin ang ating kapwa. Let's consider others, ano, better than ourselves. At atin pong mahalin sila. Hindi lang yung ating personal na interest yung gusto natin, kundi yung welfare din ng iba.
2: Oh, napakaganda, Pastor.
3: Right.
2: Ate Rose?
0: Yes. Isang napakagandang pagbabahagi ni Sir Allen Agmalew na tiyak ay kapupulutan ng aral na matunghayan natin ngayong umaga. Maraming salamat at sana'y muli namin kayong makasama sa ating mga susunod na episode. Good morning to all of you.
3: Maraming salamat, Sir Allen.
5: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos,
6: para sa bayan,
1: at para sa bagong simula.
5: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
6: Ang Binagong Buhay.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: Real Talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life, Diyos na buhay, bagong kalaman.
3: Be the woman you always wanted to be.
4: Puso mo sis, ramdam ko.
5: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
6: Women in Good Shape.

Dapat maunlad na buhay po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong mga tahanan. At welcome po sa programang Women in Good Shape. Isang programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan at para sa lahat na kinagigiliwan ng mga nagnanais na maging malusog at magkaroon ng maayos na kalalagayan sa buong aspeto ng buhay natin. Sapagkat dito po sa Women in Good Shape ay may Diyos na buhay, real talk na tumatagos sa puso. Nagkakaroon ng bagong kaalaman, lessons in life at nakikita ang mga kababaihan, nararamdaman at nauunawaan. Ako po, si Esther Fadriquela, ang inyong lingkod at host dito sa Women in Good Shape, ang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood ninyo kami tuwing Martes, 10 o'clock hanggang 11 o'clock ng umaga. At patuloy ninyong subaybayan ang mga kwentong magbibigay inspirasyon, pag-asa at kagalingan. Alam po ninyo, may mga pagkakataong napapatanong tayo sa ating sarili. Ano nga ba ang tunay na layunin ng buhay ko? Bakit ako inilagay ng Diyos sa mundong ito? May special ba siyang plano para sa akin? Marahil ay natanong na narinin niyo yan sa inyong mga sarili. Lalo na sa mga panahong nahaharap tayo sa mga mahalagang desisyon, pagsubok o mga pagbabago sa ating buhay. Ngunit isang napakagandang katotohanan ang ipinapaalala sa atin ng Biblia. Walang sino man ang nilikha ng Diyos nang walang layunin. Bawat isa sa atin ay mahalaga sa Kanyang paningin. Tayo ay nilikha hindi lamang upang mabuhay para sa ating sarili, kundi upang makilala siya, maranasan ang Kanyang pag-ibig, at maging kabahagi ng Kanyang misyon sa pagbibigay ng pag-asa sa mundong ito. Iyan po ang ating pag-uusapan sa espesyal na episode na ito na may pamagat, Created with Purpose, Called for Mission, Discovering God's Plan for Your Life. Sama-sama nating tuklasin kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa pagtuklas ng ating layunin. Paano niya tayo inihahanda sa pamamagitan ng ating mga karanasan? At paano tayo nagiging instrumento ng Kanyang pagmamahal saan man niya tayo ilagay? At upang higit nating maunawaan ang paksang ito, makakasama natin ang isang panauhin na magbabahagi ng Kanyang personal na paglalakbay kasama ang Panginoon, kung paano niya nakita ang paggabay ng Diyos sa bawat yugto ng Kanyang buhay at kung paano niya tinugunan ang Kanyang banal na pagkatawag. Naniniwala akong marami tayong matututunan mula sa Kanyang karanasan at marahil ay makikita rin natin ang ating sariling kwento sa mga aral na Kanyang ibabahagi. Tara na mga kaibigan sa Women in Good Shape. Dito sa Women in Good Shape, pinipili nating maging tahanan ng mga kwentong totoo at nakapagpapalakas ng loob. Gusto naming maging bahagi ng inyong mga paglalakbay, lalo na sa mga panahong mahirap unawain ang nararamdaman. Patuloy po ninyo kaming suportahan upang mas marami ang mga kababaihang maraaabot nito. Mga kwentong magbubukas ng isipan at magpapaginhawa ng puso. Tayo po ay napapanood sa GSAT Channel 33 at naka-live stream sa FB page ng Hope Channel North Philippines. Ito rin ay naka-crosspost sa mga FB page ng ating mga missions and conferences sa Luzon. Mapapakinggan din tayo sa AWR 89.1 FM. Para po sa ating mga viewers, inaanyayahan po namin kayong i-share ito sa inyong mga FB page upang marami po ang makinabang sa programang ito. At sa ating mga listeners, pwede po kayong mag-text sa ating mga hotline numbers. Para po sa Globe subscribers
ay 0917-5643-777. At sa Smart naman ay 0919-0001-777. Para po sa ating mga viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa ating panauhin ngayon sapagkat naglaan ang mahalagang panahon sa atin upang magbahagi ng kanyang karanasan at mga kaalaman tungkol sa paksang Created with Purpose, Called for Mission, Discovering God's Plan for Your Life. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, ngayon po kami lumalapit sa inyo upang ipailanlang ang aming papuri at pagluluwalhati. Tunay na kayo ay mapagmahal at tunay na kayo ay tapat. Nais po naming anyayahan kayo samantalang kami po ay magkakaroon ng programang Women in Good Shape. Nais po naming hilingin ng banal na Espiritu ang sumaamin, magbigay ng unawa, ng kaalaman at magandang koneksyon, mahal na Diyos, sa bawat mga viewers na nakakapakinig at tumututok sa programang ito. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagtugon sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: is devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Blessed morning po, Doc. Kumusta po kayo?
2: Mabuti naman, ma'am. At maraming salamat po sa pag-imbita niyo po sa amin or sa akin dito po sa inyo pong sa Women in Good Shape. It's a pleasure to be here.
1: Thank you very much. Kami po ay nagagalak na kayo po ay maging kasama natin natin sa ating Women in Good Shape, sapagkat kayo po ay magiging bahagi ng pagbigay ng mga kaalaman sa ating mga viewers and listeners, lalo na sa mga kababaihan. Ngayon po, Doc, kumusta po ang inyong gawain as medical lifestyle practitioner?
2: Sa ngayon po ay masasabi ko po kasi na hindi po ako yung parang actively seeking patients.
1: Okay.
2: Bali po, akala ko noong una, nung maging doktor po ako, nung nagkaroon ako ng lisensya, yeah, na

0: Pag-uusap, ano, ngayon, sa pagbabalik tanaw sa iyong buhay, kailan mo unang napagtanto na may natatangi palang layunin ang Diyos para sa iyo?
1: Actually po, hindi ko nga po siya napagtanto agad.
0: Yeah.
1: Kasi po, noon pong, nabiyayaan po kami ng aking asawa ng isang anak.
0: Okay.
1: Ano na po, kumbaga, parehas kaming late bloomer. Though kami po ay naging boyfriend, girlfriend at the age of 21 years old.
0: Wow.
1: Na kami katanda. Yeah. We got married po 10 years later. Pa.
0: Okay.
1: So we had a 10 year po na sweetheart, boyfriend-girlfriend relationship. And then po, nung nakapag ikinasal kami, tapos nabiyayaan naman po agad kami. And then, anon po kasi, after nung pagka-license ko, mag-backtrack ako ng konti.
0: Yes.
1: Is nakapag-work po agad ako.
0: Yeah.
1: And then, maganda po ang sweldo.
0: As physician.
1: As physician, yes po. And maganda rin yung perks.
0: Yeah.
1: And maganda yung company na napuntahan ko po. Ano po. Tapos, noong naka 4 years po ako doon. Nag-asawa na kami. Tapos nagkaroon na kami ng anak. Gusto ko po sana na mag-continue ng medical education ko as a board certified dermatologist.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko sana, kasi ang napuntahan ko po noong una is aesthetic physician. So, while nung nabuntis ako, at saka noong inaalagaan ko yung anak ko, nagtatry po akong mag-study, tapos nag-a-apply ako. And then, sabi ko, ba't ganun, Panginoon? Ba't parang hindi na po ako matalino? Kasi I was having a hard time.
0: Yeah, okay.
1: Hindi ko alam na hindi pala talaga yung, parang gusto ko siya para sa sarili ko. Though, pinanalangin ko po siya at inano ko sa Panginoon. Pero, hindi pala yun yung gusto niya para sa akin.
0: Hindi plano ng
1: hindi
0: Panginoon.
1: Pa, opo. And then, pandemic came. Namulat ako or na-expose ako sa lifestyle medicine.
0: Mm-hmm.
1: And then, since nung pandemic, yung lifestyle medicine talaga yung parang
0: kailangan.
1: Best. Opo, yung siya yung saktong-saktong swak. So, I went into lifestyle medicine and immediately po, ayun, naging diplomate po tayo dyan.
0: Oh.
1: Ngayon, noon pong akala ko, okay, tuloy-tuloy na. Talagang pagiging doktor yung plano ng Panginoon sa akin. Then, ito na yung anak ko, lumalaki na siya. Merong kaming, yung actually, second cousin ng aking husband na in-encourage po nila kami na i-homeschool or i-private school na homeschool yung aming anak. At that time, that was 2021, hindi pa kaming dalawa ready kasi may admission process na dadaanan eh. Parang hindi namin magawa.
0: Mm-hmm.
1: And we were, iniisip ko nga po kasi talaga is, mag-work po ako as a, gusto ko talagang parang yung bang magkaroon ng career as a physician.
0: Yeah.
1: And then, kumbaga po, noong mga panahong yon hindi namin alam na pine-prepare pala kami sa ibang path.
0: Ibang blood.
1: Opo, kasi yun nga po, nung nagkaroon ng COVID, di ba po, everything is naghiwa-hiwalay, naka-work from home, ganyan.
0: Yes.
1: Hindi po kami nanibago. Mm-hmm. Kasi po, noong way back 2016, nung pinauwi ko po ang aking husband from abroad. Kasi sabi ko, umuwi ka kasi baka mamatayan tayo ng anak. Hindi ko siya, parang nahihirapan ako na palakihin siya. So may konting ipon lang kami. Sabi ko, ang Panginoon ang bahala sa atin. Parang yung dapat parang in a year makahanap siya ng
0: trabaho,
1: na mag-sustain po sa amin. And God was very, very, very good po talaga. Kasi yung inalisan niya sa abroad, pinadala yung work po dito.
0: Wow!
1: So, we have that set up po, kumbaga, 2026 na ngayon. So, 10 years na po yung set up namin ganun. So noon, when everyone else is parang

0: wake up in the morning, tapos po, trabaho kami. Nasa bahay lang kami, nasanay na kami po ng ganun. Kasi siya is, hindi niya kailangan, kasi nasa abroad po yung client eh, at saka yung work galing doon. So, basta may internet, malakas ang internet, pwede kahit saan. So, yun. Then, after po nun, is, yun ngang kanyang boss, eh, sabi niya, mag-set up tayo ng company dyan sa Pilipinas. So, nag-register kami nung 2018 sa Securities and Exchange Commission. So, ayun po. So, yun yung naging family setup po namin. So, nung nagpunta na kami ngayon dun sa Rearing Our Child, nung tinatanong kami sa amin pong a-applyan na school, paano nyo gagawin?
1: Mm-mm.
0: Tapos, nakwento po namin yung itong nangyari sa aming, oo. Sabi niya, alam mo, ang tagal na palang tinatawagan kayo ng Panginoon.
1: Oh, yes.
0: Doon ko po siya, actually siya yung nagsabi sa, kumbaga nagpa-realize na, ang purpose mo, talaga, doon ko na-realize na pag ikaw pala ay naging ina, nagkaroon ka ng anak, is ang purpose mo, pinakaunang purpose mo bilang babae,
1: yes,
0: ay i-raise ang iyong
1: sariling anak.
0: Opo, to be godly,
1: yeah,
0: children na magkaroon sila ng personal relationship with God. So, the process was, kasi ako din po parang, dahil nga mayroon akong gustong parang worldly tuloy, yeah, na magkaroon ng career as a physician. So, nagtatalo sa akin yung gusto kong ituloy yung sa career ko, mm-hmm, and then yung pag-stay and then teach her personally. So ngayon po is ang curriculum namin is study of the scriptures,
1: okay,
0: study of nature, mm-hmm, domestic duties or household, yes, chores and then life experiences. So kumbaga parang nakapattern po siya dun sa education ni Jesus.
1: At saka no, yung binabanggit sa atin ni Mrs. White.
0: Opo. Yun po. Kasi, kumbaga, may mga videos na pinapanood, mm-hmm, sa amin. And lahat naman po yun naka-base nga sa writings po ni, yes, ni Mrs. White na it's about motherhood, yeah, and raising your children po. So, yun yung akala ko. Akala ko ay doktor. Yung pala, yung pagiging ina at i-raise yung aking anak na dapat maging siyang God-fearing at meron siyang relationship with God.
1: Wow, very good. Alam mo, Doc, alam po ninyo, parang hindi lahat ng ina,
0: mm-hmm,
1: ay mayroong ganoong isip.
0: Mm-hmm.
1: Lalo tigit sa ating ngayong kapanahonan, sangayon sa research,
0: mm-hmm,
1: yung ating mga anak ngayon, yung age ng inyong anak, ang iisang anak,
0: opo,
1: na mapagmahal na anak ay nasa alpha generation.
0: Opo.
1: And it's very timely, mm-hmm, sapagkat kayo naroroon. Although na hindi mo naman iniwan ang iyong, mm-hmm, pag-practice pa rin as a physician, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So anong ibig sabihin sa inyo, para sa inyo, Doc, ng katagang nilikhang may layunin?
0: Ah, yeah, yun pong...
1: Created with a purpose.
0: Opo, created with a purpose. Kasi po, alam nyo, ang sabi po kasi sa Psalms 24, the earth is the Lord's and, yes, all it contains, the world and those who live in it. So, ibig sabihin, hindi tayo parang nag-appear lang by, yes, by chance. Yeah. Hindi rin naman po tayo yung parang create na parang premeditated na dapat ito maging ganito ka. Ano. Kasi binigyan po tayo ng free will.
1: Yes.
0: Kasi yun eh, nandun yung may choice naman ako. May choice ako na i-pursue ko yung aking gusto. Kung gusto kong maging, kung gusto kong mag-excel sa career, may choice eh. Pero, mas pinili lang namin na to live. Kasi parang at the end of, or hindi man at the end of life, or yung pagtumanda na, or ano, parang ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Siyempre, noon po, nung nag-asawa kami at saka yung husband ko nung mag-boyfriend-girlfriend kami, nasa abroad siya. So, kami po ay long distance. So, relationship. So, noong nag-asawa kami, laging ang advice sa amin, even before po noong sa counseling at saka po during the wedding, mas maiging magkasama po kami.
1: Tama. Yeah,
0: so, ngayon po, ay di lagi nga po kami magkasamang tatlo.
1: At buong sambayan.
0: Opo, kami po. Buo po kami.
1: Ano ang pagkakaiba, Dok, ng layunin ng Panginoon sa iyong, sa ating personal o sa iyong personal na ambisyon?
0: Mm-hmm.
1: Kasi iyong karir o kaya ay sariling yung personal ambisyon at yung makamundong pagtatagumpay?
0: Okay. Kasi po, ang pagkakaintindi ko po dyan, parang all of us, we have to do good para hindi pag tayo, di ba po, pagbata.
1: Yeah.
0: Okay, ang responsibility mo, mag-aral ka. So, mag-aaral ka, dapat matataas yung, sabi kasi, pag matataas yung grade mo, tapos maganda yung magiging trabaho mo or pagkakakitaan mo when you grow up. So, okay, so sinundan natin yung path po na yun. Ano?
1: Yeah.
0: Ngayon, pagdating na dun sa, pag ikaw ay nakatapos na, parang iniisip natin, dapat maganda yung buhay natin. Ayon sa standard ng mga nakapaligid, di ba po? And pero sabi naman sa Bible, kumbaga, let's do our best para hindi tayo maging papigat sa kapwa.
1: Sa kapwa.
0: Opo. So yun pala, it's either yung ganung kaisipan or achievement na makukuha natin while living po dito sa mundo is it's either sarili nating gawa or pagsusumikap. Or pwede po palang ibinibigay lang ng Diyos.
1: Ipapaubaya sa Panginoon.
0: Opo. Yes. Kumbaga, kasi po, yun nga pong, actually yun pong nangyari sa amin is, pangarap lang po ng husband ko, parang sinulat niya lang sa, nung nag-join siya ng fun run, mm-hmm. sinulat niya lang na pangarap niya maging CEO, pero hindi siya gumawa ng paraan para maging CEO. Opo, pagkaroon ng sariling company at yung mag-establish, makapag-register, ganun. Hindi po namin naisip yung mga ganung bagay eh. Pero ang Panginoon pala, kumbaga, hindi kanya pababayaan kung halimbawa, sa ngayon po kasi, sa ganong setup, kami po ay parang laging available na maka-help sa amin pong, hindi lang po yung sa aming immediate family. So, sa ngayon, sa pagkakasakit po ng in-laws ko, yeah. So parang every time na kailangan nilang pumunta sa hospital, lagi po kaming nakaka.
1: Yes.
0: So, yung time, lagi pong nandun and kahit po dun sa ibang sa church members, so kung merong kailangang matulungan in any way,
1: naroon
0: at lalo na po yung time, kasi yun pong time po pala at yung pag-help, sabi nga ng pag-uusap, grabe ang mahal pala maglingkodan.
1: Oh.
0: Opo, pero hindi po namin alam kung paano nangyayari na nakakapaglingkod, nakakapag-provide.
1: Yes.
0: Kami sa kapwa namin, kasi ma'am, hindi kami mayaman. Kahit pa yung may sabi, merong company na gano'n.
1: Yeah.
0: Maliit lang po yun. Hindi, sapat lang po.
1: Sapat
0: lang talaga. Pero napakabuti talaga ng Panginoon. Kumbaga, nagagawa namin ang mga bagay-bagay na hindi namin inisip at pinlanong magawa. Ni hindi namin pinlano sa buhay namin yon. So, yung sasabihin natin na parang magkaroon ka ng personal ambition, siguro po ang isa din pong nakapagpa-ano sa amin is, yun pong matutunan na maging kontento.
1: Ayan, tama.
0: Opo. Kasi po, di ba po parang habang nabubuhay tayo while waiting for God's second coming, ang kailangan natin ay maging mabuti.
1: Yeah.
0: Yung ating character, ayusin. Huwag tayong maging pabigat, tapos tumulong tayo. Tapos yung continuous na maging mapagpakumbaba. Kumbaga po is, ang Panginoon, puprovidean ka niya. Halimbawa sabihin niya, ay pumunta ka sa ganito. Salamat po sa AWR na nakasama ko sa Papua New Guinea. Opo.
1: Doon sa medical mission.
0: Opo, yun po. Yung PNG 2024. Yes po. Hindi ko akalain na makapunta ako doon. Kasi ma'am, hindi talaga yun. Noon ay parang imposible po talaga. Expired ang passport ko, ma'am.
1: Oh, yeah.
0: Tapos nung nung nag-announce po sila, nakita namin na may announcement for application. Ko, Panginoon, napaka-imposibleng makasama ako kasi expired yung passport ko. But for a certain time, kailangan makapag-apply. Mm-hmm. Marami pong aasikaso yung papers. Alam niyo po, nakasama ako.
1: Ayos eh. Plano ng Panginoon talaga.
0: Opo. Na nakapunta po kami doon. Tapos naging parang yung co-doctor ko pong kasama doon, mm-hmm. si Dr. Kirsten Batan, is parang nakahelp pa po kami kung paano makapunta doon. Yung mga, pero mga experience talaga namin noon, full of miracles talaga. Ang Panginoon talaga napakabuti. That's a different story na kumbaga. Yeah. Ang pakabuti ng Panginoon.
1: Nakakatuwa. Parang kung minsan kasi may plano tayong pansarili, pero mm-hmm. mayroong isang mas maganda. God's plan is always the best.
0: Yes, diba?
1: Po.
0: Yes,
1: Jeremiah 29:11.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: For I know my plans I have for you.
0: Yes.
1: Na ikaw ay talagang you will be given prosperity. Mm-hmm. Ngayon, Doc, maaari bang ibahagi ninyo ang isang karanasan na naramdaman ninyong kayo ay tinawagan ng Panginoon upang maglingkod sa iba? Okay, sige. Anuhan natin yung... Kasi hindi lang naman isang medical mission ang iyong napuntahan, Dok, eh.
0: Opo, opo.
1: Yeah, okay.
0: Ah.
1: At paano kayo tumugon sa mga panawagan ng Panginoon?
0: Siguro, ma'am, yung masasabi kong iba talaga is yung sa women's ministries.
1: Okay, yeah, yeah.
0: Iba kasi yes. talaga siya. Kasi po, hindi ko siya matanggap. Nung una, sabi ko, bakit ako napunta sa women's ministries? Eh, ako naman ay doktor sa health ministries.
1: Oh, dapat.
0: Okay, Panginoon, nasa health ministries din naman po ako noon. Hanggang
1: okay.
0: ngayon po.
1: Hanggang ngayon.
0: Sabi ko, Panginoon, okay na po ako sa health ministries. Bakit kailangan pa po may women's ministries? Saka, nang time po na yun, sabi ko, Panginoon, 40 pa lang ako. Ba't po ako nandito sa women's ministries? Pero, ang hindi, na-witness ko rin po yung mga miracles ng Panginoon doon. Kasi, doon sa mga times na hindi ko rin po alam kung paano po namin nasusustain financially yung mga gastusin sa mga ministries po eh.
1: Yeah. Opo, kasi ikaw ang leader.
0: Opo, hindi po siya biro. Tapos, hindi naman siya yung hindi ka, kumbaga hindi mo naman pwede i-burden yung mga church members.
1: Yeah, yeah.
0: Na ano. So, parang kung leader ka, kailangan may dukot ka sa tapos,
1: nakalaan.
0: Opo, tapos yun pang ano ko nun, dahil nga po may ganun ako, tapos parang yun po kasi yun yung time na parang naging leader po. Yung sa health ministers kasi, kumbaga, ako ay part of the team. Hindi po ako yung leader. Iba po yun. Eh. Parang pag nandun ka, okay, disale ka, ikaw ay maging part ng team. Pero pag ikaw yung naging leader,
1: ikaw mangunguna.
0: Opo. Parang kung pala, paano ko ito pangungunahan? Parang hindi ko po siya talaga matanggap noong una-una. Pero ma'am, nakatatlong taon na ako ngayon.
1: Oh, you see. Oh, at matagumpay.
0: Opo. Yun. Hindi ko rin po may time pa na parang ang pakiramdam ko is wala akong support, yung mga ganun.
1: Mm-mm.
0: Na sa lifestyle medicine, may part pong emotional and mental health.
1: Mm-mm.
0: Parang ako tinamaan pa po ako talaga. Talaga, ma'am, parang sabi ko ayoko na, gusto ko nang lumipat ng church. Opo, yung mga ganung time. Pero ang ano din po, may one time po nung nagkaroon po ng crusade, tapos is hindi naging part yung women's ministries na kumga deliberately, pero mm-hmm. parang may nagsabi sa akin, eh kahit naman hindi ka naging part, pwede ka namang mag-serve.
1: Yes.
0: So, sabi ko, oo nga no. So, sabi niya, kung hindi ako mag-serve, pride ko na tong paagaganahin ko.
1: Mm-mm-mm.
0: So, ang nag-serve po tayo noon, by God's grace, salamat, na-overcome po natin yun. And then, simula po noon, unti-unti na parang, sabi nga nung mga, kumbaga nakakasalamuha ko, or yung naka-witness po sa paligid na mga tao is, ano ka, parang, minold ka, unti-unti, para mag-fit.
1: Man, very good. Oh, you see, yung iyong mga karanasan, Doc, yeah, mayroong sariling plano, pero unti-unti kang inireroute
0: yes,
1: ng
0: po.
1: Ating Panginoon. Kasi mayroong ibang plano.
0: Mm-hmm.
1: At mas, kung kayo itatanungin ko ngayon, kasi Nakatatlong taon ka sa Women's Ministries Leader, iyong napaunlad, at saka iyong, kung bagay, naging daan ka para maging mas masigasig yung ating mga kababaihan sa ating mga, sa ating church. Paano mo ito napanagumpayan? Could you tell us na kung papaanong at least ikaw ay naka masasabi mo, at nakatatlong taon na ako. Paano? Saan mo ikakabit, i-connect yung iyong pagtatagumpay?
0: Sa ngayon po, hindi ko naman po masasabi pang ako yung nagtatagumpay. Kasi para sa akin ay, ano pa po rin siya, it's an ongoing process and journey. Pero noon po talaga mga panahon na ayoko na, gusto ko nang bumitaw, doon ko rin po natutunan na yun po pala yung time na mas lalong magsusumiksik sa Panginoon.
1: Wow!
0: Yun po. Kasi parang, wala talagang ibang makakatulong kahit pa po kumbaga yung your most trusted friend. Hindi niya totally talaga maintindihan what's going inside you sa isip mo, sa kasi emotions mo. Ang Panginoon lang po talaga ang makakapagbigay ng hope and future. Yun po, yun pong Jeremiah 29:11 nga po. Yun po talaga ang pinanghawakan ko. Sabi ko, Panginoon, kung ito talaga, dinala mo talaga ako dito at ito talaga ang plano mo, tulungan mo ako. Kumbaga, hilahin mo ako. Sabi naman po niya, di ba, I will lift you up with my right, my mighty righteous hand. Ayun po.
1: Parang ano, pag sinusundan ko ang iyong journey, Doc, alam mo, inihanda ka rin talaga para sa leadership.
0: Ako.
1: Why? Kasi, you are a leader in your own home. Maglilid ka eh. Maglilid ka doon sa iyong anak, lalo't naka-homeschool. And you have to do that. Example kanya doon sa lahat.
0: Yes po.
1: yung scriptures, example kanya. So, yung tatlong taon na paghubog at hindi pa rin naman natatapos. Yun ang maganda sa Panginoon. We do always say, Lord, thank you are not yet finished within me. Patuloy akong hinuhubog. Maganda. Apakaganda yung mga karanasan natin. Hindi natin alam. But, He sustains. Yeah, alalahanin natin, when God calls, hindi naman tayo ang nagpresenta eh.
0: Yes,
1: He also qualifies.
0: Yes.
1: Nag-i-empower. Opo. Nagsusustain. Opo. Tapos, mas masaya ka. Tama na do? May self-fulfillment.
0: Opo.
1: Yun ang pinakamaganda.
0: Naalala ko po.
1: Yeah, yes.
0: Kasi tinanong po, nun nga, yung akin nga pong ate, tinanong niya ako, magre-resign ka na. Sabi ko, hindi na ako magre-resign kasi sabi ko, kung ang Panginoon nga, hindi ko nga alam kung paano nangyayari to eh. So, tama po yung sinabi niyo. Siya talaga yung kumbaga, tinawag ka niya at siya nga din yung kung ano man yung kailangan mong, or iniisip kong kulang sa akin at hindi ko siya magagawa, siya din po talaga ang magpupuno.
1: Oh, you see. palagay ko eh, hindi ko alam do kung nung ikaw ay bata pa, nung ikaw ay nasa batang-batang gulang, maaring nasa elementary, have you thought na maging ganito ang buhay mo at ikaw ngayon ay naglilid, hindi nang naglilid ikaw ng 10, marami, 'di ba? Have you thought of it? At saka kung babalikan mo, ano yung naging way na ikaw ba ay mula noon sa pagkabata ay may paraan ang Panginoon upang hanggang sa ganito, bagaman hindi mo alam, ay naroroon ang paggabay ng Panginoon?
0: Wala po talaga sa aking hinagap or inisip na magiging leader na, at saka po yung sa kumbaga sa denomination or maging part sa church ng ganun pong leadership. Bali po as ang akin lang pong kumbaga reflection is nung pong bata pa po ako, since po ang aking mga lolo at mga magulang ay, kumbaga po ay...
1: leaders din.
0: Yes po. Wow. Kumbaga po na-expose po ako sa ganun. And ngayon, na-realize ko nga po napaka-importante yung ang mga anak. Yeah. Ay yun pong itinetrain. Hindi mm-hmm. naman natin gusto silang itrain, yeah. pero sinasama po natin sa participation po sa church. Kasi yun po yung aking natatandaan na laging isinasama, kahit po yung sa mga nag-start syempre po sa children's ministry, mm-hmm. sa Sabbath school, mm-hmm. sa pag-participate lang po yung pagpapakanta, mm-hmm. or yung po yung...
1: mga simple lang.
0: Yung mga simple lang po, mm-hmm. opo. Kung ano lang po yung kaya pong magawa. Tapos, towards growing up, though po ako po ay nagkaroon po ng part sa parang high school pa lang po ata nun. Sabbath school, mm-hmm. and AY at saka po music. Pero kasi po pumasok ako sa nung college sa non-Adventist school. So na-open yung mind ko naman na parang kaya po yung parang at that time gusto ko sanang yung sa career, mm-hmm. yung po. Mm-hmm. Pero yes. O nga po, looking back, binalik ako ng Panginoon. Yeah, na hindi doon, balik ka sa church.
1: Yes. At saka ikaw ay maging mabuting halimbawa, lalo na doon sa iyong anak.
0: Opo, kung kailangan ang matinding character formation.
1: Character formation, yun ang yun ang iyong mana mula sa ating Panginoon, mm-hmm. na huhubugin. Yes. So para sa inyo, paano na naman nanatiling tapat ang isang tao kung ang plano ng Diyos ay lubhang mahirap o parang hindi malinaw?
0: Napaka-importante po nung prayer and mm-hmm. Bible study. Yung Amen. Personal po talaga. Kasi po, that's the only thing na magsusustain. So, di ba po, sa lifestyle medicine, six pillars po yan. Mm-hmm. Parang yung spiritual health is mm-hmm. pumapasok siya sa emotional and mental health, pero under nun, ang na-realize ko po, and I don't know if most doctors will agree with me, is ang bigger circle dapat is the spiritual health.
1: Tama yun.
0: And inside is the physical health and mental health and emotional health, all others na health aspects po. Kasi to begin with, sa creation, it is the spiritual God who created the physical health.
1: Yeah.
0: So, sa lahat ng, be it man ang ailment natin or naramdaman is physical, emotional, or mental, ang pinaka-source at pinaka-kailangan balikan natin is we always go back to God.
1: Yes, sa spiritual, mm-hmm. yung connection mo sa Panginoon.
0: Opo.
1: Oh, I like it. I like it very much. Very good. Yung pagbigay po, pagbigay ninyo, Doc, ng emphasis sa spirituality.
0: Mm-hmm,
1: kasi tayo naman ay, yung connection natin sa Panginoon, pag may sakit tayo, ay maaaring, it is because you're not connected at all.
0: Mm-hmm,
1: diba?
0: Yes.
1: Pag may kagalit tayo, yung, diba, doon din magsisimula yung puot, yung sama ng loob mo, mm-hmm. yung sakit mo.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nagalit ka? It is because your connection with God is not also good.
0: Mm-hmm.
1: Wow, very good. Magandang magandang yes, reflection po. Yung talagang yung spirituality natin ay is that important.
0: Mm-hmm.
1: Kasi tayo ay mga nilikha ng Panginoon na mm-hmm. kailangang sumunod talaga sa Kanya. Wow, I like that. Now, how does God transform uncertainty into confidence? Can you explain it with your experience?
0: How does God transform?
1: Yeah, yung pagtiwala mo sa Panginoon.
0: Pag po tayo, kaya po napaka-importante nagbabasa ng Bible.
1: Hmm.
0: Kasi doon din po natin mababasa kung ano po yung specific nating kailangan gawin. At nabasa ko naman po doon na pag meron pala tayong faith na kahit liit lang ng mustard seed, it
1: Amen.
0: Will move mountains.
1: Yes.
0: So, sa mga uncertain things po talaga, ang aking panalangin, Panginoon, wala akong, yung pananampalataya ko hindi man lang umabot sa liit ng mustard seed. Pero sabi mo, kasi sabi po din ni God sa Bible, reason out with me.
1: Yeah.
0: Nakipag-reason ako sa Kanya. So, Panginoon, sabi mo, pag nanalangin ako, maniwala ako. matutupad. Yeah. All things are possible. Po sabi din doon, Panginoon, punuin mo din, dagdagan mo din. Ikaw nagkaloob ng pananampalataya sa akin. Ikaw din yung magdadagdag ng pananampalataya.
1: Amen.
0: So, yun po. Kaya, importante talaga po yung
1: ating pananampalataya. Apo. Yung pagtitiwala. Yung relasyon. Mm-hmm. Pero alam mo, Doc, tama yung inyong binanggit na talagang ikaw ay maging pinili ninyong mag-asawa. Talagang inyong reason ninyo yun. Apo. Kung bagay, dahilan ninyo. Oh, yun yung pinakamagandang layunin na maging kasawa ng inyong anak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, doon mo may isasalin na matuturuan siya at maituturo sa kanya, maisasanayin siya doon sa landas niya.
0: Opo.
1: Na kailangang tahakin. Wow! Very good. Ngayon, sa inyong karanasan, paano ninyo naranasan ng pagtitiwala sa Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng lakas, ng loob?
0: Kung paano po naranasan na ang pagtitiwala sa Diyos?
1: Sa Panginoon. Yun yung nagbigay ng lakas sa loob mo. Maari bang ikaw ay magbahagi kung paano ito nakita? Yung sa kasalukuyan mo nang sa kasalukuyan mo na
0: actually po wala nga po akong confidence na humarap dito dito magpa-interview. Sabi ko, Panginoon, kung pwede lang po, actually ang panalangin ko po, Panginoon, baka naman po ako po pwede, parang yung kay Jesus po before, na, if you can take this cup away from me, huwag niyo na pong pahintulutan. Pero, ang sabi ko po naman din sa kanya, nag-pray ako ay, Panginoon, kung kalooban niyo po talaga na magsalita po tayo dito, or ma-interview po tayo ni ma'am dito, maging guest dito. Kasi sabi ko sa husband ko, Han, di ba ano lang naman tayo, parang preferred natin yung to live a quiet life lang. Ayaw yes. natin yung mga anything
1: this
0: exposure.
1: This is now the
0: time. Pero, kaya po, kung mapapansin nyo, parang ilang beses ako nag-message sa inyo na kung po pwede.
1: Inulit.
0: Kung pwede pong yes. wag na or in next week, kung ganyan. So, sabi ko, Panginoon, mangyari na lang po ang kalooban nyo, hindi yung kalooban
1: Amen.
0: Ko.
1: Amen. Very good, very good. Ano ang mensahe mong iiwan sa ating mga kababaihan na listeners? Oo, kahit sinong nakikinig sa atin ngayon.
0: Napaka-importante po sa na habang nabubuhay po tayo dito sa mundo while waiting for God's second coming na magkaroon po tayo ng personal relationship with God. Napaka-importante po yung tayo mismo is nagbabasa tayo ng Bible,
1: Amen.
0: Nagpe-pray, mayroon tayong personal worship at yun po is important kasi di ba po magiging tayong light
1: yes.
0: around us. Kailangan yung character mismo natin is matatransform. Which is, pag sa anak ko nga,
1: yeah.
0: ang hirap kasi may mga times, syempre po, nagagalit pa rin po tayo.
1: Totoo yan.
0: At saka yung kung ako ay hot-headed, paano na itong aking anak, kung paano ko siya tuturuan? Pero, by God's grace, lahat po talaga by God's grace. Ang Panginoon ay napakabuti. Talaga po, every time, all the time. Ang
1: Amen.
0: Panginoon ay napakabuti.
1: Amen. So, maraming salamat, Doc, sa iyong pagsama at yung mga insights. Ano? Mm-hmm. Tayo ay dinala tayo doon sa atmosphere ng spiritualidad. Mm-hmm. Ang inyong karanasan ay sumunod sa layunin ng Diyos. Napakabuti. Ang Diyos ay hindi kailanman lumikha nang walang layunin
0: mm-hmm.
1: at hindi rin siya kailanman tumatawag nang hindi nagkakaloob ng kanyang sapat na biyaya. So ang bawat buhay na lubos na isinusuko ay Kristo ay nagiging buhay na patotoo
0: mm-hmm.
1: ng kanyang pag-ibig at isang kasangkapan sa pagsasakatuparan ng kanyang misyon. Habang ating natuklasan ang layunin ng Diyos para sa ating buhay, lalo rin nating mararanasan ang kagalakan sa paglilingkod sa Kanya at pagbibigay ng pag-asa sa ating kapwa. Mga kaibigan, tandaan po natin, ayon kay Mrs. White, there is no limit to the usefulness of one. Putting self aside makes room for the working of the Holy Spirit upon his heart and lives a life wholly concentrated to God. Mula po sa inyong Women's women in good shape family, patuloy po nating suportahan ito sapagkat patuloy din po naming idadalangin ang inyong kalakasan, kagalingan, kapayapaan at kapanatagan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa pagsama sa amin ngayong umaga.

0: Okay, Doc, tayo po ay manalangin.
1: Tayo po manalangin. Panginoong Diyos na sa mga langit, salamat po sa pagmamahal, sa pag-iingat at sa pagpapala. Panginoon, kami po'y dumadalangin na sana nawa po'y patuloy po kayong mahabag sa amin. Patawarin kami sa lahat-lahat na ang mga pagkakasala at pagkukulang. At Panginoon, huwag na huwag po nawa ninyong hahayaan na kami po'y malayo sa inyong piling.
0: Yes, God.
1: Panginoong Diyos, kayo po ang may alam ng lahat, kaya po ang lahat ng aspeto ng aming buhay ay amin pong isinasandal sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa pagdinig niyo po sa aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Muli po, magkikita-kita tayo sa susunod na Martes at tumutok dito lamang sa Women in Good Shape. Bye!

0: Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: Real Talk!
2: Mga usapang tumatagos sa puso.
0: Lesson in life.
2: Diyos na buhay.
0: Bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good.

0: Magandang araw po muli sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, taga-panood at taga-pakinig. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at pusong usapan na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit po na pagbati mula sa ating istasyon, AWR Manila 89.1 FM. Ganon din po sa lahat ng ating mga taga-pakinig dito po sa Family Hope Radio at sa buong Palawan Mission Family. At ngayon pong araw, tayo po ay merong mga kasama sa ating pong tatalakayin. Let us welcome Ma'am Myra Contreras.
1: Magandang araw po, lalo na sa ating mga nanay, mga soon-to-be moms, at maging sa mga tatay at asawa na kasama nating nakikinig sa araw na ito. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay napakalapit sa puso ng mga maraming babae. Isang yugto ng buhay na tahimik, pero malalim ang pagbabago.
0: Ayan, ang atin pong paksa na pag-uusapan ngayong araw na ito ay from wife to mother. Ito po ay yung transition period ng pagiging, from pagiging asawa to pagiging nanay. Ayan, for sure po maraming makaka-relate sa ating mga taga-subaybay sa araw po na ito. Ito po ay embracing a new season of life. Mula sa pagiging asawa bilang pagiging ina, ayan po ay journey or transition period na meron pong kasamang saya, takot, pagod at minsan po mamaira ay pagkalito, ano? Merong mga pagkalito. Confusion, yes.
1: Hindi lang po ito tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ito ay tungkol sa pagbabago ng identidad, emosyon, relasyon at pananampalataya ng isang babae.
0: Ayan, pero bago po natin yan talakayin ng mas malalim pa sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Okay. Mapagpala po namin Diyos, marami pong salamat sa araw na muli po ninyong ipinagkaloob sa amin. Nawa po ay samahan kami sa aming pong gagawing talakayan sa araw po na ito. Ihanda po muli ang aming mga puso't isipan sa pakikinig upang sa ganon ang lahat po ng aming mga pag-usapan ay maging kaluguran po sa inyong banal na harapan at maging kapakinabangan sa bawat isa po sa amin. Ipagpatawad po ang aming mga nagawang pagkulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Alam po ba ninyo na ayon sa maternal mental health research, maraming ina, lalo na sa unang taon ng pagiging nanay, ang nakararanas ng identity shift. Ipinapakita ng studies na maraming babae ang nagtatanong kung nasaan na ako.
1: Yes.
0: Ako. Bakit parang hindi na ako katulad ng dati? At ito ay normal. Hindi ito kahinaan.
1: Yes, naku, magandang introduction po yan sa atin pong talakayan ngayon, Ma'am Myra. No, kasi po for sure, marami po sa ating mga nanay, lalo na yung mga first-time moms, na nakakaranas po ng ganyan. Parang confusion, ano, identity, yun nga po, identity shift. At ibig pong sabihin ito sa atin pong mga kapag-asa, sa atin pong mga taga-subaybay ngayon, ang pagiging ina po ay hindi lang dagdag na role sa mga nanay.
0: Tama.
1: Sa atin pong mga tatay na nakikinig ngayon, ito po ay, ang pagiging nanay po ay malaking personal at emotional changes sa atin. Kaya nga po, meron tayong katanungan, ano, para po sa ating mga nanay ngayon na nakasubaybay sa atin, ano po ba sa inyong palagay yung pinakamalaking nagbago sa inyo? Ayan. Ito po ba yung inyong time management, yung pag-manage po ninyo ng time? Ang ito po ba ay physically? Meron po bang changes sa inyo physically? Or yung inyo pong pakiramdam para po sa inyong sarili or pagtingin sa inyo pong sarili? Ayan. Hmm.
0: Minsan doon natin napagtatanto na may mga bahagi ng sarili natin kailangan ding alagaan.
1: Yes, kapag nakita po natin na mayroon pong mga changes, ano po. And as we go deeper sa atin pong talakayan ngayong araw na ito, let us remind ourselves at ganoon po yung mga tatay na nakasubaybay sa atin ngayon na wala pong manual, Ma'am Myra, ang pagiging nanay. Opo. Wala pong manual ang pagiging nanay. Nung una, asawa ka lang. Ngayon, ikaw ay isa ng nanay, ano? At kasabay syempre nung kasiyahan, Ma'am Myra, na ikaw ay nanay na, may baby na, kasabay po nun yung pagod, meron ding takot kung magagampanan mo ba ng maayos, ano po?
0: Tama.
1: Yung inyong responsibility. At meron ding pressure. Ayan.
0: At minsan, may guilt na, kapag napapagod, parang bawal mapagod ang isang nanay. Pero tao lang rin tayo na napapagod.
1: Yes, totoo po yan. Ano? Kayo po ba, Ma'am Myra, napagod, nakaramdam po ba kayo ng pagod
0: sobrang
1: before?
0: Sobrang pagod. Pero masaya kasi lalo na kapag may anak ka na. Nakikita mo yung anak mo na nandyan, ngumingiti sa'yo. Masarap ang pakiramdam.
1: Yes. Totoo po yun. Ano? Kaya po nga sa mga ating pong mga taga-subaybay, sa ating pong mga nanay na nanonood at nakikinig po sa atin ngayon, normal po na mapagod. Kami rin po, ano, si Ma'am Myra nakakaramdam ng pagod, ako po nakakaramdam din ng pagod.
0: Tama.
1: Kaya po wag po tayong mag-guilty if that's how we feel, ano, for sometimes talaga. So marami pong nanay ngayon ay pakiramdam din po nila, Ma'am Myra, na wala na yung parang dating nila.
0: Parang gano'n na nga.
1: Opo.
0: Parang hindi na yung silang dati.
1: Yes.
0: Na kapag naging nanay ka na, parang marami na kasing changes. Hindi lang sa physical, maraming aspeto.
1: Yes. Minsan po yung mga interest mo dati,
0: hindi
1: mo, yes, hindi mo na magawa madali ngayon. Ano po?
0: Kasi marami na. Parang nakafocus na tayo minsan sa ating mga anak.
1: Yes, totoo po yan. Pero tandaan po natin, ano, yung mga changes po na yun, yung mga bagay na parang nabago or nawala sa atin, hindi po ito failure. Tayo lang po talaga ay nag-change. Meron lang po talaga mga changes dahil tayo po ay naging isang nanay na.
0: Yeah, at hindi ka lang din asawa, hindi ka lang rin ina, ikaw ay babae pa rin. Mahalaga, minamahal, at may sariling pangangailangan.
1: Totoo po yan, ano?
0: Kapag may anak ka na, nagbabago rin ang dynamics ng mag-asawa.
1: Opo.
0: Mas konti na ang oras, mas palaging pagod, mas maraming pagod, at minsan mas mabilis na ang tampuhan sa mag-asawa.
1: Yes. Napapaisip po ako, Ma'am Myra, ano, ibig pong sabihin, hindi po talaga para sa mga, parang bumubuo pa lang din ng personality or nagsishay pa lang din ng personality and character yung pag-aasawa.
0: Oo.
1: Kasi maraming kailangang harapin, eh. Maraming mga kailang or maraming mga pwedeng maging challenges.
0: Totoo.
1: Ayan.
0: Kasi ang sabi nga is parang konti na yung time mo para sa asawa mo. At marami na mapagod na Yes. Sa maghapon pa lang, sa dami ng trabaho, pagod ka na. So, parang less na yung time sa pag-uusap ninyong mag-asawa.
1: Mm-hmm. Kaya po mahalaga at paalala po sa atin ano, na kahit tayo po ay meron ng mga anak, ay tayo pa rin po ay mag-asawa. Ibig mong sabihin yan, kailangan pa rin po talaga nating ma-manage wisely yung atin po nga time para po sa ating mga anak at para po sa ating mga asawa. Meron po kasi mamayra mga nanay na pag nag-spend ng time or quality time sa asawa, nagigilty. Kasi parang napapabayaan yung anak.
0: Tapos minsan, kapag naman ang time nasa mga anak na, magkakaroon na rin ng hindi magandang relasyon, meron na rin tampuhan. Kasi minsan iniisip ng asawang lalaki,

0: meron kaming dalawang anak na babae dahil sila ay nasa kolehiyo na. So, medyo parang bumalik kami sa dati. Bagong mag-asawa. Opo. Bagong kasal. Ganon. So, malalaki na yung aming mga anak.
1: Ayan. Ibig po sabihin, si Ma Myra ay nalagpasan niya itong season na ito.
0: Tapos na.
1: Yes, tatalakayin natin.
0: Pero ako wala daw graduation dyan.
1: Uy, oo nga po.
0: Walang graduation sa pagiging ina.
1: Oo, oo. Ako naman po, meron pong preschooler na. 4 years old na siya. So, ako naman po ngayon in this season ay nagbi-build. Nasa season ngayon ng ako ano po yung season na pinag-uusapan natin ngayon. Kaya po sa iba po ano sa ating mga taga-subaybay, marami po ang nagsasabi na pag naging nanay ka, wala yang practice, ibig sabihin hindi ka agad expert.
0: Hindi. Mamaya. Kasi ang sabi mo kanina, wala siyang manual.
1: Mm-hmm.
0: So, parang instinct na magiging nanay ka.
1: Mm-hmm.
0: So, darating na lang, ito pala, mabuti nga ngayon, meron na tayo mga resources kung paano tayo makikipag-deal sa ating mga anak.
1: May mga lectures.
0: Yes, meron na mga lectures. Mm,
1: katulad po nung pag-uusap natin ngayon, ano po?
0: Oh, parang nakapag-share tayo. May mga, kumbaga mayroon na mga idea.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga, lalo na yung mga soon to be moms.
1: Yes, opo. At alam po ninyo, may mga sa pagiging nanay or kapag ikaw ay bagong nanay, may mga time na yung emotions ay high and lows. May mga time na naalala ko po, may napanood akong meme, Ma Myra, na nakita niya lang daw na yung pusa ay nauulanan, umiiyak na siya.
0: Pero ayang feeling niya.
1: Parang mababaw yung emotions ano pag nanay ka na or lalo na kapag ikaw ay bagong or newly mom, ayan. So pero po lahat ng bagay na ito ay part ng process ng adjustment bilang nanay.
0: Totoo.
1: Opo. May mga hindi lang po pagpapasuso, pag-aalaga, pag-manage ng oras yung kailangan mong pagdaanan, Ma Myra. Pati daw po yung mga emotions ay kailangan ding i-manage kasi bigla-bigla na lang ano sumusulpot ano. Kaya po kailangan daw po, ma'am, na maging tayo kind sa ating sarili. Huwag natin i-pressure.
0: Huwag natin pabayaan ang ating sarili.
1: Yes, yan. Huwag din natin pabayaan yung ating pong sarili.
0: Kaya nga, maraming ina ang tahimik na nagdurusa.
1: Mm-hmm.
0: Ngumingiti sa labas, pero pagod na ang kanilang kalooban.
1: Yes.
0: Pero tandaan po natin, ang pag-ibig ay hindi lang pagtitiis, ito ay pagbabahagi. Dapat po kausapin ng asawa. Kausapin ang asawa.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin na napapagod na siya, or ako, ibahagi kung natatakot ka or nalilito ka.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kailangan perpekto ang salita. Hindi kailangan magharapan tayo, usap tayo ng maayos, kundi daw po ay maging totoo tayo.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Ang mahalaga, totoo tayo sa ating damdamin.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ang tahimik na pagtitiis ay maaaring magmukhang lakas.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ito ay patuloy na naiipon, nagiging pader sa mag-asawa. Ang bukas na komunikasyon ay hindi kahinaan. Ito ay pundasyon ng mas matibay na pagsasama ng bagong season ng bagong or ng pagiging magulang.
1: Yes. Ibig pong sabihin yan, kailangan po talaga ng open communication. Ano po, Ma Myra, sa mag-asawa?
0: Kailangan mag-usap ang mag-asawa. Hmm. Lalo na kapag minsan merong hindi pagkakaunawaan, communication nga eh. Pag hindi kayo nagkaroon ng communication, yun ang sinasabi ko kanina na magkakaroon kayo ng pader bilang mag-asawa.
1: Mm.
0: So, dapat maging open. Pag pagod na pagod ka na, sabihin mo. Ganon.
1: Ayan. So, importante po yun, ano? At sa atin pong mga nanay, aside from we need to be open sa ating nararamdaman, kasi po si naalala niyo po, Ma Myra, yung kasabihan na yung mga nanay daw talaga ay kayang magtiis.
0: Totoo.
1: Opo.
0: Kahit, yun nga sabi, kahit hirap na ngumingiti sa labas, pero yung loob niya parang pagod na ako.
1: Yes. Ako, marami pong mga nanay makakarelate ngayon.
0: Totoo.
1: Pero kahit na po ganun, ano, kailangan pa rin po nating maging connected sa atin pong identity.
0: Tama.
1: Ibig pong sabihin yan, bago tayo naging nanay, meron po tayong mga pangarap.
0: Totoo.
1: Sa buhay. ano po, na naset as, sineset aside natin for sometimes or for the meantime dahil po tayo ay nanay na, no? Oo. At meron din po tayong mga pangangailangan. So, ang atin pong paalala sa atin pong mga nanay ngayon pong araw na ito, hindi po masama na maglaan tayo ng konting oras para sa ating sarili.
0: Tama. Bigyan ng panahon ang ating sarili.
1: Yes po. Kayo po ba, ano po yung inyong mga

0: ginagawa dati para po alagaan pa rin yung inyong sarili?
1: Ayan, kapag nasa bahay ako, parang gustong-gusto kong maglinis ng bahay.
0: Oh.
1: Then after that, maglilinis ng bahay, magpe-prepare ng something na pagsasaluhan namin. Then gusto ko yung pag na-prepare na yung aming ang lahat, ang tahanan, ang pagluluto, syempre yung sarili din natin. Parang sarap kasi ng feeling kapag na-prepare mo ang lahat. So yun yung parang quality time na bigyan mo nga ng time yung sarili mo. Kahit pagod, sa bagay tayo mga nanay, kahit pagod na tayo, kapag nakita natin malinis ang ating tahanan, nakapag-prepare ka ng, kasi yung lalo na yung pagkain, parang laging excited ang ating mga anak pagdating sa preparation nating mga nanay. So yun, dapat naka-prepare din yung sarili mo.
0: Yes. Pag ganun, pag nakita po kasi nga natin na maayos yung ating mga anak or yung ating pamilya, parang at peace ka na din, ano po?
1: Totoo.
0: Totoo po yan. Kaya po, yun, kailangan po natin din talagang maglaan ng time. May iba't iba po kasi tayong ways ng pag-spend or pag-spend ng quality time or ng time or paglalaan ng time para sa ating mga sarili.
1: Totoo. May and, kanya-kanya kasi bilang mga ina.
0: Opo. Ang mahalaga po, kahit iba-iba po yan, ano, ang mahalaga po ay nakapaglaan tayo ng oras para po sa ating mga sarili.
1: Tama, sa ating sarili.
0: Ayan. So, ang pagbibigay, kapag inaalagaan po natin yung ating pong sarili, ito po ay magbibigay sa atin ng lakas para po patuloy nating mahalin. Mali po. Kung inaalagaan po natin yung atin pong mga sarili, ito po ay magiging ways din para mas lalo pa po nating maalagaan yung atin pong pamilya.
1: Oo. May mga nanay kasi na minsan iniisip nila na dapat nilang gawin ang lahat ng gawaing mag-isa. Pero ang katotohanan, hindi po tayo nilikhang mag-isa.
0: Opo.
1: Okay. Ang pagtanggap ng tulong mula sa asawa, magulang, kapatid o kaibigan ay hindi tanda ng kahinaan. Hindi ibig sabihin na parang nakipag-share tayo or tumanggap tayo ng tulong, hindi ibig sabihin nun ay mahina na tayo. Ito ay tanda ng karunungan at pagpapakumbaba. So kapag mayroon pong nag-alok ng tulong o magbantay ng anak, magluto, tumulong sa ating pagluluto, preparation sa tahanan, huwag tanggihan dahil sa guilt natin.
0: Opo.
1: Huwag po nating isipin yung ganon. Minsan, ang tulong na tinatanggap mo ngayon ay magliligtas sa'yo mula sa burnout bukas.
0: Yes.
1: Yun, kasi parang nakakapagod na. Tanggapin mo na lang, parang, pero guilty ka. Pero dapat hindi daw pala. Yan.
0: So, kailangan po natin ng tulong ano sa atin pong mga nanay. Okay lang po yan na maingay kayo, masalita kayo. At least meron po kayong natatanggap na tulong, ano po?
1: Tama.
0: May mga nanay po na ganyan eh, maingay, masalita, pero patuloy na gumagawa. Opo. So sa atin pong, ito po ay paalala din ano, sa mga kasama po natin sa bahay, na yung nanay po natin hanggat kaya nila, gagawin talaga nila.
1: Totoo.
0: Pero,
1: ganun kasi parang opo. Yung ating mga nanay talaga. Gawa lang sila sa tahanan. Kasi yun ang gusto nila.
0: Yes,
1: kahit sino mga nanay naman siguro.
0: Pero kailangan po nila ng tulong. Kaya baka naman po ano?
1: Yung mga tatay.
0: Yes, sa mga tatay na taga-subaybay po natin. Nakasubaybay po sa atin ngayon. At sa mga anak po ano na nanunood sa atin ngayon, kailangan din po ng tulong ng atin pong mga nanay. Mga nanay, ayan. So may mga, sa atin pong mga nanay, may mga araw din daw po na pakiramdam natin ay parang not enough. Yung ang ating maghapon. Ginagawa. Yung ating pong,
1: yung ating ginagawa.
0: Yes, mga sacrifices.
1: Uh-oh.
0: Parang may mga times po na parang hindi rin sapat yung patience mo, hindi sapat yung strength mo, hindi sapat yung oras mo, pero hindi po nasusukat sa ginagawa natin yung worth ng Panginoon, yung tingin or pagpapahalaga sa atin ng Panginoon, kundi po sa kung ano yung binibigay natin na effort or binibigay natin na pagmamahal. So, hindi po tayo hinuhusgahan ng Panginoon ano, kung ano yung nagawa natin or kung ano po yung ginagawa natin. Yung katotohanan pa lang po na we are willing to sacrifice.
1: Oo, kasi alam ng Panginoon yung ating kakayanan.
0: Yes. Oy, totoo po yan. Ano po? Para po sa ating mga anak ay enough na po yun ano, na makita or kapag nakita ng atin pong Panginoon, ayan po.
1: Kasi bilang mga nanay, parang gusto natin gawin yung best talaga, di ba? Para sa ating family, sa ating mga anak, sa ating asawa, gusto natin lahat ay best.

0: Kaya po sa ating mga nanay, ano, wag po tayong mag-guilty or wag po tayong wag po nating isipin na kulang yung ating mga binibigay na efforts or sacrifices sa atin pong pamilya or sa atin pong mga anak. At humingi po tayo lagi ng lakas, ano, sa atin pong Panginoon, sa atin pong bago or sa atin pong responsibility or responsibilidad bilang mga nanay.
1: Tama 'yon. Pagkagising pa lang natin sa umaga, ilapit na natin ito sa Panginoon. Ipag-pray natin na bigyan tayo ng lakas sa buong maghapon na naman nating mga gagawin.
0: Totoo po 'yan. Ayan, pero bago po tayo mag-end, ano, sa atin pong talakayan ngayon pong araw, bigyan daan po muna natin yung ilan sa mga personal questions regarding po sa transition life ng pagiging asawang babae sa to becoming a mother or nanay. Ayan. Yung isa po sa ating katanungan po dito ay, how has becoming a mother or paano ba yung pagiging nanay changed the way you see yourself? Ikaw ba, Ma'am Myra?
1: Alam mo kasi, Ma'am Ann, pagka yung bagong kasal pa lang kayo, parang iniisip nyo kasi yung sarili nyo lang. Mm-hmm. Wala kayong ibang iniintindi, preparation mo para sa isang tao. Then yung gagawin mo, syempre wala pang mga anak na magkakalat sa loob ng bahay.
0: Opo, opo.
1: Ayan. So parang mas less pa yung trabaho mo. Mm-hmm. Unlike kapag meron ka ng mga anak, kung nanay ka na, talagang parang nandun yung mga work mo na parang kakaiba na siya kasi gusto mong the best nga yung pwede mong ibigay sa kanila, sa iyong family. Mm-hmm. So marami ng mga changes kapag nanay ka. Siyempre, katulad nung pagbibigay disiplina sa mga anak, mm-hmm. Sabi nga natin kanina, walang manual. So, dapat yung pagdidisiplin mo sa mga anak mo is hindi yung... Siyempre, gusto mo yung best. Mm-hmm. Madisiplina mo, maituwid mo sa tamang landas yung iyong mga anak. Mm-hmm. So, yung mga transition na yon, maraming transition eh. Kapag pagiging nanay ka, katulad ng... Yung time na ibibigay mo sa iyong mga anak, sa pagpapalaki sa kanila, pagtuturo, siyempre tuturuan mo, lalo na kapag ang mga, ako katulad ako, mm-hmm. ang mga anak ko, mga babae. So, kailangan maturuan ko silang mag-prepare. Hindi lang sa kanilang sarili, kundi yung pag-aayos ng bahay. Mm-hmm. Ayan, yung pag-prepare ng food.
0: Mm-hmm. Ayan po, ano, marami po nga changes na nangyayari. Pati yung pagtingin natin sa ating sarili ay nababago. Sa ating pong mga taga-subaybay ngayon pong araw na ito, kayo po ba, ano po yung mga, how has becoming a mother changed the way you see yourself? Pwede nyo po yung i-comment sa ating pong comment section ngayong umagang ito or ngayong araw na ito. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, what parts of yourself as a wife ang na-feel mo na you are stronger? Siguro, ma'am, ano, mag-share ako nito something.
1: Okay.
0: Siguro po yung, kasi po nung nagka-baby kami, wala po kaming kasama. Mm-hmm. Kami lang talagang mag-asawa. Kami lang po ni Dan Rev, dalawa. Tapos, wala pong relatives. Then,
1: malayo.
0: Oo po, malayo talaga. At wala pong, at pandemic po during that time. Oo po, pandemic time po talaga.
1: Okay.
0: Siguro po yung nakita ko na iniisip ko po kasi, ma'am, na parang hindi ko kaya. Opo. Kasi hindi, lalo na po nung sinabi sa amin ng nurse na, okay ma'am, pag ibinalik na po namin si baby dito from Nico po, wala na pong balikan na. Parang sa inyo na po, ganon. Parang medyo nagulat po ako, bakit ganon yung sasabihin ng nurse? So, nung ibinigay na po sa amin, ay naku, nung umiyak po, parang gusto kong tumawag ng nurse.
1: Gusto humingi ng tulong.
0: Opo, yun po pala yung ibig nilang sabihin na hindi mo na pwedeng ibalik. Parang sa'yo na talaga. So, siguro po yung what part of myself as a wife na na-feel ko na stronger ako, siguro po yung ano, patience and resilience talaga. Naging resilient ka. Totoo. Kasi wala ka pong matatawag na iba. Opo.
1: Kasi ikaw na talaga yun. Kasi nanay ka na.
0: Opo. Oo. Lalo na pag naiiwan po ako sa bahay kasi nagre-visitation si husband, mandaluyong po ako sa Taytay Rizal. Talaga po naman, ma'am, naiihi ka, ano, talagang...
1: Dala-dala mo yung bata.
0: May mga ganon po. Totoo. Kayo po ba? Anong part po ng inyong sarili naman as a wife na feeling nyo stronger
1: naman,
0: kayo?
1: Yung sa pag, parang medyo mahirap nung una, pero sabi ko, kailangan gawin ko. Kasi tayo mga nanay ganun. Kasi nga, lalo na pag hindi mo laging kasama yung asawa mo. Ako noon, dahil yung anak namin, magkasunod lang sila. So, katulad nung pag-drive. So, yung na isa sa experience namin, yung school na pinagtuturuan ko is malayo sa bahay namin. So, kailangan namin mag-travel. Kapag na-assign yung husband ko, sa pupunta siya ng isla, kami lang ng mga anak namin na iiwan sa tahanan. So, sabi ko, kailangan matuto ako. So, ang ginawa ko, inaangkas ko sila sa motor. Minsan, inaantok na. Parang ang hirap, pero kailangan mong gawin kasi nanay ka. Yun. So, kailangan maging strong. Kailangan marami kang dapat matutunan. Katulad nung pagpapalit ng gasol kapag naubusan kayo. So, kailangan mong palitan. Kailangan matutunan pala natin yung mga nanay. Maraming bagay sa loob ng tahanan na minsan iniisip natin hindi natin kaya. Pero kapag strong tayo, tiwala lang sa sarili. Kaya pala natin gawin yun. Yun, ganon. So, pag-aralan din natin. Yung pag-drive, lalo na. Pero hindi pa sa sasakyan. Motor na lang muna. Pati yun, mga gawaing panlalaki pala. Kaya rin nating pag-aralan.
0: Kasi po si Pastor ay minsan wala week po ba?
1: Oo, malayo. Minsan weekly bago makauwi. So, kailangan gawin mong lahat. Matutulog kayo na kayo lang ng mga bata.
0: Oo nga po.
1: Ayun, ganun. So, maraming dapat gawin yung mga nanay. Dapat maging strong tayo.
0: Yes. Sa atin po bang mga nanay na nakasubaybay po sa atin ngayon, kayo po ba, ano po ba sa inyong mga sarili as a wife, do you feel na you became stronger nung kayo po ay naging nanay na? Para naman po sa ating sunod na question ay, what expectations did you have about motherhood that turned out differently? So, ibig po sabihin nun, meron po kayong expectation sana na pag naging nanay ako ganito, pero hindi yun yung nangyari. Meron po ba? Opo.
1: Unang-una nun, parang naging ideal sa akin na magkaroon ng maraming anak.
0: Oh, okay po.
1: Gusto ko maraming anak kasi kami, marami kaming magkakapatid. Parang sabi ko, ang saya. Kasi pag magkakasama kayo sa tahanan, parang kumpleto pag marami.
0: Yes, opo.
1: Maingay, ganun. Although maingay, pero masaya. Kaya sabi ko, kapag actually parehas pala kami.
0: Opo.
1: Gusto niya marami ring anak. Na kasi sila dalawang magkapatid lang. So sabi niya, sige, ang plan namin is 4. Pero in reality dalawa na lang.
0: Opo.
1: So yun lang ibinigay sa amin ng Panginoon.
0: Ayan, sa akin naman pong part, ano po ba yung mga expectation ko nung ako ay hindi pa nanay na turned out differently? Siguro po, akala ko po talaga, Ma Myra, hindi na kami dadaan nung anak ko sa aspeto na magulo yung bahay. Kasi ang iniisip ko, parang first year old, 1 year old siya, 2 years old, wala pa pong kalat. Sabi ko, ay okay, hindi pala makalat. Sabi kong ganun. Pero po nung 3 na,
1: simula na.
0: Ay naku, talaga naman po, talagang masusubok yung pasensya mo. Ako po kasi sa ating po mga taga-subaybay, yung isa po sa gusto ko sa bahay po talaga, na nakuha ko po yata sa papa ko, ay yung organized po talaga sa bahay.
1: Oo, kahit sinong nanay naman yun ang gusto, diba?
0: Opo, yung talagang gusto mo malinis, talagang spotless, kumbaga. Pero nung 3 years old na po siya, nilet go ko na po yung organized. Organized na bahay or organized na kwarto. Talagang may mga time na hahayaan mo na lang na ganun muna. Pero syempre, pag hindi niya na nilalaro, ililigpit mo. Pero after 1 minute,
1: nandiyan na naman.
0: Balik na naman. Ayan.
1: Ganun siguro dahil iba't iba nga yung mga bata. Lalo na sabi nila, kapag lalaki ang anak mo, iba ang aura ng bahay niyo.
0: Ay, oo nga po.
1: Kapag mga babae, iba rin.
0: Opo.
1: Eh sabi ko, ganito pala pag ang anak mo mga babae. Parang naka-arrange ang lahat. Parang sabi ko nga, hindi ko na-experience na yung anak ko nagsulat sa wall.
0: Oh,
1: di ba yung mga batang gano'n? Na doon yung ginagawa nilang board or blackboard. So ganun, siguro iba't iba nga yung mga bata.
0: Yung anak ko po ay mahilig sa Lego. Maliliit. Naku, pag naapakan mo po yun, masakit at masakit din sa ulo. Kasi ayaw mo nga po nang makalat.
1: Pero ayan lang, hindi ko na-experience.
0: Pero anyway, sa ating pong mga taga-subaybay ngayon pong araw na ito, ano po ba naman yung inyong expectations nung kayo ay hindi pa nanay that turned out differently nung kayo po ay naging nanay na? You can share that sa atin pong comment section sa mga oras po na ito. For our last question, ano po, since ang atin pong oras ay nagtutumulin, ano po ba yung mga, ito naman po, how has your relationship with your husband changed? Or meron po bang naging changes nung kayo po ay naging mga parents na? Kayo po ba, Mamayra, meron po bang
1: changes?
0: Apo.
1: Usually, noong kami ay, kami pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Pero madalas na meron talaga kaming quality time.
0: Apo, apo.
1: Ayan. Pero nung nagkaroon na kami ng anak, lalo na yung aming mga anak ay nasa, yung mga anak kasi
0: babies.
1: Namin, mahilig silang mag-out.
0: Oh,
1: like, pupunta sa dagat.
0: Oh, oh.
1: Pero usually dagat, Ilog lang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ayaw naman nung husband kong umakyat sa matataas sa mga bundok.
0: Opo.
1: So yun. So yung naglalagay kami ng quality time na yun ay gustong-gusto ng mga anak, na ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon, siguradong mayroong mga changes bilang mag-asawa. Kung noon na kayo lang na nag-de-date, pag may mga anak na, of course, dapat kasama nyo rin yung mga anak nyo minsan. Kasi gustong-gusto yan ang ating mga anak. Kasi kami noon, parang schedule na namin once a month na meron kaming, ang tawag namin is kakain sa labas. Nung malalaki na, nung mga nag-aaral na, may biruan kami, sabi namin, kakain tayo sa labas ng bahay.
0: Sa labas ng bahay na lang.
1: Kasi yung budget natin is limited na, di ba? Lalo na pag nag-aaral na ang ating mga anak. Pero, bigyan natin ng panahon. Kaya, masasabi natin na may mga changes na, lalo na pag, parang yung changes, yung simula nung kayo pa lang, na mag-asawa, bagong kasal, then nagkaroon ng mga anak, hanggang sa, lalo na sa amin ngayon, kasi malalaki na yung mga anak namin. So parang bumalik kami sa dati. Nagde-date na kami.
0: Oo, kasi kayo na lang po.
1: Kami na lang.
0: Oo, po.
1: Parang tahimik na yung bahay ulit, kasi kami na lang.
0: Ayan, meron po akong gustong i-share sa question na to, Mamayra. Kasi po nung kinasal kami mag-asawa, ang prayer namin, Lord, hayaan mo muna kami na kami lang dalawa for a year bago mo kami bigyan ng baby. Ang iniisip po namin noon, yung wala po talagang baby. Pero sinagot po ng Panginoon yung prayer namin. Kasi po, parang after 3 months, nabuntis po ako. Di ba po yung baby nagsistay sa womb ng nanay for almost a year?
1: Yeah,
0: so after a year, so after a year, meron na po kami baby. Pero anyways, yung changes po siguro, Mamayra, sa aming mag-asawa ay, nung time po kasi na yun, everywhere din po kaming pumupunta kung saan-saan. Nung kami pa lang po dalawa, kahit po nung buntis ako, parang pumupunta, nag-church hopping, ganun po. Parang pwede kang mahila ng kapatiran anywhere.
1: Madaling lumabas kasi wala pang anak na hihilahin.
0: Opo. Diba? Pero nung nagka-baby na, actually nagigilty po ako kasi minsan maghahanap yung kapatiran na saan po si Ma'am Ann, ganun. Pero na-miss ko rin po yun kasi po before talaga, anywhere. Opo. Pero pandemic po kasi that time.
1: Oo nga pala.
0: Medyo hindi ano po yung baby lumabas. Anyways, yun po yung mga changes. Kahit po ngayon, hindi na kami basta-bastang makalakad. Kasi nga po, maliit pa yung aming ano. Pero for sure, darating din po kami sa yung sinishare nyo po ngayon.
1: Nababalik na kayo sa dati.
0: Oho. Anyway, sa atin po mga taga-subaybay ngayon pong araw na ito, kayo po ba sa inyo pong relasyong mag-asawa, ano po yung mga naging changes nung kayo po ay nagkaroon na ng anak? Nako, pwede nyo po yung i-share sa atin pong comment section at kung ano po yung inyong mga ginawa ano para mas ma-maintain pa rin yung inyong relationship
1: bilang mag-asawa.
0: Yes, opo. Para po yung ating mga taga-subaybay ay matutunan din or matuto sa atin pong tinatalakay at sa inyo rin pong shinare sa atin pong comment section sa araw po na ito.
1: Nanay, hindi ka nag-iisa. Ang luha mo ay nakikita. Ang pagod mo ay may saysay.
0: At yung season po na ito, ano, yung season ng transition, yung season ng pagiging nanay, ito po ay hindi permanent, ano po, ito ay natatapos. I mean, ito ay
1: lilipas din.
0: Lilipas, yes. Pero yun nga po, sabi ni Mamayra kanina, hindi natatapos yung pagiging nanay. Pero yung season ay lumilipas.
1: Tama ka.
0: Darating po yung time na sabi nga ni Mamayra kanina.
1: Dahil lumalaki or lalaki na ang inyong mga anak, babalik na kayo doon sa...
0: Kayo na lang yung naiiwan. Oh, naiiwan. Ganun. Opo. Kaya po, maging kind tayo sa ating mga sarili so that we can extend that kindness also sa ating mga anak.
1: Oo, kaya alagaan natin yung ating mga sarili.
0: Yes, opo.
1: Bawal magkasakit.
0: Yeah, opo.
1: Kasi kapag nagkasakit tayo, affected ang lahat, diba?
0: Yes, opo.
1: Lalo na tayong mga nanay kasi tayo ang halos nagpiprepare ng lahat sa loob ng tahanan.
0: Sandalan, hali...
1: Totoo. Ang ating mga anak kumukuha ng lakas. Ganon din yung ating mga asawa.
0: Yes, diba? Opo. Pero yung pagmamahal po na itinanim natin ngayon, yung resulta po nun or yung effect po nun ay panghabang buhay. Sabi nga po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, may takdang panahon ang lahat ng bagay at may panahon ang bawat gawain sa silong ng langit. Ibig sabihin niyan, there are times or there is time for everything under the heavens. Ayan. Kaya wag po tayong, siguro Mamayra, safe na sabihin, wag po tayong magmadali, ano? Yung anak na sutil or ano. Minsan sinasabi natin, bilisan mo.
1: Sana lumaki ka na.
0: Oo, ganun.
1: Huwag daw tayo magsawa, lalo na sa pagpapalaki ng ating mga anak. Habang sila ay maliliit pa, ibigay natin yung best na pag-aalaga sa ating mga anak, pagdidisiplina. Dahil kapag lumaki na yan, wala na sa ating puder, parang malungkot din. Parang sasabihin natin na sana hindi na sila lumaki. Kasi hindi na natin sila nakasama or hindi na natin sila makakasama. Parang ganun. Nga lang hindi pwede.
0: Opo. Tatandaan ko po yan. Yung sinabi nyo ngayon. Huwag magmadali.
1: Bigyan natin ng quality time ang ating family, ang ating mga anak. They are longing for that na sana may event or may activity tayo for this week. So pag family time, talagang
0: family time.
1: Yes.
0: Maglaan po talaga.
1: Ng oras para sa pamilya. Kahit sabihin natin once a week lang dahil lahat naman ng mga lalo na ating mga husband busy, kung ang mga nanay ay laging nasa tahanan lang. So magbigay tayo ng panahon para sa ating mga anak kasama ang ating asawa.
0: Yes, ayan.
1: So ang pagiging ina ay hindi pagkawala ng sarili. Ito ay pagdagdag ng lalim sa pagkatao.
0: Yes, at kapag na-embrace po natin itong season na to ng merong grace sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa mga tao sa ating paligid, mas nagiging buo ang atin pong mga pamilya.
1: So bago po tayo magtapos, tayo muna ay mananalangin. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat na nagkaroon kami ng panahon na pag-usapan ang aming mga gawain bilang mga ina, ang aming importansya sa aming sarili. Tulungan kami o Diyos na ang patuloy na kalakasan ng pangangatawan ang ipagkaloob sa amin upang magampanan namin ang aming gawain bilang isang ina sa aming kanya-kanyang tahanan. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin sa humigit kumulang isang oras. At nawa po ay marami tayong natutunan, marami kayong natutunan sa atin pong tinalakay sa araw po na ito. Ako po muli ang inyong kausapang pampamilya, Ate Ann.
1: At ako naman po si Ate Myra.
0: Hanggang sa muli dito sa usapang pampamilya.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and happy, happy Tuesday. Kamusta po kayo? I hope kung saan man po tayo nakikinig sa mga oras na ito, kayo po ay masaya, malusog at nasa mabuting kalagayan. Welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapatatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sa mga kaibigan po natin na mahilig magbasa, no, gusto makatanggap ng mga libreng babasahin po na aming ipinamimigay, kung kayo po ay curious na mas makilala po ang ating Panginoon, ay nasa tamang estasyon po kayo, no? I-send lamang po ang inyong mga kompletong pangalan at address sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, o di kaya naman sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. At para naman po sa ating mga Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa sa araw na ito ay Love's Response. Atin pong ibigay panahon kay Pastor Rami.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos, anupat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. May isang palabas sa Amerika, ito ay isang uri ng awitan, ito ay opera. Natampok sa palabas na ito ay si Maria Magdalena sa kanyang encounter sa pag-ibig ng ating Panginoon sa kanya. Nanupat ang pamagat ng kanyang awit na ito, ang wika ay, "I don't know how to love him, but I love him so." Hindi ko alam paano ko siya mamahalin, pero mahal ko siya. Ito ang pinakabuod ng awit na iyon, samantalang tampok si Maria Magdalena. Paano nating maipapakita ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Merong tatlong klaseng uri ng pag-ibig na pinanggalingan na salita. Yung eros o erotic, ang kahulugan nito, ito ay passionate, romantic, and physical love. Ito ay may kinalaman sa isang asawang lalaki at sa isang asawang babae. At yung sinasabing pangalawa ay philos. Ito ay brotherly love of love sa pamilya. At ang pangatlo, ito yung naitampok sa San Juan 3:16, yung agape. Itong agape love na ito ay unselfish love of God, na ito ay pinapakilala sa Kapitulo 13 ng 1 Korinto, versikulo 1 hanggang 13. Ang wika sa atin, kung ating babasahin ang kapitulong ito na kanyang binabanggit ang may kinalaman kung ano ang pag-ibig. Ang sabi, "Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaungaw. At kung meron akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung meron akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arihan, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang." Ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maingitin o mapagmalaki. o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Yan ang sinasabi tungkol sa pag-ibig. Patuloy tayo, may kinalaman sa pag-ibig pa rin sa versikulo 7, pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan, subalit maging mga propesiya ay matatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay lilipas, sapagkat ang nalalaman natin ay bahagi lamang at nagsasalita tayo ng propesiya ng bahagi lamang. Subalit, kapag ang sakdal ay dumating, ang bahagi lamang ay magwawakas. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip ako gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayon, ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata, sapagkat ngayon malabo nating nakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos nito ay makikita natin ang mukhaan. Ngayon, bahagi lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong maunawaan kung papaanong ako ay lubos na nakikilala. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit kaya nabanggit ang pinakadakila ay ang pag-ibig? Tingnan natin ngayon sa banal na kasulatan sa ating pag-aaral kung anong ibig sabihin ng pag-ibig sa karanasan ni Maria Magdalena. Kung ano ang pag-ibig? Sinasabi sa aklat ng San Marcos, kung ating ito yung babasahin, ano ang ating response o tugon tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon? Ayon San Marcos 14:3 hanggang 9, samantalang siya nasa Betania, sa bahay ni Simon na kietungin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango, purong nardo. Binasag niya ang sidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito'y may pagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamibigay sa mga dukha, at kanilang pinagalitan ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Kaibigan, noong nagkaroon ng isang piyesta at si Simeon o Simon na dating may ketong ay pinagaling ng ating Panginoon, siya ay merong pasalamat. Kaya kapag kayong nakilala natin ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang maaring tugon natin ay gratitude o yung pasalamat, sacrifice, commitment, na tayo ay magkakaroon ng pagtatalaga sa ating Panginoon. Kaya nga kapag ka ang sinasabing agape love ay ating maranasan, tayo ay magkakaroon ng ipapakitang likas na may kinalaman sa pag-ibig. Ito ay gratitude o yung pasalamat. Katulad ng aking binanggit kanina ay nagkaroon ng isang feast sa bahay ni Simon na dating may ketungin, at siya nagpasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang physical na blessing. Si Simon na taga Betania ay naging alagad ng ating Panginoon. siya ay isa lamang sa mga Pariseo na openly na sumama sa ating Panginoon na bilang kanyang alagad. Kanyang kinilala ang ating Panginoon na bilang isang guro at may pag-asa na baka magkakaroon ng isang pangyayari na siya ang Mesiyas. Subalit, hindi pa niya tinanggap ang ating Panginoon na bilang kanyang tagapagligtas. Katunayan, hindi nagbago ang kanyang buhay. Yung transformation ay hindi nangyari sa kanyang buhay. Nang ibig sabihin ay hindi pa siya nakumberte ng ating Panginoon. Siya ang Diyos na nagkatawan tao, siyang ating tagapagligtas. At doon sa mesa, nandun din si Lazaro na binuhay ng ating Panginoon. At pagkatapos, habala naman sa kitchen si Martha at sapagkat naghahanda ng pagkain. Subalit si Maria, nandun siya sa paanan ng ating Panginoon na nakikinig ng matamas sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Si Maria ay kanyang ipinakilala sa kanyang pakikitungo ngayon yung agape love, sapagkat meron siyang pasalamat sa ating Panginoon, sapagkat kung papaano ang ating Panginoon ay pinatawad ang kanyang mga kasalanan at pagkatapos ngayon ang kanyang pakikitungo sa ating Panginoon ngayon ay may kinalaman sa pag-ibig sa kanyang Panginoon na nagpatawad sa kanyang mga kasalanan at pinagaling siya. Isang sakripisyo ang kanyang pinagkaloob. Sapagkat ang kanyang binasag na pabango, itong alabaster box na ito, kung ito ay bibilhin, nagkakalaga ng sweldo ng isang tao sa loob ng isang taon. Ang sabi ng ibang mga manunulat sa ating Biblia ay mahigit na 300 dinars ang halaga nito. At nung nakita ngayon ni Judas ang ginawa ng babaeng ito, nagagalit siya. Bakit naman ang babaeng ito ay binasag ang pabango? Maaring ito'y ipagbili pagkatapos ngayon ang pinagbilan ay pwedeng ibigay sa mga taong dukha. Iniisip niya yung gayon, pero bilang isang treasurer ng grupo, iniisip niya papaano siya makakupit. Ang dandamin ni Judas ay isang dandamin na makasarili.

ay may pagbibili ng higit sa 300 denaryo at ipamimigay sa mga dukha at kanilang pinagalitan ang babae. Nung pinagalitan ng babae, gay na lamang marahil ang takot niya. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang kapatid? Maaring pagalitan siya o maaring pagalitan ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng ating Biblia, ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Kaibigan, ang sinabi ng ating Panginoon, isang mabuting bagay ang ginawa para sa ating Panginoon. Bakit sinabing mabuting bagay ang sinasabi ng ating Panginoon? Ang sabi sa 8, ginawa niya ang kanyang makakaya. Nagpaunan na niyang pahiran ang katawan ko para sa paglilibing. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-alala sa kanya. Bakit kaibigan? Ang halaga ng pabangong ito ayon sa San Mateo 21, matapos makipagkasundo sa mga manggagawa sa 1 denaryo sa 1 araw ay kanyang isinugo sila sa kanyang ubasan. Ang 1 denaryo ay sweldo ng 1 tao noon sa 1 araw. E ito ay 300 dinars ang halaga nito. Kaya ito ay sweldo ng 1 tao sa buong 1 taon, kaibigan. Kaya nga ipinakita ngayon ni Maria Magdalena ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon, hindi siya nanginayang. May mga tao kung minsan yung kanilang mga mahal sa buhay ay parbagang hindi pinapansin. Hindi binibili yung kanyang pangangailangan, pero kapag ka namatay na yan, marahil ang iba ginagawa nila ngayon, nagpapagawa pa ng pinakamagandang libingan. Eh hindi na kailangan ng taong namatay na yan. Mas kailangan niya yung pag-aaruga at saka yung pag-ibig samantalang siya ay buhay. Subalit, may mga tao kung minsan na kapag ka nagbigay sila para sa gawain ng ating Panginoon, para bagang ito ay isang malaking halaga. Pero kapag ka sila'y bumibili ng kanilang mga pantalon, mga sapatos, yung mamahalin ang kanilang binibili, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, para bagang nanginginayang sila, kaibigan. At ang pakikitungo dito ni Judas ay it's a waste. Isang bagay na sabihin nating sayang, sayang. Pero pagdating sa ating Panginoon, pagka tayo naghahandog sa Kanya, ang pinakamalaking nating kayang ibigay. Kaya nga, sa ating pagbibigay ngayon, nagpapatunay anong klaseng damdamin tayo sa ating Panginoon. At kapag ka tayo nagbigay ng handog sa ating Panginoon, ito ay ginagamit sa Kanyang banal na gawain para sa Iglesia. Gusto na nating matapos ang gawain ng ating Panginoon. Pero hindi maaring matapos ang gawain ng ating Panginoon kung tayo ay walang bagay na ipagkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. Kailangan ng salapi. Sapagkat ang mga misyonero, ang mga ginagamit ng ating Diyos sa kanyang gawain ay nangangailangan din ng salapi. As a sign of gratitude and love sa ating Panginoon, ngayon ay nagbibigay tayo ng handog, bunga ng ating pagkapasalamat at pag-ibig sa ating Panginoon. At ang wika pa nga ng ating Biblia, it was the love of Christ that constrained her. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ang nagpipilit o nagpilit sa Kanya kung bakit siya nagbigay ng gayon na lamang. Usually kapag ka tayo ay merong pabango, lalo na yung pabangong yon ay napakamahal, hindi natin binabasag yung bote at o kaya hindi natin ito ginagamit ng minsanan lang. Konting wisik ngayon ang ating ginagawa.
Marahil si Maria Magdalena ay nagpunta sa isang

0: upang siya'y makabili ng pabango para sa ating Panginoon. At nung nakita ngayon ng isang lalaki na nagtitinda sa shop na yon, marahil ang sabi niya, meron ako rito na tamang-tama sa iyo, ang halaga ay 200 dinars. Pero ang sabi ngayon ni Maria Magdalena, wala bang mas mahal dyan? Kanya, meron ako rito ginagamit sa mga hari, ang halaga nito ay nagkakalaga ng 300 dinars. Ang sabi niya, yun ang aking kukunin sapagkat ito ay para sa aking Panginoon. Kaya kaibigan, noong siya ngayon ay nagpunta sa bahay ni Simon, nandoon ang ating Panginoon. Kanyang binasag ang bote ng alabaster box at pagkatapos ngayon, inilagay sa ulo ng ating Panginoon, sa kanyang damit at gayon din sa kanyang paa. At ang wika pa ng ating Biblia, yung paa ng ating Panginoon ay kinukuskus ng kanyang buhok at nababasa ng kanyang luha sapagkat meron siyang sinsero na gawin yon para sa ating Panginoon. Inappreciate niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya samantalang siya'y nasa gitna ng mga taong na napapahiya siya. Subalit ang sabi ng Panginoon, ako rin ay hindi kita ahatulan. Merong mga taong nanginginayang ang sabi, bakit naman si Kristo ay namatay? Ang dugo ni Kristo ay nihalay doon sa bundok ng Kalbaryo samantalang konti lang lamang mga tao ang tumatanggap sa ating Panginoon. Bakit naman ang Niagara Falls ay nagbibigay ng maraming tubig na para bagang walang humpay na nagbibigay ng tubig samantalang ang tubig na yon ay hindi man nagagamit ng maraming mga tao? Gayun din ang ating Panginoon. Hindi isang waste, kaibigan. Hindi isang nakakapanginayang ang kanyang ginawa sapagkat ang sacrifice ng ating Panginoon ay kaya niyang tubusin ang bilyong-bilyon mga tao sa kanilang mga kasalanan. Kaibigan, ang genuine love ay hindi ito nanginginayang. Hindi ito nagkukorkula magkanong halaga. Hindi ito nanginginayang na kapag ka ito ay pinagkalaob. Pansin mo kaibigan, noong ating Panginoon ay kanyang inubad ang kanyang pagkadiyos. Ang sabi ng Biblia sa Pilipos 2:5 hanggang 11, ganito ang ating mababasa ayon kay Apostol Pablo. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang magiging kapantay ng Diyos. Sa makatuwid, siya'y kapantay ng Diyos, ang sabi ng Biblia. Kung siya'y kapantay ng Diyos, eh siya'y Diyos. 7. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya't siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalang ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikakaluwalhati ng Diyos Ama. Kaibigan, yan ang ating Panginoon. Kanyang hinubad ang kanyang pagkadiyos upang siya'y mamatay para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaibigan, tingnan natin ngayon si Maria Magdalena. Sapagkat nakilala niya ang pag-ibig ng ating Panginoon sa kanya at siya'y pinatawad ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan, noong ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, nandoon si Maria Magdalena. Hindi siya nahiyang siya'y tatawaging alagad ng ating Panginoon. Kanyang pinatunayan pa samantalang ang mga alagad maliban kay John the Beloved ay wala ang mga alagad. Si Peter nandoon sa malayo tumitingin sa ating Panginoon. Meron siyang concern pero wala siyang commitment sa ating Panginoon. Pero si Maria Magdalena, nandun siya. Hindi siya nahiyang ipakita na siya'y follower ng ating Panginoon. At kapag ka ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay ipangangaral, ibabalita rin ang ginawa ni Maria Magdalena. Hindi lamang nandoon samantalang inilagay ang bangkay ng ating Panginoon. Umagang-umaga, naghanda ng pabango upang pahiran ng langis ang katawan ng ating Panginoon. Wala ng ating Panginoon sa loob ng libingan sapagkat siya ay bumangon na sa mga patay. Pero unang nagpakita ang ating Panginoon kay Maria Magdalena. Merong isang awit gusto kong i-recite ang awit na ito. Ito ay may pamagat na "Have I done my best for Jesus?" Ang sabi ng first stanza, "I wonder, have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree? To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me." Sa refrain o sa korong wika, "How many are the loss that I have lifted? How many are the chain I've held to free? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me?" At ang sabi sa last stanza, "No longer will I stay within the valley. I climb to mountain heights above. The world is dying now for what of someone to tell them of the Savior's matchless love." Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Marahil kung isipin natin ang krus ng Kalbaryo, ano bang aking ginawa para sa aking Panginoon? Upang maipakita ko ang aking gratitude, ang aking sacrifice, at ang aking commitment sa Kanya. Yayamang siya'y namatay para sa akin, Kanyang ipinagkaloob ang Kanyang buhay upang ako'y tubusin sa bundok ng Kalbaryo. Kaibigan, kung araw-araw ay ating pinagbubulay-bulay ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon at ang Kanyang sacrifice, ako'y naniniwala sa araw-araw ang mamamutawi sa ating mga labi ay ang pagmamahal sa ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensahe sa araw na ito. Ano? Ang pag-ibig po ng Diyos ang pundasyon ng lahat ng tunay na stewardship. Hindi tayo nagbibigay, naglilingkod o sumusunod upang makamit ang Kanyang pag-ibig. Ginagawa natin ito dahil naranasan na natin ang Kanyang walang hanggang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo. Kapag ang puso po ay tunay na nabago ng pag-ibig ni Kristo, ang pagsunod po ay nagiging kagalakan. Ang pagbibigay po ay nagiging pribilehiyo at ang paglilingkod ay nagiging paraan ng pagsamba. Ang pinakamagandang tugon po sa pag-ibig ng Diyos ay ang ialay po ang ating buhay sa Kanya. Ang sabi nga po sa 2 Corinto 5 verse 15, "At siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa kanila." Nawa po ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. Ano? At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne McKee sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, lamang ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Pope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso, at kaibigan. Muli po ninyo kung makakasama si Sister Paula Fofe po, ang sister at nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pagtawid ng bayan ng Israel sa ilog Jordan, o itong crossing the Jordan River. Mga kaibigan, napakaganda po ng ating tatalakayin ngayon, kaya please, we are asking you na huwag nyo na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station at samahan kami ni Pastor Nick Francisco. Ang ating po tagapagsalita ay isang family counselor, motivational speaker, at isa pong pastor ng Seventh-day Adventist Church. Pastor Nick, welcome back po.
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa. At ang atin pong particular na pag-uusapan ngayon ay ang pagtawid sa ilog ng Jordan. Sa panahon pong ito, ang ating pag-uusap ay patay na si Moses at si Josue na ang kanilang leader. Kaya ating matamang subaybayan ang mga himala na ginawa naman ng Diyos kay Josue sa pagtawid sa ilog ng Jordan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon.
1: Eh, napakaganda no, mga kaibigan. Para tayo nag-storytelling lamang ano, pero sa bawat chapter po, bawat leader na atin po napapag-aralan, iba't ibang karanasan at iba't iba pong mga lesson ang nakukuha po natin mula sa kanilang buhay. Ngayon po mga kaibigan, bago tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Nick sa isang panalangin.
2: Mapagpala at mahabaging pong Diyos sa kalangitan, sa oras pong ito'y muli naming pinupuri at nilulwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kabutihan at kagandahang loob na iyong iginawad sa aming buhay. At narito po kami sa oras na ito na aming pag-aaralan ang kwento ni Josue sa pagtawid sa ilog ng Jordan. Pagpalain po kami, matutuhan namin, maunawaan ang kwentong ito sa pagpapahayag ng iyong dakilang pangalan at pagliligtas. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Ayan, Pastor Nick, huwag na po natin patagalin pa. Atin po ibigay pagkakataon sa ating tagapagsalita upang talakayin po ang pagtawid ng bayan ng Israel sa ilog ng Jordan. Pastor Nick?
2: Ito po ang sabi sa... Tayo po ay nasa aklat na ng Josue sa pagkakataong ito. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia o meron kayong sa inyong mga gadget, ay buksan po ninyo sa aklat ng Josue 1:1. Mangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moses na sinasabi, "Si Moses na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Jordan ito, ikaw at ang buong bayan ito hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moses." Inulit ng Diyos ang pangako kay Josue. Siya na ngayon ang kausap ng Panginoon. Isipin po ninyo itong kwento na ating pinag-aaralan ay direktang usapan ng Diyos at saka ng tao. Tao at si Moses, gayon din ngayon, si Josue naman ang kausap ng Panginoong Diyos. At sa pagpapatuloy, dito sa 2:11, ibinigay ni Josue ang kanyang order para sa command na forward. Josue 2:11. 1:11. Kayo'y papasok sa gitna ng kampo at ipag-uutos sa mga tao na sinasabi, "Maghanda kayo ng baon, sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang pumasok at angkinin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos." Kaya inulit ni Josue ang utos at sinabing sila ay tatawid sa ilog ng Jordan 3 araw mula ngayon, kaya sila ay naghanda. At marahil sa kanilang paghahanda ay ganito ang aking naisip. Tiningnan nila ang ilog ng Jordan. At ito ay napakalakas ng agos, bumabaha, umaapaw. Kaya marahil kung merong mag-aalinlangan sa kanila ay sasabihin, paano tatawirin ang ilog ng Jordan ay bumabaha. Kaya sila'y nagpatuloy. Ganito ang utos sa 14. Ang inyong mga asawa, mga bata at mga hayop ay mananatili sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moses sa kabila ng Jordan. Ngunit lahat ng mandirigma ay tatawid na may sandata sa harapan ng inyong mga kapatid at tutulungan sila. Ang pagkakalinya at pagkakakumand at pangako na sinalita ng Diyos kay Josue, kayo ay tatawid. Tatawid ang inyong mga asawa. Tatawid ang inyong mga anak. Kaya dito po sa pagkakabasa kong ito ay pinapahalagahan ng Diyos ang pamilya. Alam ng Panginoon na ang mga lalaking Israelita ay hindi magiging maligaya sa pagtawid kung hindi kasama ang kanilang asawa at gayon din ang kanilang mga anak. At ito ang takot para sa kanila. Ano ang mangyayari kapag ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak ay tumawid? At ang sabi ng Panginoon, pati ang mga hayop ay tatawid sa Jordan. Ganyan pinahalagahan ng Diyos ang kabuhayan nila doon sa ilang. Kaya excited ang lahat ng mga Israelita sapagkat sila ay mayroong salita buhat sa lingkod ng Diyos. At ang sabi pa na ayuda na ibinigay sa kanila, ang mga sundalo na 40,000 ay nasa inyong paligid upang umalalay at tumulong sa lahat ng mga Israelita. Dito sa 2:16, ganito naman ang pagkasabi. Sinabi niya sa kanila, pumaroon kayo sa bundok, baka kayo'y abutan ng mga humahabol sa inyo at kayo'y magkubli roon ng 3 araw hanggang sa bumalik ang mga humahabol at pagkatapos ay makatayo na kayo ng inyong lakad. Sa ganitong pagkakataon ay binanggit yung mga tiktik na pumasok doon sa Jericho upang manmanan ang lupain. Sa ganitong pagkakamanman ng lupain ay nakita ng mga Israelita sa pamamagitan ng 2 tiktik na ang Kanaan at gayon din ang unang kaharian ng Jericho na kanilang kukupkupin ay natatakot sa harap ng mga Israelita. Sa 1:18, sino mang maghimagsik laban sa iyong utos at hindi makikinig sa iyong mga salita sa lahat ng iyong iniutos sa kanya ay ipapapatay. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Yan ang sabi. Isinulat dito sa kautusan na samantalang nagpapaliwanag si Josue kung paanong tatawid sa Jordan, ang sabi ng mga Israelita, kami ay susunod sa lahat ng iyong sinabi. At dito sa 2:18, lahat ng hindi susunod ay papatayin. Ibig sabihin, dito sa pagkakataong ito, narito ang isang henerasyon ay lumitaw sa likod ni Josue na mga taong desidido na sumunod sa Panginoon at tumawid sa ilog ng Jordan. At ang sabi nila, kapag hindi sumunod sa iyong utos, kami mismo ang papatay sa kanila. Napakagandang usapan para sa bayan ng Diyos ang ganitong mga programa. Kaya kailanman at mayroong mga command ang mga leader at mayroong ganitong mga kautusan, ang pagsunod at ang pagkakaisa ay napakahalaga. Sa 3:3, at iniutos nila sa taong bayan na sinasabi, kapag nakita ninyo ang kabanang tipan ng Panginoon, ninyong Diyos na dala ng mga paring Levita, ay aalis kayo sa inyong kinaruruanan, susundan ninyo iyon. Kaya ang order ng kanilang marcha, mauuna ang mga saserdote. At mayroong pagitan na halos kalahating milya. Tatanawin lang nila sa kapatagan kung saan daraan ang saserdote ay doon sila susunod. Kaya ang command, tinawag niya ang mga saserdote at kaniyang pinalakad. Sa 3:17, ang mga paa ng nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay panatag na tumayo sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan, samantalang ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa makatawid sa Jordan ang buong bayan. Ang utos ni Moses, ang utos ni Josue ay tatawid mauuna ang mga saserdote. Kaya sa kanilang paglakad, sila ay matamang sumusubaybay. At ang sabi dito, nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban, ang mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng ilog sapagkat inaapawan ang Jordan sa lahat ng mga pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Yung pala, doon sa araw na mag-command si Josue ng forward sa mga Levita, ang ilog ng Jordan ay inaapawan, bumabaha sa kaniyang mga gilid at ang paa ng saserdote ay natuyo. Subalit ng sa pagsayad ng paa ng saserdote sa tubig, ang tubig ay nagkabuntun-buntun, naging isang malaking dam. At sa ganitong paraan, nang matuyo ang ilog ng Jordan, ang kaban ng tipan at ang saserdote ay huminto sa gitna ng Jordan. At samantalang nakahinto ang kaban ng tipan, ang mga saserdote sa gitna ng ilog, natuyo ang ilog at dumaan ang buong Israelita, pati lalaki, pati babae, pati bata, pati mga hayop, silang lahat ay tumawid. At napakalaking grupo at napakalaking bilang na anupat silhalo sila ay gabihin. Simula sa pagkaumaga hanggang sa pagkahapon, maghapon silang tumawid sa ilog ng Jordan, na anupat ang ilog ng Jordan ay nagkabuntun-buntun ang napakalaking tubig sa itaas nito. At ito ay namasdan ng lahat ng Israelita na tumawid. Doon ay ipinaalala sa kanila kung paano na ang kanilang mga ninuno, 40 taon na ang nakararaan, ay tumawid sa dagat na pula at lumakad sa tuyong lupa. Ito ang kauna-unahang himala na ginawa ng Diyos sa buhay ni Josue. Kung paanong nagawa ng Diyos, pinatutuhanan dito sa ikalawang pagkakataon. Una, na hinawi ang dagat na pula sa pamamagitan ni Moses. Ngayon naman, sa pangalawang pagkakataon, nasaksihan ni Josue at saka ni Caleb na natuyo ang ilog ng Jordan. Lahat ng mga nakasaksi sa pagkatuyo ng dagat na pula, sa paghawi sa dagat na pula, at nahati rin, natuyo rin ang ilog ng Jordan, dalawang beses nilang namasdan ang dakilang pagliligtas ng Diyos na ito'y ebidensya at patotoo na ang Diyos ay kasama ng Israel sa kanilang paglalakbay at totoo ang kanyang pangako na sila ay kanilang dadalhin sa lupang pangako at ililigtas sila sa harap ng kanilang mga kaaway. Ito ay isang inspirasyon, dalawang beses na ipinakita at ibinigay sa Israel ang pagkatuyo. Makapangyarihan ang Jordan sa mga panahong sila ay tumawid at ang tubig ay nabuntun. Kaya isipin na lang, sa loob ng maghapon na naipon ang tubig, nang ito ay nang umalis ang saserdote sa gitna ng ilog, ang tubig ay umagos at ito ay isang napakalaking baha sa kapatagan ng Jericho. At ito ay balita na tumakot sa lahat ng mga kaharian sa kanilang palibot na ang Israelita ay tumawid sa tuyong ilog ng Jordan at ngayon ay nasa lupain na ng Kanaan. Ang kilabot at takot sa mga tao sa kaharian ng Kanaan ay napa sa Israel. Dito sa 4:6, Josue 4:6, upang ito'y maging isang tanda sa gitna ninyo na kapag tinanong ng inyong mga anak sa panahong darating, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? Ang batong yon, ang sabi, lahat ng

4:14, chapter 4:14 ng Josue. Nang araw na yon ay dinakila ng Panginoon si Josue sa paningin ng buong Israel at sila'y gumalang sa kanya gaya ng kanilang paggalang kay Moses sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Pinatututuhanan dito na si Josue ay isang tapat at mahusay, magaling na leader. Kabataan pa si Josue, na itrain na siyang mabuti ni Moses sapagkat siya ay aliping lingkod. Siya ay alalay, parang kanang kamay ni Moses. Nakita ni Josue ang lahat ng mga karanasan na nangyari sa buhay ni Moses. At siya ay pinili rin ng Panginoon sa kanyang katapatan upang siya ang magpatuloy na maging leader. At si Josue ay leader, isang commander, at siya ay isang sundalo. Sa ganitong paraan, ang takot sa Israel ay bumigay, ibinigay kay Josue at sila ay naging masunurin sa lahat ng kanyang mga salita at sinasabi. Dito sa 5:17, ganito naman ang sabi. Sa 5:7, kaya tinuli ni Josue ang kanilang mga anak na ipinanganak na kahalili nila sapagkat hindi sila tuli, yamang hindi sila tinuli sa daan. Pagkatapos pala na tumawid sa ilog, pagkatapos na tumawid sa dagat na pula, ipinatuli ni Moses ang lahat ng tumawid. Pati mga Ehipsyo, lahat ng sumama, ipinatuli. Pero sapagkat sila ay patuloy na tumutilig sa Panginoon, patuloy na ayaw sumunod, ay ipinatigil ang pagtutuli. Kaya muling iniutos ni Josue na tuliin ang lahat ng mga kabataan na ipinanganak sa ilang sa loob ng 40 taon nang makatawid sa ilog ng Jordan. Ito ang tipan na panibago sa kanila, ang tipan ng pagtutuli. Dito naman sa 10, habang ang mga anak ni Israel ay nagkakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Paskwa ng 14th ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. Hindi rin din pala sila nag-celebrate ng Paskwa pagkatapos ng mga Israel ay patuloy na magrebelde at maghimagsik sa Diyos. Ipinatigil din sa kanila ang pagdiriwang ng Paskwa taon-taon. At pagkatawid sa ilog ng Jordan, ipinaalala ni Josue, ganito ang ating gagawin. Tayo ay tutuliin at tayo ay kakain sa ng tinapay na walang lebadura. At sila ay kumain ng sagana sa lupain sa kapatagan ng Jericho sapagkat noon ay panahon ng pag-aani. Sa 5:12, ganito naman ang sabi. At ang mana ay huminto kinabukasan. Pagkatapos na sila'y makakain ng bunga ng lupain at hindi na nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi kanilang kinain ang bunga ng lupain ng Kanaan ng taong iyon. Nang sila'y dumating sa lupain ng Kanaan sa kapatagan ng Jericho, ay araw at panahon ng pag-aani. Napakasagana ng lupain. Pero ang mga kaharian kagaya ng Jericho, nakakulong na po sila. Ikinulong na sila ng hari at sabi nila, lulupigin tayo ng bansang yan. Kaya sila ay kumain ng sagana ng bunga ng lupain. Ipinatikim sa kanila ng Diyos ang kasaganaan ng lupain ng Kanaan, panahon ng pag-aani. At sila ay nangabusog. Kaya lamang tumigil na ang mana. Kinabukasan ng umaga, wala ng mana na bumaba. Tapos na ang 40 taon. Ang 40 taon na kanilang paglalakbay sa ilang ay nagwakas. At tinamasa nila ang napakaganda at napakasaganang lupain. Lahat sila na nakatawid sa ilog ng Jordan, gayon na lamang ang kanilang katuwaan, ang kanilang selebrasyon ay pagtutuli at ang pagdiriwang ng Paskwa. Ito ang ating kwento, ang pagtawid sa Jordan, ang himala ng Panginoon sa ilog ng Jordan.

0: Sister Pao.
1: Amen. Thank you so much, ano, Pastor. Napakaganda po, ano. So, may pagkakapareho talaga itong crossing the Red Sea at saka itong Jordan River.
0: Uh-oh.
1: Masyado lang talagang famous po kasi syempre yung pagtawid nga, yung Exodus po. Pero ito rin po ay napakagandang kwento pala, no, Pastor? Yung crossing the Jordan River. Pero pagdating po ba sa leadership ni Joshua at ni Moses, meron po bang pagkakaiba sa pagtrato ang Panginoon? Dahil si Moses medyo matanda na nung, di ba po, medyo may edad na siya eh. Pero compared po dito kay Joshua, may pagkakaiba po ba?
0: Ang panahon ng pagkatawag sa kanila ang may pagkakaiba.
1: Mm-hmm.
0: Panahon at saka lugar. Mm-hmm. Pero yung pagtrato ng Panginoon, ay parehas.
1: Parehas.
0: Ang hamon kay Moses ay makalabas sa Ehipto.
1: Ayun. Mm-mm.
0: Hanggang sa sana hanggang sa makatawid sa ilog ng Jordan. Yun ang pangako. Kaya lang nabigo nga si Moses dahil nga nagkasala.
1: Mm-mm.
0: Si Josue, ang hamon sa kanya ay lupigin ang lahat ng kaharian sa lupain ng Kanaan.
1: Yun,
0: yan ang hamon sa kanya. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang dito, ipinatikim sa kanya ng Diyos at ipinakita ng Diyos sa buong Israel na sa pamamagitan ng Kabanang Tipan at saka ng Sasardote na nakatayo sa ilog ng Jordan na tuyo at ang tubig ay bumubunton sa gawing ibabaw, ay nakita na ng buong Israel na talagang ang lupain ng Kanaan ay ibinigay sa kanila. Yun ay kasiguruhan. Kasiguruhan.
1: Ayun.
0: Dapat so, sana ganun din ang nangyari sa Israel.
1: Opo.
0: Pagkatapos at natumawid sa dagat na pula,
1: mm-mm,
0: sigurado na nila na ang Diyos talaga ay hindi sila pababayaan. Kaya lang, iba ang kanilang naging ugali at likas.
1: Oo nga, Pastor. Para napansin ko, ang nangyari, yung mga talagang pasaway, ibig ko sabihin, yung mga talagang hindi pa sigurado yung pananampalataya at pagkilala sa Panginoon, parang namatay na eh, nagpahinga na,
0: oo,
1: no?
0: Oo.
1: Tama ba? Pinagpahinga ng Panginoon.
0: Oo.
1: At
0: talagang sinasadyang alisin ng Diyos ang ayun, kasalanan sa kanilang gitna. Oo.
1: Oo, talaga. So, ito ay tingin ko, Pastor, applicable din sa buhay natin eh.
0: Oo.
1: Yung, tama ba? Ano masabi niyo po dito?
0: Ganun nga, itong mga kwentong ito ay nagpapahayag na ganun talaga ang galit at puot ng Diyos sa kasalanan. Kaya lang, itinuturing natin na sa tao galit eh. Hindi. Hindi po sa tao galit ang Diyos. Mahal ng Diyos ang tao. Iniibig ng Diyos ang tao na matay si Kristo para sa sangkatauhan. Ang ayaw ng Diyos ay kasalanan. Ang ayaw ng Diyos ay kasalanan. Kaya lang, kapag niyakap ng tao ang kasalanan, yun, nalalakip ang galit ng Diyos sa taong nagkasala.
1: Mm-hmm. Malinaw po yan sa naging karanasan po ng bayan ng Israel, no? Na mahal po ng Diyos ang tao at hindi po yung kasalanan na patuloy namang niyayakap ng tao. Di ba, Pastor? Yun po ang inyong point. So, Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat na ating taga-subaybay?
0: Ang mga kasaysayan pong ito ay nasulat upang patuloy nating maalaala, marinig ang kabutihan at pagliligtas ng Diyos sa Israel, na ang mga tagpong ito ng mga senaryo ay kapangyarihan ng Diyos na tumatagos hanggang sa ating panahong ito. Anuman ang kalagayan ng bayan ng Diyos sa panahong ito, mahal ng Diyos ang kanyang bayan. At kung ito man ay nalagay sa mga pagsubok, nalagay sa mga hamon ng buhay, pero talagang ang pangako ng Diyos ay ang kanyang pagpalain, ang kanyang bayan, ang kanyang samahan, at ang kanyang patnubayan. Kaya po, sa ganitong kaparaanan at kwento ng kasaysayan ng Biblia, tayo ay tumatawid sa panahong ito. Alalahanin po natin na mayroong Diyos sa langit na gumagabay, pumapatnubay at nagpapala sa atin, handang sumaklolo sa lahat ng panahon ng ating buhay. Siya ay lagi nating kasama sa bawat pagkakataon. Iyan po ang ating panawagan ngayon.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Nika, na napakagandang pangako ng Panginoon at assurance po at pag-asa sa lahat po ng nakapakinig na ating mensahe ngayon. Mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan at komento tungkol po sa inyong narinig o kaya naman po ay nagnanais kayo ng libreng Bible study, ng libreng aklat mula po sa ating programang Tinig ng Pag-asa at mayroon po kayong mga prayer request, ay maaari po kayo mag-text sa numerong ito. 0995-525-8849. Bago po tayo magtapos, ay narito muli si Pastor Nick upang pangunahan po tayo sa panalangin.
0: Maraming maraming salamat po, mapagpalang Diyos sa kalangitan, sa mga salaysay, mga kwento at karanasan ng buhay na natala sa Biblia, at narito ang kahangahangang pangyayari ng pagtawid sa ilog ng Jordan na punong-puno ng milagro, na sa kabila ng balakid at suliranin sa ilog ng Jordan ay ikaw ay nagbigay ng utos ng forward. Panginoon, magpatuloy po kami sa iyong gawain. Magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyong banal na gawain, na sa pamamagitan nito, ikaw ang patuloy na gagawa ng daan, ng paraan upang patuloy na mahayag ang iyong kabutihan, kadakilaan at pagliligtas sa sangkatauhan. Patuloy po namin inilalapit sa iyo ang aming mga tagasubaybay. Patuloy na mamulat ang aming kaisipan, ang aming diwa sa dakilang kabutihan at pagliligtas ng aming Diyos sa langit. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli ay samahan kami ni Pastor Nick Francisco sa panibagong pag-aaral sa Banal na Kasulatan. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Welcome to AWR 89.1 FM, your voice of hope in the heart of Manila. From sunrise to sunset, we bring messages of encouragement, faith, health, and family life directly to you. No matter where you are, AWR 89.1 FM is always ready to uplift and inspire. Let's explore our daily lineup of programs that nurture the soul, mind, and body. Start your day with songs of praise and words of reflection, music, soothing hymns, and spiritual songs to greet the new day. Rise and Reflect, a brief morning devotional to set a positive tone for your day. Ang Salita ng Buhay, inspirational Bible-based messages that bring light to every listener. As the city awakens, AWR 89.1 FM continues to bring hope. Tinig ng Pag-asa, real stories of faith and practical lessons from the Bible. Morning Mana, nourishment for your spirit through the Word of God. Mga pangakong di nabibigo, God's promises that never fail, offering hope and assurance. Good health is a gift from God, and we are here to help you cherish it. Wellness R, expert insights on maintaining a healthy lifestyle. Voice of Health, practical tips for a healthier you. Healing Wonders of Diet, discover the power of plant-based nutrition. Usapang Pampamilya, heartfelt conversations on family and relationships. Continue your spiritual journey with our Bible-centered programs. Bible School on Air, learn God's Word from the comfort of your home. Tinig ng Pag-asa, discover hope through testimonies and Bible reflections. Reasoning from the Scriptures, thought-provoking discussions on biblical truths. Revelation of Hope, unveiling the prophecies of the Bible and God's ultimate plan. We understand that life's questions often need answers and encouragement. AWR Storytime and Question of the Day, fun, engaging stories for all ages. AWR 360 Cares, serving the community with love and compassion. TikTok, lively discussions on topics that matter most to you. Unlocking Bible Prophecies, a deep dive into biblical prophecies and their relevance today. Every day, every hour, AWR 89.1 FM is your voice of hope. Join us in proclaiming God's message of love and salvation. Tune in, listen, and be blessed.
1: Say AWR 89.1 FM.
2: Parents everywhere are trying to make sense of the childhood obesity epidemic. Well, researchers have found two foods that can help. Children who ate the most grains were almost 40% less likely to be overweight, and the children that enjoyed nuts frequently were one-third less likely to be overweight. Healthy foods like whole wheat toast and peanut butter are kid-friendly and could help your child to maintain a healthy weight. Preventing childhood obesity is another ageless advantage.
3: This is TikTok with AWR. Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
4: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
3: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
6: Init ng panahon? Refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chilled Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240 ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chilled Taho. Lamig na, healthy pa!
7: Mm. May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
8: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang mapagpalang hapon, mga kapatid, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Nagbabalik po ang inyo pong programang Stories of Faith, mga kwento ng pagbabago, mga kwento ng patotoo ng Panginoon sa buhay ng bawat manunulat ng atin pong ng kanilang kwento sa oras at panahon na ito. Pero bago po yan, gusto kong batiin ang ating mga masugid na takasubaybay, Jean B. Juanites at Lins Hashimoto. Ayan po mga kaibigan, ano? We're glad and we're so happy once again to listen to one of the stories of our friends that have shared and written their story in order for us to learn more about how the Lord really works into their lives. Alam niyo mga kaibigan, ano? One of the things that I really look forth is when people have put so much of their love towards each and every one of us, we can see and we can show it here that the Lord really indeed works in different ways. Minsan, may mga pagkakataon na akala natin yun na. Akala natin katapusan na. Pero, minsan kahit mawala man ang lahat, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ito ay isang kwento ng isang ating kaibigan. Sabi niya, may mga umagang gigising ka at sa isang iglap, iba na ang iyong buhay. Iyon ang nangyari, hindi niya po totoong pangalan dahil po nahihiya daw po siya sa kanya pong kwento. Ang kanyang pangalan na ibinigay sa atin ay si Jartu. Hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na mawawala ang kanyang asawa. Isang araw, magkasama silang nangangarap para sa kanilang pamilya. Kinabukasan, tahimik na lamang ang kanilang tahanan. Dahil wala na ang kanyang katuwang sa buhay. Wala na ang taong araw-araw na nagsisikap upang may makain sila. At kasabay ng pagkawala ng kanyang asawa, parang nawala rin ang kanyang pag-asa. Sa kanilang lugar, ang buhay ng isang byuda ay hindi madali. Marami ang tumitingin sa kanila na parang wala na silang halaga. May ilan na umiiwas, may ilan na walang pakialam. At may mga pagkakataong pakiramdam nila ay wala na silang lugar sa lipunan. Si Jartu ay wala rin sariling pinagkakakitaan. At habang nabubuhay ang kanyang asawa, siya ang umaalalay sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, kailangan niyang harapin ang bawat araw ng mag-isa. Tuwing umaga, iniisip niya, saan kami kukuha ng pagkain? Paano ako mabubuhay bukas? May mga gabing gutom siyang natutulog. May mga araw na hindi na niya alam kung saan kukuha ng lakas upang magpatuloy. Ito ay mas masakit pa sa gutom. Dahil ang pakiramdam na wala nang may nagmamalasakit sa kanya ay mas masakit pa sa kung anumang nararamdaman ng kanyang kalangnan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang kapitbahay na hindi tumalikod. Mabait ito sa kanya at palagi siyang kinakamusta. Kung may sobrang pagkain, ibinabahagi niya ito. At kung may tutulong, ginagawa niya naman ito. Hindi niya ito maintindihan sapagkat magkaiba sila ng relihiyon. Hindi naman siya obligadong tulungan. Ngunit isang araw, lumapit ang kanyang kapitbahay at kanyang sinabi, "Jartu, may ipapalabas na pelikula rito ngayong gabi. Pelikula tungkol ito kay Jesus. Gusto mo bang samahan ako?" Noong una, nagalinlangan si Jartu dahil hindi yon ang relihiyong kinakalakihan niya. Ngunit dahil sa kabutihan ng kanyang kapitbahay, siya rin ay pumayag kalaunan. Pagdating ng gabi, nagtipo ng mga tao sa kanilang baryo. Sa isang malaking puting tela, nagsimulang ipalabas ang pelikulang tungkol sa buhay ni Jesus. Tahimik lamang si Jartu at pinapanood niya ang bawat eksena. Nakita niya kung paano hinipo ni Jesus ang mga may sakit, kung paano niya pinatawad ang mga makasalanan at kung paano niya inaliw ang mga umiiyak, kung paano niya pinakain ang mga nagugutom, kung paano niya minahal ang mga taong tinataboy na ng lipunan. Habang pinapanood niya ang lahat ng iyon, parang may unti-unting bumabago sa kanyang puso. Hindi lang siya isang manonood. Parang siya mismo ang kinakausap ni Jesus. Kinabukasan, bumalik siya. At kinagabihan, nandoon na naman siya. Paulit-ulit niyang pinapanood ang pelikula at sa bawat gabi, mas lalo niyang nakikilala si Jesus. Habang pauwi siya, isang gabi napatingin siya sa kanyang kapitbahay. Bigla siyang napangiti at doon niya naunawaan ang isang bagay. Ang kabutihan niya sa akin. Hindi lang pala dahil mabait siya. Ipinapakita niya sa akin kung paano magmahal si Jesus. Naalala niya ang mga panahong gutom siya, mga panahong umiiyak siya, mga panahong wala nang gustong lumapit. Ngunit ang kapitbahay niyang ito, hindi siya iniwan at doon niya naisip. Ito pala ang ibig sabihin ng maging kamay at paa ni Kristo. Hindi lamang salita ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita pala ito sa paraan ng pagmamahal ng kanyang mga anak. Matapos ang ilang gabing panonood, hindi na niya kayang baliwalain ang nararamdaman niya. Alam niyang may kulang sa kanyang buhay. Hindi lamang pagkain, hindi lamang pera, kundi ang Diyos na ngayon lamang niya tunay na nakilala. Tahimik siyang nanalangin at sabi niya, "Jesus, hindi pa kita lubos nakilala. Pero gusto kitang makilala. Pumasok ka sa puso ko. Ikaw na ang manguna sa buhay ko." At sa simpleng panalangin iyon, may kapayapaang matagal na niyang hinahanap ang bumalot sa kanyang puso. Hindi nagtagal, may nakita siyang post tungkol sa isang Adventist church sa kanilang lugar. Nabasa niya kung paano sila nagsisikap mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Naalala niya ang lahat ng natutunan niya tungkol kay Jesus. Kaya nagpasya siyang hanapin ng simbahang iyon. Noong una, nahihiya siya. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin. Ngunit pagdating niya, ngumiti ang mga tao. Kinamayan siya, tinanggap siya, hindi bilang estranghero kundi bilang isang kapatid. Mula noon, patuloy na siyang dumadalo sa pagsamba. Sumasali siya sa mga discipleship classes at araw-araw niyang mas nakikilala ang Diyos. At sa bawat aralin, mas lalo niyang nauunawaan na ang tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa kayamanan o sa mga bagay na maaaring mawala. Ang tunay na pag-asa ay kay Jesus lamang. Maaring byuda pa rin si Jartu. Maaring hindi pa rin marangya ang kanyang buhay. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Dati, takot ang kasama niyang matulog. Ngayon, may kapayapaan na. Pakiramdam niya ay iniwan na siya ng lahat. Ngunit ngayon, alam niyang may Diyos na hindi kailanman iiwan ang kanyang mga anak. At ang simpleng kabutihan ng isang kapitbahay ang naging daan upang matagpuan niya ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Sabagat minsan, ang pinakamakapangyariang paraan ng pagpapakilala kay Jesus ay hindi nagsisimula sa isang sermon. Nagsisimula ito sa isang taong handang magmahal. At kapag ang pag-ibig ni Kristo ang nakita ng isang sugatang puso, maaari nitong baguhin ang isang buhay magpakailanman. Alam mo, Jarto, hindi natin laging alam kung paano ginagamit ng Diyos ang maliliit nating kabutihan. Ito ay isang panyaya. Minsan nagsisimula sa isang plato ng pagkain, isang simpleng pagdalaw ng isang kapitbahay, isang magandang ngiti. Maaaring iyon ang maging simula ng pagbabago sa buhay ng isang tao. At tulad ni Jarto, maraming tao ang dumaan at dumaraan sa matinding lungkot at pakiramdam na sila'y nag-iisa. Ngunit kapag tayo ay naging kamay at paa ni Kristo, ipinaparamdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng mga salita lamang. Minsan, ang isang simpleng gawa ng pagmamahal ang nagiging daan upang may isang pusong matagpuan, isang sugatang puso na napatagpuan ang ating Panginoong Jesus. At tayo po mga kaibigan, ang atin pong kwento sa oras at panahon na ito patungkol kay Jarto. May mga pagkakataon nga naman na tila parang iniwan na po tayo ng ating Panginoon, pero pakiramdam lamang natin ito. Dahil simulat sa pool ang Diyos ay nariyan palagi, hindi niya po tayo pababayaan, hindi niya po tayo iiwan dahil siya na Panginoon natin, siya rin ang tutulong sa atin at dahil hindi niya po tayo pinapabayaan, siya lamang ang mayroong nagbibigay ng kagalakan sa bawat puso ng mga taong nasasaktan. Atin pong pakinggan muna ang awiting ito bago po natin babanggitin ang ating katanungan ngayong araw. Pero bago po yan, italan nyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. Atin pong pakinggan ang napakagandang

And that's the song, Bakit Mahal Ako ng Diyos? At ang ating katanungan ngayong araw ay padala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. So ang ating pangatanungan ngayong araw ay, sino po yung nag-introduce kay Jartu yung pelikulang patungkol sa ating Panginoong Hesus? Sino po yung nag-introduce kay Jartu patungkol doon sa pelikulang patungkol kay Hesus, kay Jartu? Ipadala niyo po yung mga sagot sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. At yan po mga kaibigan, kung sino pong unang makakasagot ay siya pong atin pong tatawagan. Pero bago po yan, atin po munang mapapakinggan ang isa pong awiting ito.

0: And that's the song, Blessings.
1: At ayun po mga kaibigan, ito sa look po. At sadly po, wala pong nakakuha sa atin pong sagot sa atin pong katanungan ngayong araw. And in as much as I wanted to really cater the answers of our friends, pero dahil po wala pong tumugma, we will be giving you chances maybe next time. Pero ito po, ano, nakasagot po sa Facebook Live. Pero Ma'am Lins, ayun nga po, because you're overseas, I understand. Pero to sa ang sagot po ay, mayroon po siyang kapitbahay. Ayan, kapitbahay po yung nag-introduce po sa kanya. Okay, maraming salamat muli mga kaibigan sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa. Gusto pong batiin muli ang ating mga taga-subaybay, Lins Hashimoto, Evangeline Salas, Jean B. Juanites, Jean Gloria Martiliano, at sa lahat po ng nakikinig sa oras na ito. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa ating programa. Ako po muli ang inyong pong lingkod, Pastor Kyle, na lagi po't muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yalit po ng manok. Manok po lang ako palit po. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami kumutalit sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka lalo ito kung sa mandawa hanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ng para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon, ngayon hindi pa namin napakigan yung mga programa na yan, ay yan namang sabadista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitsahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na gano'ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Sa gitna ng lahat ng ating pinagdaraanan, problema sa kalusugan, sa relasyon, at sa kabuhayan at maging sa pananampalataya, lahat tayo ay may solusyon na hinahanap, kagalingan, kapayapaan at kasagutan. Pero, paano kung ang mga sagot na inaakala nating tama ay hindi pala totoo? Paano kung ang pinangahawakan nating solusyon ay unti-unti pala nagpapalayo sa atin sa Diyos? Ngayon mga kaibigan, sa atin pong episode ngayon dito sa Tinig ng Pag-asa, ating pag-uusapan ng isang napakahalagang topic. Ano ang true remedies sa gitna ng ating mga problema? At paano natin makikilala ang false remedies na ginagamit ng kaaway upang dayain tayo? Beverly Albutante po ang inyong kaibigan at kasama sa paghahanap ng liwanag sa salita ng Diyos. At ito po ang programang hatid sa inyo ng Adventist World Radio na patuloy na nagpapalaganap ng pag-asa sa buong mundo. Sa ating talakayan ngayon, makakasama po natin ang isang masigasig na tagapagsalita ng katotohanan, isang pastor ng Seventh-day Adventist, wala pong iba kundi si Pastor Junicio o si Pastor Jun Sagnoy. Welcome back, Pastor. Kamusta po kayo?
1: Yes, thank you. Salamat sa inyo pong pakikinig, mga kaibigan at mga kapatid.
0: Thank you, Pastor. Mga kaibigan, manatili po kayo nakatuto kung saan man po kayo nanonood o nakikinig. Dahil hindi po ito isang karaniwang episode lamang. Ito po ay tungkol sa buhay at kamatayan, sa katotohanan at panlilinlang. Atin po nga alamin kung paano tayo makakaiwas sa mga mapanlinlang na lunas at makalalapit sa tunay na kagalingan na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay. At bilang pagsisimula po ng ating talakayan, hilingan po natin si Pastor Jun na tayo paunahan sa isang panalangin.
1: Sige po, tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangrihan po naming Diyos, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na luklukan upang hilingin ang inyong pangunguna, ang inyong paggabay at pagpapala, Panginoon, para po sa aming another episode na tatalakayin ngayon. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan na aming maunawaan ang mensahe na nais ninyong ipaabot sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga listeners sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli po, mga kaibigan, tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Sa araw na ito, napakaganda po ng ating topic. At ito na po ang pinakawakas ng ating topic para sa series ng Health and Happiness Seminar, na kung saan marami po ang naghahanap ng tunay na kagalingan. At ngayon ating pag-aralan kung ano yung true remedies, mga kaibigan. Alam ba ninyo na sa mga remedies ay mayroon pong dalawang uri? Ang una ay false remedies. Ito po ay pagpapagamot ni Satanas, no? Satan's false healing remedies, na kung saan ginagamit niya ang kapangyarihan ng spiritism o mga witchcraft. Ano? So yung mga paggamot na wala namang scientific na pag-aaral. At yung true remedies, mga kaibigan, ito ang God's healing remedies for the body, mind and soul. Ito po ang dapat nating gagamutin. Kaya ang God's healing remedies, mga kaibigan, ay madali lang. Abot ng ating mga kamay ang dalisay na hangin, liwanag o araw, sikat ng araw, pagtitimpi, pahinga, magkaroon ng exercise, magkaroon ng proper diet at sa paggamit ng pure water at tayo po ay magtiwala sa may kapal. Ito po ang true remedies na mula sa ating mahal na Panginoon. Kaya na ang wika ng ating Panginoon sa Jeremiah chapter 33 verse 6, ang wika niya, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan, aking gagamutin sila at ako'y maghahayag sa kanila nandi kawasang kapayapaan at katotohanan. Ayan po ang gagawin ng ating Panginoon, mga kaibigan. talagang ang Panginoon ang nagpapagaling sa atin sa natural na kaparaanan. Kaya God's healing power is accompanied with a purpose. Mayroon pong layunin. Kaya bawat kagalingan at healing, ito ay disenyo para tayo ay magkaroon ng kapayapaan, kaalaman sa katotohanan. Kaya ang tanong, ano ang katotohanan? Ating ang basahin, Sister Babes, sa John 14 verse 6.
0: Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko."
1: Ayan. So ang tunay na true remedies ay talagang ang katotohanan ay si Jesus. Jesus is the truth. Siya lamang ang katotohanan. Ano pa? Pangalawa, sa John 17 verse 17.
0: Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan.
1: Ayan. So, si Jesus at ang kanyang salita. Ano pa? Pangatlo na katotohanan na kailangan ipaabot sa atin sa mga awit chapter 19 verse 142.
0: Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran at ang kautosan mo'y katotohanan.
1: Kaya, mga kaibigan, si Jesus ang katotohanan, ang banal na kasulatan at ang kautusan ng Diyos. Ito ay katotohanan. Kaya ang pagsunod sa kautusan, mga kaibigan, ito ay katotohanan. Natutuwa, nagagalak ang Diyos. Ano itong sinasabi na kautusan ng Diyos? Na sinasabi ng iba ay wala na ang kautusan. Dalawa na lang, love to God and love to man. Alamin natin, sa love to God, ito yung binabanggit. Love to God, ibig sabihin, nasa kautusan din. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Huwag kang gumawa ng mga larawan. Huwag mong gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. At alalahanin mo ang araw ng Sabat. Ano? At yung pag-ibig naman natin sa tao, igalang mo ang iyong mga ama at ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangalunya. Huwag kang magnakaw, huwag kang magsaksi na walang katotohanan at huwag kang mag-imbot ng hindi sa iyo o sa iyong kapwa. Kaya napakalaga na maunawaan natin na ito po ang katotohanan na nais makita sa Iglesia ng Diyos. Kaya alam ba ninyo na ang sanktuaryo ay ibig sabihin ay church? Basahin nga natin sa mga awit chapter 77 verse 13.
0: Ang iyong daan, O Diyos, ay nasa santuario. Sino ang dakilang Diyos na gaya ng Diyos?
1: Yes. Ibig sabihin, ang santuario, ito yung church, mga kaibigan. Kaya ang religion is a way to God. So yan, mga kaibigan. Alam ba ninyo na meron pong over 2,844 religious organizations in the world today, mga kaibigan? Ang kanilang layunin ay bigyang lunas ang problema ng kasalanan. At kanila pong inaangkin na sila ang tunay na iglesia. Kaya alam ninyo, mga kaibigan, meron pong dalawang uri ng iglesia. Una, tinatawag na false church. Alam ninyo yung false church? Pinaghalo ang katotohanan sa kasinungalingan. Kanilang itinuturo ito kagaya sa turo ni Lucifer na kanyang ginawa sa pagtukso kay Adan at kay Eva doon sa halaman ng Garden of Eden. At yung pangalawa ay true church. Ano ang true church? Teaches the whole truth. Ano? Tinuturo na si Kristo ang katotohanan, tumuturo na si ang Biblia ang katotohanan at merong kautusan. Yan. The whole truth consists of Christ, the Bible, and the law. Sa huling mga araw, mga kaibigan, the work of the Holy Spirit is to guide us into all truth. Tayo'y gabayan, tayo'y dadalhin sa buong katotohanan, mga kaibigan. Kaya ngayon, ating alamin sa mga Juan, chapter 16 verse 13. Sir Babes.
0: Gayunmay kung siya, ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at ang kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating.
1: So ang gagabay sa atin mga kaibigan ay ang Holy Spirit para dalhin tayo sa Panginoon, dalhin tayo sa banal na kasulatan. Tulungan tayong sundin ang kautusan. Yan ang pangako ng Panginoon na ang Holy Spirit ang mag-aakay sa atin. Ngayon, paano natin i-trace o paano natin hanapin ang totoong iglesia? Kaya ating basahin ang Jeremiah chapter 6 verse 16, Sister Babes.
0: Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon, at kayo mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa, ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon.
1: O paano natin i-trace o hanapin ang true church sa dating landas, old path o dating daan? Hindi po mahalaga yung pangalan, kung hindi yung ano yung dati mula sa pasimula ng paglalang ng Diyos. Kung paano niya binuo o tinawagan ang iglesia. Kaya mga kaibigan, ang religion is a way to God. So, we are to stand in the ways. Itong ways, ito yung religious groups. Ito ang old paths, yung old religion na dapat tayo ay lumakad sa pananampalataya. Kaya, sa ating paghanap ngayon sa katotohanan o sa tunay na iglesia, kailangan nating tingnan ang paglalang, no? I-trace natin sa creation, sa patriarchs, kapanahunan ng mga patriarka, sa panahon ng Exodus, sa panahon ng mga apostolis at sa ating kapanahunan ngayon. Kasi ang katotohanan sa tunay na iglesia, ito'y makikita through the ages. Okay? Sa ating paghanap sa tunay na iglesia, ati pong i-consider ang true church, no? Dalawa po. Two things to consider in tracing God's true church. Una, ating basahin sa unang sa Colossians chapter 1 verse 15 and 16.
0: Nasiya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya.
1: So, to trace the true church, mga kaibigan, dapat nakasentro na si Kristo ang mandalalang sa sanlibutan. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita at ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Kaya dapat doon nakatuon, nakasentro. At pangalawa, Sister Babes, basahin natin ang 2 John chapter 9, verse 9.
0: Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak.
1: So, sa ating pag-trace ng true church, kailangan si Kristo ang nagbigay ng turo, no, para sa kanyang iglesia o sa mga tao o sa mga kaanib. Christ made doctrine for His church or people. So yan ang ating i-consider. Kaya dito, sa paglalang, mga kaibigan, una ay mababasa po natin ito sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17.
0: At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Natapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.
1: Ayan. Sa paglalang, doon ibinigay ng Diyos ang utos na huwag kang kakain sa punong kahoy na sa kalagitnaan. Pwede nilang kainin ang lahat ng mga prutas sa paligid pero liban doon sa isa. So dito inuutos ang pagsunod. Mahalaga sa iglesia na babalikan ng Diyos ay masunurin na church. Pangalawa, ating alamin. Ito'y mababasa natin sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3.
0: At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos

0: na i-consider natin sa true church ay ano naman ang kanilang pagkain. Sa Genesis chapter 1 verse 29,
1: at sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain.
0: So ano ang orihinal na pagkain? At ito ang pagkain sa paglalang, prutas, mga nuts at grains and legumes. So yan po, mga kaibigan, ang true church sa creation. At kamusta naman? Merong bang propeta? Basahin natin sa Jude chapter verse 14.
1: At ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adan na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal.
0: So ito, mga kaibigan, sino ang naghula? Hinulaan ni Enoch. Kaya sa panahon ng paglalang, sa kanilang ages na yan, mga kaibigan, mayroon pong propeta, si Enoch, mga kaibigan. Kamusta naman ang pangalan nila? Ito'y mababasa natin sa Genesis chapter 6 verse 2.
1: Na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kanya-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili.
0: So ang tawag sa kanila ay mga anak ng Diyos, sons of God. Sino naman ang kanilang mga leader? Ito'y mababasa natin sa Hebreo chapter 11 verse 5.
1: Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan, at hindi siya nasumpungan, sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos.
0: So mga kaibigan, meron silang leader sa creation, si Adan, si Enoch, siya ay dinala sa langit na buhay, at si Noah sa panahon ng baha. Kaya mga kaibigan, ito ang nangyari. Sila po'y naging champion of faith. Yan po'y mababasa natin sa Hebreo chapter 11 verse 7.
1: Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya.
0: So naligtas ang bayan ni Noe dahil sa pananampalataya. Kaya kung ating itrace ang true church sa panahon ng creation, nagkaroon sila ng pagsunod, obedience. Meron silang araw na pangilin, ikapitong araw, seventh day, Sabbath o Saturday. Meron silang prescribed na pagkain, yung prutas at mga binhi, mga nuts and grains. At meron silang propeta, si Enoch. Meron silang mga leader, si Adan at si Enoch at si Noah. Ang pangalan nila ay Sons of God, at ang resulta, si Enoch ay dinala sa langit na buhay. Tingnan naman natin sa panahon ng patriarchal age. Ano? Sila ba'y naging masunurin? Basahin natin sa Genesis 26 verse 5.
1: Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan.
0: Oh, naging masunurin si Abraham. Ito ang patriarchs, panahon ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ano? Sila'y naging masunurin din, mga kaibigan. Kamusta naman ang kanilang pagkain o diet? Sa Genesis chapter 9 verses 1 to 4.
1: At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit. At sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan

0: ko ng sulit ang buhay ng tao.
1: So dito mga kaibigan, pagkatapos na ang pagkain nila ay prutas, mga binhi, at mga grains and nuts, dinagdag ang gulay, dinagdag ang lahat na kumikilos o gumagapang sa lupa. Ah, hindi ibig sabihin lahat kung hindi yung malilinis kasi naibigay na rin ang payo kung ano yung malilinis at marumi. Ano? Nakasaad na rin tigpipito ang malinis na hayop na pwede nilang kainin. Ano pa ang kanilang ginagawa para makilala na sila ay True Church? Mababasa natin sa Genesis chapter 14 verse 20.
0: At purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng inyong mga kaaway sa inyong kamay. At binigyan niya si Abram ng 10th bahagi ng buong samsam.
1: So, sila po'y nagpasimula na mag-ikapo. Mga kaibigan, yan po ang tanda sa iglesia sa panahon ng patriarka. Nagbabalik po sila na mga ikapo. Ano ang resulta sa Matthew chapter 8:11?
0: At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipang galing sa silanganan at sa kanluran at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit.
1: So marami ang naligtas dahil po sa pangunguna ni Abraham at doon sa langit marami po ang maligtas. Buong mundo mula sa silangan hatungo sa kanluran from south to north mga kaibigan. Kaya alamin naman natin ang kapanahunan ng mga Israelites. Naging masunurin ba sila? Naging masunurin yung kautusan na ibinigay sa kanila sa tapyas na bato sa Exodo 20 verses 3 to 17. Meron din silang kapahingahan, seventh day Sabbath sa Exodo 28 to 11. At yung kanilang pagkain, mga malinis na mga hayop, Deuteronomy chapter 14 to 16. At mayroon silang propeta, si Deborah, Elisha, Elijah at marami pang iba. So dito mga kaibigan, sila po ay mayroong propeta, si Elisha. At sila din po ay nagbalik ng mga ikapo sa Malakay chapter 3 verse 10. At sila po ay binawautismuhan by immersion. Pakibasa nga, Sister Babe, sa 1 Corinto chapter 10 verse 2.
0: At lahat ay nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat.
1: Yes, nung sila ay tumawid sa Red Sea, yun ay symbolized na sila ay bininyagan ng Panginoon. At yung cloud by night and cloud by day, sila po ay protected by God. Yun po ay symbolized ng kanilang baptism. At ang ano naman ang kanilang pangalan sa Exodo chapter 4 verse 22?
0: At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay.
1: Yes, Israel, my son, ang kanilang pangalan sa kanilang church, mga kaibigan. At ano naman ang name na church sa wilderness sa Acts 7, 37 and 38.
0: Ito'y yaong Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ang Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanyang bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral ng buhay upang ibigay sa atin.
1: So ang pangalan nila, Church in Israel, Church in the Wilderness at ang nakarehistar na pangalan ay mababasa natin sa Hebreo chapter 12 verses 22 and 23.
0: Natapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal.
1: So, ang registered name nila mga kaibigan ay the Church of the Firstborn. Kaya ang resulta sa Jude chapter 9, pakibasa nga Sister Babes.
0: Natapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pangalipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon.
1: Okay, ang resulta, si Moses ay dinala sa langit. hindi na nasumpungan ang kanyang bangkay, mga kaibigan. At ganoon din, meron pang dinala sa langit sa 2 Kings chapter 2 verses 1 and 11.
0: At nangyari nang isasampa ng Panginoon si Elias sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo na si Elias ay yumaong kasama ni Eliseo mula sa Gilgal. At nangyari, samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, nagpakita ang isang karong apoy at ang kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamamagitan ng isang ipo-ipo.
1: So si Elijah ay dinala sa langit na buhay din, mga kaibigan. Kaya to trace the true church, kung titingnan natin mula sa creation, sa patriarka, sa apostolic, sa Israelites, kahit sa ating kapanahunan ngayon, naroon ang pagsunod. Obedience, ano, seventh day, keeping the Sabbath, holy, at nandun ang ikapo, nandun ang mayroong leader, mayroong propeta, pero ang pangalan nila ay iba-iba. Sa pag-trace ng true church, hindi mahalaga ang name. Ang mahalaga kung ano ang daladala na pangaral. Ano ang daladala na turo. Ha? Kahit pangalanan ka pa ng pangalan ng Diyos, pero yung turo naman ay pinaghalo ang katotohanan at kasinungalingan. Yan po ang false church. Kaya mga kaibigan, mahalaga na ati pong malaman ito dahil ito po ang kailangan natin. Tayo ay mapabilang sa totoong iglesia. Kasi ang totoong iglesia, pawang katotohanan ang kanilang ituturo. Walang kasinungalingan, Sister Babes.
0: Amen. Maraming salamat, Pastor, sa napakalinaw at mahalagang paalala namin pong napakinggan. Kaya naman mga kaibigan, huwag po tayong padadaya sa mga huwad na remedies na inaalok ng sanlibutan. Ang tunay na kagalingan ay hindi lamang panlabas, kundi panloob, isang pagbabagong mula sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, kalinisan at bagong pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay dahil dito po nagtatapos ang ating seryeng tungkol sa health and happiness. Sama-sama po tayong magpatuloy sa ating paglalakbay sa pananampalataya habang patuloy po tayong lumalago sa pag-asa at pag-ibig ng Diyos. At sa ating pagtatapos, Pastor, pray po tayo.
1: Opo, tayo manalangin. Salamat po. Mapagmahal po naming Diyos sa katotohanan na walang hanggan, na ang buong katotohanan ay nasa iglesia po na inyong babalikan. Kayo po ang sentro ng katotohanan, si Jesus Christ, at ang banal na kasulatan at ang mga kautusan. Panginoon, tulungan niyo po kaming tanggapin ito at kami pong isabuhay hanggang po sa inyong muling pagbabalik, na masumpungan po namin ang tunay na kagalakan sa pamagitan ng kalusugan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Ang ating pong programang Tinig ng Pag-asa ay patuloy sa paghahatid ng katotohanan, kaliwanagan at kagalingan mula po sa salita ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly Albutante, na lagi pong nagpapaalala na kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Magandang gabi mga kaibigan, and welcome sa isa na namang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong programa kung saan pinag-uusapan ang mga mahalagang issue sa kalusugan upang matulungan kayong mamuhay ng mas malusog at magaan. Sa ngalan ni Iris Alves, ako po si Luda Los Reyes Imperial, ang pansamantalang makakasama ninyo sa ating palatuntunang Radio Clinic. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig sa Adventist World Radio 89.1 FM. Good evening po, and also sa ating mga viewers sa ating Facebook page and YouTube channel. Handa na po ba kayong matuto at magkaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa inyong kalusugan? Kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating magiging paksa ngayong gabi, ay maaari nyo po itong ipadala sa ating numero 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. Huwag po nating palampasin ang pagkakataong ito na makapagpakonsulta sa ating eksperto dito mismo sa inyong Radio Clinic. At ngayon pong gabi, tatalakayin natin ang isang napapanahong usapin patungkol sa flu and or influenza. Ano nga po ba ang karaniwan na sakit na ito na madalas nating binabaliwala pero maaaring maging seryoso? At bago po natin ipakilala ang ating panauhin ngayong gabi, gusto ko po muling batiin ang ating mga listeners, viewers sa ating Adventist World Radio 89.1 FM, pati na rin po sa ating mga social media platforms. Thank you so much for tuning in this evening, and I hope marami po tayong mapulot na aral dito sa ating episode for tonight. Ngayon po, upang tayo po ay magabayan, makakasama natin ng isang eksperto sa larangan ng medisina. Siya po ay isang internal medicine doctor and president ng Amen Philippines or Adventist Medical Evangelism Network Philippines. Wala pong iba kundi si Dr. Elvin Alcoriza. Good evening po, Doc. Salamat po sa inyong panahon. Kamusta po kayo ngayong gabi, at meron po ba kayong gustong batiin bago po tayo tumuloy sa ating discussion this evening?
2: Sana ay lahat tayo ay mabuti sa awa ng Diyos, kahit tayo ay nagkakaroon ng mga sunod-sunod na kalamidad tulad ng lindol at bagyo. Pero alalahanin natin na itong mga bagay ito na hango sa salita ng Panginoon ay talagang matutupad ang mga salita ng Panginoon, dahil nalalapit na talaga ang pagdating ng Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi ay nakatuwang isipin na tayo ay buhay pa rin at binibigyan ng biyaya ng Panginoon tulad ng isang buhay at kalakasan.
1: So Doc, simulan na po natin ang ating discussion. Ano po, Doc, para po sa kaalaman ng ating mga listeners, ano po ba ang flu or influenza?
2: So ang tanong po na ating sasagutin ay ano ba ang flu or influenza, o in layman's term ay trangkaso. Kaya po natin na pili itong topic ito ay very common na ngayon, especially since the rainy season at ang nalalapit na amihan o malamig na panahon during Burr months. Kasi ang flu is a viral illness, so meaning to say, iba po ito sa bacterial na illness na nagkukos ng mga respiratory symptoms na galing sa baga, galing sa ilong, galing sa throat natin, na pwede magkaroon ka ng lagnat, body pain, sneezing, etc. So, kung hindi natin maagapan nito, ito rin ay pwedeng maging serious o magkaroon rin ng komplikasyon. Kaya napaka-importante na malaman natin kung ano ba itong influenza or flu o trangkaso.
1: Okay, Doc. So, ngayon naman po, dumako po tayo sa ano po ba yung mga sanhi or yung mga symptoms po nitong flu or influenza?
2: Okay. So, ang sanhi ng influenza is a virus in which apat ang type ng virus na mababanggit. At yung dalawang type is very common. Babatingin ko si Ate Nora Alido Tolentina. Hello po, Ma'am Mary Jane Nunez, Veni Gianni De Torres, and Magdalena De Las Salas. So, meron tayong apat na strain. So, ibig sabihin, ang influenza hindi lang basta isang virus lang. So, meron siyang influenza A, influenza B, influenza C, or influenza D. Now, kung narinig nyo po yung swine flu, ito ay galing sa influenza A, at meron rin bird flu in which ito ay galing sa influenza A. Dito natin makikita na very common and especially deadly rin itong mga virus na to. So, hindi lang bacterial ang nakatakot, kundi virus. Kaya kung napapansin nyo rin yung pandemic na COVID, virus rin po ito. Isa rin sa mga lalaking mga pandemya tulad ng Spanish flu or Asian flu ay galing rin sa influenza. So, very common ang influenza A at influenza B in which nagagaling minsan or carrier ang mga hayop tulad ng mga ibon, tulad rin ng mga baboy. Okay? So, galing dito, nagkakaroon ng contact at nade-develop ang virus at napupunta rin sa mga tao in which kapag na-replicate ito sa katawan ng tao ay nagiging contagious o nahawahan na rin ang isang individual. So, ang mangyayari dyan, kapag meron kang simptomas na ngayon o na-infect ka ng influenza o nagkaroon ka ng trangkaso, magkakaroon ka ng sudden onset, ibig sabihin biglaan kagad na lalagnatin ka na kagad. Kanina parang okay lang, pero biglang nung hapon nilagdat na yung bata, tapos nag-chills o kaya may body pain or body ache. Minsan may ubo, masakit ng ulo, nahihilo, masakit ng lalamunan, tapos may sipon din, walang ganang kumain. At may mga iba sa mga bata, nagsusuka o nag-LBM. Sa mga matatanda, karaniwan na senyalis na may impeksyon, kapag matamlay sila, wala silang ganang kumain, kahit wala silang lagnat, isa sa mga sintomas na yon ay pwede magkaroon rin na may senyalis na trangkaso rin. But yung nabanggit natin, yung fever, yung chills, yung body ache, headache, sore throat, runny, yung usual na trangkaso in which lahat naman tayo nakaranas na po nito, ay yun yung mga common symptoms ng flu or influenza.
1: Oh, okay. So, ganun po pala yun, Doc. Kasi yun nga po, nabanggit ko, I am a mom of a toddler. And nag-wonder lang ako, mas nauuna siya. Hindi naman po kami always na nalabas, pero magugulat na lang ako, bigla na lang siyang lalagnatin. San po kaya yun nakukuha, Doc?
2: Ang problema pa nga, Lou, minsan nauna sa mga bata. At kung sino pa yung mga bata, yun yung talagang mas nakakahawa. Kaya in our experience as well, na meron rin kaming anak na 6 years old, 11 years old, kapag nauna yung bata, susunod na rin kami.
1: Yes, Doc. Same experience. Opo, pagkatapos niya, ako naman. Tapos kakalat na buong bahay na merong trangkaso, Doc. So, yeah. Doc, sige po.
2: Kasi very contagious kasi yan, ang flu. So, once na na-infect na ang isang individual, lalo na kapag close contact o nasa isang bahay, yes, talagang almost imposible na hindi kayo mahawahan. At one or two more persons talagang mahawahan. So, ang paraan yan para mag-spread is, kung wari, napaubo ka, or nag-hatching, or kahit nagsasalita ka lang, so yung laway o yung talsik ng laway or yung droplets,
1: yes,
2: na galing sa bibig or galing sa ilong ay tatalsik yun sa pinakamalapit na may expose na individual, or meron pa nga pwede rin na kinamot ni baby,
1: uh-huh,
2: yung ilong niya, o kaya nagpasok siya ng daliri sa bibig, tapos hinawakan niya yung table. Tapos ikaw, unknowingly, hinawakan mo yung table, kinamot mo yung mata, nagpasok ka rin sa ilong mo, doon ka mahahawahan.
1: Okay. So,
2: pwedeng ganun. Maraming paraan para makapasok yung virus sa ating katawan. Kaya very, very common. Once na talagang umatake ito, most likely talagang isa sa mga family members natin ay magkakaroon rin ng trangkaso.
1: Okay, Doc. So, para naman po sa ating mga listeners, Doc, paano po natin maiiwasan ito?
2: So, ang pag-iwas ito, very important is yung hand washing talaga.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, in my experience as well, syempre, galing sa ospital, lahat talaga ng surface is madumi talaga po yun.
1: Mm-hmm.
2: So, ginagawa ko, kada hawak or kung mayroong available na alcohol, talagang maglinis po talaga ng kamay. Pagdating ko sa bahay, diretso po talaga yan sa sink or sa toilet para maglinis talaga, mag-hand wash talaga ng kamay. Now, kung meron naman tayong ubo or meron kang trangkaso, ang pwede nating gawin is mag-face mask po tayo. In as much na sa mga may napapansin namin sa mga bata or mga baby, okay, toddler, tiyatanong namin, sino po ang meron na kasambahay o miyembro na pamilya na may ubo? Siya po ba ay nauna? Kasi may mga iba dyan na nahawahan na lang ni baby.
1: Mm-hmm.
2: So, minsan, yung nanay, yung pala may ubo sipon. Tapos, syempre, hindi niya maiwan yung baby niya. So, hawak-hawak niya. Ang in-advise namin, huwag niyong halikan yung baby ninyo in as much na dapat naka-face mask kayo. Every time na hawakan nyo rin si baby, dapat mag-hand wash rin kayo and after. So, very important yon. And at the same time, yung pagpapalakas ng immune system natin. So, yung pagpalakas ng immune system natin is also very important para at least hindi man lang tayo tatablan rin ng viral infection na ito. So, para palakasin. Number one, sa diet. So, kain tayo ng maraming gulay at prutas. That's very important. Kasi ito ay mayraming mga antioxidants and at the same time, mga properties na pwedeng panglaban rin o pangtulong sa pag-increase ng immune system natin o defense mechanism ng katawan natin. Pangalawa is yung hydration. So, ibig sabihin, yung advice na 8 glasses of water per day is very important kasi 70%, majority of our body is composed of water, 70%.
1: Mm-hmm.
2: In which, kahit nga hindi tayo kumain ng for so many days, mabubuhay pa tayo. Pero kung hindi tayo uminom, after mga ilang araw lang, o 1, 2 days, 3 days, pwede tayo mamatay because of dehydration. So that's very important ang water. Hindi po soft drinks. Dahil marami rin po kami nakikita sa clinic at sa emergency room na mga bata, sinasanay na ng mga magulang, puro soft drinks. Pag pinainom na yun ng soft drinks, syempre, hindi na yan titigil. Hingi yes, ng hingi na yan ng soft drinks. Usan na yan soft drinks at yun na yung maging tubig nila. Pero there's a danger na kapag sinanay po natin ito instead of water, ay pwede rin tamaan ang kidneys nila. And at the same time, bata pa lang, baka magkaroon na sila ng diabetes.
1: Mm-hmm.
2: So, water is irreplaceable. Walang substitution sa water. Ito lang ang pinaka-best na pwede nating inumin. Okay? And in as much iwasan natin yung paghawak ng mukha natin, ilong, bibig, na hindi tayo naguhugas ng kamay. Tapos kung meron may ubo at sipon na sa bahay, in as much wag rin po tayo mag-share rin ng utensils, kutsara, tinidor, kahit cup sa iba din. And also, kung makaiwas rin na kung ikaw ay may ubo at sipon na, i-isolate mo rin sarili mo. Huwag ka na rin makihalubilo sa mga tao na alam mo namang healthy, para hindi rin sila mahawahan. So yun lang yung mga ibang paraan para at least maiwasan natin na makahawa tayo at mahawahan rin tayo ng influenza.
1: Thank you, Doc. Napaka-informative po ng ating discussion this evening. Mga kaibigan, yan, very important ang hand washing. Doc, alam nyo, naalala ko yung sinabi ng kapatid ko kanina kasi isa po siyang nursing student. Sabi po niya sa akin, ever since daw po na nag-duty siya, doon na daw po siya naging maselan at naging important yung laging mag-alcohol. So mga kaibigan, maging ano po tayo, magkaroon tayo ng awareness, no, na mag-alcohol, mag-hand washing, mag-face mask, magpalakas po tayo ng ating immune system, hydration, o di kaya naman yung sabi nga ni Doc na umiwas na tayo kung meron isa sa mga family members natin na meron o tayo, mag-isolate tayo, mga kaibigan. With regards to flu vaccine, Doc, ligtas po ba ang flu vaccine para sa mga bata at buntis?
2: Yeah. Magandang tanong yun, Lu, kasi... Apo. Yun ang marirecommend din natin na para makaiwas din. Batingin ko si Rhea Garcia Laguntino, good evening sa iyo. Actually, isa rin sa preventive measures ang flu vaccine. Bagamat hindi ganun ka, sabihin natin, kasi medyo may pagkamahalan din kasi. Mm-hmm. So, around 1,500 ang average flu shots or vaccine dito sa Philippines. And annually kasi na binibigay yon. So, ang recommended na binibigay is 6 months old and above. At the same time, yun mga 6 months hanggang 5 years of age and at the same, and also 65 years old or 6 years old and above, in which yun yung mga elderly or mga senior citizen. And also yung mga mahina ang immune system, tulad ng mga may matagal na mga high blood, matagal na may diabetes, may kidney failure, may cancer, okay? Tapos mga obese rin, ibig sabihin yung mga may body mass index na more than 40, okay? Tapos yung mga healthcare workers na pa, or healthcare provider tulad mga doktor, mga nurses o mga nagtatrabaho sa ospital, pwede rin yung mga first line na mga may nagtatrabaho tulad sa mga teacher, mga bumbero, mga sundalo, just in case na magkaroon ng pandemic ulit na sila rin ay ma-expose. Now, itong mga taong ito ay kailangan na mabakunan ng flu kasi sila yung mga na-expose palagi sa mga viral infection tulad ng influenza, and at the same time, sila rin yung mga mahina rin ang resistensya nila. So, kailangan rin natin na matulungan rin sila na ma-boost up rin yung panglaban nila. Now, meron kasi yung trivalent o quadrivalent na vaccine. So, meaning to say, sa isang vaccine, meron kang apat o tatlo na pwedeng hindi ka magkaroon ng serious or complication nung flu na yon. Ano ang ibig sabihin nun? Nabanggit ko nga na meron tayong apat na type ng influenza. That is A, B, C, and D. And under nung influenza A and B, yun yung pinaka-common na virus na nagkakos ng trangkaso or influenza. So meron niya mga subtype na kung narinig niyo na po yun sa mga dyaryo o sa television, H1N1, H5N1, and etc. Ito yung mga subtype na tinatawag. So yung vaccine na yon, meron siyang panglaban on that certain subtype or type ng influenza. So meaning to say, kapag tinamaan ka ng influenza na nagdadala ng H5N1 or H1N1, hindi ka na magkakaroon ng serious na complication or illness. Ang myth kasi ang pag-iisip ng tao, kapag na-injection ng kana ng vaccine, hindi ka na ba magkakaroon ng influenza or ng trangkaso? We must remember na meron pang ibang subtype ng influenza. Okay po. So yung specific lang na subtype na in-injection sa iyo, doon lang po kayo hindi magkakaroon ng serious na

0: mas nalilesen o mas naging protektado ka kapag na-injectionan ka ng flu vaccine. Kasi it lessens yung mga complications and at the same time, hindi siya ganun nakakahawa sa ibang tao. Kaya nga, na-control ang pandemya or ang COVID because of the vaccines. Kaya hindi na siya kumalat pa at kumbaga, nagkakaroon pa rin ng COVID. Actually, meron pa rin COVID pangilan-ilan pero hindi na siya ganun ka-deadly. Kumbaga parang ano na lang siya ngayon eh, parang siyang trangkaso na lang din ngayon. Hindi na siya nakakatakot. So, ganun rin ang flu vaccine, Lou.
1: So, Doc, I have a follow-up question regarding that vaccine po. No? Doc, sa tingin niyo po, gaano po dapat kadalas na magpa-vaccine ang mga tao para po sa panlaban sa flu na ito or influenza?
0: Yeah. Ang recommendation kasi ang effectivity o yung visa lamang ng vaccine is 1 year lang. Mm-hmm. So, meaning to say, dapat annually or yearly, taon-taon, dapat nagpapabakuna yung mga high-risk na individual. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung mga nabanggit ko na elderly o kaya may komplikasyon o may sakit na high blood, stroke, kidney failure, cancer, may problema sa atay, liver cirrhosis, yun yung mga kailangan talaga na mabakunahan ng flu vaccine kasi they are at risk na magkaroon ng complications or serious complication na makakadulot ito ng kanilang kamatayan. So ito yung mga bagay na iniiwasan natin kasi for example, Lou, mayroon kasi mga instances na nagkaroon ka ng trangkaso. Mm-hmm. Okay. Pero mapansin sa isang pasyente, usually ang trangkaso na ito, mawala yan within a few days, 3 to 5 days. Hindi na kasi kailangan nito ng antibiotic. Okay? Mm-hmm. Kasi ang antibiotic is for bacterial infection. That's why it's called antibacterial. Kinakalaban niya yung bacterial infection. Pero yung pag-aaral natin ngayon, it's a viral infection. So kapag ginamitan natin ng antibiotics in which very common sa mga Pilipino natin sa Pilipino na mga kapatid natin na kahit sakit lang na ulo akala nila antibiotic na kagad ang panglunas. Hindi po ganoon. So hindi po tatalab yung antibiotic sa isang viral infection in which kailangan ng antiviral sa isang viral infection po. So ang danger kasi ng maling paggamit ng antibiotics, ibig sabihin, ilang days mo lang nagamit or yung 3 times a day na antibiotic dapat na ininom ay ginagawa lang once a day. So yun yung mga maling paggamit. Ang nangyayari, kapag nagkaroon ka ng, sabihin na natin, ng serious o kailangan talaga na bacterial o mayroon kang bacterial infection, na kinakailangan mo ng isang antibiotic, yung antibiotics na nagamit mo sa mali ay hindi na ito maging epektibo doon sa present na bacterial infection. Bakit? Kasi naging resistant na siya. Mas naging malakas na yung infection o yung bacterial infection na yon. Kaya nga, if we are being familiar right now with the term superbugs or super infection, meaning to say, lahat na ng antibiotics kahit matatapang na ay hindi na kayang pugsain itong super infection na to, kawawa ang sibilisasyon natin dahil wala na tayong panglaban. Kaya ang ginagawa namin mga healthcare providers o mga doctors, yung mga hindi muna matatapang or specific na mga antibiotics na binibigay namin kung kinakailangan ng isang individual ang isang antibiotic. Ngayon, kung kailangan nila ng viral ng antiviral sa mga viral illness, binibigay rin natin ito. Sa influenza, karaniwan hindi na namin binibigyan ng antiviral. Bakit? Dahil majority na may sakit na trangkaso ay hindi naman nagkakaroon ng complicated na kaso. Yung mga ibang elderly, after mga 5 days, mas lalong yung ubo nila, nagiging greenish yung phlegm, nahihirapan sila huminga, hindi makontrol yung lagnat, nagiging pneumonia na. So yun yung mga complications na iniiwasan natin. Yung simpleng influenza lang o trangkaso, nagiging pneumonia nga. In which mas delikado yun. Mm-hmm. Kasi

0: there's already a bacterial infection aside from the viral infection itself. Kasi ang nangyayari, once na nagkaroon tayo ng isang infection, it could be viral or bacterial or parasitic infection, ang gagawin kasi ng mga defense mechanism natin o masundalo na ating katawan, pupugsain nila yan, dadakpiin nila itong mga viruses na ito at itatry nila na patayin o tanggalin sa ating sistema. Kaya nagkakaroon tayo ng mga sipon, ng mga ubo, kasi yung mga mucus na yon, yun yung mga sundalo natin na bumabalot sa mga viral particles o bacterial particles na gusto nung ilabas ng ating katawan. Kaya nga, di ba, sinasabi natin sa mga pasyente, kapag umuubo o matunog na yung ubo nila, mas madaling gumaling ang isang pasyente kapag nalalabas nila yung plema.
1: Mm-hmm. Yes, that's okay. Right, Apo.
0: So, ito yung mga bagay na kailangan alalahanin natin, Lou, kasi nga, ayaw natin na dumating sa point na magiging serious o magiging complicated itong simple na trangkaso lang. Pero pag sinabi kasing trangkaso lang, ang pinakagamot lang dyan, inom na maraming tubig, vitamin C, kapag masakit ang ulo, inom ka lang ng pain reliever, okay? Pag may lagnat, paracetamol lang, pag may ubo sipon, give lang ubo at sipon, and it will take time. Pahinga lang rin. So after mga 3 or 5 days, you expect na dapat mag-improve yan. Ngayon kung hindi mag-improve, then that's the time na mag-consult ka at meron tayong mga ibang test na pwedeng gawin kasi baka hindi na ito trangkaso lang.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Doc. Mga kaibigan, sana po marami tayong napupulot na aral sa ating topic for this evening. Doc, meron po tayong question dito. Ang sabi po, good PM, Doc. Tama po ba na kapag nagpa-flu vaccine ka is parang napipigilan ang paglabas ng lagnat, na dapat kailangan lumabas ang lagnat kasi ito ay toxic sa loob ng katawan? May effect po ba ito later sa kalusugan? Salamat po, from Reza, Marikina City.
0: Okay, yeah, it's a good question actually. Mm-hmm. Now, let's change the term na toxic, okay? Mm-hmm. Because flu vaccine, in-invent na yan 1945 if I'm not wrong. Mm-hmm. Meaning to say, napakatagal na yan na vaccine na provided na maraming studies na it's very safe. Kahit nga sa mga buntis ay binibigay rin po ito, lalo sa mga high risk na mga buntis ay nagiging safe rin sa baby rin pagkatapos na mga ipanganak sila. Now, it's not toxic per se, pero lahat po kasi ng mga gamot, okay, kahit simpleng vitamins lang yan o paracetamol or any vaccine could have a side effect, okay? So, yung mga side effect na yon, pwedeng masakit ang ulo, taas ng BP, pwedeng lalagnatin din, okay? Any kind of side effect, pwedeng rashes, pangangate. So, lahat po yan, pwede magkaroon ng side effect kasi it's a foreign entity na ininom natin. But if we're going to weigh kasi na ano ba ang mas matimbang, mas makakabuti ba to sa akin o mas isipin ko ba yung side effect? You're going to think about it, di ba? And at the same time, kami pong mga healthcare providers, hindi man namin ipapahamak talaga ang mga pasyente namin dahil gusto namin na gumaling talaga ang mga pasyente po namin. Now, pwede kasi magkaroon ng fever, okay, sa mga vaccine, hindi lang po flu, okay? Kahit sa anti-rabies, kahit sa tetanus, or kahit anong vaccine, ay pwede rin magkaroon ng lagnat. But this is only a result of the side effect. Pero hindi ito related na mas magiging worsen o mag-worsen ang iyong sakit. Kumbaga, ito lang po ay nag-a-adjust lang ang ating pangatawan sa isang bagay na hindi pa siya sanay. Pero ang ginagawa po kasi niya ay pagka-inject ng vaccine na yon ay binuboost up niya in simple terms yung immune system o yung panglaban natin on that certain type ng virus o ng bacteria.
1: Thank you so much, Doc. Natumbok niyo po yung dapat kong itatanong sa inyo kasi di ba po marami po sa atin na takot pa rin na magpabakuna. So, ayan na po yung kasagutan ni Doc na hindi naman po ipapahamak ng ating mga healthcare providers ang mga tao. Ano? So, Doc, meron din po tayong isang katanungan dito sa ating Facebook page mula kay Ma'am Emily Glorioso Asuncion. Doc, good evening. Kami po ay kagagaling pa lang po sa trangkaso. Walo po kaming natrangkaso sa family. 5 kids at ako po na mommy nila ngayon ay may ubo na lang sila na dry cough. Kapag po ganito na lang, paano po namin gagamitin yun? Di na po kami nilalagnat, and ask ko din po, after po ba na magkatrangkaso, posible pa rin po ba na magkaroon ulit nito after a week if mapupunta sa mga place na may mga trangkaso din?
0: Yeah. Actually, there's a possibility na magkaroon ulit kayo ng trangkaso. Okay? Lalong-lalo na kapag hindi pa natin nilakasan ang ating resistensya. We must remember na ang flu ay wala siyang certain na immunity, na kapag nagkaroon ka ng sakit ay magkakaroon, hindi ka na magkakaroon ng flu. Hindi tulad ng chickenpox o bulutong, once na nagkaroon ka ng bulutong ay mag-a-activate ang ating pangatawan ng certain na immunity na hindi na kahit kailan magkakaroon ng bulutong ang isang individual. So ang influenza, ito ay nakakahawa po talaga at pwedeng pabalik-balik po ang influenza. Kaya very important po, lalong-lalo na sa mga kakagaling pa lang sa trangkaso, ay iwasan sa mga mataong lugar tulad ng mga malls, okay, kahit sa simbahan man lang. Kung hindi po maiwasan na lumabas, dapat naka-face mask po tayo. And at the same time, meron tayong dala na hand sanitizer. Now, isa sa mga magandang recovery stage ng trangkaso is once na nawala yung lagnat. Kasi delikado po rin po kasi ang lagnat. Actually, ang lagnat kasi is one of the defense mechanism also of our body. Pero kapag hindi natin na-control ang lagnat tulad sa mga bata, in which very common ito sa mga 5 years old and below or 7 years old and below, na hindi makontrol ang lagnat, sobrang taas ng lagnat, pwede sila mag-epilepsy o mag-seizure. Okay? So very important na makontrol natin lagnat. Ina-advise po namin na ang mga pasyente, pwede silang maligo, okay? Pwede silang punas-punas ng malamig o maligamgam na tubig sa tuwalya, okay? Tapos inom rin ng paracetamol para makontrol lang natin lagnat at makaayos ang kombusyon. Once na wala ang lagnat at natitira na lang yung mga konting ubo na lang, okay, yun yung tiyatawag na nasa recovery stage na ang isang individual, at tuluyan na lang po yan mawawala. Kung talagang medyo matagal, mga 1 week or 2 weeks pa rin, baka ibang sakit na po yun na pwede naman natin magbigay tayo ng gamot para po doon.
1: Ayan, thank you so much po, Doc, sa pagsagot ng questions. And I just want to recognize pa rin po ang ating mga viewers sa ating Facebook page. Binabati ko po si Ma'am Rosalinda Marasigan, Helen Aguilar, Domingo Rivera, Nora Abrigo, Josefina Lumawig, and also si Sir Todd's Maaba. Doc, good evening po. Meron po akong ubo. Makatilalamunan ko. And sabi po ni Ma'am Helen Aguilar, yes, Doc, correct po kayo dyan. Kaya thank you, Doc, sa mga reminder at para maging alerto sa lahat ng kilos, ang lahat. Very good, Doc, sa additional na information, at prioritize God na hindi lang siya spiritual na tulong, pati na rin ang mental health at physical health. Thank you, Doc. Ayan, maraming salamat po. Mga kaibigan, bukas pa rin po ang ating linya. Magpadala po kayo ng inyong mga katanungan habang po tayo may oras pa. Ipadala niyo po ang inyong mga tanong sa 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. So, Doc, sa tingin nyo, ano po kaya yung mga preventive measures na pwedeng gawin po ng mga eskwelahan o ng ating mga LGUs para maiwasan po natin itong influenza sa mga bata?
0: Yeah. Inasmuch na sana meron tayong mga school clinics sa bawat public and private schools, na pwedeng mag-assess sa mga bata na meron ng kahit papaano mga konting simptomas na that could lead sa pag-excuse ng mga estudyante para at least hindi na sila mahawahan. Ngayon, kung meron mga kahit nurse man lang na mag-a-assess na based on her assessment is pwede nang ma-excuse para hindi na ito magkaroon pa ng exposure or matagal na exposure sa mga ibang bata. Kasi ang mga bata sa school, syempre hiraman ng gamit, tapos kapag may pagkain, syempre nagbibigay ng pagkain. So hindi mo maiwasan yung close contact talaga. And at the same time, kung sakaling meron man na malawakan o sabihin na natin madamihan na kaso ng flu sa isang paaralan, ay kung pwede ay i-sanitize o sabihin na natin yung disinfect yung classroom. So maraming paraan para ma-disinfect ito, okay? So linisin talaga gamit ang sabon o kaya bleach na may tubig ang lahat ng dingding pati mga tables, ang mga silya. So lahat po ito ay kailangan ma-disinfect, and at the same time kung maari ay yung UV light ay nakapatay rin po ito ng mga virus na nakadikit pa sa mga dingding o saan mang sulok ng eskwelahan. And at the same time, dapat i-promote rin yung mga healthy na binibenta sa school canteen na mga snacks, na mga pagkain, at i-encourage sila na meron silang mga sanitizer o mga hand washing stations sa mga bawat classroom sa paaralan. Para ito ay malesen o mabawasan ang kaso ng influenza.
1: Thank you so much, Doc. Meron po ulit tayong question from Arens. Ang sabi po niya, ask ko lang po, Doc, kasi 2 weeks akong nagkalagnat. Posible po ba na nahawa ako ng virus sa labas? Kasi nagtataka ako kasi 2 beses ako nilagnat, di ko po alam kung dahilan ba na naulanan ako o nahawa ako ng virus sa labas. Nagtataka lang po ako kasi ngayon lang nangyari sa akin to. Maaari po bang bumababa po ang immune system ko nito? Salamat po.
0: Okay. Ang isa sa mga napapansin natin na once na tayo ay na-expose sa ulan o sa isang malamig na klima, bakit ang dali natin magkaroon ng trangkaso?
1: Mm-hmm.
0: Why? Kasi ang virus ng influenza ay nabubuhay sa isang malamig na klima. So kahit saan siya ay pwedeng pakalat-kalat lang o sabihin na natin na airborne or nasa hangin lang at nabubuhay siya sa ganung klima. Kaya hindi natin expect na natin na sa mga individual na once na expose sila sa malamig na klima o kaya sa ulan ay nagkakaroon sila ng trangkaso. Now, kung 2 weeks na ito na sabihin na natin dire-diretso na lagnat, kailangan mo na magpakonsulta o magpa-check ng dugo kasi baka hindi lang ito simpleng na trangkaso. Kasi sabi ko nga, ang simpleng trangkaso, it will just take 3 to 5 days at mawawala na yan. Hindi na yan naabot ng 1 week pa.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung sakaling nagkaroon ka ng lagnat, tapos nawala, tapos biglang bumalik ulit, tapos nawala in a span of 2 weeks, then it could be na humihina rin ang resistensya mo. So, kailangan mong mag-take rin ng vitamins. Okay, vitamin C plus zinc is very important aside from the multivitamins. Kasi sa multivitamins, hindi ganun kalakas ang vitamin C o hindi ganun kalaki ang gramo sa multivitamins compare sa vitamin C alone. Kasi ang vitamin C is very important sa cellular build-up or paglakas ng immune system natin. Kaya karaniwan ako personally kapag naramdaman ko na parang tatrangkasuhin ako, minsan tinataasan ko yung dosage ko ng pagtake ng vitamin C like 1,000 milligrams o minsan 2,000 milligrams a day ang ginagawa ko. And at the same time, hydration, huwag magpuyat. Sa mga may bisyo, iwas sa pag-inom, sa paninigarilyo, and at the same time, kumain ng gulay tsaka prutas po.
1: Yes, Doc, maraming salamat po sa impormasyon na yan. Ganyan din pong ginagawa ko. Talagang nagdo-double dose ako ng vitamin C kapag nararamdaman ko na magkakasakit na. Ang sabi po dito, palagi po akong pinagpapawisan kahit na malamig at namamaos. Ano po kayang dahilan at solusyon? Salamat po.
0: Okay po. Ang pawis po kasi hindi naman siya sakit necessarily. Okay? Meron po mga ibang individual na talagang pawisin lang po talaga kahit malamig po. Pero it doesn't mean na meron kang sakit. But we must note also na kapag kasing pawisin, naglalabas ka ng dumi o at the same time ng excess na water. Okay? Actually, it's a good sign as well na kapag pawisin ka, eh, natutunaw yung taba mo, natatanggal yung mga dumi-dumi sa ating pangatawan. Pero ay kung isipin natin na meron bang sakit na serious that could lead, as of now, wala naman po. Pero kailangan ko rin matanong kung meron ba siyang diabetes, meron ba siyang high blood, meron ba siyang ibang sakit po, meron ba siyang sakit sa puso kaya sakit sa atay. Kasi may mga individual din na sobra rin sila mag-perspire dahil din po sa mga sakit na nabanggit ko rin po. Pero kung ako ang tatanungin kung ito ba ay delikado, wag po kayo maglala dahil may mga ibang tao talaga na talagang pawisin po talaga. Mm-hmm. Minsan nga, yung sinasabi nga nila na pasmado na pawisin ang kamay. Ako nga po, pawisin po ang kamay. Pero wag niyo pong isipin na meron tayong seryoso na sakit po.
1: Ayan, thank you so much, Doc. Sana po ay nasagot po ni Doc lahat ng inyong mga katanungan. Doc, konti na lang po ang ating oras. Ito po ang gusto kong itanong sa inyo. Ano po ang pinakamahalagang mensahe niyo po na gusto ninyong iwan sa publiko tungkol sa influenza?
0: Okay, actually, ang influenza ay hindi naman po talaga serious na condition tulad ng ibang sakit. Ito po ay madali naman na makontrol, and at the same time kung tayo po ay maingat at yung mga natutunan natin ngayong gabing ito ay i-apply natin sa buhay natin, ay mababawasan ang tsansa na magkaroon tayo ng sakit ng influenza at makahawa rin po tayo. Pero alalahanin din po natin na itong maliit na bagay na ito, actually, ang virus or bacteria ay hindi nakikita ng ating common na mata. Kung hindi natin titingnan sa isang makapangyarihan na microscope, ay yun lang natin ma-identify itong virus or bacteria to or any kind of particle that would cause an infection. Tulad ng sa spiritual natin na pumuhay, kapag in-entertain natin ang isang kasalanan man lang, ito ay lalago at lalong madudumihan ang puso at isipan natin. Kaya very important na mapuksa rin natin at maibigay natin sa Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan. At siya lamang ang tanging paraan na kapagpalinis at makapagtanggal ng bawat dumi ng puso at isipan natin. Dahil kapag meron tayong magandang relasyon sa Panginoon, madadamay na rin ang ating physical na pangatawan at magiging healthy rin po ito dahil ang Diyos ang magbibigay ng direksyon kung paano maalagaan ang ating pangatawan.
1: Thank you so much, Doc. I love that, Doc. Talagang ang Panginoon lang po talaga ang makakatulong sa atin. Ano po? At gusto ko pong ulit magpasalamat sa mga nagtanong at nagpadala ng kanilang mga pagbati at sa atin pong pagtatapos. Gusto ko rin pong iwanan sa inyo na mga kaibigan, lagi niyo pong tandaan, habang inaalagaan po natin ang ating katawan laban sa mga sakit tulad ng flu, naway huwag po nating kalimutan ang ating kalusugang pang-espiritual. Sapagkat ang tunay na kagalingan ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa kapayapaan ng puso at tibay ng pananampalataya. Patuloy tayong manalig sa Diyos na siya ang dakilang manggagamot at sa kanya nagmumula ang lakas, paggaling at pag-asa sa bawat araw. Ayan, thank you so much, Doc, po ulit sa inyong oras na ibinahagi sa amin. Maraming salamat din po sa mga tagapakinig for tuning with us this evening. Ayan po. At dyan na po nagtatapos ang ating episode ngayong gabi sa Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Maraming salamat po sa ating panauhin muli, Doc Elvin Alcoriza, at sa ating mga listeners. Muli po, ako po si Lou De Los Reyes Imperial. Hanggang sa susunod na Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay na malusog at magaan.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ilang taon ang nakalilipas, nalaman ni Stephen Mars na nang mamatay ang kanyang auntie ay isinama siya sa kanyang last will and testament. At ganito ang isinasaad ng kasulatan. Sa aking minamahal na si Stephen Mars, ipinamamana ko ang aking family Bible at lahat ng mga nilalaman nito, kasama ng natitira kong pag-aari. Ngunit matapos na mabayaran ang mga pagkakautang ng kanyang auntie, kakaunting dolyar na lamang ang natitira sa pag-aaring ito. Wala na ang salapi. At ang tanging natira na lamang kay Mr. Mars ay ang family Bible na kanyang inilagay sa bodega. Kaya kinakailangan siya ay mag-retire at magtiis sa maliit na pensyon. Namuhay siya sa kahirapan sa loob ng 30 taon. Sa huli, nung siya ay umabot na sa taong 90, nagdesisyon siyang lumipat sa tahanan ng kanyang anak. At samantalang nag-iimpake ng mga gamit, nakita niya ang family Bible ng kanyang auntie. Sinubukan niyang buksan ang mga pahina nito at laking gulat niya nang makita niya ang mga banknotes sa mga pahina nito. Nang ito'y kanyang bilangin, nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. At noong mga panahong yon, ito ay napakalaking salapi. Ang buong buhay niyang naghirap, samantalang siya pala sana ay naging mayaman. Mayroon palang kayamanan sa mga pahina ng salita ng Diyos. Posible din kaya ito sa atin na magkaroon ng kahangahangang kayamanan na malapit na sa ating mga kamay. Milyong-milyong mga tao ang naniniwala na ang Biblia ay isang napakamanghamanghang aklat na naisulat kailanman. Makikita dito ang napakaliwanag na larawan ng isang mapagmahal na Diyos na talagang nagnanais na iligtas ang kanyang anak at mamuhay na kasama sila sa kanyang walang hanggang kaharian. Ang mga tao sa lahat ng bansa, wika at etniko ay tumatanggap sa salita ng Diyos bilang nakapagbabagong buhay, isang napakahalagang kayamanan at ito ang kanyang liham ng pag-ibig sa atin. Magmula nang tayo'y mapawalay sa kanya, siya'y gumawa ng paraan upang siya'y ating makilala at muli tayong mapalapit sa kanya na ating manlalalang. Ngunit ang tanong ng bawat isa sa atin, tunay nga kayang mapagkakatiwalaan natin ang Biblia? Siyempre, walang makapagdududa na ang katotohanan ng Biblia ay isang kamangha-manghang aklat. Sa katunayan, ang 66 na mga aklat nito ay naisulat sa magkakaibang panahon ng magkakaibang mayakda sa loob ng 1,600 taon. Ito po'y nahahati sa dalawa, ang Lumang Tipan o ang Old Testament na mayroong 39 na mga aklat at ang Bagong Tipan o ang New Testament na mayroong 27 mga aklat. Isinulat ng 45 magkakaibang mga mayakda. Ngunit kahanga-hanga na ang lahat ng ito ay may pagkakasundo. Makikita natin na hindi nagkakasalungatan, lalo na po sa paniniwala patungkol sa kaligtasan. Paano ito naging posible? Dahil iisang espiritu ang kumasi sa bawat manunulat nito. Halos karamihan sa mga may akda nito ay hindi magkakakilala sa isa't isa. Sila'y mula sa iba't ibang mga lugar, may iba't ibang hanap buhay, mga mangingisda, pastol, mangangaral, magsasaka, mambabatas, mga hari, at mga doktor. Subalit, mayroong pagkakaisa at pagkakatugma sa mga aklat na kanilang isinulat. Ang pagkakaisa ay maipapaliwanag lamang kung ating kikilalanin na ibinigay ng Diyos ang aklat na ito sa atin na kinasihan ng isang kahimahimalang paraan. Ang sabi po ni Pedro sa 2 Pedro 1:21, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman
sa pamamagitan ng kaloob ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ito po ay sinang-ayuna ni Pablo sa 2 Timoteo 3:16 at 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang mga tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang ganitong paraan ng komunikasyon na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga anyong nakasulat ay dahil ang komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao ay naging imposible bunga ng kasalanan. Noong ang Diyos at ang tao ay magkasamang naglalakad at nag-uusap sa Hardin ng Eden, hindi na kailangan ng propeta na magsulat sa mga ninanais ng Diyos na malaman ng tao. Subalit nang magkasala si Adan, siya ay nagtago sa Diyos at siya ay natakot at nakonsensya sa kanyang nagawa. Nang tinanong ng Diyos si Adan kung nasaan siya, ang sagot niya sa Genesis 3:10, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot at ako'y nagtago." Ang ating kasalanan ang nagkukubli ng presensya ng Diyos sa atin. At dahil hindi na tayo makakausap ng Diyos ng mukha sa mukha, pinili niyang ihayag ang kaniyang nais malaman natin sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sabi ni Amos sa Amos 3:7, "Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta." Ganito po tayo kamahal ng ating Panginoon, na kahit na tayo ang humiwalay sa kanya sa pamamagitan ng kasalanan, gumawa pa rin siya ng paraan para abutin tayo at maipanumbalik sa kanya. At isa sa kanyang ginamit ngayon ay ang banal na kasulatan. Sa loob ng 1,500 taon, kinasihan ng Diyos si Moises para isulat ang aklat ng Hob at ang unang 5 aklat ng Lumang Tipan na magkakasamang tinatawag na Pentateuch. Sa mga panahong ito, ang Israel ay naging isang bansa na mayroong ilang milyong mga tao at ngayon ay mababasa na nila ang 10 utos at ang tagubili ng Diyos na ibinigay kay Moises. Ngunit iyon ay napakatagal ng panahon. Ang Biblia ba, tulad sa pagkakaalam natin, ay tumpak na maaasahan pa rin natin ngayon? Noong 1947, ang pinakaunang manuscript na mayroon tayo sa Lumang Tipan ay mga kopya noong AD 900. Ngunit isang batang lalaking pastol na biduin ang nakadiskubre sa isang kuweba na naglalaman ng sinaunang mga leather scroll na naipreserba sa mga banga. Hindi nagtagal, marami pang mga kuweba ang nadiskubring naglalaman ng daan-daang mga sulat kamay na kopya ng mga bahagi ng Lumang Tipan. Ang Isaiah scroll na natagpuan na kasama ng mga ito ay naisulat noong 125 BC sa loob ng 1,000 mga taon bago natagpuan ang pinakamatandang manuscript noong panahong iyon. Ito ay naglalaman ng buong aklat ng Isaiah. Ngunit ang mga ito ba ay may pagkakasundo sa mga naunang kopya? At ito ba ay napalitan o nagkaroon ng pagkakamali sa pagkopya sa loob ng maraming siglo? Ayon po kay Dr. W.F. Albright, presidente ng British School of Archaeology, sa loob ng isang kapitulo na mayroong 166 na mga salita, mayroon lamang isang salita na mayroong 3 letra ang pinag-aalinlanganan matapos ng 1,000 mga taon ng paglilipat ng mga salitang ito ay hindi mahalagang napapalitan ang kahulugan ng mensahe.
Ang wika naman po ni Sir Frederick Kenyon, Director ng British Museum. Maaaring kunin ng Kristiyano ang buong Biblia at sabihin ng walang takot at pag-aalinlangan na hawak-hawak niya sa kanyang mga kamay ang tunay na salita ng Diyos na nailipat ng walang mahahalagang nawawala mula sa lahat ng henerasyon ng buong kasaysayan. Maraming mga kritiko ang Biblia. Kahit na sa mga nakaraan lamang na mga siglong nakalipas, sila'y gumagawa ng maraming dahilan para pagdudahan ng Biblia. Ngunit ang mga pagdududang ito ay napatigil sa pamamagitan ng pag-uukay ng mga archaeologist. Kabilang sa mga ito ang Cylinder of Nabonidus, gayon din ang Rosetta Stone na nadiskubre ni Napoleon sa Egypt, na nakumpirmang naglalaman ng mga tala na makikita sa Biblia at ang 14,000 mga clay tablets na nadiskubre sa City of Ebla na sinasabing na isulat noong 2300 BC. Ito ay napakahalaga dahil una, pinatutunayan itong mayroong komunikasyong pagsulat na umiiral noong panahon ni Moises, kahit na napakatagal na panahon na. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang kasaysayan ng paglalang at ang malaking baha na kahanga-hangang katulad ng sinasabi ng Biblia. Pangatlo, binabanggit nito ang mga pangalan at lugar na naitala sa Biblia. Ang mga pangalan na gaya ni Abraham, Iso, Israel at Sinai. Tunay na ang mga bricks, cylinders at tablets ay lahat nagpapatunay na ang Biblia ay mapagkakatiwalaan, maaasahan, mapapaniwalaan. Isa pang tunay na nakakahikayat, nakatwiran para mapagkatiwalaan ang kasulatan ay ang abilidad nitong tumpak na ihayag ang tungkol sa hinaharap. Sa lahat po ng mga aklat pang relihiyon ngayon, tanging ang Biblia lamang ang naglalaman ng propesiya o pagtataya sa mga pangyayari sa hinaharap. Ayon po sa Isaiah 46:9-10, ako'y Diyos na walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Bago pa man maabot ng Babylonia ang rurok ng kapangyarihan nito, inihula na ng aklat ng Diyos ang pagbagsak nito. Ang sabi po sa Isaiah 13:19, at ang Babylonia, ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan na ipinagmamalaki ng mga Kaldeyo, ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ka ibinagsak sila ng Diyos. Sa Jeremias 51:11 ay sinasabing, sapagkat ang kanyang layunin tungkol sa Babylonia ay wasakin ito. Ang pangalan ng lalaking mangunguna sa mga hukbo na lalaban sa Babylonia ay inihula 150 taon bago ang kanyang kapanganakan. Gayon din ang eksaktong paraan kung papaano niya ito gagawin. Ayon po sa Isaiah 45:1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis, kay Siro na ang kanyang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya, upang magbukas ng mga pintuan sa harap niya. Natupad ba ang napaka-espesipikong, napakatumpak na mga propesiyang ito ng Biblia? Ito po ay natupad. At sa katunayan, sa Persian Hall ng British Museum ay nakapreserve ang Cyrus Cylinder na nadiskubri sa nawasak na Babylonia. Sa cylinder pong ito ay tinala ang pananakop ni Siro sa bansang Babylonia at tumpak na tumpak ang propesiya ng Biblia tungkol sa pagbagsak nito. Ang isa pang kahangahangang propesiya sa Biblia ay ang matatagpuan sa aklat ni Daniel.
narito ang tinatawag na 70 weeks prophecy. Sa mga talang ito, inihula ang eksaktong kapanganakan ni Jesus, kung kailan siya ipapako at kung kailan ipapangaral ang mabuting balita sa mga hintil. Maraming taon na ang nakalilipas bago ito nangyari, ay eksakto itong inihula na ng Biblia. Totoo ang sinasabi ni Propeta Isaias sa Isaias 48. Ang damo ay natutuyo, bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Mga kaibigan, kung tumpak ang prediksyon ng Biblia sa mga mangyayari sa hinaharap, ilang daang mga taon bago ito mangyari, mapagdududahan pa ba natin ang kakayahan nitong eksaktong malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Makikita po natin na ang Biblia ay hindi higit sa maaasahang kasaysayan, tumpak na mga katotohanan at natutupad sa mga propesiya. Ito ay nagsasabi sa atin na ikaw at ako ay mahal ng Diyos. Nagsasabi ito tungkol sa Diyos na nagsugo ng kanyang anak para mamatay sa krus ng Kalbaryo para ligtas tayo sa ating mga kasalanan at magtamo ng kanyang walang hanggang kaharian. Maaari nating pagtiwalaan ang pinangunahing mensahe ng Biblia na ito ay ang kwento ng pag-ibig at kaligtasan para po sa atin. Marahil ang pinakamalaking katunayan sa pag-aangkin ng Biblia ay ang kapangyarihan nitong magbago sa buhay ng mga tao. Ang kapangyarihan ito ay matatagpuan sa aklat na ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong walang hanggang buhay at iyon ang nagpapatotoo

Ito ang aking mga salita sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ang buong Biblia po ay nagpapahayag tungkol kay Hesukristo na dumating upang ihayag kung sino ang Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng kahangahangang kapangyarihan na magbago ng mga buhay, pagbabago ng karakter ng tao, pagbibigay ng kalakasan sa mga nanghihina, ng lakas ng loob sa mga nalulumbay, at ang pag-asa sa mga namamatay. Kaya nga ito ay tinatawag na buhay na salita ng Diyos na binanggit sa Hebreo 4:12. Sa buong kasaysayan, ang kapangyarihan ng Biblia na magbago ng mga buhay ay naipakita ng paulit-ulit. Maraming magagaliting mga tao ang naging mapayapa. Maraming immoral na mamamatay tao ang nababago at nagiging matuwid. Maraming sugapa sa alak ang nababago at natututong magpigil. Maraming mga magnanakaw ang tumigil sa pagnanakaw. Hindi na natin kailangang tumingin sa malayo. Dahil sa paligid lang po natin ay napakarami ng mga dating nakakulong subalit nagkaroon ng masayang buhay, nakaranas ng paglaya ng masumpungan nila si Jesus. Maraming pamilya ang nailigtas sa paghihiwalay ng mag-asawa dahil sa bagong pagmamahal na kanilang nasumpungan sa salita ng Diyos. Walang tapat na nagbabasa na hindi nababago ng aklat na ito. At kung babasahin ito araw-araw, kaibigan ko, tiyak ko, babaguhin ka rin nito. Dahil ang puso ng relihiyong Kristiyano ay ang pagnanais ng Diyos na baguhin ang ating mga buhay. Yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang salita, itinama niya sila at binago ang kanilang buhay. Ang sabi nga sa Juan 8:32, at iyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan na tungkol sa atin. Oo, ngunit mas higit pang mahalaga. Ito'y katotohanan tungkol kung sino ang Diyos at tungkol sa kanyang lubos at di nagmamaliw na pagmamahal na hindi nakabase sa ating mga nagawa. Sa kanyang pagtitiis sa atin, sa mga panahong tayo'y nabibigo at nagkakamali, sa kanyang habag sa atin sa tuwing tayo'y nasasaktan, at sa kanyang simpatiya sa atin sa kalagayan nating walang kakayahang baguhin ang ating mga sarili. Ang katotohanan tungkol sa kung sino ang Diyos, tulad ng naihayag sa Biblia, ay tunay na makapagpapalaya at nakapagbabago sa atin. Subalit isang katunayan na ang tanging mababago ng salita ng Diyos ay ang mga nakahandang magbago at tumanggap kay Jesus. Siyang inihahatid sa atin ng Biblia. Ang Biblia po ay hindi lamang isang aklat tungkol sa mga ideya at pilosopiya. Hindi lamang ito nakakatulong sa mga payo sa atin. Ito po ay liham ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Mahal po tayo ng Diyos at gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon sa kanya. Bago po ako matapos, ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Noong taong 1798, ang barkong tinatawag na Bounty ay naglayag mula sa Inglaterra patungo sa mga isla ng South Seas upang magtanim ng mga bagong puno para sa kaharian ng Great Britain. Pagdating nila ay nakita nilang maganda ang lugar,

Kaya naman nagpanukala ang mga tripulante na doon na sila manirahan. Sinunog nila ang barkong Bounty sa karagatan upang hindi na sila masundan. Kumuha sila ng kanilang mga asawa sa mga natibo at nagpasimula silang mabuhay ng maligaya. Ang isa sa kanila ay gumawa ng alak mula sa niyog at hindi nagtagal ay nagkaroon ng kalasingan, kaguluhan, sakit at mga patayan. Ano pat ang lahat po ng mga lalaki ay napatay maliban kay John Adams. Sa kanyang kalungkutan at takot na hinaharap ay nakaisip siyang tumawag sa Diyos. Sa isang baol ay nakakita siya ng isang sipi ng Biblia. Ito ang ginamit niya sa pagtuturo sa mga bata at matanda. Pagkaraan ng 20 taon, isang barko mula sa Inglaterra ang dumating sa isla ng Pitcairn. Nakita nila ang isang paraiso. Walang sakit, walang krimen, walang kaguluhan, makadiyos ang mga tao, marurunong, masasaya at mapapayapa. Ang kahangahang pagbabago na ito ng mga tao sa lugar na iyon ay nakaakit sa mga atensyon ng mga dumadaang mga barko hanggang sa ito ay makilala ng British government at ng buong mundo. Kaibigan, marami na ang nabago ng dahil sa pagbabasa ng Biblia. Gusto mo rin bang mabago ang iyong buhay? Ngayon na ang panahon. Basahin mo at pag-aralan mo ng buong puso ang liham na ito ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Buksan mo ang iyong puso at may pananampalatayang manalangin. O Panginoon, salamat sa iyong katotohanan na nasa mga kasulatan. Tulungan mo po akong ito'y ingatan at sundin. Ipakita mo sa akin ang dapat kong baguhin at ito'y aking gagawin.

kaibigan, mahal ka ng Diyos. At gusto niyang ikaw ay makaranas ng tunay na pagbabago sa iyong buhay at makasumpong ka ng kaligtasan mula sa Kanya. Saan ka man naroon ngayon, aking kitang inaanyayahan, isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, marami pong salamat sa iyong liham ng pag-ibig, liham na nagpapatunay sa amin na kami ay iyong minamahal. Sa mga sandali pong ito, amin pong binubuksan ang aming mga puso, O Diyos. Maghari ka po sa aming mga puso at sa pamamagitan ng iyong liham ng pag-ibig, tulungan mo po kaming mabuhay sangayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
2: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
1: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
3: This is Rolyn Kadalig.
2: And this is Lou Imperial.
3: Be inspired.
2: Be encouraged.
3: And let's keep rolling in the loop of faith.
2: Dito lamang sa Faithcast.
4: Init ng panahon? Refresh ka muna. Try Country Veggie Food Steel Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa!

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
5: Nakikinig at nanonood po kayo sa usapang sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
4: At ako naman po si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me.
5: Yes! At binabati po muna natin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago na gusto nyo pong i-share sa amin, ay maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rock.
4: Yes, muli binabati po namin ang aming pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Me, hindi papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po si Manong Chuper na nagda-drive sa mga oras na ito. Aba, kung kayo po ay nakikinig, huwag na huwag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan kahit naglalaba, nagluluto, o naglilinis kayo sa mga oras na ito, for sure ay makakarelate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya DJ Me, bago tayo magsimula, tayo muna ay bumate sa ating mga kasama ngayon sa live. Unahin ko na dito si Sir R. Christian Roda. Hello po Sir R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po sa inyo. And of course, magandang gabi din po, Ma'am Jovita Manayan Palma, and also Ma'am Josefina Jara. Good evening po mga kapatid, good evening din po sa inyo. DJ Me, may nakita ka ba at nais mong batiin din?
5: Yes, good evening po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay po sa AWR. Ganun din po sa aking pong family, Martinez Angeles family, at sa mga kagrupo ko po sa aming Bible study, sa 28-day Bible study. Hello po sa inyong lahat. At syempre sa youth ng Central Luzon Conference. Hello, hello, good evening.
4: Yes, good evening din po kay Sam Fermin. Maganda-maganda at kay Ma'am Magdalena de las Salas. Ayan, good evening din po sa inyo. At sa mga nais pong magpa-shoutout, mag-comment na po kayo dyan sa ating comment section kung taga saan po kayo para mabati din po namin kayo. O kung may mga birthday, anniversary na nais nyo po namin batiin, i-comment nyo na po sa ating comment section para mabati din po namin kayo maya-maya lamang. So DJ Me, ipakilala mo na sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi?
5: Yan, papakilala na po natin. Ah, ang guest natin ngayong gabi ay inaabangan din ng mga taga-Tondo.
4: Ay, wow!
5: Okay. Yan, wala pong iba kundi si Kuya Montimer Mabulak. Hello, Kuya Monty. Andyan po ba kayo?
6: Yes po.
5: Yan.
4: Ayan, hello Kuya Monty. Bati po muna kayo.
6: Good evening po sa lahat ng taga-pakinig po at mga nanonood po ng live sa TikTok. Magandang gabi po sa inyong lahat.
4: Batay mo din Kuya, Kuya Monty, baka yung may family po ba kayo, mga kapatid, nanay, tatay, ayan.
6: Una sa lahat, binabati ko po yung pamilya ng kuya ko sa Australia, no. Bali, this day din po, nakatanggap po sila ng pagpapala sa Panginoon dahil Australian citizen na po sila. Wow. Binabati ko rin po ang mga taga Masinop Church na nakasubaybay po ngayon sa atin. At mga kapitbahay namin dyan sa Kapulong. Sundo po.
5: Hello, hello Masinop Church! Masinop hello. Family!
4: Nako, DJ Mia, parang talagang puro mga taga-tondo. Parang kailangan ko ma-meet yung mga taga-tondo na yan.
5: Siyempre naman.
4: Nakikita ko lahat ng naging guest natin.
5: Kailangan mo yung pumunta doon, DJ Rock.
4: Oo nga. Nako, Kuya Monty, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming pong paanyaya na makapagbahagi po ng kwento ninyo. So, para mas makilala po kayo ng ating pong mga ka-TikTok at mga nakikinig po sa atin, pwede bang ipakilala niyo po yung inyong sarili kung kayo po ba ay single, married, may anak, o ano pong pinagkakaabalahan niyo sa mga oras po na ito, sa edad niyo po na yan, ano pong mga ginagawa po ninyo ulibangan? Sige po.
6: Ako po si Montemer Mabulak, kilala rin sa tawag na Monty. Ako po ay kasal na last February 13 lang po. Sa ngayon po wala pa po kaming anak. Ako po ay nagtatrabaho bilang warehouse man for 15 years po. Lumaki po ako sa Tondo, kapiling ang aking pamilya. Sa pag may pagkakataon, naglalaro ng basketball every Sunday. Patuloy lang sa pagkatrabaho at pag-anap po ay po.
5: Ano po yung trabaho niyo sa warehouse?
6: Bali ako ma'am ay DJ Mi warehouse man po ako. As in ako po yung namamahala sa lahat ng mga materyales gamit po sa kada project po na akin pong mapuntahan ko saan po ako ma-assign.
5: So pag may nawala po doon kayo ang may kasalanan?
6: Ayos po. Lahat po yun.
5: Lahat
6: kahit pag nag-audit po inventory, pag may mga kulang, discrepancies, mm-mm, ako po yung mananagot doon. Dapat po well-balanced po at dapat magtutugma po yung audit. Actual tsaka yung sa system.
4: Parang po inventory po.
6: Kasama po yun sa trabaho ko po.
4: Nabanggit mo Kuya Monty na kayo po ay bagong kasal pa lamang.
6: Yes po, DJ Rock, noong last February 13 lang po.
4: Wow. This year?
6: Yes po.
5: Congratulations po.
4: Congratulations. Pati niyo po yung wife niyo.
6: Minabati ko po yung aking butihing may bahay, si Mrs. Ramilyn San Juan Mabulak po.
5: Ayan, hello po.
4: Hello po, magandang gabi po sa inyo. Sige, DJ Mi, umpisa na natin yung ating kwentuhan with Kuya Monty.
5: Mm-mm, kasi gusto po namin kayo lalong makilala. Ngayon po, Kuya Monty, sino po kayo nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo?
6: Ay, ako po, DJ Mi. DJ Rock is talagang laman ng iskinita namin, lalo na po sa Tondo. Kasi po, nung kabataan ko pa, mula nung hindi pa rin po ako nag-aasawa noon, talagang tambay po ako workaholic at the same time, kaso syempre pag darating ng gabi, pag kumita, ayan, pag nayaya ng barkada kasama sa trabaho, ayan, magiinom po yan. Lalo na kapag weekdays, Friday pa lang, inom na yan, Saturday, hanggang umabot po yun ng
5: Linggo.
6: Sunday. Opo. Pag may pagkakataon, pag may mga bala pa, may mga pera pa po kami ng mga barkada ko, ganun po.
5: Talaga po yung budget nyo ay nakalaan doon.
6: Kasi po, nung kabataan ko, siyempre, walang girlfriend, mm-hmm, binata, happy-go-lucky. Ganun po yung buhay ko nung binata po ako.
4: Since na-mention mo ko yung Monty, na kayo po ay sa Tondo talaga lumaki, no?
6: Yes po.
4: So, like, di ba, hindi naman natin nilalahat, pero parang pag narinig natin kasi yung Tondo, di ba, parang magulo, matatapang yung mga tao, talagang, kayo po ba ay nasama na din sa kaguluhan before?
6: Ako po kasi, nung kabataan ko is, parang paruot pa rito . May mga barkada po ko na talagang naikipagrayot, which is sa lugar po yan ng Happy Land at Aroma. So, may mga barkada po ako ron. Tapos, pagdating naman dito sa kabilang side sa amin, banda sa amin, may mga kaibigan din po ko na kaaway po nila. So, parang
5: nasa gitna kayo.
6: Opo. Na pinag-uuntugan ako nung dalawang magkaaway ng mga ganggang sa dati.
5: Pero di po kayo sumasama sa riot?
6: Hindi po. Parang mga barkada ko lang sila, yan, pag may inuman. Pero pagdating po sa mga ganun, hindi naman po ako sumasama sa mga riot nila. Kasi iniingatan ko rin po yung sarili ko. mahirap na po madami sa akin.
4: So talagang, kumbaga, is more, ang naging bisyo niyo po noon is inom po talaga.
6: Inom po, barkada.
4: Pero other than po ba, may iba pa po kayo na try na mga bisyo po?
6: Yung smoking po, yun po. Smoking and drinking alcohol lang po talaga yung bisyo ko. At wala.
5: Anong edad po kayo nung na-try niyo yun?
6: Bali, ano yun eh. Pag-graduate ko po ng high school. Yan. Kasi hindi po agad ako nakapag-aral. Siyempre, kakulangan sa financial na support po. Bali, hindi po agad ako nakapag-aral. No? So, nagtrabaho po ako. And then yun, buhay binata. Yan, kapag may mga pagkakataon, inom.
5: Paano po kayo natukso? Paano?
6: Kasi rin po, kasi nung pagka-graduate ko po ng high school, so, madalas tambay ako. Walang, hindi nag-aaral po eh. So, kapag may yayaan ng barkada, ayan, inom tayo. So, parang naudyok na humaling po ako sa kanila. Oh, buti pa sila, lagi nilang nagiinom. So, nagtrabaho po ako noon. Tapos kada sahod ko, ayan na, dati walang smoke, inom lang. Tapos siyempre, ayan, makikita mo sila, ang sarap po ng feeling ng buhay nila na ganun. Eh ako, yun, doon po nag-umpisa yung ano ko.
5: So nakita niyo po na masarap yung feeling na
6: parang ganun.
4: Parang cool kasi
6: cool
4: siya.
6: Cool po, totoo po yun.
5: Kasi normal sa Tondo yun, di ba?
6: Oo, kasi parang ano ka eh, cool guy ka, ganun, happy-go-lucky ka.
5: So pag hindi po kayo nag-join KJ kayo?
6: Oo, yun. Yun ang talagang magiging ano.
4: Talagang DJ Mino, malaki yung effect din talaga ng environment. Kumbaga may hatak din talaga. Gusto ko rin malaman, Kuya Monty, like, ano po yung mga, o ano po yung hindi nyo makakalimutang karanasan nyo during those time po?
6: Ang hindi ko po makakalimutan talaga is yung isang araw, nag-inuman po kami noon, hapon. So umabot po yan ng madaling araw. At meron po yata akong na kaaway noon, nakainuman ko. So ginawa ng mga kainuman ko, inihatid po ko sa bahay, luluray-luray. Parang buhat-buhat po ko nung dalawa kong kainuman. And then, siyempre, nung panahon na yun, panayimura pa ako, galit na galit. Parang ayoko pang umuwi kasi...
5: Kasi paglaseng, di ba, nagwawala.
6: Parang ang isip po, bad trip kasi inuwi ka na ng kainuman. So pagdating po sa bahay, eksakto naman po, andun yung aming pong butihing tatay na... naghihintay. So, parang napag-diskitahan ko pa po yung tatay ko. Kami pa po yung nag-away. Hindi ko po makakalimutan. Tapos, hindi na po ako maawat. So, ginawa nung kainuman ko, natakot. Iniwanan ako dun sa pintuan. Ngayon, siyempre, bilang magulang na nag-aalala, inalalain ako ng tatay ko. Kaya iniisip ko, kala ko, kainuman ko lang po yung tatay ko. So, kami yung nag-away. Siyempre, ako, hindi naman, pag nalasing na talaga, hindi mo alam yung ginagawa mo, parang nasasaktan ko na siya, natutulak, ganun. So, ang ginawa po ng tatay ko, kinagat po ko. Doon ako natauhan, tapos nakilala ko siya.
5: Sa kayo kinagat?
6: Dito po, sa braso. Nagkaroon pa ng pekal kasi bumaon yung ngipin ng tatay ko eh. Siyempre, may kaliitan po yung tatay ko. Siguro, para the best way na matigil po ako sa pagwawala is, kinagat niya po yung dito, yung braso ko para... Tapos nung natauhan po ako, no, yun, nagulat ako. Uy, tatay ko na pala itong sinasaktan ko. So, yun, hindi ko po talaga makakalimutan yun.
5: Nasaktan niyo yung tatay niya?
6: Opo, dahil sa sobrang kalasingan, hindi mo na alam yung ginagawa mo.
4: Naku, for sure, DJ Mi, sa mga nakikinig ngayon, nakaka-relate sila na pag talagang nakakainom na, nalalasing na, nawawala na sa ano, sa katinuan.
5: Oo nga eh.
4: Hindi na nakikilala yung pati mga tatay.
6: Opo, totoo po yan. Kasi yung kasabihan po kasi ng iba na imposibleng hindi mo alam ginagawa mo. Pero talagang ako na hindi ko talaga na ano yun na na tatay ko na pala. Nung kinagat ako, doon ako natauhan.
5: So dapat pala sinasapok?
6: Oo, yun, sinasaktan ka para madala ka po, maalaman mo yung katotohanan. Ang pinakamasakla pa po niyan, pag gising ko, iyang hiya ako sa sarili ko. Siyempre, yun, kinuwento ng nanay ko, anong ginawa mo? Pati tatay mo, inaway mo na. Sobrang mong kalasingan. Siyempre, ang mga magulang patuloy sa pagpapayo yan. Siyempre, may babalik mo pa ba yung nagawa mong kahihiyan na ganun? Siyempre, kahit sa loob lang ng pamilya, siyempre, malalaman ng mga kapitbahay. So, talagang hindi ko makakalimutan yung karanasan ko na ganun. Kasi, siyempre, kakalit sa kapitbahay. Tapos, kinabukasan, hiyang-hiya ako sa sarili ko. Lalabas ako ng bahay, dadaan ko ng iniskinita, nakayoko. Siyempre, alam nila yung nangyari. Nagsisigawan pa raw po kami nung panahon na yun, tatay ko. Di po talaga magpaawat nun sa, parang gusto ko pang bumalik dun sa inuman. yun po yung karanasan na hindi ko po talaga makakalimutan.
4: Totoo, no? Yeah. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, yung buhay po na kinukwento ni Kuya Monty, baka po yung mga ngayon lang nakapasok sa live at nakapakinig, si Kuya Monty po yan, bago po niya nakilala yung Panginoon. So, binibigyan tayo ni Kuya Monty ng, kumbaga, ng throwback kung sino po siya bago niya makilala yung Panginoon sa kanyang buhay. Kaya Kuya Monty, no, talagang nakakatuwa na who would have thought na one day makukwento mo yung ganyang klase mo ng buhay. Pero mamaya, mas makikilala ka pa namin at mas lalo pa naming malalaman kung anong ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya po sa mga nagpapa-shoutout, stay tuned lang po kayo. Babatiin po namin kayo pagbalik po after our break. Kaya kung taga saan po kayo, i-comment nyo na po para mabati po kayo natin. At bago po natin, no, after po natin, mapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: time check. It's 8:20 p.m. at it's atin na Philippine Standard Time. Dito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rock.
1: At ako pa rin po, si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At pwede rin po kayo mag-comment. At sa mga gusto pong mag-share ng kanilang kwento, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At sa mga gusto po ng libro ay meron po kaming pinamimigay. Lagpas pa sa kaya ng imahinasyon. Meron din po tayong pag-asa para sa panahong maligalig. At meron din po tayong Ang Dakilang Tunggalian at Explorer Book na kung saan ay matututo kayo lalo habang pinag-aaralan nyo ang salita ng Diyos. So sa mga gusto po nito, ay ipinamimigay po namin ito ng libre. Maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0918-9447-891.
0: 0918-9447-891. DJ Raff! Yes, batiin po natin yung mga nagpapa-shoutout na kasama po natin ngayon. Yes. Namin po na po dito si Ma'am Cynthia. Hindi ko alam paano basahin yung kanyang apelido.
1: Ma'am Cynthia Baguin.
0: Baguin. Okay. Sabi niya, Happy Tuesday evening viewers around the globe watching from Ilocos Sur. Ayan, hello po sa mga taga-Ilocos. At kay Ma'am Teresita Galapon, hello din po sa inyo.
1: Hello.
0: And also, we have here Ma'am Girly Manuel Samson. Hello po from Masino family. We are blessed to see our brethren.
1: Hello, amen. Sister Ge.
0: At gusto ko nito batian, Ma'am Felina Hanoy Tiblero, pa-shoutout po Ma'am Rocky watching from Sipalay City.
1: Wow,
0: hello
1: po
0: sa mga taga Sipalay, sa Negros po yan. Kung saan ako na-assign before, hello po sa mga Tiblero family at nakalungot ako ng iba na apelido na nakasama ko. Hello po, shoutout po sa inyo. Sige. DJ
1: Yes, kay, hello din po kay Tita Leonida Aguilar. Hello po, good evening daw po sa atin. Ganun din po kay Sir Nolly Banaria. Good evening po sa ating lahat. And Sister Irene Ero, good evening din daw po.
0: At, yes, sabi din dito ni Ma'am Rosemary Hukame is praise the Lord, Brother Monty. Grabe ang pagbago sa buhay mo. Grabe, introduction pa lang yun, DJ Mi, wala pa.
1: Intro pa lang na bago na, di ba?
0: Totoo.
1: Pero syempre si Nanay Rose, kilala niya ang ating guest ngayon. At syempre ang kapatid po ng ating guest si Brother Dennis Mabulak. Shout out po, watching from Australia.
0: O, diba? Hello po. Wow, grabe, umabot tayo sa Australia ngayon na. Kay Elijah Rifones from Makati, hello po sa inyo. At kay Jojo Harold R. Anto. Jojo, ayan, Sir Jojo, hello po. Praise God din po sa inyo.
1: Ah, si Brother Jojo Rivas.
0: Yes. Yeah. Ganun Joel Hukamis, again, watching from Tondo, Manila.
1: Hello, Tatay Joel. Ganun din po kay Brother Ruel Ayala. Good evening daw po sa ating lahat. Tunay ngayong napakabuti ng Diyos. At kay Ma'am Ria, good evening mga kapatid, watching from QC. Oh, diba? Done sharing.
0: Yes. Ma'am Maria Victoria Mabulak Ida, amen sa aming kapatid dito, Monty. Ayan. Hello po sa inyo. Wow. Kung nais pa po magpa-shout out, may mga greetings pa kayo, i-comment nyo na po para mabati po namin kayo maya-maya lamang. So ngayon, DJ Mi, balik na tayo kay Kuya Monty. Pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Kuya Monty, nandiyan ka pa ba?
2: Yes po. Ayun. DJ Rock,
0: still alive and kicking.
2: Yes po.
0: Sige. Kuya Monty, punta na tayo sa exciting part kasi ito yung gusto na namin mapakinggan lahat. Ito na yung kung paano mo nakilala yung Panginoon sa buhay mo. Ano yung naging turning point ng life mo from sa ganitong klase ng buhay, paano ka naman nadala sa panan ng Panginoon?
2: Long process po kasi yung pagiging Adventist ko po eh. I am truly blessed po kasi talagang napakabuti ng Panginoon. Kasi ang family po namin is talagang Catholic po lahat. So, ang naging una pong Adventist sa amin ay ang aming pong Kuya Dennis Kit. So, parang nagkaroon kami ng boundaries. Kasi lalong-lalo po siyempre sa mga kinakain and then ano. At parang ano, nagkahiwalay kami ng mga, siyempre, mga paniniwala. Pero ang kagandahan po ron, nakikitaan ko po ng pagbabago ang buhay ng kuya ko. And then, nagkaroon

0: Sa pagkakaroon din ng mga series of Bible studies kasi siyempre gusto rin po ng kuya ko na maging Adventist po kami. Pero talagang nahirapan din po talaga kasi talagang hindi ko rin po talaga na natanggap agad yung panawagan ng Panginoon. And then so hati kami, naging Adventist din po ang nanay ko at ang bunso ko pong kapatid. So balitig tatlo po. Tatlong Adventist, tatlong Catholic. So,
1: bali, anim po kayo lahat.
0: Opo. Kasama na po doon yung mga magulang namin. So, ang nangyayari po, pagdating ng hapagkainan, pagkakain, siyempre, andyan na yung time na nahihiya kami. Siyempre, alam naman po namin natin na kung ano yung mga bawal na kainin. So, parang nakakalungkot isipin. Pero patuloy na pangyayari. And then, dumating po yung point na talagang lagi na lang po, lagi pong naaalala yung mga pangaral ng mga nagba-Bible study sa akin, which is si Elder Joel na naikipaghabolong pa po yun sa akin. Kasi pag may Bible studies po kami, talagang kailangan ando doon kami pag tuwing Sunday. So, naaalala ko pa ng panahon na yun na kapag parating si Elder Joel, magba-Bible studies, talagang pag nakita ko sa eskinita niya, naharangin ako niyan. Hahabulin ako niyan para lang maturuan. Makapakinig po ng mga pabalita, mga mensahe niya. So parang tumanim po sa isipan ko yan kasi nakakatakot po siyang magsalita. Pero hindi naman sa pag-uugali niya, talagang pananalita lang. Parang doon po ako nagkaroon ng nataniman po. Hanggang sa ito, mga ilang taon, nagkaroon po ako ng asawa. Ito po, yung asawa ko po ngayon. So siya po yung unang nakakasama na nag-church po diyan po sa Masinop. Every ang atin lang po ng misis ko noon is every Sabat lang po. Hindi po siya nakaka-atin ng midweek and then vesper. So minsan na-imbitahan ako ng ng nanay ko, sabi niya, "Bor, sama ka. Subukan mo muna." So nung una parang ayaw ko eh. Pero nung naaalala ko yung mga pangaral sa akin, no? Kasi pina-Bible study din po kami ng aming kuya. So, sinubukan ko. And then, kapag nung unang tungtong ko po sa Masino Church, parang napakasaya ng puso ko. Parang maaliwalas, masasayang kausap yung mga nagsisimba ron. So, nagpatuloy yung pagdating ko po ng mga Sabbath services na yun. And then, ito po yung si Sister Gerly. Pag nakikita niya po ako, sabi niya, "Bor, sana dito ka na lang para ano." Kasi napakasaya daw na nakikita niya ulit ako na siyempre, yung pagkakaibigan andun. Kaso nga, siyempre, iba yung pinaniniwalaan ko. Sabi ko, "Sige, darating din tayo dyan." And then, pag nakikita ko rin si Elder Joel, ganun din po yung sinasabi. "Oh, talagang ginugusto mo pa yung sa labas, ha? Andi dito ka na, oh. Tuluyan mo na yan. Bahala ka. Pag nag-close probation, yari ka." So, sa mga pabiro niyang ganun, siyempre, parang ang sakit sa dibdib ko. Siyempre, yung pamilya ko, andyan na. Laging nakikita ko, masasaya sila. Walang pinagkakapaguran every Sabat. So, at sa patuloy ko pong pag-aatin, dati, Sabat lang ako. And then, pati midweek na, vesper na, inaatinan ko na. And then nagkaroon po sa amin ng crusade sa diyan sa lugar namin po sa Kapulong na si Pastor David Mackenzie po yung noon. Ang baling nagbibigay po ng mensahe gabi-gabi. Sa 10 gabi na po yun, talagang pinag-isipan ko. Gayun din po yung misis ko na ganun. Siya rin magkaiba, hindi po kami nag-uusap, pero tinanggap po namin nung last night na sige, tanggapin na natin yung pa-unlock ng Panginoon. Tanggapin natin na bilang personal na tagapagligtas. So, nag-desisyon po ko noon. Bago po ako mag-desisyon, nagpaalam na po ko rin sa manager ko po na isusuko ko yung Sabat para sa Panginoon. Iaalay ko sa kanya yung Sabat. So, nung una, medyo kabado pa ako, pero sabi ko, naalala ko lang yung sinasabi ng nanay namin na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Dahil napakabuti ng Panginoon. Hayaan mo yan. Kung wala kang sahurin, magtiis tayo. Kung may tumulong, ganyan. Basta ibigay mo yung isang araw lang sa Panginoon. So, ayun po. Nung last year, January, nabinyagan po ako. So, doon ko po talaga natanggap na mas maganda sa pakiramdam, yung pamumuhay na pag tinanggap mo si Jesus bilang personal tagapagligtas, hindi mo na iisipin yung mga problema mo, mababawasan yung mga alalahanin mo, huwag mong isipin na napakabigat ng mga problema. Kasi sa patuloy rin na pagdarasal ng mga pamilya ko, ng nanay ko, ng mga kapatid ko, siguro nung hindi pa ako Adventist noon, yun ang alagi nilang ginagawa. Talagang napaka-husay po talaga at napaka-galing ng mga panalangin para po sa isang tao. Yun po yung tanggap po sa Panginoon.
1: Amen.
2: Ang ganda din sa inyo, no, na January po kayo na-baptize this year?
0: Last year po.
2: Last year. Okay. Tapos February this year, kinasal. Tapos ang galing kasi pareho kayo na hindi pa Adventist ng asawa niyo po nung nag-asawa kayo. Tama po ba?
0: Opo.
2: So, kayo po ay parehong galing ng Catholic?
0: Yes po.
2: Ang ganda lang, nasabi niya, hindi sila nag-uusap, pero nung patuloy silang umaaten, pero nung huling appeal na, talagang they both decided na tanggapin yung Panginoon. Nakakatuwa na sa simpleng invitation lang sa kanila, talagang dumating sa point na alam mo yung nag-work talaga yung Panginoon sa buhay nila during that time. DJ Me.
1: Ay, grabe. Sarap pakinggan yung yung story nyo, no? Simula nung kabataan nyo. Tapos may nangungulit na sa inyo.
2: Totoo.
1: Pero shout out po sa lahat po na nangungulit kay Kuya Monty, di ba? Na hindi kayo sumusuko kasi napaka-importante ng mga kagaya nyo na patuloy na ine-encourage ang mga tao sa paligid nyo para tanggapin si Kristo. At alam kong sobrang pasalamat ni Kuya Monty. Tama po ba? Oh, di ba? Ganon din po yung sa kuya niya. Shout out po, Brother Dennis. Tama po? O kuya niyo? Ayan. At si Mother. Bali, tatlo po kayong, tatlong Adventist. Tatlo.
0: Yes po.
1: Ngayon po?
0: Bali, sa kabutihan ng Panginoon, no? Kwento ko rin yung sa misis ko kasi siya lang po talaga yung Adventist sa kanila. So, nung una, may pag-aalinlangan siguro sa kanya. Kaso, siyempre napakabuti ng Panginoon. Unti-unti natanggap po siya ng pamilya niya. Mas mahirap po para sa misis ko kasi isa lang talaga siya. Paano yung nanay at tatay niya, mga tatlong niyang kapatid. So, sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon. At ang kagandahan po niyan is paunti-unti natuturuan niya, naaralan niya po yung mga pamangkin niya and then pati po yung nanay niya. Minsan, nakikita ko sila, nagpipray. Sabi ko, nakakataba ng puso na ganun. Napakabuti ng Panginoon. Yung mga pagbabago, hindi man mabilisan. Mabagal man yung pag-usad. Pero nakikitaan mo ng kabutihan. No? Nagkakaroon ng pagbabago na inagabayan ng Holy Spirit. Yung misis ko, dati mahihayain magsalita ng ganun. Ngayon, ganyan na rin siya. Katulad ko na rin. At ang kagandahan pa po roon, yung pagbabago sa sarili na yung dating mga ginagawa mo, kinaugulian mo, mga pag-uugali, mainitin ng ulo, nagmumura ka. Ngayon, wala na yun kasi lagi mong iniisip ang Panginoon, andiyan lagi, nakasubaybay po sa ating mga ginagawa at kinikilos at sinasalita.
2: Amen. Parang nasagot na ni Kuya.
1: Kaya nga eh.
2: Ni Kuya Monty, gusto nating itanong ngayon na kung ano yung mga pagbabago na ginawa. Pero pwede niyo pa rin dagdagan kay Monty, no? Ano ba yung mga changes sa pagbabago na talagang ginawa ng Panginoon, hindi lang sa ibang tao, but higit sa lahat sa iyo?
0: Pagdating naman po sa pakikisama sa mga kaibigan, no? Mga kamag-anak. So, yung una, mahirap po tanggapin. Siyempre, and yung kahit sabihin ka mag-anak natin, magtataas ng kilay, oh. Pero kung talagang kasama mo palagi ang Diyos at nabasbasan ka ng Holy Spirit, so hindi mo iisipin na ganun. Hindi ka magagalit. Tatanggapin mo lang yung mga naririnig mo. Pero ang kagandahan po roon, kasi yung pagbabago, hindi man biglaan, mabagal man, pero nakikitaan ka ng malaking pagbabago na dati ganito ka, mainitin ulo mo, may makasagi ka lang dyan sa daanan, umumura ka, aawayin mo. At pagdating naman sa mga, alam mo, may mga okasyon po ng mga kamag-anak namin, so mapili na po sa pagkain, ano? Pero ganun, ano pa man po ang mangyari, no? Mabuti talaga na sinusubaybayan tayo ng ano, ng Panginoon eh. Hindi niya hayaan na lingunin mo pa, balikan mo pa yung nakaraan para maudyangan ka ng kaaway na magalit ka, awayin mo sila. Pagtanggol mo yung sarili mo na ganito ganyan. Pero hindi po nangyayari sa akin. Yun po ang kagandahan na dulot ng ano, pagtanggap sa Panginoon. Binabago niya po yung pag-uugali mo. Yung dating mainitin ulo mo, kalmado ka, kayang magsalita ng hindi, nagagalit. Pati yung siyempre, yung mga kinaugilan mo, nagsisinungaling ka, siyempre nabago mong lahat yun. Nagiging tapat ka sa Panginoon. Yun po yung talagang malaking pagbabago na naganap po sa aking sarili. Ganyan din sa paikitungo ko po sa aking asawa. Dati minsan, madalas po kami mag-away pag may problema po ako, financially, ganun. So, malaking pagbabago po. Napag-uusapan po namin, ganito. Baka hindi kaloob sa atin ng Panginoon, hindi pa ganun. So, napag-uusapan po namin ng maayos. Hindi kagaya dati, halos mag-away pa po kami niyan. Kasi pag walang-wala ka, said po talaga kami sa financial, ganun po.
1: Bali, Kuya Monty, talagang hindi imposible na magbago.
0: Oh.
1: Kasi diba, marami tayong nakikita sa Tondo na naging kagaya nyo noon na ganun yung karanasan nila. Na hanggang ngayon, ganun pa rin yung karanasan nila. Pero nung nakilala nyo ang Panginoon, nagbago kayo eh. Ibig sabihin, hindi imposible na kung ano man yung pinagdaanan natin nakaraan, diba, yung mga bisyo natin, kaya nga tanggalin eh, no? Ang galing, no, na talagang bumait kayo, di ba? Hindi na kayo mainitin, no? Kaya mga kaibigan na mga taga-subaybay, ay hindi imposible na maging mabait. No? Alam nyo na. DJ Rock.
2: Sinasabi nila, gusto nilang bumait, pero doon nila magawa. Hindi mo talaga magagawa pag walang Kristo sa buhay.
1: Ay, DJ Rock, alam nyo, kakarinig ko lang niya nung Sabado. Merong isang babae doon na nagsimba, sabi niya, Ma'am, gusto kong bumait, pero hindi ko talaga magawa. Buti na lang, inimbita ako nito. O, diba?
2: Nakakatuwa.
1: Importante.
2: Kasi talagang maraming gustong magbago talaga pero hindi nila alam magsimula, saan magsisimula. Ang unang step talaga, mga kapatid, is talagang tanggapin mo yung imbitasyon ng Panginoon. Lumapit ka talaga sa Panginoon. Yes. At ituturo niya sa iyo yung daan kung papaano at paano ka magsisimula at saan ka magsisimula. Diba? So talagang maraming salamat, Kuya Monty. No? Napakaganda ng conversion story mo na hindi lang sa'yo nag-stop, but talagang nakita natin na kayo mag-asawa, ganun din yung sa buong family nyo, and at the same time, nakakapag-minister na din kayo sa ibang miyembro ng family nyo na wala pa sa pananampalataya, sa mga nakikinig. Ako, kagaya ko, DJ Mino, ako lang din mag-isa, and even until now, sa family namin na Adventist, and they are still Catholic, but, you know, kagaya nga ng mga narinig kong story, na inspired ako kapag nakakarinig ako na sila lang yung mag-isa, tapos naging yung family na nila, yung magulang nila. You know, it's always been my prayer na one day makapag-testify din ako na yung panonood nila dito ay maging daan na makilala din nila yung Panginoon. Sa ibang paraan, ano man ang gawin ng Panginoon. Kaya, wag po natin silang sukuan, mga kapatid. At wag po natin, kumbaga, wag tayong magsawa na manalangin at umasa sa Panginoon na one day, ay, it will make sense, no?
1: Tapos sila na DJ Rock yung interviewin mo, di ba?
2: Oo nga. Tama, no? Nakaka-excite yung ganun. Kaya Monty, quickly lang, no? Bago tayo mag-commercial break, gusto lang din namin malaman na ano na yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon after that experience?
0: Bali po, pag may panawagan, no? Lalo na po sa church, tulad po kanina, nag-chat na naman po yung sa naming ano, kabataan na Tito Monty, pwede ka bang kumanta bukas midweek? So ako, sige, gora na yan. Kasi,
1: wow, kumakanta pala kayo.
0: Madalas po. Kasi pag, halimbawa po, wala po yung kakanta, malilate. So isang kalabit lang po sa akin, alam na.
1: No. Akit dapat na mapakinggan natin yan.
2: Kasi,
0: kaya nga po yun yung naging ano ko sa pagpapagamit sa Panginoon. So kapag nasa trabaho po ako, pag may libreng time, so, ako po ay nagpa-practice ng kanta, no, Makalangit na Awitin, para in case po talaga na kailanganin, ayun po, makakapaglingkod po tayo sa ano.
2: Amen. Amen. Ako, DJ, hindi kami, hindi ako naniniwala nga dati mapapakinggan mamaya after our break. Kaya Kuya Monty, maghanda ka na ng isang song mo, no? Para kahit chorus lang mapakinggan namin yan. Kaya mga ka-TikTok, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, ate muna pong puputulin at ate pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Mee. Sa mga nais din pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na makakasama namin dito sa studio, ay kontakin niyo lamang po kami sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
0: Yes, DJ Mee, bago sumulit i-promote yung ating mga klat.
1: Okay, sa mga gusto, may nag-comment na nga at may nag-chat na sa akin na gusto daw niya ng dakilang tunggalian. Ayan, sa mga gusto po, eto po, meron po kaming pinamimigay na libreng libro. Meron din po kaming explore book, gabay sa pag-aaral ng Biblia. At kung kailangan nyo ng pag-asa, wala na kayong pag-asa, eto ang kailangan nyo, basahin nyo ang librong ito. Pag-asa para sa mga panahong maligalig at lagpas pa sa kaya ng imahinasyon. So kung gusto nyo po ay mag-comment lang po kayo or tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
0: Amen. Ayan, gusto ko rin pong basahin ang sabi po ni Ma'am Leonida Aguilar. God bless, iba talaga pag pinapasok natin si Lord sa puso natin. Yes. Walang imposible. Amen po. Sa mga ka-TikTok po natin na nasa Facebook or YouTube or kahit nasa man po kayo, kung nais nyo pong magbahagi kung ano pong natutunan nyo sa kwento po ni Kuya Monty, i-comment nyo na po sa ating comment section para bago po tayo magtapos, mabasa po namin ano po yung naging baon ninyo sa kwento from the story of Kuya Monty. So ngayon, DJ Mee,
1: teka lang, DJ Rack, meron pang bate.
0: Ay, sige,
1: meron
0: sige,
1: pa,
0: go.
1: Si Brother Richards, watching from Caloocan.
0: Hello,
1: hello
0: po
1: sa inyo. Sa at si Ma'am, or sir, ano pala, Sir Mito Gicalde, good evening po sila, watching from Sigma Capiz. At si Brother Tito Bagunok, good evening DJ Rack and DJ Mee. And to all who watch and listen to our AWR favorite station, wow, favorite nyo talaga yan, wow. AWR 89.1 FM, yeah. Watching from South Dakota.
0: Wow! Yeah.
1: Good evening po. At syempre,
0: at pumahabol dito, Sir Arnel Corre, God is always good. Amen
1: at,
0: po.
1: At kay Ma'am Alicia Bermillo, good evening to you too, beautiful DJ.
0: Oh, wow!
1: Thank you po.
0: Thank you po. Ayan. Kaya kung may mga pabaon po kayo o mga naging baon sa kwento, again, i-comment nyo na po sa ating comment section para po mabasa po namin maya-maya. So yes, ngayon, DJ Mee, pagpatuloy na natin ang ating kwentuhan. Ngayon naman, Kuya Monty, after those experiences, that roller coaster journey, kung paano ka binago ng Panginoon, sino na po si Kuya Monty after po ng encounter niya kay Kristo?
2: Bali po sa ngayon, no? Ako po ay masayang naglilingkod sa church kapag may mga panawagan po. Ang isa po sana sa nahangad ko, no, magkaroon po ng series of Bible studies sa pamilya po ni Mrs. Kasi isa po yun sa gusto kong maging ministro ko, yung magturo po ng Bible studies.
1: Wow!
2: Yun din po, makasali sa mga choir. Lalo na po ngayon, may mga panawagan po sa Masinop Church namin na nagbuo po ng choir. So, ako po ay sumali roon. At sana nga po sa darating na Sabat is matuloy po kami sa pag-awit sa MCC po. Yung choir na binuo po ni Elder Mabel.
1: Wow!
0: Naho, DJ, may pinaalalan yung choir. Naalala ko dun yung request na kakailangan niya iparinig sa ating kanyang boses. Sige, Kuya Monty, ano yung favorite song mo? Kahit yung chorus lang po na talagang gustong-gusto mong inaawit para mapakinggan ng ating mga katiktok at sa 89.1 yes. FM. Sige,
2: yung ano po, God Will Make a Way.
0: Mm-hmm. Sige po, kahit yung chorus lang po, Kuya Monty. Sige po, take it away.
2: God will make a way where there seems to be no way.
0: Talagang short lang talaga.
1: para kailangan nyo talaga umantid sa concert, di ba?
0: Oo nga. Nabitin kami doon. Pero at least may intro na. Kumbaga,
1: oo, napifeel ko na ang lamig ng boses ni Kuya Monty. Tapos yung pala, ayun na pala.
0: Pero Kuya Monty, na nakakatawa kasi talagang, kumbaga ngayon, kung siguro dati kumakanta si Kuya Monty sa mga video, okay, kung ano yung mga kinakanta niya, ngayon talagang gusto niyang gamitin yung talento na yun para sa Panginoon. At yung sabi nga niya talaga is, yung pag-serve, maging way yun ng pag-serve niya sa Panginoon at sa anak ng Diyos. No? Nakakatawa talaga, DJ Amy. At may mga nagko-comment dito, ayan, dumadami na sila. Gusto ko lang din batiin po si Ma'am, ay si Sir Arnel Corey, sabi niya, watching from General MacArthur Samar. Hello po sa mga taga-Samar. At kay Sir Eman Quinto, watching po from Manila. Hello. Oh, kanina, Australia tayo. Ano nga yung isa kanina? Australia?
1: South Dakota.
0: South Dakota. At ngayon kay Ma'am May De Leon Somea, watching from Japan. Wow! Konnichiwa yung bayo sa Japan. No? Sige, DJ, may baka may nakita ka pa dyan.
1: Pang-international talaga tayo.
0: Oo nga.
1: Ayun. Ayun ngayon, ay, Sister Lovely Hukamis ang pogi naman ng tito namin.
0: Yes. At naman. Kay Ma'am Ramilin, San Juan Mabulak, praise to God. Amen.
1: Amen. Thank you so much.
0: Thank you so much po. DJ Mi.
1: Ito na. Ito na ba? Magtatapos na ba tayo?
0: Oo. Pero bago tayo magtapos, diba? Gusto din nating malaman, baka may mga future plans pa din ba si Kuya Monty?
2: Sa ngayon po, yung minister po na talagang gusto ko. Makapaglingkod po pag may mga panawagan. Like po sa Isla Puting Bato, yung pagtuturo po ng mga salita ng Diyos. Mm-hmm. Kapag may mga crusade po, so kapag may panawagan po sa mga kapatiran na kailangan ng tulong, so yun po yung isa sa gusto ko po laging magampanan. Mm-hmm. Makapaglingkod po tayo sa para po sa pagpapalaganap mo ng mga salita ng Diyos.
1: DJ Rock, nakaka-inspire, no? Parang kakabinyag pa lang niya, parang 1 year pa lang siya. Pero gusto niya na mag-Bible study siya mismo. Mm-hmm. Diba? Oh. Pero ano
0: yung... Like, kumbaga nakikita mo talaga yung fire eh, yung epekto talaga ng working ng Holy Spirit sa life niya. Na ayaw niyang suloin, gusto niyang i-share din sa iba.
1: Pero Kuya Monty, nagtatako, bakit, anong motivation mo? Bakit gusto mo gawin yun?
2: Kasi po, once na, pag may mga free time po talaga ako sa work, madalas po talaga, ang lagi pong bit-bit is yung study lesson, Bible in my Bible journal po, yung may issue. Dala ko po ngayon yun.
1: Parang sa amin yun.
2: Opo, meron po kami ni Mrs. So,
1: pinromote natin.
2: So, pag may pagkakataon, nagbabasa po ako ng Bible. Pag nakakabasa po ako ng mga kwento, lalo na sa mga unang hari, mga ganun, ilaki ng King Solomon, kung bakit sila nagkasala ng bandang huli. So, parang gusto kong i-share yung mga ganun na mga kwento, no? Maka-inspire sa iba na yung paglapit sa Panginoon ay hindi ganun kabigat. Mahirap sa umpisa, pero kapag tinanggap mo yung Panginoon, no, paunti-unti, gagaan yung kalooban mo. Yung dating ikaw is babaguhin kasi.
1: Mm-mm.
2: Yun yung kagandahan. Kaya gusto kong makapaglingkod, no, sa pamamagitan rin na gaya rin po ng aking kuya, no, matata sa pagsasalita, pangangaral. So isa po yun sa gusto ko talagang magampanan.
1: Bali, Kuya Monty, ayaw mong suluhin yung naranasan mong kapayapaan at magandang buhay na ngayon, di ba? Parang naging ganun eh, kasi nagbagong buhay. Ayaw mong suluhin, kaya ngayon, ibinabahagi mo. Tama nga ba?
2: Yes. Yes po, DJ.
1: Grabe no, DJ Rock. May mga ganun talaga eh, na hindi mo mapipigilan yung damdamin mo, di ba? Once na nakita mo na ito nakatulong sa buhay mo, 'di ba? May blessing na binigay sa iyo si Lord. Mm. Bakit hindi mo i-share yung blessing sa iba, 'di ba?
0: Sabi nga, sharing is caring.
1: Yes.
0: Kaya napapa-amen at napapa-God bless dito sila Sir Christopher Samson at si Sir Dennis Mabulak. Ayan. So ngayon naman, Kuya Monty, no, ito talaga yung ayaw namin, yung pagtatapos, pero kailangan natin magtapos. Pero bago tayo magtapos, ano yung pabaon mo sa ating mga katiktok na nakikinig ngayon?
2: Sa mga nakikinig po sa radyo, no, sa mga nakakapanood po, ang panawagan ng Panginoon is napakasimple po. Napakasimple para sa mga taong tulad ko, tulad rin po ng iba. Tanggapin po natin ang mga pagkakataon may nagtuturo sa akin, sa atin, may mga nagba-Bible study. So, subukan nating makinig. Kasi sa pakikinig na po yan, nagkakaroon tayo ng kaalaman na magpapalalim, no? Agiging curious tayo, bakit ganun, bakit ganito. Pero once na matanggap mo yung aral na mapapakinggan mo, and then maisa pamuhay mo, patuloy-tuloy na magbabago ka. Ganun kahalaga yung pagtanggap sa Panginoon, lalo na na po kay Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, no? Bilang personal na tagapagligtas. Kasi kapag na-bless ka na ng Holy Spirit, hindi mo na iisipin yung mga problema, yung mga mabibigat na problema, yung pagiging magagalitin, babaguhin at babaguhin tayo ng Panginoon. Lalo-lalo na sa mga taong hirap sa buhay, no? Nagdurusa ka na, kulang ka financially, hindi na magulo ang pamilya mo. So, mahalaga talaga yung once may nangaral sa atin, nanawagan na ganito, tanggapin mo yung mga pangaral, mabubuting balita na galing sa Biblia. Isubukan po nating makinig. And then, mag-isip po tayo sa ating sarili, tama ba itong aking gagawin, no? Tanggapin ko yung Panginoon bilang personal tagapagligtas. Ang mahalaga is tanggapin natin paunti-unti. Hindi naman po talagang biglaan. Kasi sa una mahihirapan ka. Pero once na mabilis po tayo ng Holy Spirit, tuloy-tuloy na po iyan. Babaguhin at babaguhin po ang ating pag-uugali. Physically man, mentally, at higit sa lahat, spiritually po, ang ating pamumuhay.
1: Amen.
0: Amen. Napakaganda nun, DJ Mino, na talagang nakita natin kung ano yung naging effect talaga sa kanya nung nakilala niya yung Panginoon. Ikaw, DJ Mi, ano yung naging baon mo sa kwento ni Kuya Monty?
1: Grabe, DJ Rock, na-inspire ako sa kwento ni Kuya Monty kasi iba yung naging spirit niya simula nang natanggap niya ang Panginoon. Kaya sa akin naman, sa mga nakikinig po na nagba-Bible study naman at gustong mag-share ng mga salita ng Panginoon. Kung ang sabi ni Kuya Monty sa mga kinukulit na kinukulit kayo, 'di ba, na makinig ng Bible study. Pakinggan niyo 'yun. Pero sa mga nangungulit naman, mga kaibigan, mga kapatid, huwag kayong sumuko. Kasi nung nakita ko ngayon, napakinggan ko ang buhay ni Kuya Monty, iba yung spirit na siya na rin mismo yung gagawa ko, ano yung ginawa sa kanya. Na kung ano yung kabutihan na nakita niya, gusto niya i-share din yung kabutihan na 'yun sa iba. So kahit isa lang yung papakitaan natin ng salita ng Panginoon, ng pagmamahal ng Diyos, ipakilala natin ang Panginoon. Kahit isa lang yung tao na yun na kinukulit mo, malay mo yung isang tao na yun, marami siyang makukulit, di ba? O marami siyang mailalapit sa ating Panginoon. Kaya huwag kayong susuko hanggat maaari, hanggat sa makakaya nyo, ay ibigay nyo ang buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Ikaw naman, DJ.
0: Ako, DJ Mi, ang naging baon ko dito na huwag nating mamalitin yung power, na there's power in invitation.
1: Yes.
0: Yung simpleng invitation lang, inaya mo lang siya sa magsimba, inaya mo lang siyang makanood ng ganito o makinig ng ganito, na hindi man kaya ng iba na magbigay ng Bible study, magsalita sa pulpito o mag-preach, di ba? Pero yung simpleng invitation could also be a way for them na makilala yung Panginoon. Like what happened to Kuya Monty, di ba? Simpleng invitation lang, simpleng paanyaya lang. Pero alam natin na yung hindi niya tinanggap yung invitation ng tao na yon, kundi tinanggap niya yung invitation ng Panginoon sa buhay niya.
1: Amen.
0: Kaya sa mga nakikinig sa atin, kung hindi niyo kayang magsalita, magbigay ng Bible study, ang kaya niyo lang is yung friendship evangelism na tinatawag, yung simpleng invitation lang. Nako, hindi mo alam kung paano gagawa ang Panginoon through that simple invitation. Like what happened to Kuya Monty. Kaya ano man yung kaya mo, kung tingin mo yun lang yung kaya mo, ay just do your part and let God do the rest for you. Kaya napapa-amen dito sila, Ma'am Teresa Tagalapon, si Sir Eman Quinto, at si Sir Boyet Lagrosa, at si Sir Dennis,
1: at si Sir Nanay Vilma din. Ang sarap po makarinig. Ayan. Ang sarap po makarinig ng mga patotoo ng mga kapatiran sa Masinop Church. Nakaka-bless po. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. God bless, bro. Miss you all, Masinop Church. Yes, nakaka-bless talaga sa Masinop Church. Kaya DJ Rock, kailangan makapunta ka doon.
0: Ayos, sige. Para makinig makita ko silang lahat. Yes. Kaya naman, DJ Mi, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. And of course, Kuya Monty, maraming salamat sa pagbabahagi po ng iyong kwento na wapatuloy kang pagpalain ng Panginoon at mas lalo pang maita siya sa kwento ng iyong pagbabago. And of course, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight, mga ka-TikTok, at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ako po si DJ Mary Mee na nagsasabing, Mary Mee mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa'yo.
0: At ako naman po si DJ Rock na nagpapaalalang, rararara, kiraod man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
4: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
4: Tara, samahan niyo kami every Tuesday, 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
6: Heart of one that loves his people beyond what we possibly can ever imagine. Let's pray. Father in heaven, as we launch into this message, help it be saturated with, dripping with love. Help it be filled with grace. But Lord, we know that your warnings sometimes are straightforward. They are urgent. You pull the curtain aside and help us see truth from error. So help us understand that as we study. In Christ's name, amen. The topic of this presentation is the seal of God in Mark of the Beast, part 2. These three angels flying in mid-heaven give God's last message for humanity. This message is a message to prepare people to stand when Jesus comes, to prepare people for Earth's final crisis, a crisis that's going to break upon this world as an overwhelming surprise. The central issue in this final conflict, this age-long controversy between good and evil, is over worship. This battle began in heaven. A rebel angel challenged the government of God. This angel claimed that God's commands are arbitrary, that they cannot be obeyed. The creature, the one created by God, this angel of dazzling brightness that was created perfect in the heavenly realms, chose to rebel against God. Now, how rebellion occurs in a perfect world, that's what the Bible calls the mystery of iniquity. But the Bible tells us what went on behind the scenes, what went on in Lucifer's mind, that he wanted to rule, wanted to set his throne above the throne of God. So the issue was one of authority. The issue was one of worship and one of obedience. Now, in every generation, starting in Eden, the evil one has led men and women to disobey God. In heaven, the devil said to the angels, it's not necessary to obey. One third of the angels accepted his lie and followed his delusions. When Lucifer came to earth, he said to Eve, is it necessary to obey? Has God said you can't eat of that tree? And again, the issue was one of obedience or disobedience. Down through the Old Testament and into the New Testament era, the same issue, obedience, worship, loyalty, the authority of God. These are great issues in the controversy between good and evil in Christ and Satan. And in the last days, God will demonstrate that his gracious commands are for our best good. We do not keep the commandments of God in order to be saved, but because we are saved. So our obedience springs from a heart of love. We love him because he first loved us. Now, who is this beast power? We introduced this last time. What is the mark of the beast? And what are the real issues over worship in the last days of Earth's history? The beast, we pointed out, is not a political power, but it's rather a religious political power or a religious counterfeit power. We showed that last time.
7: it would arise out of Rome. The dragon, Satan, working through pagan Rome, would give the seat of government or authority to this new power. That happened with papal Rome. It would become a worldwide system of worship. That as well happened with papal Rome. It would be described as a blasphemous power. Now, that seems rather strange. Why would a religious power be claimed a blasphemous power? You'd think that a blasphemous power would be an atheistic power. But that word blasphemy is used to identify the beast power and the fallen religious power, the same as the beast power called Babylon of the Antichrist. Let's look at some of the references in the Bible that explain to us the use of this word blasphemy and what's it all about. Revelation 13, verse 1 says, I stood upon the stand of the sea. I saw a beast rising up, a power out of the sea. He has 7 heads and 10 horns, 10 divisions of the Roman Empire. On his horns, 10 crowns, that's the kingly nations of Europe, and on his heads, a blasphemous name. Again, you have that idea of blasphemy on the name of this beast. He opened his mouth to blaspheme against God, blaspheme his name, his tabernacle, and those who dwell in heaven. So you have blasphemy associated with the beast power. This is true also in Revelation 17, verse 3. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman. Remember, we studied that a woman in Bible prophecy represents the church, a fallen woman, a harlot woman who's left her true lover, represents a church in apostasy. So this woman sitting on the scarlet-colored beast, the fallen church directing the beast power, the state.

0: bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Ang sasabing tayo'y pamilya.
3: Mahal noon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan
6: sa maalaman at katotohanan.
7: Kay Jesus, mayroong tanging
8: masayang pamilya.
9: Ang panukala ng
10: Jesus, siya ang kasagutan.

Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Masaya pong nakikisangkot ang Area 4 na nasasakupan ng Manila, Makati, San Juan, Mandaluyong at Pasay sa isinasagawang Digital Evangelism ng Central Luzon Conference. Handa na ba kayong makinig sa mensahe ng pagmamahal at pananampalataya? Simulan natin ito. Tayo po ay mananalangin. Mapagmahal, mabagin at dakila po namin Diyos. Sa mga sandaling ito, Ama, kami po'y lubos na natutuwa na makapag-aral muli ng inyong banal na salita. Amin pong inihiling at idinadalangin, pangunahan nawa kami ng inyong banal na Espiritu. Ang lahat ng magsisipaglingkod ngayon ay inyong nawang puspusin ng sagayon. Ang inyong banal na salita ay maipahayag at buksan rin po ang aming mga puso nang sa gayon tanggapin po namin ito na may pagmamahal at pananampalataya. At amin din pong hinihiling, kami po nawa inyong patawarin, pakalinisin at pakabanalin nang sa gayon maging angkop po ang aming pakikinig sa inyong banal na kalooban. Salamat ng marami na inyong tinugon at dininig ang aming mga panalangin. Ito'y aming sinasampalatayanan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Sa dami po ng ating ginagawa sa trabaho, sa school o kaya sa bahay, nakakatuwang makita na pinili pa rin nating maglaan ng oras para sa salita ng ating Diyos. Alam ko nga hindi madali, pero tama ang decision ninyo dahil bawat sandali na ibinibigay natin sa Kanya ay may dalang special na message para sa ating buhay. Ang tema natin sa sharing ito ay si Jesus ang kasagutan. Kahapon, natutunan natin ang napakahalagang katotohanan tungkol sa Diyos, na Siya ay iisa at Siya ay ganap na nakikilala sa pamamagitan ni Jesus. Kaibigan ko, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay iisang Diyos na mayroon pong iisang layunin dalhin tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Sa pagkakataong ito, dadalhin tayo ng salita ng Diyos sa isang mas seryosong, mas personal at mas hindi natin pwedeng ipagwalang bahala na ito po'y napakahalaga sa buhay po natin, mga kaibigan ko. Alam niyo po ba, sa dami ng issue sa mundo ngayon, crisis, gera, personal na problema, parang hindi na bago ang makarinig ng balita tungkol sa katapusan ng panahon. Oho, mga kaibigan, may mga tao rin ang nagtataka. Totoo ba talagang babalik si Jesus? At kung totoo, kailan o ito? At igit sa lahat, anda po ba kayo kapag si Jesus ay bumalik sa lupang ito? Kaibigan, ito yung mga tanong na hindi natin dapat itabi o ipagpabukas pa. Kaya samahan niyo kami sa pagtalakay patungkol sa pangalawang pagdating ni Jesus. Handa ka na ba? Mga kaibigan at mga kapatid, let's be real. Hindi madaling mabuhay sa panahon ngayon. Sa news at sa social media, halos puro bad news ang nakikita natin. Wars, corruption, disasters, sickness, broken families. Minsan, mapapatanong ka, Lord, hanggang kailan kaya ito? May pag-asa kaya ako sa buhay? May future pa ba kaya ako? Ang alam mo, yun mismo ang sagot ni Jesus. Ano po ang sabi sa John chapter 14 verses 1-3? Pakinggan ninyo, huwag magulmihanan ang inyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paganda ng kalalagyan. At ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin naman ay dumoon. Powerful ang mga salitang ito dahil sinabi niya ito bago pa siya ipako sa krus. Alam niya na iiwan niya ang mga disciples at mahihirapan sila. Kapag nawala siya, mawawala ang leader, ang kaibigan at ang teacher na naging sentro ng kanilang buhay. Kaya bago pa mangyari ang lahat, binigyan sila ng paalala at comfort. Ano po ang sabi? Huwag magulumihanan ang iyong puso. At bakit sila dapat magtiwala? Dahil malinaw ang pangako. Ano ang pangako? Ako'y muling paririto. At wala, hindi ito simpleng pampalubag loob. Hindi ito empty words para lang mapagaan ang loob. Ito ay isang matibay na pangako
ng pagbabalik ni Jesus. Dito at wali pumapasok ang core ng ating pag-asa bilang mga Kristiyano. Darating ulit si Jesus. Hindi ito fairy tale na magandang pakinggan pero walang laman. Hindi rin ito katang-isip na pampatibay lang ng loob. This is actually a reality. This is a sure promise mula mismo sa ating Panginoon. At dito tayo kakapit sa gitna ng lahat ng problema at uncertainties ng mundong ito. Think of this, my beloved brothers and sisters. Friends, ayon po sa Bible scholars, one out of every 25 verses sa buong Biblia ay may kinalaman sa second coming. Halos bawat pahina ng salita ng Diyos may hint, prophecy, o direct statement tungkol sa pagbabalik niya. Ibig kong sabihin, hindi ito side topic, kundi ito ay footnote. Central ito sa buong kwento ng Bible. Kaibigan, ano po ang sabi? Awit 50 verse 3, ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Hebreo 9:28, si Kristo na inandog na minsan upang dalin ang kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Mga kapatid, ay naman po sa Judas 14, narito, dumating ang Panginoon nakasama ang Kanyang laksa-laksang mga banal. O kaibigan, kung titingnan po natin paulit-ulit mula sa iba't ibang aklat at propeta, iisang message, darating si Jesus. Kaya kung may naririnig kang nagsasabing baka hindi siya babalik, baka sobrang tagal pa, o baka figurative lang, kaibigan ko, malinaw po ang sabi ng Biblia. Huwag kang maniwala. Ang pagbabalik niya ay literal at tiyak. Tandaan po ninyo, kaibigan ko, kapag Diyos ang nangako, hindi pwedeng mabigo. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-common na tanong. Paano nga ba babalik si Jesus? Marami pong gustong mga taong makita ng Panginoon ang tanong, paano ba babalik si Jesus? Kasi totoo, ang daming version ng mundo tungkol po dito. Merong nagsasabing secret daw. Tipong bigla na lamang may mawawala na parang magic trick. Pero ang tanong, yung po ba ang sabi ng Biblia? Ganyan po ba ang tinuturo ni Jesus at ng mga propeta tungkol sa kanyang pagbabalik? Kung gusto natin malinaw at solid na sagot, hindi tayo dapat tumingin sa Hollywood, sa Nobles, o sa haka-haka ng tao. Kailangan nating bumalik sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, sisilipin po natin mismo kung paano inilarawan ng Biblia ang second coming ni Jesus. Ang tanong, literal ba? Personal ba? Makikita ba ng lahat? Maririnig ba ng lahat? Mga kapatid, mga kaibigan ko, malinaw na malinaw sa Biblia na ang pagbabalik ni Jesus ay literal at personal. Ano po ba ang sabi sa Gawa chapter 1 verse 11? Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagpaparoon niya sa langit. Kaibigan, simple ang punto.
kung paanong nakita ng disciples na literal na umakyat si Jesus. Kaibigan, ganun din siya babalik. Hindi siya ghost, kundi si Jesus mismo in person. Kaya kung may naririnig ka na bumalik na raw siya secretly in spirit in form, hindi yon ang sinasabi ng Biblia. Pangalawa, kaibigan ko, hindi ito exclusive na makikita ng iilan, kundi ng buong mundo, kaibigan ko. Kapatid, ano po ang sabi sa Mateo 24, verse 27? Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Oho, kaibigan, lahat nakaakita ng kidlat, kahit nakapikit, ramdam mo ang plus. Ang dagdag pa, mga kaibigan, sa Apocalypse chapter 1 verse 7, narito'y siya'y pumaparitong nasa sa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. Take note, mga kaibigan at mga kapatid, bawat mata, hindi lang Kristiyano, hindi lang Hudyo, kundi lahat ng tao sa mundong ito. Kaya kung may magsabi na nandito na raw si Jesus secretly sa isang lugar, mali po iyon. Kapag bumalik siya, walang makakaligta, mga kaibigan ko. Pangatlo, hindi lang makikita, kundi maririnig din siya. Sabi sa 1 Tesalonica 4:16, ano po ang sabi? Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababang mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkangel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Kaibigan, hindi ito tahimik na event. Ito ang pinakamalakas na announcement sa buong kasaysayan. May sigaw, may tinig, at ang trompeta ng Diyos. At sobrang powerful ng tunog na iyon. Kaya bubuhay niya ang mga natutulog kay Kristo. Imagine, kaibigan, sementeryo, biglang bumukas. Ang mga mahal sa buhay na namatay kay Jesus ay babangon. Hindi ito secret, kundi loud, clear, at world-shaking. Pangapat, kaibigan ko at mga kapatid ko, darating si Jesus kasama lahat ng mga banal na anghel. Ano po ang sabi, mga kapatid, sa Mateo 25 verse 31? Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalulatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatian. Oho, kung sa Biblia, isang anghel lang ay sapat na para bumagsak ang buong grupo ng sundalo. Isipin mo, mga kaibigan ko, kung countless sila na sabay sa

Langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa, ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Lahat ng pinapahalagaan ng tao ngayon, kotse, negosyo, gadgets, investment, lahat ng material na bagay ay mawawala sa isang iglap. Kaya nga kaibigan ko, tanong ng Diyos sa atin, bakit ka kapit ng kapit sa temporary kung may eternal na mas mahalaga? Kaibigan, kaya malinaw, darating si Jesus sa lapaap. Hindi ito tuntuntong sa lupa. Sasamahan siya ng lahat ng mga anghel. Maririnig ang trompeta, mabubuhay ang mga namatay kay Kristo. At ang mga buhay na matuwid ay sasalubungin siya. Ang mundong ito ay yayanigin. Pero kaibigan ko, ang pangako niya ay tiyak at totoo. Doon natin makikita si Jesus mismo ang kasagutan. Pero let's pause and ask. Ano nga ba ang gagawin ni Jesus pagdating niya? Hindi lang ito basta dramatic entrance. May mangyayari na beyond anything this world has ever seen. Basahin po natin, kaibigan ko, sa 1 Corinto 15:52-53. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin sapagkat nararapat na itong may kasiraan ay magsuot ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magsusuot ng walang kamatayan. In just a snap, instant transformation, yung katawan natin na marupok, madaling mapagod, madaling magkasakit, magiging immortal, yung katawan na pwedeng tamaan ng sakit, cancer, virus, kahit anong karamdaman, wala na. Yung mga mahal natin sa buhay na inilibing natin, na umiyak tayo, suddenly, babangon na muling buhay at glorified. From weak to glorious, from mortal to immortal, it is the promise of God. Pero hindi rin ito purely celebration para sa lahat. Kasi malinaw din ang babala. Ano po ang sabi sa Apokalipsis chapter 6 verses 16 to 17? At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa muka noong nakaupo sa luklukan at sa gitna at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo? Ang nakakalungkot para sa mga hindi handa. Para sa mga tumatanggi sa biyaya ng Diyos. This would not be a day of joy. It will be a day of terror. Hindi nila kakayanin tingnan ang mukha ng kordero. At isipin ninyo na sila mismo ang magsasabing, bato, bundok, itago nyo kami. Pero wala na silang mapagtataguan. You can run, you can hide, pero sa araw na iyon, walang makakatakas. On the other hand, ibang-iba ang eksena para sa mga tapat at nananampalataya. Ah, mga kaibigan, ano po ang sabi ng isang propeta, Isaiah 25 verse 9, ito'y ating Diyos, iniintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating iniintay siya,

tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Imagine the joy, the relief, the tears of victory. Yung mga taong matagal nang naghihintay, nagtitiis ng hirap, nananampalataya, kahit mahirap. Those who said, Lord, I will follow you kahit anong mangyari. And finally, their waiting is what? Is over. Kaibigan, finally, makikita na ho natin ng harapan ng muka ng ating tagapagligtas. Hindi na by faith, but by sight. Hindi na through prayer lang, but by face to face. Can you imagine that moment? Kapatid, kaibigan ko, yung pinakaunang tingin mo kay Jesus, maririnig mo na nagsasabi, well done, my good and faithful servant. Sa huli, dalawang eksena lang ang posible sa araw na yon. Isang eksena ng takot at pagtatago o isang eksena ng kagalakan at pagyakap. At kaibigan, ngayon pa lang, pwede mo nang piliin kung saan ka doon. Handa ka na ba? Oh, kaibigan ko, maraming tao nag-i-enjoy ngayon sa mga bagay ng mundo, thinking na may oras pa. Kaibigan ko, but the Bible is clear. Walang nakakaalam ng araw o ng oras. Hindi ibig sabihin nito, magpapanik tayo. Ang ibig sabihin nito, we live every day in readiness. Paano ba tayo maging handa? Una, by having a real relationship with Jesus. Hindi ito tungkol sa dami ng mabubuting gawa. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect. It is about trusting in Christ daily. Surrendering your life to Him. O kaibigan, ano po ang sabi sa banal na kasulatan, 1:14 verse 1, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang foundation ng paghahanda ay ano? Pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, maaring sa pagkataong ito, may nagsasabi sa inyo, hindi ako handa. Ang dami kong kasalanan. Pastor, ang dami kong pagkukulang. Paano ako aharap sa pagbabalik ni Jesus? Kaibigan, kapatid ko, hindi mo kailangang maghintay na maging perfect bago ka maging handa. Because readiness is not about your perfections. It's about your connection with the perfect one. Amen? Oh, kung si Jesus ang kasama mo araw-araw, then kahit hindi ka perfect, you are ready because He covers you with His righteousness. Kapatid, kaibigan ko, alam mo ba ang kwento po ni Noe at ang arka? Ayon sa Biblia, sinabi ng Diyos kay Noe na darating ang malaking baha at kailangan niyang gumawa ng arka para maligtas ang kanyang pamilya at ang mga hayop. Oh, mahigit 100 taon na nangangaral si Noe. Paulit-ulit niyang pinalalahanan ang mga tao. Darating ang ulan, bubuhos ang baha, kaya magsisi na kayo at sumama na sa arka.
O kaibigan ko, pero ano ang ginawa ng mga tao noon? Ah, pinagtawanan siya. Sabi nila, ano bang sinasabi nitong ulan? Ah, ano bang sabi ni Noe? Ah, hindi nga umulan dito ganong kalakas. Tapos, baha raw na lulubog sa buong mundo? Ah, imposible yan. Ginawa nila siyang biro abang si Noe ay abala sa paggawa ng arka. Kaibigan, ang iba ay abala sa kasayahan, ang iba naman ay sa negosyo, sa pang-araw-araw nilang buhay na walang pakialam sa babala ng Diyos, hanggang sa dumating ang araw sinabi ng Diyos, Noe, pumasok ka sa arka kasama ng iyong pamilya. At nang sila'y pumasok, ha, kaibigan ko, isa na po ng Diyos mismo ang pinto. Isang linggo ang lumipas, walang ulan, marahil mas lalo pa siyang pinagtatawanan. Kita mo, Noe, sinayang mo lang ang oras mo. Pero noong bumubuhos na ang malalakas na ulan at nagsisimulang tumaas ang tubig, ah, kaibigan ko, doon lang nila na-realize na totoo pala ang sinasabi ni Noe. Ah, tumakbo sila, kumatok sila sa arka, pero hindi na huli na, sarado na ang pinto. At wala nang makakapasok. Kaibigan, kapatid ko, darating si Jesus gaya ng panahon ni Noe. At wali maraming babala, pero maraming hindi makikinig. Magiging isa ka ba sa mga nagbibiro at nagwawalang bahala, o magiging isa ka ba sa mga pumapasok sa arka ng kaligtasan? O kaibigan ko, ang mabuting balita ngayon ay bukas pa ang pinto. Si Jesus mismo ang pintuan. At kung tatanggapin mo siya ngayon, makakapasok ka at makakasiguro ng kaligtasan sa araw ng kanyang pagbabalik. Kaya kaibigan ko, huwag mong isipin na wala ka ng chance. Ngayon mismo, habang nakikinig ka, you can say, Lord, I want to be ready. I give you my life. Oh, ang sabi po ng talata sa 2 Korinto chapter 6 verse 2, narito ngayon ang panahon ng pagtatanggap, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaibigan, hindi bukas, hindi sa next week, ngayon. And as I close, ayan yung akong bumalik sa pangako ni Jesus. Ako'y muling paririto. These words are not just ancient words. They are living promises. At darating ang araw, makikita siya ng mukaan. The question is, will you meet Him as your Savior? Or will you face Him as your Judge? Kaibigan, you have a choice. Gusto mo bang sabihin, Yes, Lord, I want to be ready. If that's your desire, open your heart to Him now. Ipanalangin mo na, Lord, I want to be ready for your coming. I give you my heart. I surrender my life. Help me to trust you daily, to live in your grace, and to be faithful until the end. Kaibigan, darating si Jesus
Wala pong duda yan. Walang uncertainty. The only uncertainty is our readiness. Kaya piliin mong maging handa. Piliin natin si Jesus. Kay Jesus, meron tayong kaligtasan. Dahil siya ang ating pong

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nakaano sa duyan ko, no, nag-iniisip po ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag tune-in mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan ko ng ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my manen. Meron palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong na ito, napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalo-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalo-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa araw ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung parang, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoong Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa kanilang buhay at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nalit ko pang ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar sa sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, today sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon. Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. May ibig sabihin ka ako ito, maganda tong araw na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Diyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalisip yung bisyong inom. Naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi blessed ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nag-umpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
3: You are now listening to Adventist World Radio 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para

sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay matalang po kasi po kung pan sinasama po ako yung magulang po namin na Linggo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaro sa amin. Masyado pong namang problema. Problema doon sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung pagpag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakataon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya mas ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi namimigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. At kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in at pagsubaybay dito po sa ating himpilan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating paksa, Pinili kay Kristo. At sa Efeso, kabanatang 1, talatang 18 at 19, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kaibigan, ang mga talatang ito ay bahagi ng panalangin ni Pablo na buksan ng Diyos ang mga mata ng puso upang makita ang tatlong dakilang katotohanan kay Kristo: ang pag-asa ng kanyang pagtawag, ang ating tunay na pag-asa ay hindi nakasalalay sa kalagayan ng buhay kundi sa pangako ni Kristo. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kasalanan, tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang kayamanan ng kanyang mana. Ipinapakita nito kung gaano tayo kahalaga sa Diyos. Hindi natin nakukuha ang ating halaga mula sa kung anumang mga bagay dito sa sanlibutan, kundi mula sa pagmamahal at biyayang ipinakita ni Kristo sa atin. At pangatlo, ang hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay siya rin kapangyarihang kumikilos sa buhay ng mga sumasampalataya upang ang kanilang buhay ay mabago, palakasin at iligtas mula sa kasalanan. Kapag nabuksan ang ating spiritual na paningin, maaring hindi agad magbago ang lahat ng ating kalagayan, ngunit magbabago ang paraan ng ating pagharap sa mga ito dahil alam nating si Kristo ang ating pag-asa, ang ating kayamanan at ang pinagmumulan ng ating lakas. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabasa ng Biblia, pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o nais mo na ikaw ay dalawin upang magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang kabanatang 1 ng Efeso sa talatang 15 hanggang 23. Kaya nga, simula nung nabalitaan ko ang pananalig nyo sa Panginoong si Jesus at ang pagmamahal nyo sa lahat ng mga Christians, hindi ako tumitigil sa pagpapasalamat sa Diyos para sa inyo. Hindi ko kayo nakakalimutang ipag-pray. Nire-request ko sa Diyos ng Panginoon nating si Jesus Christ, ang dakilang Ama na ibigay sa inyo ang kanyang Espiritu. Siya ang magpapatalino sa inyo at ipapakita niya sa inyo kung paano makikilala ang Diyos. Pinagpipray ko na maliwanagan ang mga isip nyo para malaman nyo ang pag-asa na binigay sa inyo nung tinawag kayo ng Diyos. Malaman nyo sana napakayaman at napakaganda ng mga blessings na pinangako ng Diyos sa mga taong pinili niya. Pambihira ang kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga nagtitiwala. Kaparehas ito ng kapangyarihan na ginamit niya nung binuhay niya si Christ mula sa kamatayan. At pagkatapos, pinaupo niya si Christ sa kanan niya doon sa langit. Kaya si Christ ang nagrurul sa lahat ng pinuno sa langit, sa mga leader, mga may kapangyarihan at mga Panginoon. Binigay kay Christ
ang pangalan na higit pa sa lahat ng pangalan sa mundong ito at sa dadating pa. Nilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ at binigay siya sa church bilang pinakamataas na Panginoon ng lahat. Ang church, ang katawan ni Christ, ito ang kumukumpleto sa kanya at si Christ ang kumukumpleto sa lahat-lahat. Ang panalangin ni Apostol Pablo. Maraming tao ang may iba't ibang inaasahan sa buhay. May umaasa sa pera, may umaasa sa trabaho, may umaasa sa pinag-aralan o edukasyon, may umaasa sa sariling kakayahan. Ngunit napansin natin na ang lahat ng ito ay maaaring mawala sa isang iglap. Ang kayamanan ay nauubos, ang kalusugan ay nawawala. Ang mahalagang tanong ay saan nakasandal o nakasalig ang ating tunay na pag-asa at lakas. Sa Efeso, kabanatang isa, nanalangin si Apostol Pablo para sa mga mananampalataya. Hindi niya ipinanalangin na yumaman sila o mawala lahat ng kanilang problema. Ang kanyang panalangin ay magkaroon sila ng mas malalim na pagkakilala kay Jesus. Dahil kapag kilala natin si Kristo, mayroon tayong pag-asang hindi kayang alisin ng mundo. Una, nais ni Apostol Pablo na makita natin ang pag-asang iniaalok ni Kristo. Sa Efeso kabanatang 1 talatang 18, sinabi niya, "Maliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa ng kanyang pagtawag." Maraming tao ang nakakakita gamit ang kanilang mga mata. Ngunit hindi nakikita ng puso ang pinakamahalagang bagay. Nakikita ang tagumpay, ngunit hindi ang Diyos. Nakikita ang kasiyahan, ngunit hindi ang kaligtasan. Ang tunay na pag-asa ay hindi isang bagay. Ang tunay na pag-asa ay isang persona, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya, mayroon tayong kapatawaran sa kasalanan, bagong buhay, at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang pag-asa kay Kristo ay hindi baka. Ito ay tiyak dahil nakasalalay ito sa pangako ng Diyos. Pangalawa, nais ni Apostol Pablo na maranasan natin ang kapangyarihan ni Kristo sa talatang 19-21. Ipinaaalala niya na ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan ay siya ring kapangyarihang kumikilos sa buhay ng mga sumasampalataya upang madala sa pagbabago. Napakagandang balita nito. Maaring sabihin ng isang tao, maaring sabihin mo na marami ka ng pagkakamali, marami ka ng pagkakasala. Ngunit mas malaki ang biyaya ng Diyos kaysa sa ating nakaraan. Sinasabi natin, nasira na ang buhay ko. Kaibigan, kayang ayusin ni Kristo ang anumang nasira sa iyo. Sinasabi natin, wala na akong pag-asa. Kaibigan, si Jesus ang nagbibigay ng bagong simula. Ang krus ang patunay na mahal tayo ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ang patunay na may kapangyarihan siyang magdigtas at magbago ng buhay. At pangatlo, nais ni Apostol Pablo na tanggapin natin si Kristo bilang hari ng ating mga buhay. Sa Efeso kabanatang 1 talatang 22 at 23, sinasabi ng Biblia na inilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng mga paa ni Kristo. Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas. Siya rin ang Panginoon. Marami ang gustong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas, ngunit hindi nila siya ginagawang hari ng kanilang buhay. Gusto nila ang pagpapala niya, ngunit ayaw nilang siya ang mamahala sa kanilang buhay. Ang tunay na pananampalataya ay nagsasabi, "Panginoon, ikaw na ang manguna sa aking buhay. Ikaw na ang bahala." Kapag si Kristo ang hari, siya ang nagbibigay ng direksyon, siya ang nagbabago ng puso, siya ang naghahanda sa atin sa kanyang muling pagdating. Kaibigan, maaaring marami kang pinagdaanan. May mga pagkakamaling nais mong kalimutan. May mga sugat na walang nakakaalam. Ngunit kilala ka ni Jesus. Mahal ka niya.
namatay siya para sa iyo at muling nabuhay upang bigyan ka ng pag-asa. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka bago ka lumapit sa kanya. Inaanyayahan ka niya ngayon na magtiwala sa kanya. Maaaring hindi natin alam ang mangyayari bukas, ngunit alam natin kung sino ang may hawak ng ating bukas. Si Kristo ang ating tunay na pag-asa. Lumapit ka sa Kanya, tanggapin Siya at hayaan Siyang manguna sa iyong buhay. Kaibigan, kung bubuksan ni Jesus ang mata ng iyong puso ngayon at inaanyayahan ka niyang tanggapin ang Kanyang pag-asa at kapangyarihan, ano ang magiging tugon mo? Handa ka bang isuko ang iyong buhay sa Kanya at sundan Siya? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na nasa mga langit, mapagmahal at dakilang Ama, salamat po sa iyong salita na nagbigay sa amin ng pag-asa at nagpapaalaala sa amin ng iyong makapangyarihang awa at pag-ibig. Buksan mo po ang mga mata ng aming puso upang mas makilala ka namin at magtiwala sa iyong mga pangako. Panginoong Jesus, kung may mga puso pong nawawala ng pag-asa o nalulugmok sa kasalanan, hipuin po sila ng banal na Espiritu at ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo po silang lumapit sa iyo, tanggapin ang iyong kapatawaran at mamuhay na sumusunod sa iyong kalooban araw-araw. Pagpalain mo po ang aming mga mahal na tagapakinig. Sa anumang kalagayan sila naroon ngayon, may mga pasanin at may mga suliranin. Kayo po, Panginoon, ang maging katugunan at kalutasan ng kanila pong mga problema at suliranin. Kung mayroon pong nasa banig ng karamdaman, hipuin po sila, Panginoon, upang makapanumbalik sa kanilang kalakasan. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at akin pong ini-offer sa inyo ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin, sa inyo, upang lubos nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng 10 utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, ang napakagandang araling ito, ay gagabay sa atin para maranasan ang mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala ang mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Bukas pong muli.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isa na namang mapalad at masayang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw. Magandang umaga po. Isang napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa ating muli ng ating Panginoong Diyos upang tayo magkasama-sama. Dito po sa programang ating sinusubaybayan, May Nagmamahal sa Iyo. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Nais ko talagang batiin ang lahat ng mga pangalan na aming nakikita dito sa Facebook Live. Tanggapin niyo pong lahat ang aming pagbati at pasasalamat. At patuloy po nating pinag-aaralan ang isa sa napakahalagang aklat sa Biblia, ang aklat ng Daniel. Ito po ang aklat na nagpapahayag kung ano ang mangyayari sa sanglibutang ito. Papaano inihahanda ng Diyos ang kanyang bayan o ang mga bansa para sa ikalawang pagparito ni Kristo, na kung hindi po natin ito mauunawaan, hindi natin lubos na masasaksihan ang mga kaganapan na pawang matibay na ebidensya na ang Diyos ang may kontrol ng sanlibutan, na ang mga pangyayari na binanggit ng propeta Daniel ay pawang naganap na at patuloy na magaganap, upang sa ganoon, mga kapatid, ay lalo nating masaksihan ang lubos na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Ngayon kung kayo ay nagkakaroon ng mga katanungan tungkol sa ating pinag-aaralan, huwag po kayong magatubili na ipadala sa amin sa pamamagitan ng pagsulat dyan sa Facebook Live at ganoon din sa YouTube. Magagamit nyo po yan para mabasa namin ang inyo pong mga saloobin o mga katanungan tungkol sa atin hong napag-aaralan. Maaari nyo rin pong gamitin itong mga numerong 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yung ating napag-aaralan dito sa programang ito ay lubos na napakahalaga na maunawaan hindi lamang tayo na kumikilala na sa Diyos, kundi yung ating mga kaibigan, ating mga kapamilya, mga mahal sa buhay. So kaya pwede po ninyong i-share ito sa kanila upang sila rin naman ay makasama natin sa atin pong pag-aaral. Okay. So ngayon po ay dadako tayo na naman sa isang panibagong paksa na bibigyan ho natin ng katugunan yung napakagandang katanungan. Subalit bago po tayo dumako dyan, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, sa oras na ito kami ay lumalapit sa inyo upang humiling ng karunungan. Nawa sana, Panginoon, sa aming pagsasaliksik, hindi kami magkamali kundi aming matuklasan nang maliwanag ang mga katotohanang dapat may-apply sa aming buhay habang naglalakbay sa sanlibutang ito. Pagpalain niyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, naway masumpungan namin ang inyong biyaya at katwiran at ang pag-ibig ninyo ay mapasa amin. Sampu ng inyong presensya. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ang atin hong bibigyan ng kasagutan ang katanungang nagsasabi, sa kasaysayan, anong panalangin ang may pinakamabilis na tugon mula sa Diyos? Napakaganda nitong katanungang ito. Palagay ko tayong lahat ay mayroong magagandang karanasan sa ating pananalangin sa ating Panginoon na lubos nating napatunayan na ang Diyos ay mabilis sa kanyang pagtugon. Dito po sa Daniel 9:24, ito po yung isa sa talata na napakahalaga upang maunawaan natin ang tungkol sa 2,300 araw na ang sanktuaryo ay nalinis. Ito yung may kinalaman sa paglilinis ng sanktuaryo. Kasi napakahirap naman talagang mahulaan. Alam mo yung 2,300 days. Pero kailan ba nagpasimula yung 2,300 days para malaman mo kung kailan nalinis ang sanktuaryo. Ngayon, merong binabanggit dito sa Daniel 9:24, ang sabi dito mga kapatid ay ganito, 70 linggo ang tinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para para sa kasamaan. Dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at ang propesiya at upang buhusan ng langit ang kabanal-banalan. Kung babasahin no natin ang buong kapitulo, ilang araw, ilang umaga nating tinalakay ang tungkol sa panalangin ni Daniel. Sa puntong ito, mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin kung paanong sinagot kaagad ng Diyos ang panalangin ni Daniel. Para sa kadahilanang iyon, ang kanyang panalangin ay nakatanggap ng pinakamabilis na tugon sa kasaysayan dahil ipinadala ng Panginoong Diyos si Gabriel. Si Gabriel bilang tugon sa kanyang panalangin. Sa sandaling siya ay nagsimulang manalangin bilang tugon sa taimtim na panalangin ni Daniel, sinabi ng teksto, tinakda ng Diyos ang 77 o 490 taon mula sa 2,300 gabi at umaga na hula na natanggap niya sa naunang pangitain sa Daniel 8. Bilang isang yugto ng panahon ng pagsubok na nilayon upang matukoy ang kapalaran ng mga Hudyo bilang pinili ng Diyos na bihikulo para sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa 7 panahong ito. Pinahahayag ng partikular na propesiya na ang 7 panahon ng mundo, yung Mesiyas, ang krus, at ang nakamamatay, nakawakasan ng bansang Hudyo bilang pinili ng Diyos at ang pagbangon ng simbahang Kristiyano. Alam nyo yung panalangin ni Propeta Daniel ay hindi ho nangangahulugang isang monolog na kumalat lamang, na kinalat lamang ng hangin. Yung panalangin ay isang dialog na ibinahagi sa buhay na Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman ng maraming beses na tumutugon sa ating mga panalangin ang Diyos, dahil kung minsan ay nakakalimutan natin ang manalangin. Dito sa atin hong pinag-aaralan, tumugon ang Diyos ng mabilis sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel upang isalaysay kay Daniel kung saan nagpasimula ang tungkol sa paglilinis ng sanktuaryo. Mga kaibigan, napakaganda ng lesson na maaari nating makuha dito sa kasaysayang ito, dito sa paraan ng panalangin nitong si Propeta Daniel. Dinala niya sa Panginoon yung layunin, yung mga pangyayari kung paanong nasangkot ang mga Hudyo sa paggawa ng kasamaan. Hindi sinabi ni Daniel na sila ay gumawa ng masama, kundi inari ni Daniel ang pagkakamali ng bayang Israel at ng bawat isa sa kanila. Kaya nga naman, ang Diyos tumutugon sa mga taong nakikipag-ugnayan sa Kanya na may dalisay na puso at may pagpapakumbaba. Mga kaibigan, dalhin natin sa Panginoon. Subukan natin siya. Dalhin natin sa Kanya yung mga pinakamahalagang mga hangarin. At ganun din yung mga pasanin na nasa ating mga puso. Katulad ng ginawa ni Daniel. Kung meron tayong pasanin para sa nakikita nating kalagayan ng ating simbahan, yung mga mananampalataya na nangawawala, ito yung pinakamabisang paraan kung papaanong ang Diyos ay gagawa at gagamitin tayo na bilang epektibo niyang manggagawa para ating maabot ang mga nawawaglit at muling maanyayahan sa kulungan ng ating Panginoon. Mga kaibigan, kung mayroon ho tayong ganyang mga panukala, mayroon tayong ganitong iniisip na gusto nating magawa, ilapit natin yan sa Panginoon. Dalhin natin sa Kanya ang lahat ng mabibigat nating pasanin. Hindi yung ang ating panalangin ay agad nating nalilimutan o isang hindi malinaw na panalangin na hindi natin malaman kung may tugon kahit ang Panginoon, o kung papaano siyang tutugon sa ating panalangin. Napakahirap kasi kung minsan na kahit sa iyong isipan ay magulo yung iyong panalangin. Maring ang Diyos hindi alam kung paano tutugon sa atin. Kaya dapat laging maliwanag yung layunin ng ating pakikipag-usap sa Panginoon. Ano yung mga nais nating makamit mula sa Kanya at papaano ito magiging pagpapala sa ibang mga tao. Alam niyo, yun yung mga pangunahin na kailangan laman ng ating panalangin. Hindi yung laging nakasentro sa atin. Panginoon, ito ang kailangan ko sa aking buhay. Ito yung ipagkaloob mo sa akin. Kundi ang pinakamabisang panalangin na tinutugon ng Diyos, ang panalangin na walang pagkamakasarili. Yung panalangin na nagdadala ng mga tao sa Kanya. Yung panalangin na magbibigay papuri sa Kanya. Ito ang siyang nasaksihan ni Daniel kung paanong mabilis na tumugon ang Diyos sa kanyang panalangin. How I wish, mga kapatid, na sana sa mga panalangin niyo sa umagang ito, mabilis ninyong makamit ang tugon ng ating Panginoon. Dahil siya ay tumutugon sa lahat ng ating panalangin. So kaya magandang gamitin natin itong halimbawa sa ating buhay at hindi po tayo madidisappoint sa ating Panginoon. Tutugunan niya ang ating mga panalangin. Yan ang mabisang pagpapakita niya na kanya tayong lubos na minamahal. Tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat at kayo'y tumutugon sa aming panalangin. Maraming mga suliranin ang maaaring kinahaharap ng bawat isa sa amin. Subalit ang inyong pangako, hindi nyo kami pababayaan kundi sasamahan nyo kaming matahakan lahat ng ito para sa pagtatagumpay. Dinadalangin namin ang inyong bayan, Panginoon, yung mga nagwawalang bahala, nalalapit na ang pagparito ng Panginoong Yesus, sana'y kumilos ang banal na Espiritu na tumawag sa kanilang mga puso. Hipuin ninyo ang puso ng mga kaanib ng Iglesia na kaming lahat ay makisangkot sa pagtatapos ng inyong gawain upang hindi kami mapawalay sa inyo, kundi ang lahat ay tatanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Tanggapin niyo ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtutok sa ating programa. Bukas po ng umaga, huwag kayong mawawala sapagkat mayroon na naman tayong paksa na pawang napakahalaga na dapat nating maunawaan. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing laging may nagmamahal sa iyo.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
2: Sorry, we are not hiring. What's wrong with me? I can't find a job.
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Good morning sa pamagpalang umaga ang aking pagbati. Meron ba tayong sound at ilan? Sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay na nanonood at nakikinig ng ating programang Salita ng Buhay. Kumusta kayo lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madat na ng programang ito na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pangatawan at higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating mga buhay. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, Wednesday, July 22, 2026. Ayan. Nakalive tayo sa ating main platform sa Gospel Music Ministry, Facebook and YouTube, at binabati natin lahat po ng atin pong mga viewers dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganoon din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ganoon din sa atin pong mga listeners sa AWR 89.1 FM Radio Manila o Adventist World Radio. Binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig sa radio. Mga minamahal, ang aking dalangin ang pag-iingat at pagpapala ng Panginoon ng inyong maranasan. Kayo man ay nakikinig sa magitan ng inyong paglalakbay o sa inyong tahanan o kayo na sa inyong mga trabaho. Ano po? At aking dalangin na ang programang ito ay maging pagpapala sa bawat isa sa inyo. Muli niyo mga kasama, ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor D, Pastor Jumel Arsenal na sa inyo'y bumabati. At patuloy na kikiusap ng ating programa ay inyo pong i-share mga minamahal para sila rin ay makinabang at maging pagpapala din ng inyo mga kaibigan. Sa inyo mga kaibigan ng ating programa, ano po? Share nyo po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso, mga katrabaho, kaibigan o di kayo mga kapitbahay. Share nyo po mga minamahal o di kaya pwede nyo silang i-mention dito sa ating live sa comment section. At nang sila ay ma-notify sa bawat live natin, ano ho. At tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Ano ho, kaya huwag kalimutang i-share ang atin pong programa sa mga oras na ito. Ano po, sa lahat po ng mga listeners natin sa radio, kung kayo may mga pagbati o kayo mga katanungan, mga kailangan sa pananalangin ay padala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Yan po ang ating cellphone number mga minamahal. E-text lamang ninyo at ating ipaglilingkod mamaya ang atin pong programang ito. Wala yata ang aking kamera. Ayun, pasensya na po kayo at nagluloko ang ating kamera. Ayan, and of course, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood o kayo po ay nanonood, nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment po ng ating Gospel and Music Ministry. Ito po inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa oras ng alas 5 hanggang alas 6 po ng umaga, ano po. At sa radio, ganun din sa Facebook at sa YouTube. Ayan. At para lagi nyo masabibayan ang ating programa, mga minamahal, follow lamang ninyo ang ating Facebook page, Gospel Music Ministry. At of course, subscribe ang ating YouTube channel para laging updated and notify sa bawat live natin, ano po, tuwing alas 5 ng umaga, ano po. At samantalang kayo nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon namin na mapagmahal at mapaggalinga,
Ikaw na Diyos na may akda ng aming mga buhay ay karapat-dapat na purihin, sambahin at pasalamatan sa mga oras na ito. Panginoon, napakabuti ninyo sa amin. Salamat po sa inyong paggabay at pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Salamat Panginoon sa panibagong pagkakataon kami makapaglingkod sa inyo at patuloy o Diyos makapagbahagi ng inyong mga salita at may pakilala kayo sa amin pong mga taga-subaybay, sa aming mga kaibigan, sa lahat po ng makapanood na at makapakinig ng programang ito. Amin dalangin Panginoon na ang patuloy na pangangasiwa ng Banal na Espiritu ang siyang maranasan po ng bawat isa, lalo po sa mga nagsasaliksik ng katotohanan upang kanilang maunawaan at patuloy na maging daan at kasangkapan Panginoon na makilala kayo na aming Diyos at tagapagligtas ng aming mga buhay. Maari ba Panginoon na ang patuloy po na pagkalob ng karunungan ang igawad po sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat ang inyong presensya ay laging sumaamin. Salamat po sapagkat ikay langit dumirinig sa aming mga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal, sa umagang ito, ang ating pag-aaral ay napakaganda, The Call to Follow Jesus, ang panawagan na sumunod sa ating Panginoong Jesus. Ito'y napakagandang paksa na pag-aaral natin bilang mga taong ipinanganak sa mundo na merong layunin. Ano po? Noong nakaraan, ating pinag-aralan, no? Yung mga layunin natin. Ano ho? At isa sa pinakamagandang matutunan natin na tayo nilikha sa mundo para maglingkod sa ating Panginoon. At ang ating tungkulin ay sumunod sa Kanya at maging mabuting citizen. Ano ho? Napakaganda mga minamahal, no? The Call to Follow Jesus. Ito'y napakagandang panawagan o pag-aaral natin sapagkat marami ho ang mga tao na hindi pa tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Marami pa mga tao na hindi sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon. Marami pa mga tao naliligaw ang landas, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Marami pa mga tao hindi nakakaalam ng katotohanan. Marami mga tao na ang focus ay nasa sanlibutan. Ang focus ay pangsamantala. Ang focus, mga minamahal, ay nandito lamang sa mundo. Kaya atin pong pag-aaralan nito para ma-realize po ng mga tagapakinig at manunood na napakahalaga ang maging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Ano po napakahalaga nito, mga minamahal? Kung sa isang pagkakataon na ikaw ay kasama sa mga naglalakbay sa isang gitna ng kagubatan, ano ho, kung nakaranas na kayo mag-hiking, ano ho, ay marami po kayong makikita ang daan na pwede ninyong tatahakin. Ngunit hindi nyo mawari kung saan kayo dadaan sapagkat halos magkakapareha ang tsura. At kung walang gabay, ay napakadali po nating maligaw, ano ho, mga minamahal. Ngunit may isang tao na nakakaalam ng isang daan na kung saan ay yun ang tamang daraanan at sasabihin niya, sumunod kayo sa akin at gagabayan ko kayo o di kaya ay pangunahan ko kayo para makarating kayo sa inyong paruroonan. Ano ho? At huwag kayong hihiwalay sa akin upang lahat tayo sama-samang makarating doon kaya sumunod kayo sa akin. Ano ang iyong gagawin sa ganong klaseng karanasan o sa ganong klaseng paanyaya na pinasusunod nung isang taong nakakaalam ng mabuti at tamang daraanan at sasabihin niyang sumunod kayo sa akin. Ano ang inyong gagawin? Susunod ba kayo sa kanya o pipiliin ninyo ang umasa sa inyong sariling desisyon at sariling direksyon ng paglalakbay? Ano ho? Sa ating spiritual na buhay, mga minamahal, marami ding mga tao ang nag-anyaya na sumunod. Ano po? Merong mga tao ang nagsasabi kung ano yung nasa isip mo. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. May mga ganon, di ba? O di kayo may mga nagsasabi naman na kung ano yung aking pinili, kung ano yung pasya ko, yun ang aking susundin. May mga ganon mga tao. Ano po? May mga nasa palibot natin na nagdadala rin ng mga impluensya, pwedeng masama, pwede rin si kabubuti. Ano po? Ngunit isa, ang pinakamagandang susundan natin ang sinasabi ng ating mahal na Panginoong Jesus.
sapagkat dito'y hindi ka, tiyak na hindi ka maliligaw. Ano po? Kung si Jesus ang siyang ating sundan, tiyak na hindi tayo maliligaw sapagkat siya ang ilaw na nagliliwanag sa bawat takbang ng ating mga paa sa daan na nais niyang ipatahak sa bawat isa sa ating mga minamahal. Ano ho? Kaya nga ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano po, na kung saan ay sinabi niya, sumunod kayo sa akin. May magandang talata niyan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 4, versikulo 19. Away ka po rin, mga minamahal. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamalakayan ng mga tao. Yung salitang sumunod kayo sa akin ay maraming beses po yan binanggit sa Bagong Tipad, mga minamahal. Ano ho? At ito po ay kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ho? Na kung saan isang napakagandang invitation, isang napakagandang paanyaya na sumunod sa Kanya. Alam nyo, kung may paanyaya, napakasarap. Ano po? At ang paanyayang ito ay hindi para sa pansamantala. Ang paanyayang ito ay para mapahamak ka. Ang paanyayang ito ay para ganito. Hindi ho yan, mga minamahal. Kundi ang paanyayang ito ay pagdadala ng Panginoong Hesus sa panunumbalik sa Kanya. Pagdadala, mga minamahal, sa atin sa mabuting landas. Ano ho? Kaya ang ating Panginoong Hesus ay napakaganda ng Kanyang paanyayang sa atin. Dahil ang gusto niya, ang tao ay hindi mapahamak. Ano ho? Ikaw na nakikinig ngayon at nanonood, ayaw ng Panginoon na mapahamak ka dahil mahal ka niya. Ano po? At ang pagmamahal na ito ng Panginoon, ang ebidensya ay yung kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo. Di ba? Napansin ninyo sa introduction ng ating awit kanina? Ano ho? Sa cross ng Kalbaryo. Mga minamahal, ito'y ebidensya na ang Panginoon, ikaw na nakikinig at nanonood, ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Ayaw ng Panginoon na mapalayo ka sa Kanya. Ano nang lubusan? Ano po? Kundi gusto niya na ikaw ay makasama niya. Kaya yung pagsunod, nagsimula sa iyong pagdidesisyon, mga minamahal, na piliin mong sumunod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, pagka pinag-aaralan natin, mga minamahal, ang tinatawag nating pagsunod sa ating Panginoon, siguro maraming mga iniisip kayo, no, ano bang ibig sabihin natin ng pagsunod sa ating mahal na Panginoon, ano? Yung pagsunod sa kanyang mga hakbang, ano po? May mga katanungan. Alam niyo, mga minamahal, sa banal na kasulatan, meron pong naisumunod sa ating Panginoon. Pero may mga taong hindi makasunod dahil may mga bumabagabag. May mga hadlang sa kanila pong nais pagsunod sa ating Panginoon. Halimbawa na lamang yung nandito sa isang talata ng Biblia, sa aklat po ng Lucas, no, Kapitulo 9, meron pong binabanggit dito sa talatang 57 hanggang 61. Ito po ang ating mababasa. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya. Ito po ay paglalakbay po nila, mga minamahal. May nagsabi sa kanya, ako'y susunod sa iyo, saan ka man magpunta. Ayan, ang ganda, no? May mga ganitong mga nagsabi. Sa talata 58, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gup ay may mga lungga, at ang mga ibon sa impapawid ay may mga pugad. Subalit, ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Sinabi ng isa pa sa talatang 59, sinabi niya, sumunod ka sa akin. Subalit, siya'y sumagot, Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. At sinabi niya, sinabi sa iba, ituloy tayo sa sinta o talatang verse 60. Subalit, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit, para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sa talata 61, at sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Subalit, hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Talata 62, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran
ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayon. Dito po mga minamahal ay may napakaganda ang ipinaalala po sa atin at tungkol po sa pagsunod sa ating Panginoon. Ano, may mga taong nagnanais sumunod sa kanya, pero ang sabi, hayaan mo muna akong magpaalam. Ano, hayaan mo muna akong bumalik doon sa amin, etc. May mga tinatawag natin mga minamahal na mga bagay na humahadlang sa kanila. Ano po? Ang tanong, paano kung hindi siya pinayagan doon sa kanyang pamilya na sumunod sa Panginoon? What would be? Ano kaya ang magiging desisyon niya, mga minamahal? Ano ho? Alam niyo, ang pagsunod sa ating Panginoon ay isang napakagandang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Sapagkat itong pagsunod sa Panginoon ay hindi ka sa kapahamakan dadalhin, kundi sa kaligtasan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Aganda! Ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoong Yesus? Mga minamahal, napakaganda. Ang sabi dito, ang pagsunod sa ating Panginoon ay hindi lamang panampalataya sa Kanya, ano ho, kundi pamumuhay ayon sa Kanyang mga aral sa araw-araw ng ating buhay. Ano po, mga minamahal? Napakasarap pala magiging tagasunod ng ating mahal na Panginoong Yesus. Number one, makikita natin, ang pagiging tagasunod ay ang pagiging alagad niya. Ano ho? Pagiging alagad. Di ba? Kaya nga ang sabi ng Panginoong Yesus nung siya ay nagbigay ng misyon sa unang mga apostol, ang sabi niya sa Mateo 28:19, sabi niya, kaya nga sa paghayo ninyo, o kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayun. Dito mga minamahal, ipinaalala sa atin yung nais ng Panginoong Hesus sa mga tao sa buong mundo. Bakit pinasusunod niya? Gusto niya maging alagad, mga minamahal, ang lahat ng bansa. Gusto niya lahat ay maging tagasunod niya, matuto sa kanya. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, learn of me. Sabi sa Matthew chapter 11, ano ho, matuto kayo sa akin. Itong ating pag-aaral na ito ay nagpapaalala ang kahalagahan ng pagsunod sa Panginoong Yesus ay ang pagiging alagad, mga minamahal. Pagiging alagad natin sa Kanya. No, hindi lamang basta sumampalataya ka, kundi ikaw ay namumuhay ayon sa Kanyang mga aral sa araw-araw ng ating buhay. Mga minamahal, sa iyong palagay, bakit kaya napakahalagang sumunod sa ating Panginoon? Alam niyo, mga minamahal, gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus, maraming beses niyang binanggit sa Bagong Tipan, follow me. Ano ho? At yung mga nagbanggit doon kanina na, Lord, susunod ako sa iyo, pero hayaan mo munang magpaalam ako. Hayaan mo munang gagawin ko ito. Ano ho? Sabi ni Jesus sa huling bahagi, walang taong may hawak ng araro. Ano ho? Tapos lilingon pa sa likod, mga minamahal. Alam niyo, napakahirap pala pagkagano. Kasi nung ako po ay nagbibinata, ay tinuruan ako ng tatay ko mag-araro. Ay di, ako po ay nag-testing, sumubok. Alam niyo ay ayaw ng nanay ko na ituloy ko. Dahil ang tatay ko ay hindi siya natutuwa sa ginawa ko dahil nung aking sinubok, mga minamahal, ay lingon ako ng lingon. Papakakalingon ko. Nung ako'y makarating na sa dulo, ay nako, zigzag ang daan ng aking araro, mga minamahal. Dahil napakasaklap pala pagka ikaw ay lingon ng lingon, ang iyong ginagawa ay baliko pa rin ang buhay, mga minamahal. Dahil ikaw ay lingon ng lingon na mayroon man dapat sinusundan. Ano ho? Kapag tayo ay susunod sa ating Panginoon, mga minamahal, dapat ay yung firm na desisyon natin sa Panginoon na sumunod sa Kanya. Hindi yung nag-aalangan tayo o nag-aalinlangan. Kaya nga, ang sabi doon ay, huwag kang magdadalawang isip, no? Kapag nagpasakop ka sa Panginoon, no? Huwag kang magdadalawang isip. May binabanggit yan sa Bible, eh. Basahin nga natin. Sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 4, Versikulo 8, so may sinasabi hong ganito, mga minamahal. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip.
no, yung mga nag-aalinlangan, yung mga nagda-doubt, mga minamahal. Ano ho, kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, ang Panginoon ay handang tanggapin tayo. At yun nga ang gusto niya eh, lumapit tayo sa Kanya. No, yan ang panawagan, come to me, sabi ng ating Panginoon. Bakit napakahalaga na sa kabila ng iyong estado sa buhay dito sa mundo, mayaman ka man, napakadami ng iyong mga ari-arian, na parang akala mo'y wala ka ng pangangailangan. Kaibigan ko, may kulang pa. At ang kulang na ito ay ang sumunod ka sa ating Panginoon. Ano ho, kulang na ito. Bakit mahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon? Dahil siya lamang ang tanging daan sa kaligtasan. Si Jesus Christ, mga minamahal, ang ating Panginoong Yesus, ang tanging daan sa kaligtasan. Yung salapi mo, yung kayamanan mo, hindi yan maging daan para maligtas ka. Hindi yan maging daan para makarating ka sa langit. Yan ay walang kwentang bagay pagdating sa kaligtasan ng usapan, sapagkat yan ay pansamantala lamang. At pag ang tao ay namatay, hindi po yan madadala, mga minamahal na mga kaibigan. Yun ang napakagandang paalala sa atin. Ano ho? Tanging si Jesus lamang ang ating daan sa kaligtasan. Sabi pa nga niya, mga kaibigan,

ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya we need Him. We need Jesus. You need Jesus, mga minamahal. Ano po, despite na kung kayo man ay sagana sa inyong mga tinatawag na tinatangkilik dito sa sanlibutan, hindi yan sapat para sa kaligtasan. At walang sasapat, mga minamahal, sa mga kayamanan natin o kayamanan ninyo o anumang bagay natin sa mundo para sabihin nating maliligtas tayo riyan. Hindi, mga minamahal na mga kaibigan. Walang kwenta yan. At sabi nga ni Jesus, anong saysay makamtan mo ang buong sanlibutan? Ngunit mawala ang iyong buhay. Di ba? Sa 8:37 ng 36 at 37 ng aklat ng Marcos. Kaya ipinaalala sa atin that Jesus is the only way to salvation, He's the only way to the Father, and He's the only way to heaven, mga minamahal. Ano ho? Kaya nga ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, ito po ang ating mababasa. Gawa kapitulo 4 versikulo 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Mga minamahal, ang context nito at ang ibig sabihin at tinutukoy, walang ibang pangalan, yun pong pangalan ni Jesus, mga minamahal. Sapagkat ang kahulugan ng pangalang Jesus ay kaligtasan. Ano ho? Yahweh is my salvation. Kaligtasan, mga minamahal. Kaya ipinaalala sa atin na napakahalaga ang pagsunod sa ating Panginoong Jesus, kahit na napakayaman mo na, kahit na marami kang pera, kahit na nabibili mo ang lahat ng gusto mo, hindi po yan sasapat at hindi yan kailanman sasapat pagdating sa kaligtasan. Ang kaligtasan ng Panginoong ini-offer, libre, mga minamahal. Anong gagawin mo lamang? You have to follow Jesus. Ano ho? Bakit? Sapagkat siya ang daan ng kaligtasan, mga minamahal. Maging tagasunod ka niya, disciple. Ano po? Only Jesus can save us from sin, mga minamahal, at makapagdadala sa atin sa langit na bayan. Ikalawang bahagi, ang pagsunod natin sa ating Panginoong Yesus ay merong buhay na walang hanggan. Alam nyo, napakasarap pala, no? Ang pagsunod sa ating Panginoong Yesus, hindi masasayang, mga minamahal, sapagkat may buhay na walang hanggan. Meron siyang pangako sa atin. Alam nyo, pangako ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Let us read 1 John chapter 2, verse 25. At sabi po sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 25. Sabi rito, at ito ang pangako na kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal, itong pangako na ito ng Panginoon ay tiyak, tunay, sigurado, mga minamahal, sapagkat ang nagsalita ang ating Panginoong Jesus. Tayong mga tao, gusto natin magkaroon ng mas mahabang buhay, di ba? Ang mga taong nasa bingit ng kamatayan, pagka hindi na makahinga, binibilhan at nilalagyan ng oxygen para makahinga. And that is pansamantala, for temporary lamang, mga minamahal. Tayo ngayon humihinga ng libre, hindi ba tayo magdesisyon na lumapit sa ating Panginoon na ang ipagkakaloob niya na ikanyang ipinangako ay buhay na walang hanggan. Kailan, ano po yung, gaano katagal yung buhay na walang hanggan? Wala hong katapusan, mga minamahal. At ang kagandahan nito sa ipinangako ng Panginoon, hindi mo ito kailangang bayaran. Hindi mo ito kailangang pag-ipunan ng maraming mga kayaman ng pangsanlibutan dahil hindi ho yung kailangan ng Panginoon. Ang kailangan ng Panginoon na maging marinig niya ang gusto niyang marinig, yung iyong tinatawag nating desisyon na mapasakop sa Kanya. Yung desisyon na sumunod sa Kanya, mga minamahal. Sapagkat ang pagsunod kay Jesus, ang pamumuhay ng pagsunod sa Kanya ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya napakasarap, mga minamahal, na may Jesus, may Jesus na namatay para sa atin at tumatawag sa atin nagpapanyaya na sumunod sa Kanya, magiging alagad niya sapagkat siya lamang ang daan patungong kaligtasan, siya ang daan patungong langit, patungo sa Ama, siya makapagliligtas sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan, mga minamahal. Higit sa lahat, siya makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ikatlong bahagi, napakaganda nito. Ang pagsunod kay Jesus, nagdadala sa atin ng tamang direksyon ng ating buhay. Ang ganda, no?
tabang

direksyon. Ibig sabihin, mga minamahal, may mga tao pang wala sa direksyon ng kanilang buhay. Ano ho? At alam nyo, napakaganda kung makita natin na kapag ikaw ay alagad ng Panginoon at tagasunod niya, ikaw ay nakikinig sa kanyang tinig. At kapag nakikinig ka sa kanyang tinig, ikaw ay susunod sa kanya dahil kilala mo siya at kilala kanya. Ano? Yun ang napakaganda. Tingnan natin ha. Ang sabi rito mga minamahal, ang ganda ng kapahayagan na ito. Juan Kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 28. Sabi rito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala. At sila'y sumusunod sa akin. Wow! Dito mga kaibigan, ipinaalala sa atin ng talatang ito na itong mga tupa, ito yung mga taong mga disciple, mga believer, mga followers ng ating Panginoon. At ang sabi ni Jesus, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. So nakikinig sa boses ng Panginoon, sa instruction ng Panginoon. At sila'y aking kilala. At ang sasunod, sila'y sumusunod sa akin. No, nakalagay po diyan sa dulong bahagi, sila'y sumusunod sa akin. Yung mga tupa ng Panginoon, yung mga ships niya, sabi rito, ay nakikinig sa kanya. Yun ang unang bahagi mga minamahal. Kilala ng Panginoon at sumusunod sa kanya. Hindi lang basta mga minamahal nakikinig, mga gilig ko, mga taga-subaybay, kundi sumusunod din. Ano ho? Sumusunod. Talatang 28, ang sabi rito yung napakagandang sinabi ni Jesus, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Mga minamahal, kapag na kay Jesus pala tayo, kapag na sa ating Panginoong Jesus, ano ho, tiyak yung buhay na walang hanggan. At abalong nyo, napakaganda sapagkat sinabi ng Panginoon, kailanmay hindi sila mapapahamak. No? Tinutukoy dito yung kapahamakan sa kahatulan mga minamahal sapagkat nakasunod nga tayo sa Panginoon. At ang sabi niya, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Kaya pag nasa Panginoon tayo, kapag hindi tayo bibitaw sa Kanya, hindi tayo maaagaw ng sinuman. Hindi tayo madadala ng Diablo sapagkat nasa kamay tayo ng Panginoong Yesus, maliban na lamang kung ikaw ang bibitaw sa Kanya. Ano ho? Kaya ang tunay na tagasunod ng Panginoon, nakikinig ng Kanyang tinig, sumusunod sa Kanya. At tinatanggap mga minamahal ang buhay na walang hanggan. At higit sa lahat, napakaganda, sila po ay sumusunod sa binibigay ng Panginoon na direksyon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya nga ang salita niya ibinibigay sa atin para maging ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating landas upang sa paglalakbay natin sa sanlibutan ito, hindi tayo maliligaw sapagkat mayroon tayong dalang kumpas, mga minamahal. Meron tayong dalang manual sa ating panahon ay pagka naglalakbay ka, meron kang Google Map. Meron kang Waze para yung direction mo, hindi ka maliligaw mga minamahal, kundi makakarating ka doon sa pupuntahan mo dahil meron kang sinusundan mga minamahal. Ang ganda, no? Kaya nga, huwag tayo magtiwala sa sarili nating lakas, huwag tayo magtiwala sa sarili nating gusto, kundi tayo mga minamahal ay susunod doon sa sinasabi ng Panginoon dahil ang nais niya ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya tayo magtiwala sa Kanya. Ano po? Ang ating mga landas ay atin pong ipagkatiwala. Sa aklat po ng Proverbs chapter 3, verses 5 to 7, ito po ang sinasabi ng mga talata. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Ano ho? Dito mga minamahal, ipinaalala sa atin na yung tao kasi masyadong believe sa sarili. Ang tao masyadong believe sa sarili. Masyadong tiwala sa sarili na akala niya kaya niyang iligtas ang kanyang sariling kagustuhan, mga minamahal. Ano ho? At sabi dito, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin.
at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ganda, no? Ang pinaalala sa atin ng talatang ito na kilalanin natin ang Panginoon sa lahat natin lakad. At sa talatang 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Amen. At to, ang talatang ito mga minamahal ay nagpapaalala sa atin na kapag kinikilala natin ang Panginoon, hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili kundi sa Panginoon, hindi tayo nagpakapantas sa ating sariling mga mata, kundi sa Panginoon tayo nagtitiwala, ibibigay niya sa atin ang tamang direksyon. Ang Panginoong Yesus ang maglilid sa atin sa landas ng katwiran, sa landas ng katotohanan, at tigit sa lahat, hindi tayo mapupunta sa kapahamakan sapagkat siya ating sinusundan mga minamahal. At siya ang ating ilaw na nagliliwanag. At kapag sumusunod tayo sa Kanya, di tayo lalakad sa kadiliman. Basahin natin ang Biblia sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, Versikulo 12. Yan sabi rito, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang ganda, no? Yung palang mga taong sumusunod sa ating Panginoon ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng buhay. Bakit? Sapagkat si Jesus mismo ang ilaw na sinusundan na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Purihin ng Panginoon. Ano po? At higit sa lahat, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Yesus, makikita natin ang tunay na pagbabago ng buhay. Transforms of our character. Yun ang napakaganda. Bakit po? Sapagkat kapag na kay Jesus ka, kapag siya ang sinusundan mo, mga minamahal, ay mababago ang iyong buhay. Hindi ka na yung dating ikaw na kilala sa pagiging basagulero, kilala sa pagiging palamura, kilala sa pagiging bisyoso, kilala sa mga bagay na hiwalay kay Kristo, kundi iba na. Hindi ka na kasama o nakakaayon o nakikiayon doon sa mga gawang pangsanlibutan. Bago na. O, tingnan natin ha. Sa Aklat ng Roma, Kapitulo 12, Versikulo 2, ito po ang ating mababasa. Sabi rito, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang ganda ng sinasabi ng talatang ito, mga kaibigan. Ang sabi riyan, huwag anyang tutularan ang sanlibutang ito. Pag tinularan mo yan, malalayo ka sa Panginoon. Pag tinularan mo yan, mahihiwalay ka sa Kanya. At higit sa lahat, ang delikado'y mapapahama ka. Kundi ang sabi rito, magbago tayo ng pagbabago ng ating pag-iisip para makita natin at papatunayan kung alin yung mabuti, alin yung kasiyasiya sa harapan ng Panginoon at alin yung Kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. Ano ho? At isa pang talata, para makita natin na ang pagsunod kay Jesus, yung tunay na pagsunod sa Kanya, nagdadala sa atin ng transformation ng ating karakter, ay ang nasa 2 Corinto 5:17. Ito po ang atin pong mababasa. Ang sabi rito, 2 Corinthians 5:17, kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang ganda ng kapahayagan na ito, mga minamahal, sapagkat ipinaalala sa atin na ang sino man na na kay Kristo, pag na kay Jesus ka na, tagasunod ka na ng ating Panginoon, ang wika rito, ikaw ay bagong nilalang na. Ano? Bagong nilalang, bagong tao, bagong buhay, mga minamahal. At ang sabi rito, ang lahat ay naging bago at ang dati lumipas na, iba ka na ngayon. Bago ka na kay Jesus, mga minamahal. Ano? Kaya yung sinasabi nilang bagong buhay, hindi yan sa bagong taon. Merong awit eh. Bagong taon, magbagong buhay. No?
nang lumigaya ang ating bayan. O, di ba? Pag bagong taon pala, sabi nila ay bagong buhay, liligaya ang bayan kapag may bagong buhay. Aba, mga minamahal, marami akong kilala na may mga New Year's resolution. Pero alam nyo, nangyari, after 1 week, wala na uli. No, sasabihin, mula ngayon, din ako iinom ng agua di pataranta. Yung alak na nakalalasing. Aba, after 1 week, lasing na naman. No? Isang linggo lang yung kanyang pagbabago. Hindi yan ang tunay na pagbabago, mga minamahal. Ang tunay na pagbabago ng karakter ay na kay Kristo. Sapagkat only Jesus can transform us, mga minamahal. Ano? Only Jesus can change us, mga minamahal, at makapagbabago ng ating tunay na karakter, mga minamahal. Kaya napakaganda na maging tagasunod ng ating Panginoon. Hindi ka mapapahamak. May buhay na walang hanggan. Ano man ang status natin sa buhay, gusto ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Ano ho? At merong nais ang Panginoon kapag tayo sumunod sa Kanya, ay sabi niya, you have to love the Lord your God. Ano ho? Napakaganda, no? Isa sa mga requirements ng Panginoon kapag sumunod ka sa Kanya, ibigin mo siya ng higit sa lahat. Ibigin mo siya ng higit sa lahat. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Bakit? Dahil kapag ka mas mahal mo ang asawa mo kaysa Panginoon, you cannot serve the Lord. Ano ho? Kapag mas mahal mo ang isang bagay higit sa Panginoon, you cannot serve the Lord. Hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Ano ho? Kaya ang gusto ng Panginoon, ibigin mo siya ng higit sa lahat. Sumunod ka sa kanyang kalooban. No? Parang nawawala yung ating ano, no? Camera. Alright, sige lang. Patapos naman na tayo. Sumunod ka sa kanyang kalooban, sa kanyang mga aral. Tanggihan mo ang iyong gusto. Tanggihan mo ang iyong sarili at pasanin mo ang kanyang cross araw-araw, mga minamahal. Ibig sabihin, pag tinanggihan mo ang iyong sarili, ang sinusunod mo, ang Panginoon na hindi ikaw. Parang si Apostol Pablo, na ang sabi niya ay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. At ang kinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos, mga minamahal. At alam nyo, napakasarap pag ganun, na natili kang tapat hanggang sa kamatayan, alam nyo, may ibibigay ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, mga minamahal. Ano ho? Kaya pag ikay sumunod sa Panginoon, masaya ang buhay. Iba ang galak, iba ang tuwa, iba ang saya kapag ikay sumusunod sa Panginoon. Ano po? Merong joy sa iyong puso. May peace sa iyong mind at may victory over sin na mararanasan ng bawat isa kapag sumusunod tayo sa Panginoon. At digit sa lahat, merong eternal reward, mga minamahal. Ano pang hinahintay natin? Ano pang hinahanap natin? Ano pang nakahadlang para hindi tayo sumunod sa Panginoon? Kapag hindi tayo susunod sa Panginoon, mga minamahal, mahihiwalay tayo sa Kanya. Mapapalayo tayo sa Kanya. At lalo tayong mamatay sa espiritual na kalagayan. At ang malungkot ay, mga minamahal, hindi tayo makakasama doon sa ipinangako niya, mga minamahal, na labayan. At hindi rin tayo makakatanggap ng ipinangako niyang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, hindi nangako ang Panginoon ang pagsunod sa Kanya ay madali ang buhay dito sa

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan and happy midweek. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo this morning? Kamusta po ang inyong mga gising? I hope kung saan man po kayo nakikinig ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Simulan po natin ang ating mga araw na may mapagpasalamat na puso sa ating Panginoon for giving us another opportunity to see another day, to live ang mga pagpapala po sa atin ng Panginoon. Yan mga kaibigan. Kaya naman po, sana sa mga mapapakinggan po natin ngayong umaga, kayo po ay ma-inspire at ma-bless. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay magsama-samang matuto sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapabuti ng ating mga kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Ayan na nga, patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay isend lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connected@adventist.ph. Para po sa hakbang sa kalusugan, another topic na naman po, no, para makatulong po sa atin para magkaroon tayo ng positive response sa mga bagay-bagay. Ngayon po ang ating tatalakayin ay Him Outside My Control and I Can Control. Sa panguna pa rin po ito ni Doc Blessy Varona. Kaya ano pang hinihintay natin? Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Sabi sa Psalm 17:22, a merry heart doeth good like a medicine. So yung happiness talaga, medicine yan. So ngayon, pag-aaralan natin, para baga maiwasan natin yung mga common na nangyayari na meron tayong feeling of guilt, feeling of loneliness, feeling of failure, lalo pa yung malapit nang matapos ang araw, doon bumababa yung cortisol mo eh. Doon ka parang nalolobat. Tawag natin lobat. Okay? So ngayon, pag-usapan natin kung paano natin maiiwasan itong feelings na to. Kasi itong mga feelings na to, ito yung nagbibigay minsan ng mga negative emotions natin. So, umpisahan natin sa pag-aaral nitong tatlong bilog na to. Okay, itong tatlong bilog, pag-aaralan natin siya, meron siyang hint sa atin. Okay, outside my control. Yung unang bilog, malaking bilog. Outside my control and outside my influence. Hindi ko kayang kontrolin, hindi ko din kayang influensyahan. Ano-ano ang mga nahandito? Nahandito yung pandemic, weather, disaster, no? Calamities, bagyo, lindol, baha, gera. Yan, mga hindi natin kayang kontrolin, hindi din natin kayang influensyahan. So, ang dapat lang natin gawin dyan ay tanggapin natin. Outside my control, outside my influence. At pag tinanggap natin yan, kahit umuulan, di masaya ang tulog mo, no? Kahit na bumabagyo, safe naman yung bahay mo, mahimbing ang pagpapahinga, mahimbing na tulog. So, pag na-master natin yan, yan ang one of the best things, no? Na kaya nating gawin para magkaroon tayo ng panatag na kapahingahan. Okay? Ang susunod naman na circle, no, tingnan natin, ito ay outside my control but I can influence. Ano-anong mga nandito? Ito yung other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, behavior, choices, other people. Sino yung other people? Sa buhay ko, lahat ng others ko, ito na, si asawa ko, okay, mga anak ko, may mga anak na yan eh, no? Lola na, no? So, may mga asawa na sila. So, adult sila, other people, no? So, meaning outside my control na sila, I need to accept that, na outside my control, but I can only influence. Diba, ang ganda? And then, ang kaya ko lang influensyahan o kontrolin ay ang aking sarili. Okay, my beliefs, my thoughts, my actions, my habits, my attitude, my choices. Okay, so meaning, yung sa akin lang ang kaya kong kontrolin, kaya kong iayos, no? Kaya kong pagbutihin, kaya kong talagang pangalagaan, kaya kong gawin lahat, no? Dahil ito ay sa akin, no? Sabi nga ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Wow! I can do all things when it comes to my beliefs, no? Kaya kong gawin. Yung paniniwala ko, I can do all things sa yung aking mga kaisipan, yung aking feelings, yung mga actions, yung mga habit, mga choices. Lahat yan kaya kong gawin. Yung mabuting pwedeng gawin, kaya ko. Bakit? Kasi I can do all things through Christ who strengthens me. So, lahat ng mga maayos na mga pamamaraan para ko maiayos ang aking paniniwala, ang aking kaisipan, ang aking pakiramdam, ang aking mga habits, ang aking mga ways, kaya kong gawin yan, lalo pa sa kung sa ikabubuti, no? And God can actually help us. Okay? Help me and you. Diba? Pareho tayo matutulungan ng Diyos. Now, tingnan naman natin kung paano tayo makakatulong sa ibang tao sa pamamagitan nito, no? Kailangan natin ng props, no? So, ibig sabihin, ang pwede natin gawin, gagawa tayo ng props na magbibigay sa atin ng illustration. Kukuha kayo ng plato. Itong plato na to, ito ang representation ng outside my control and outside my influence. Okay? At ito namang susunod na props natin, mangkok. Outside my control, but I can influence. Okay? At ang baso naman, siya naman yung pinakagitnang bilog, siya naman yung I can control. No? So again, meron tayong plato, yung outside my control, and outside my influence. Yung gitnang bilog naman, gagawin nating mangkok, outside my control, but I can influence. At yung baso naman, siya yung I can control. Itong model na outside my control, itong yung plaster na formal, ito ay ginawa ni Dr. Richard Tamayo. Model na inayos niya at malaki ang maitutulong sa atin ito. Ito namang baso, ginawa kong practical, baso, plato, at mangkok, no? Itong tatlo naman na to, ginawa kong practical para kaya din nating i-share sa ibang tao na madaling illustration, no? Maganda na pagka meron kayong illustration, pag nagtuturo, maganda yun eh, dahil mas maiintindihan ng tao, mas nauunawaan, okay? So again, tandaan po natin, tatlo lang yung bilog ha, outside my control, and outside my influence. Ano yun? Pandemic, disaster, bagyo, baha, lindol, gera, no? Outside my control, outside my influence. Yun naman pangalawa, outside my control, but I can influence, no? Nandun yung other people's thoughts, feelings, actions, habits, attitude, other, ibang tao, no? So meaning dahil ibang tao yan, talagang tanggapin mong outside my control, yung influence mo lang ang pwede doon. At yung pangatlo, I can control. I can control my beliefs, my thoughts, my feelings, my actions, my habits, my attitude, I can control. 100% kaya ko yon. Lalo pa, pag sinabi natin, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng mga mabubuting kaisipan, mabubuting paniniwala, mabubuting feelings, pakiramdam, mabubuting attitude, habits, lahat yan ay pwedeng mangyari biyaya ng Diyos. So, pwede, possible. O di, magiging happy tayo pagka meron tayong ganong attitude. Okay? So again, itong lahat na itong tatlong bilog, ang unang-una muna ay dapat nating tanggapin. Tanggapin natin na ito talaga yung katotohanan. Meron mga bagay talagang outside my control and outside my influence. May mga bagay talaga na outside my control but I can only influence. Meron namang bagay na I can control. Yun nga yung sarili natin. Okay? So, pag ginawa natin yan, talagang tunay na maliligayahan tayo na kahit na may mga hindi maayos na mga pangyayari sa buhay natin, mangyayari na yung kaligayahan ay mag-overflow. So ito po yung model natin. Merong plato, may mangkok, may baso. Bakit ito yung ginamit natin? Kasi pagka humihingi ng tulong yung ibang tao, okay? Halimbawa, tulungan mo ako, may problema ako, nako, tulungan mo ako, meron akong problema sa pamilya, tulungan mo ako, may pakiramdam akong hindi maayos. Usually, nag-usap tayo sa restaurant o kaya sa bahay, sa table, no, sa dining table, at least may props ka na makakatulong ka din sa ibang tao, no? Ginamit ko po to sa maraming pasyente. Talagang ako merong props na baso, plato, mangkok, baso. Talagang yan na yan, talagang nasa maleta ko na yan for my props. At ito po ay talagang malaki ang maitutulong at marami na siyang natulungan. Ang mga tao nagkakaroon ng kaginhawahan, okay? Nagiging mas malawak yung pag-iisip nila, yung pang-unawa nila. Now, tingnan naman po natin ang mga possible na pwedeng mangyari. Tingnan natin siya, ha? Halimbawa, itong I can control, no? Ano yung I can control? My beliefs, my thoughts, my feelings, my actions, my habits, my attitude. So mag-concentrate tayo dun sa I can control, okay? Mag-concentrate tayo dun. Bakit? Kasi yun lang ang kaya mong kontrolin 100%. Yung paniniwala mo, okay? Yung kaisipan, no? Yung kaisipan natin, no? Kanya-kanya tayo. So, ibig sabihin, pag ito yung nag-improve, no? Pag ito yung umayos, mas maraming aayos. So, ibig sabihin, dito ang concentration natin. At ano pa yung kaya nating kontrolin? Yung ating influence sa ating kapaligiran, okay? Yung influence mo to other people. Influence mo sa pamilya, sa mga kamag-anak, sa mga estudyante, no? Kayo, estudyante ko ngayon. So, yung influence ko ngayon, pinagbubuti ko para talagang tunay na maintindihan nyo tong lesson na to at mag-enjoy din kayo kung paano nyo i-a-apply. So, again, napakadaling prinsipyo po nito. At we can do it. We can experience this one. So, umpisa po baka mahirap. Pero habang ginagawa nyo, dumadali po siya. Okay? Habang ini-experience nyo siya, lalo nyong mai-enjoy na ito pala talaga ang nagbibigay ng kapayapaan. So again, ito pong practice na to, gagawin natin araw-araw. Kasi pag hindi natin siya ginawa araw-araw, wala lang. No? Wala lang, narinig nyo lang pero hindi kayo nag-enjoy. At hindi kayo naka-experience ng true happiness. Okay, so again, ulitin ko po yung tatlong bilog. Ano nga ulit yung tatlong bilog? Number one, outside my control and outside my influence. Ano nga ulit? Paulit-ulit ko ito sasabihin sa inyo para mapunta sa isip natin. Talagang tumanim, talagang dumikit sa mga kaisipan natin. Ito yung pandemic, disaster, calamities, no? Okay, example lang po, no? Lalabas ako, sasabihin ko, hoy Ara, wag kang lulubog o wag kang sisikat. Mangyayari ba yun? Hindi, talagang outside my control. Okay? Sasabihin ko, hoy ulan, wag kang papatak. Hindi mangyayari yun kasi outside my control, outside my influence. Tanggapin ko talaga na lulubog ang araw, sisikat ang araw, uulan, papatak ang ulan. Minsan mas malakas bagyo ang tawag natin. Mangyayari siya. Kasi pag hindi ko siya tinanggap, magiging unhappy ako. Okay? Ano pa? Yung gitnang circle, ano yun? Outside my control, but I can influence. Ano nga po ito? Other people, thoughts, feelings, actions, habits, attitude, other ibang tao. Mga adult ang pinag-uusapan natin dito. Hindi natin pinag-uusapan dito ang babies. Okay? So, other. So, pag sinabi nating other, ibig sabihin dyan, tanggapin natin na influence lang ang kaya natin gawin sa kanila, no? Kahit yung mga anak nyo, no, pag medyo adult na, talaga influence lang ang kaya nating tanggapin. Bakit? Kasi pag kinontrol mo, lalong madidisgrasya. Lalo pa sa panahon ngayon, ako po, ang mga kabataan sobrang matatalino na, talagang mahihirapan tayo na mag-push ng iyong mga kagustuhan. So, influence lang. At pagbutihin natin ang influencing natin. At itong influencing na to, pag pinagbuti natin, talagang magiging maayos. Bakit? Kasi ito yung kaya nating 100%, no? To the fullest, no? Yan na, influence. So, yung kaya lang natin kontrolan, influence siya natin. So, as nanay, as lola, no? As teacher, yung influence ko, doon ko i-major. Bakit? Kasi siya yung kayang-kaya kong i-improve at kayang-kaya kong pagandahin. And then again, yung inner circle, ulitin-ulit natin. I can control. Ibig sabihin ng I can control, ito na yung aking paniniwala, ito na yung aking kaisipan, aking feelings, no? Yung aking attitude, aking choices, yung mga behaviors ko, mga habits ko, I can do. Oh, I can control. I can do the best of it. Okay? So again, ito po ay magbibigay sa inyo ng mabuting kaunawaan at sa susunod siguro pag-uusapan ulit natin siya para talagang tunay na matanim sa ating mga isip. So again, nais ng Diyos na tayong lahat ay lumigaya. Ayaw ng Diyos nang magiging malungkot tayo kasi alam niya kung anong effects sa kalusugan natin. Alam ng Diyos na pagka namumroblema tayo, naka-stress response tayo. At itong stress response na to, ito ay hindi magbibigay ng kagalingan. Ito ay hindi magbibigay ng maliwanag na pag-iisip, no? Hindi siya magbibigay ng mahabang buhay. So ayaw ng Diyos na sobra tayong naka-stress response na sinasaktan natin ang katawan natin. At ang gusto ng Diyos, naka-relax, okay? At masaya. Masayang tinatanggap ang mga bagay-bagay, no? Mga katotohanan na katulad nito. At sana po, tayong lahat ay mag-umpisang mag-adventure sa happiness. Happiness is medicine at pag-aralan po natin ito para tunay nating maunawaan. God bless po!
0: Thank you so much, Doc Blessy. So may tatlong bilog tayong natalakay this morning. Ano yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin? Anong dapat natin gawin? Tanggapin natin. At ito daw po yung one of the best things na pwede nating magawa para magkaroon po tayo ng panatag na kapahingahan. Pangalawa, yung outside my control but I can influence. Ito yung mga perception sa atin ng ibang tao. Ano po? At ang pangatlo, yung things I can control. Diba po, sarili lang natin talaga yung pwede nating kontrolin. Ano po, like our thoughts, our actions, our habits, our reactions. So yan, lagi po nating tandaan na God can help me and you. At maganda pong visual representation yung ibinigay sa atin ni Doc, ano yung plato, mangkok, at baso. Kaya naman, itong ating napag-aralan, pwedeng-pwede nating i-share sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, katrabaho, ano po, para magkaroon din sila ng positive stress response. Napakaganda po ng ating topic. And once again, thank you so much, Doc Blessy. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection regarding our topic, maaari niyo po yung isend sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ikalawang bahagi ng ating programa, ang ating pumpaksa ay pinamagatang A Year to Build. Pero bago po yan, atin po munang mapapakinggan ang isang makalangit na awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At mga kaibigan, ang bawat bagong taon ay hindi lamang panibagong simula. Ito ay bagong pagkakataong magtayo. Ang tanong po ay hindi lamang kung ano ang ating itatayo, kundi ano ang ating pinapatatag. Sa Biblia po, ang pagtatayo ay hindi lamang tumutukoy sa mga gusali. Ito ay larawan ng pagpapalago ng ating pananampalataya, pamilya, ministeryo at karakter. Tinatawag tayo ng Diyos na gamitin ang bawat taon upang magtayo ng mga bagay na may walang hanggang halaga. Ang isang taon po ay maaaring magbunga ng malaking pagbabago kung bawat araw ay ginagamit upang magtayo ayon sa plano ng Diyos. At ang atin nga pong paksa, katulad ng nabanggit ko kanina, ay a year to build. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Kaibigan, ang aklat ng Gawa ay pinapahayag sa atin na kung papaano ang iglesia ay lumago. Meron silang 120 na sila ay nananalangin sa upper room. Tinanggap nila ang Banal na Espiritu. Subalit, bago tinanggap ang Banal na Espiritu, ano ang kanilang ginawa? Sila ay nanalangin sama-sama, nagpakumbaba. Pagkatapos ngayon ay nagpakalapit-lapit sa bawat isa. Kinumpisa lang kanilang mga kasalanan at sinyasat ang kanilang sarili. At pagkatapos ngayon, tinanggap nila ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng dilang apoy. Na sinasabi natin ito ang Pentecoste. Kaibigan, noong ngayong tinanggap ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng Pentecoste, nung sila'y nagkakaisa, ano nangyari sa iglesia? Ang iglesia ay lumago mula sa kokonting

pagkakaisa. Nag-ibigan sila sa bawat isa. Nagtulungan sila. Nagkaisa sila. Ang iglesia ngayon ay lumago. Itong halimbawa ng mga unang kaanib ng iglesia, ito ngayon ang ating bigyan ng pansin para ang iglesia ay lumago. Sinasabi sa atin ang unang bahagi nito, let us build through evangelism. Pero yung ating pinaka-topic ay a year to build. Ngayon, ang unang punto sa ating iglesia nito para ito'y lumago at mailaganap ang ebanghelyo. At pagkatapos ngayon ay may pangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan at ang sabi ng Biblia, darating ng wakas. Kaya nga, let us build through evangelism. Anong sabi ng ating Biblia? Dito sa aklat ng mga gawa 4:19-23. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo sa halip na sa Diyos, kayo ang humatol. Sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Sa makatuwid bilang mga saksi ngayon, kanilang sasabihin at hindi sila maaring pigilan kung ano ang kanilang nakita at narinig, ito ngayon ang kanilang ibinabalita. 21. Pagkatapos na muling binigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao sapagkat niluwalhati nilang lahat ang Diyos dahil sa nangyari. Sapagkat mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawang nitong himala ng pagpapagaling. Pagkatapos na sila'y mapayapa, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ang matatanda. Kaya hindi sila mapigilan. Sila ngayon ay nangaral. Kanilang tinupad yung sinasabing ipangaral ang ebanghelyong ito. Gusto kong bigyan natin ng pansin itong sinasabi, utos ng Panginoon bago siya umakyat sa langit ayon sa ebanghelyo na sulat ni San Mateo, isa sa alagad ng ating Panginoon. 28-20, ito ang sinasabi na tagubilin ng ating Panginoon. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya ito yung iniutos ng Panginoon na kinakailangan ipangaral ang ebanghelyong ito bago dumating ngayon ang wakas at hindi maaring darating ang wakas at darating ang ating Panginoon maliban ang ebanghelyong ito ay ipangaral sa buong sanlibutan. Kaya yung mga tumanggap ng ebanghelyo, yung mga taong tumanggap kay Kristo, kinakailangan ngayon kanilang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Nanupat, bagamat ang mga alagad at gayon din si Apostol Pablo nung siya ay naging alagad ng ating Panginoon, binabato sila, sinasaktan sila, subalit hindi nila maaring pigilan ang kanilang pangangaral, ang kanilang kaalaman sa ebanghelyo ng Panginoon sapagkat hindi sila maaring tumigil maliban kanilang sabihin si Kristong nabayubay sa krus ay kanilang maipangaral. At ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinto 9:16, sapagkat kung ipinangaral ko ang ebanghelyo ay wala akong dahilang upang magmalaki, sapagkat ang
katungkulan ay

0: iniatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangangaral ang Ebanghelyo. Napakatindi ng binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Ang sabi niya, sapagkat kung ipinangaral ko ang Ebanghelyo at wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya sa mga taong tumanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon, kinakailangan natin ngayong ipangaral sa iba itong ating nalaman, yung Kristong nabayubay sa krus na matay, subalit siya'y muling nabuhay at siya'y darating na muli. Ito ngayon ang laman ng preaching o pangangaral ng mga lagad. Sa kanila ngayong pagiging saksi ng ating Panginoon, kaibigan, ito yung kanila ngayong laman ng kanilang pangangaral. Kaya nga, sila bilang mga misyonero, bilang mga alagad ng ating Panginoon, na kanilang dinala ang pabalita at ang iglesia ngayon ay lumaganap, lumaki ng bilang ang iglesia, samantalang merong pag-uusig sa iglesia at sila ngayon ay hindi mapigilan. At dahilan sa pag-uusig na ito, sila ngayon nangalat. Dati-dati, halos sila ay nandun sa Jerusalem. Subalit, nung naranasan nila ngayon ang pag-uusig ngayon, nagpunta sila sa iba't ibang mga lugar. At bagamat sila ngayon nagpunta sa iba't ibang mga lugar, taglay nila ngayon ang pabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaibigan, saan man tayo pupunta? Saan man tayo ngayon maaring mabuhay o yung titira? Dalhin natin ang pabalita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa ganong paraan ngayon, matupad yung sinasabi na kapag ka ang Ebanghelyong ito ay napangaral na sa buong sanlibutan, darating ang wakas. Kaibigan, nais mo na bang dumating ang Panginoon? Nais ko nang dumating ang Panginoon. Itong tahanang ito na ating kinagisnan, itong sanlibutan na ito, hindi ito yung ating tahanan. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Pilipos, ang ating tahanan ay sa langit na bayan. Tayo ay mga alien sa lupang ito at ang ating pagkamamayan ay sa langit na bayan. Subalit kaibigan, bago tayo dumating sa ganong tahanan na inihahanda sa atin, meron tayong tungkulin. Ating ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At sa ganong paraan ngayon, sa pamamagitan ng evangelizing pangangaral ngayon, ang iglesia ay lalago at ang iglesia ngayon ay mapupunta sa iba't ibang mga lugar ang pangangaral. Katulad ng inyong lingkod, kaibigan, bilang mangangaral sa radyo. Marahil may mga nakikinig sa mga bundok na hindi pa naabutan ng pabalita. O marahil naman sa mga tahanan na hindi pa ngayon napuntahan ng mga ibang mga misyonero. Kaya iba't iba ngayon ang ating pangangaral. Sa radyo, sa telebisyon, at maging sa mga lessons na ating pinagkakaloob sa maraming mga tao at ito'y mga libre at ang mga tao ngayon na nakaalam sa Ebanghelyo ng Panginoon ay kinakailangan ngayon kung tatanggapin si Kristo, kanila ngayong ipangangaral ang Kristong nabayubay sa krus na namatay at pagkatapos muling nabuhay. Sa ganitong paraan, kaibigan, ang Ebanghelyo ngayon ay lalaganap at darating na ang ating Panginoon. Alam mo, kaibigan, ako ay pagod na at marahil nakakarandam ng sakit na ng sanlibutan na ito. Sa araw-araw na lang may mga patayan, nakawan, iba't ibang klaseng krimen at pagkatapos may mga digmaan sa iba't ibang mga lugar, may kagutom sa iba't ibang mga lugar, may mga nangyayari mga pestilence, yung mga iba't ibang sakit, kaibigan. At ang ating mga karsada ay parabagang sabihin natin hindi ligtas sa ating pamumuhay ngayon. Makikita mo ang isang tao naglalakad pagkatapos mabubundol mamamatay. Ito yung ating sanlibutan kinabubuhay ngayon. Subalit merong inihahanda ang tahanan sa langit ng ating Panginoon sa lahat ng mga taong tumanggap kay Kristo at ipinangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga, evangelism is vital to our existence as a church. Nanupat ang pangangaral ay kinakailangan upang ang iglesia ngayon ay lalago at kanyang gagampanan ang tungkulin na ating ngayong tinanggap sa ating Panginoon. Let us bring in people to hear the gospel. Dalhin natin sa mga tao na kanilang mapakinggan ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sapagkat kung walang mga ngaral, sino ngayon ang magbibigay ng pabalita sa maraming mga tao? Maaring yung taong nangangailangan ng pabalita ay mismong kasama mo sa iyong tahanan. Kasi sabi ng ating Panginoon, maging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa kaduluduluang bahagi ng sanlibutan na ito. Kaibigan, marahil mismo sa ating tahanan, yung hindi pa nakakaalam ng katotohanan ay dapat ngayong ipangaral ang Ebanghelyong ito sa ating mga kasama sa tahanan, ating kabarangay, ating mga kapitbahay upang kanilang marinig ang gospel ng ating Panginoon. Let us be living messengers of the gospel. Tayo ay maging mga buhay na mga mensahero sa pabalita ng ating Panginoon o sa Ebanghelyo. Kaya nga kaibigan, ang sabi pa ay let us always preach the gospel. Anong sabi sa San Marcos 16:15? At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo. Kaibigan, ating ngayong ipangaral ang Ebanghelyo, pero meron akong narinig ang sabi, I would rather see a sermon than to hear one. Ang ibig sabihin, yung ating nalaman na Ebanghelyo, kapangyarihan ng Ebanghelyo, dapat mahayag sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa na mananampalataya. Kaya nga, let us build true evangelism na kinakailangan natin ngayong ipangaral ang Ebanghelyo. Ang pangalawang bahagi nito, let us build true exhortation. Ating ngayong palakihin o pasulungin ang iglesia sa pamamagitan ng pagpapayo. Anong sabi sa atin sa versikulo 21 at 22? Ganito ang sabi ng Biblia. Pagkatapos na muling binigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao. Sapagkat nilalahati nilang lahat ang Diyos dahil sa nangyari. Yung mga taong may karandaman ay gumaling at pagkatapos ngayon may mga taong masama ang kanilang pamumuhay pero naging matuwid ang kanilang pamumuhay sapagkat si Kristo ang nabubuhay sa kanila. Kaya ngayon hindi sila maaaring mapigilan sapagkat nakita yung mga tao tinanggap ang katotohanan. At ang sabi sa 22, sapagkat mahigit ng 40 taong gulang ang tao na ginawa nitong himala ng pagpapagaling. Nanupat yung taong gumaling, siya ay 40 years old na at alam niya ang katotohanan, alam niya ang tamang pag-iisip, kaya nakita nila ngayon ang taong ito ay gumaling. Nanupat to exhort is to encourage na kung tayo ay magpapayo, ay papaano ngayon magbibigay ngayon ng encouragement o yung papaano ang isang taong merong siliranin ay mabigyan mo ngayon ng pampalakas ng loob at na makikita niya ang katotohanan tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Sinasabi ni Apostol Pablo na tinanggap niya ang Ebanghelyo at sapagkat tinanggap ang Ebanghelyo ngayon, pinangaral ang salita ng Diyos. He encouraged all believers to greater faith. Nanupat kanya ngayong in-encourage o yung pinalakas ang loob ng mga mananampalataya sa lalo ngayong mataas na uri ng pananampalataya o yung mas matibay na pananampalataya. Let us encourage those who feel like giving up. May mga tao kung minsan nawawalan ng pag-asa. para bagang sila ay mawawalan ngayon ng pagkakataon na mabuhay pa. Ang kailangan nating kaibigan na ating encourage, ating ngayong bigyan ng pampalakas ng loob ang mga taong ito para sila ay lumaban sa tamang paglaban sa buhay. Ano pa? Let's encourage our own families. Ating ngayong bigyan ng encouragement o yung pampalakas ng loob mismo ang mga kaanib ng ating sambahayan o sambahayan. Nanapat, bigyan natin ng encouragement yung ating mga leader. Sa halip na tayo puna rito, puna doon, inalangin natin sila. Palakasin natin ang kanilang loob. Ito yung kailangan, kaibigan. Let us encourage all in the family of faith. Ating ngayong bigyan ng pampalakas ng loob lahat ng mga taong kapamilya natin sa pananampalataya. Be encouraged and be an encourager. Na tayo ngayon ay mapalakas ang ating loob sa pamagitan ng gawain ng Banal na Espiritu, at tayo ngayon ay magiging encourager sa maraming mga tao. Kaya nga, ating pasulungin ngayon ang iglesia, yung mga merong nakakaranas ng kabagabagan, nakakaranas ng mga maraming suliranin, nanapat nawawala ng parabagang lakas ng loob, sila ngayon ang ating bigyan ng encouragement. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, let us build through edification. Nanapat pasulungin natin ang iglesia sa pamamagitan ng pagtuturo. Anong sabi sa versikulo 23 ng kapitulo 4 ng Aklat ng Gawa? Ang wika, pagkatapos sila'y mapayapa, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinabi sa kanila ng mga punong pari at ng matatanda. Kaibigan, ito yung kailangan natin, na to edify is to build up. Nanupat kung ating pasulungin ang iglesia na tayo magtuturo, kaibigan, ng katotohanan sa maraming mga tao, kaibigan, sa ganitong paraan ang iglesia ay lalago. Maaring meron sa atin na kanilang sinisira ang iglesia, nahahati ang iglesia, pero tayo ay magiging encourager. Tayo ay magiging kasangkapan na kung papaano ang iglesia ay lalago. Nanupat, tayo ay dapat ngayong hindi maging kaanib ng mga taong sumisira sa iglesia, kundi tayo ay maging kaanib na kung papaano ang iglesia ay lalago at susulong ang kanyang bilang. Pagka pinag-uusapan natin ang iglesia, kaibigan, itong iglesia ito ay galing sa salitang ecclesia, na ang ibig sabihin ng ecclesia, called out. Tayo ay tinawag mula sa libutan upang ngayong maging kabahagi ng katawan ni Kristo. Ang sabi ng ating Biblia, si Kristo ang siyang ulo ng iglesia at tayo ang katawan ng iglesia. Kaya, kaibigan, maaring simpleng pamumuhay meron tayo. Maaring ang ating ngayong kalagayan sa lipunan, hindi katulad ng mga taong tinitingala. Pero gaano man kaliit ang ating ngayong kalagayan sa lipunan, tayo ay maging instrumento papaano ang iglesia'y lalago sa pamamagitan ng encouragement na ating ibibigay at maging sa pagtuturo. Kaibigan, ano man ang ating kalagayan sa buhay, maaring tayo mahirap na hindi katulad ng mga taong mayaman, pero gampanan natin ang ating tungkulin sa loob ng iglesia. Nanapat si Apostol Pablo building up believers. Kanyang pinapalakas ang mga mananampalataya. Nanapat kanyang sinasabi ang salita ng Diyos. Nanapat ang mga taong ito ay kailangan ngayon na sila ay maging tagapayapa ng iglesia, magbibigay ng encouragement, magtuturo ngayon, kaibigan, upang ang iglesia ay lalago. Nanupat ang mga materyales na kailangan natin, ano yon? Yung evangelism, pangangaral. Yung ating ngayong pagpapayo at gayon din yung ating ngayong encouragement, pagtuturo, ang ating ngayong ipagkaloob, kaibigan. At sa ganitong paraan, maiwasan natin ngayon yung hindi kanais-nais na nangyayari kung minsan sa iglesia. Merong isang pastor ng ibang sekta ang nagkwento ng ganito. Di umano, habala si Satanas sa kanyang gawain. Subalit no, ang mga kaalib ng iglesia nag-aaway-away na hindi magkasundo ang mga kasangkapan ng Diablo, yung kanyang manghel na kanyang natangay sa kanyang kasinungalingan, ay natutulog na sapagkat yung mga kaalib ng iglesia ay nag-aaway-away na. Kaibigan, gawin natin ang bawat isa ay encourager. Papaano ngayon mapalakas ang loob ng mga kaanib? Nanupat ang mga kaanib kung minsan, lalo na yung mga may karandaman, kailangan nila na tayo ay magbibigay sa kanila ng tamang advice. Magbasa ng salita ng Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng encouragement sa kanila. Yung mga nanlulupaypay, kaibigan, ano ang ating gagawin? Merong sinasabi si Apostol Pedro na gusto kong iwanan sa iyo, kaibigan. Sa 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, ang wika, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Yung mga taong minsan nawawalan sila ng pampalakas ng loob, sa akala nila, sila ay nabubuhay na wala na silang kaibigan. Wala nang dadamay sa kanila. Pero ang sabi nga ni Apostol Pedro, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng mga kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kaibigan, napakagandang payo ng lingkod ng Diyos. Meron ka bang suliranin? Sabihin mo sa Panginoon. Ibulong mo sa Panginoon. Idalangin natin nawa ang Panginoon. Bigyan ka ng lakas ng loob na ikaw ngayon ay magkaroon ng isang damdamin anuman ang naging problema mo na kinakaharap sa sanlibutan na ito. Merong Diyos na tutulong sa iyo. Bigyan ka, kaibigan, ng encouragement. Bigyan ka ng pampalakas ng loob. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, gusto kong dalhin, kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon ayon sa aklat na sulat ni San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Kaibigan, ang pangako ng ating Panginoon o ang kanyang mga pangako ay para sa iyo at para sa akin. I-claim natin ng mga pangako ng Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa iyo. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng kami po ay maraming mga suliranin na kung minsan kami po ay nagkakaroon ng discouragement, subalit ang salita ng aming Panginoon ay nagbibigay ng encouragement sa bawat isa. Pagpalain dakilan Diyos ang aking kaibigan. Tulungan siya sa kaniyang pamumuhay sa araw-araw. Mahayag nawa sa kaniyang pamumuhay ang katwiran ng aming Panginoon. Nanupat, anuman ang mangyari, kami ay tatayong matibay sa pananampalataya sa aming Panginoon. Ipatawad po ninyong lahat ng nagawa naming pagkukulang pagkakasala sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming maraming salamat, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng na pakinggan natin ngayong umaga. Ang isang taon po ay maaaring lumipas ng walang kabuluhan o maaari itong maging taon ng pagpapatibay. Ang pagkakaiba ay nasa ating pasya na itayo ang ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nawa po sa pagtatapos ng taon, no, malapit na. Nakatapos na po ang mid-year, July na ngayon. So malapit na talaga. Nawa po, hindi lamang tayo mas magtagumpay sa paningin ng mundo, kundi mas matatagpo sa pananampalataya, mas malapit kay Kristo, at mas kapaki-pakinabang sa kanyang kaharian. Ang sabi nga po sa Filipos 1 verse 6, siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa araw ni Hesu Kristo. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po, binabati ko lahat na nakasubaybay sa atin sa ating radyo na AWR 89.1 FM, maging sa ating mga social media platforms na Facebook and YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po for tuning in. Bukas po ay magkita-kita ulit tayo, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga po ang aking bati sa lahat. Sana tayong lahat, ang bawat isa, ay nasa mabuting kalagayan sa tulong ng biyaya at pagmamahal ng Panginoon. Ngayon pong umaga, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, meron po muling sariwang pangako ang Diyos. Ulit-ulitin ko lagi, ang katapatan ng Panginoon ay laging bago tuwing umaga. Kaya nga't nais po natin ang katapatang ito ay atin pong matanggap sa ating pag-upo sa paanan ng Panginoon. At matanggap natin ang kanyang laan na ito ho ang magsisilbing gabay, kalakasan at inspirasyon sa atin. Hindi lamang po sa araw na ito, kundi habang tayo po ay nabubuhay. Lagi po nating gawin, nasariwain ang mga pangakong ito sa ating buhay. At ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang Panginoon ay lagi at mananatiling sariwa sa atin pong buhay araw-araw. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, salamat po sa kagalakan na meron kaming isang Panginoon. Salamat po sa kagalakan na merong katotohanan na inyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa kagalakan na meron kayong banal na Biblia, banal na salita na siyang batayan ng amin pong pananampalataya sa inyo. Kaya nga't samahan po ninyo kami sa umagang ito sa amin pong pag-aaral, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sa aklat ng Galacia, na kung saan ito ho ang susing talata ng atin pong pag-aaral, na ito'y masusumpungan sa talatang 22 at 23 ng Kapitulo 5 ng Galacia. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Kahapon ay atin pong napag-aralan that the fruit of the Spirit is love. Ang pag-ibig ay kaloob ng Diyos. Ang pag-ibig ay bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng isang taong pinahintulutan na gumawa ang kapangyarihan ng langit sa kanya, at ang pag-ibig ang siyang bunga na dapat makita sa kanya araw-araw samantalang siya ay lumalakad ayon sa Espiritu. The fruit of the Spirit is joy. So yan po ang ating tatalakayin ngayon pong umaga, ang ikalawang bunga na walang iba kundi ang kagalakan. Subalit sa iglesia po ng Galacia, inyo pong mapapansin na meron pong tunggalian. Yung tunggalian na iyon ay ang pakikipagbaka o di kaya digmaan between flesh, the desires of the flesh, and of the spirit. Pakikipagtunggalian ng panasa, ng laman, at ng Espiritu. Malala po ba ninyo kahapon na atin pong napag-usapan, napag-aralan, na ang iglesia na dati-rati ay may pagkakaisa, nagmamahalan, nagkakasundo sila, subalit winasak sila dahilan saan ho? Dahilan sa pagiging legalista o legalismo ng isipan ng mga kaanib ng iglesia sa Galacia. Kaya nga si Apostol Pablo ay hinikayat sila na bumalik muli sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang biyaya na walang ibang nais na makita ang Panginoon kundi yung bunga ng Espiritu sa kanilang paglakad araw-araw. Kaya nga ang sabi po riyan, ayan ho, ang tunggaliang ito, ang digmaang ito ay nagsisimula kapag ang isang tao ay ipinanganak na muli. Kung atin pong mababasa ang aklat ng Roma Kapitulo 7, na narito rin po ang tunggalian, kanyang pakikipagbaka. Subalit sa talatang Kapitulo 8 ng aklat ng Roma, nung kanyang ipinasakop ang kanyang sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nakasumpong siya ng lakas, nakasumpong siya ng tibay, nakasumpong siya ng pagtatagumpay. Kaya nga't mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, yayamang tayong lahat ay narito sa lupa at araw-araw tayo ay nakikipagbaka sa ating sarili at sa ibang mga bagay at hamon ng buhay na atin pong nararanasan. Walang dahilan para tayo mangamba
sapagkat kung atin pong ilalagak lagi araw-araw ang ating sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kung si Pablo ay nakasumpong ng tagumpay, makakasumpong din po tayo ng kagalakan at pagtatagumpay sa atin pong pananampalataya. We are longing, my dear friends, to see the fruit of the Spirit sa buhay ng bawat mananampalataya, bunga ng Espiritu na pag-ibig at bunga ng Espiritu na ano ho, na kagalakan. Sangayon po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, talatang 12, ang sabi niya, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Narito po si Haring David na wala sa kanya ang kagalakan ng kaligtasan o pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga't kanyang ipinadama ang lalim ng kanyang puso sa atin pong Panginoon na may pakikiusap na ano ho, ibalik mo po sa akin, Panginoon, ang kagalakan ng iyong kaligtasan. At bigyan mo po ako ng Espiritong ano ho, mapagpasakop sa inyong kapangyarihan na siyang magpapalakas sa akin. So David longed to have it again, my dear friends, the joy of God's salvation. Alam po ninyo, ang kagalakan na meron ang isang mananampalataya ay yung malaman na siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan. Ang kagalakan na meron ang isang mananampalataya o Kristiyano ay yung siya ay ituring na anak ng ating Panginoon. Ang kagalakan ng isang mananampalataya ay malaman natin na merong langit na pangako ang Panginoon sa kanila na magtatagumpay. Ang kagalakan ng isang Kristiyano ay meron siyang kapanatagan, kapayapaan sa atin pong Panginoon. Yan po ang sinasabi ng kagalakan ng kaligtasan. Kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, ito ang pagnanasa, ito ang panalangin, ito ang puso ni Haring David na sana naman ito rin po ang ating hangarin araw-araw sa atin pong buhay. Na lagi tayong ano ho, payapa, panatag, malaman na ang Panginoon ay laging nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Malaman na ang katapatan ng Panginoon ay laging sariwa araw-araw. Malaman na siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanyang mga salita. Oh, may purihin ang pangalan ng Panginoon. Kagalakan sa pagliligtas at kaligtasan ng atin pong Panginoon. Maliban sa kagalakan sa kaligtasan ng atin pong Panginoon, ay meron din pong kagalakan sa isang buhay na noho, nagbubunga. Hindi ho ba kayo natutuwa, mga kapatid, na bagaman kayo ay ordinaryong kaanib lamang ng iglesia, subalit nagpapagamit kayo, nakapagdadala kayo ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, nakapabibigay kayo ng tulong sa mga dukha, sa mga nangangailangan, nagbibigay ng lakas ng loob doon sa mga napipighati o di kaya doon sa mga nalulumbay, o di kaya ay nakakapag-anyaya kayo ng mga tao para lamang dalhin sa paanan ng Panginoon. Hindi po ba kagalakan yun ng isang buhay na nagbubunga? Mahirap, mga minamahal ko, mga kaibigan, mga kapatid, na matagal na tayo sa pananampalataya, na ipinagmamalaki natin na tayo ay matagal na sa iglesia. Subalit sa tinagal-tagal natin sa pananampalataya, nalulungkot tayo, ni minsan hindi pa tayo nakapag-anyaya, ni minsan hindi pa tayo nakisangkot, ni minsan wala man lang tayong nasabihan na ano ho, mahal siya ng Panginoon, ni minsan wala man lang tayong naakay na kaluluwa sa iglesia ng atin pong Panginoon. Napakaganda na makita ang isang buhay na nagbubunga ng buhay sa ibang tao na nasa kadiliman, sa ibang mga tao na naghahanap ng katotohanan. Kaibigan, walang katumbas ang isang buhay na nagbubunga
walang katumbas ang isang buhay na nagiging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa ibang mga tao. Kapag ang buhay ko ay naging katuwaan sa ibang mga tao, kapag ang buhay ko naging kagalakan sa kanilang mga puso, ito ang sinasabing kagalakan ng isang buhay na nagbubunga. Mga minamahal ko, mga kapatid, mararanasan lamang po natin ang isang buhay na nagbubunga kapag ang kaligtasan, ang kapangyarihan, at ang banal na Espiritu ay lagi nating papahintulutan na maghari at mangasiwa, manguna sa atin pong buhay. Makikita natin na tayo ay kanyang kakasangkapanin upang magbunga ang ating buhay sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Alam po ninyo, kinakailangan nating i-evaluate ang atin pong buhay. Kumusta ang aking pananampalataya? Kumusta ang aking relasyon sa Panginoon? Kumusta ang aking pagkilala sa aking tagapagligtas? Alam po ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, mangyayari lamang natin na makita ang bunga ng atin pong buhay kapag tayo ay laging nakaugnay sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, ang isang sanga na nakaugnay sa puno ay ang isang sangang hitik sa bunga. Kapag tayo ay laging nakaugnay sa puno ng ating pananampalataya na walang iba kundi ang Panginoon, mga kapatid ko, kusang lalabas ang bunga. At ang bungang yaan ay kinagigiliwan ng mga tao sa loob ng iglesia maging sa labas ng atin pong iglesia. Upang patuloy po natin maranasan ang kagalakan ng kaligtasan ng Panginoon, upang patuloy po natin maranasan ang kagalakan ng isang buhay na nagbubunga, kinakailangan po natin ipasakop lagi ang ating sarili sa Panginoon. Kinakailangan laging magkaroon tayo at panatilihin natin ang ating devotional life sa ating Panginoon. Pag-upo sa kanyang paanan araw-araw, pagbukas ng kanyang banal na salita, meditate it day and night, my dear friends. Atin pong busugin ang ating mga buhay sa salita ng Panginoon araw-araw. At atin pong ikumpisal ang atin pong mga kasalanan, makikita po natin ang ating buhay ay kakasangkapanin ng Panginoon para makita ng mga tao ang kagalakan ng isang buhay na nagbubunga. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sana, mga minamahal ko, mga kapatid, ay maranasan natin patuloy ang kagalakan. Alalahanin po natin kung ang pag-ibig ay kaloob ng Espiritu, ang kagalakan ay kaloob din ng Espiritu sa atin. Kaya nga't kinakailangan po na lagi natin isuko ang ating buhay, ang ating puso sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang lahat ng mga bagay na ito, sariwang pangako, sariwang laan ng langit, ay maisakatuparan na makita sa atin pong buhay sa araw-araw. There is that joy in God's salvation. There is that joy to see a life na siyang nagbubunga. There is also that joy na atin pong makita na at marinig na ang lahat ng atin pong panalangin ay tinutugon ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, walang panalangin ang isang taong matuwid na binibigo ng Panginoon. Hindi pa nga po tayo nananalangin, tinutugon na ng ating Panginoon. Ang isang buhay na nagbubunga sa Panginoon ay ang isang buhay na may kagalakan sa pagliligtas ng Panginoon. Kagalakan na nakikita niya ang kanyang buhay ay nagbubunga at kagalakan na ang kanyang mga panalangin ay tinutugon ng atin pong Panginoon. Sangayon po sa aklat ng San Juan Kapitulo 16, talatang 24, ang sabi po ay ganito, "Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete." Alleluia to the name of God. Ang banal na Espiritu, pinangungunahan tayo para manalangin.
ang banal na Espiritu dinidirekta tayo sa panahon na tayo ay mananalangin. Ang banal na Espiritu ang siyang nagiging saksi kapag tayo ay nananalangin. At ang banal na Espiritu din ang siyang namamagitan sa panahon na hindi natin alam kung paano ang manalangin. Ang kagalakan ang nagdadagdag sa atin kapag tayo nananalangin sa pangalan ng Panginoon. At ang kagalakan ay sumusunod kapag ang ating mga panalangin ay tinugon ng langit. Alleluia to the name of God. There is joy in God's salvation. There is joy to see a life that is what? Bearing fruits. There is joy to see a life ng kanyang mga panalangin ay tinutugon. There is also joy in leading others to Christ. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang isang taong may kagalakan sa Panginoon ay ang isang taong kinakasangkapan ng Panginoon para magdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, makita ng langit ang isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ganun na lamang ang kagalakan ng mga anghel ng langit na makita ang isang taong tumanggap sa Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Ang isang buhay na puspos ng Espiritu ng Diyos na pinamumugaran ng kagalakan ay nagbubunga ng mga taong hikayat na totoo sa atin pong Panginoon. Hindi lamang po yun, mga kapatid, kundi ang mga hikayat na ito ay kinakasangkapan din ng Panginoon upang humikayat pa ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Ang isang buhay na nagbubunga ng kagalakan ay bunga ng banal na Espiritu na atin pong pinapahintulutan na siyang mga siwa ng atin pong buhay araw-araw. Ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, na kagalakan, hindi po ito napapagtrabahuan. Ito po ay nanggagaling sa loob. Ito po ay udyok ng banal na Espiritu. Ito po ay pagkilos ng Espiritu sa atin pong buhay kung papahintulutan lamang po natin siya. Ang banal na Espiritu ay nasa bawat anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga't ang panawagan ng langit sa atin, maging ng Biblia, ay huwag natin papigatiin ang banal na Espiritu. Bagkus ay pahintulutan natin siya upang maranasan natin at makita natin ang kagalakan na meron tayo, at ang kagalakan ding ito ang magbibigay ng kagalakan sa kanila na nabibigat ang lubha, sa kanila na walang kahulugan ang kanilang buhay, sa kanila na walang pag-asa. Ang kagalakan iyon ang magpapatotoo sa kanila na meron isang Panginoon na handang bumago ng kanilang buhay at Panginoon na handang magbigay ng kagalakan magpakailanman. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu na kagalakan ay siyang inyong ipinapagkaloob sa inyong mga anak, lalo na sa kanila na araw-araw ay nagpapasakop ng kanilang buhay sa inyo. Lalo na sa kanila na laging umuupo sa inyong paanan, nakikinig sa inyong banal na salita, lalo na sa kanila na nangungumpisal ng kanilang mga kasalanan sa inyo. Panginoon, ipagkaloob po ninyo sa amin ang bungang ito, kagalakan ng inyong pagliligtas, kagalakan ng isang buhay na nagbubunga, kagalakan ng isang panalangin na tinutugon, at kagalakan ng isang buhay na nakapagdadala ng kaluluwa sa inyong paanan. Panginoon, iparanas po ninyo sa amin ang kagalakang ito araw-araw upang ang aming mga buhay ay maging daluyan ng inyong kapangyarihan sa iba. Salamat po sa inyong pagtugon. Alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin yung mga nasa live po natin ngayon. No? Check nga natin kung sino-sino ba itong mga to. Si Badet De Torres, no? Welcome po sa ating pong program. Sabi niya, good morning and happy midweek. At si Rose Derecho, no? Siya po ay nag-good morning din sa atin. Good AM everyone, sons and daughters of God. Entire world, talaga entire world. At saka si Darwin Magalona Letargo, no? Siya po ay nag-highlight, no? So, paki-share and like po yung ating po mga program, no? Kapag tayo po ay nanonood sa ating pong Facebook page and YouTube channel. At kung kayo naman ay nakikinig at nanonood sa ating pong radyo, no, dito po sa Mega Manila, welcome po sa inyo. Yan. Siyempre, kung meron po kayong gustong kung gusto niyo makareceive ng libreng libro, yan. Ating pong pinamimigay yan, yung Hope for Today's Family at ang ating Bible lesson, no, na explore. Kaya lamang ay mag-text sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Alam niyo po, hindi natin minsan binibigyan pansin yung panahon, no, lalo na kung ito po ay parang normal lang. At palagi po natin kasi itong natatanggap, no, pagising natin sa umaga, wow, okay yung panahon, no, parang ganoon lang, no. Kapag